0: Banda Project Kiss Kiss Kiss ke le la kosha di torontjaka go tshebela FM le go tla go tshela Africa Bora Hating Me ke ngwe go tshela o file go tsona Stefflon featuring Sean Paul ro file gape kosha go tshe go mang ga ise Henry Martin a stepping women John Lennon ke tshela go tshela kosha go file go tsona ma ga tshimetsa re ke shupa re tsha iring ya bobedi di torontjaka go tshebela FM le go tla go tshela Africa Bora. Hey, pele re ka rekisha ke nyaka re bole le khona le ke tsa tsila re bike ke bieta ba ke botse ke bieta ba ke botse ke bie ga botse le khona le ke le tsatsi la bo di chaba chaba la polelo ya matsogo go ba ya dika ke bie byale ba bang ba tla itse gore ya dika ba bang ba re ya matsogo. Ke tsetla bo di chaba chaba la polelo ye ke ya garabo le ka sebo se se gologolo go mo le tsetseng le go lebeletse gore batho ba ithute le go tlhompha go lemoga polelo ye ya magethe ye le gore nga bia le ka Africa Borwa e ka gare ga maleme a re a kare tsa gore re a le semepedi a re a shumisha go ka monageng ya Africa Borwa. Re ithute ka tsela yo bao ba e shumišago polelo ye ba phelago ka gona le ka tsela yeo ba le go ba makgethe ka gona ba fapanego ka gona lefatshe ka bophara polelo ye. Ke kgatlha ke gore ge o ka ya di-university matšatši a bašetse ba netefaditse gore polelo ye e tsentšhitswe ka gare ga a mangwe a mananeo thuto a bona wa ya bo University of Limpopo yeo ke na le botlhatsi bja yona Northwest University ga se gale e tsentšhitswe le tse dingwe tsa di-university šetse e tsentšhitswe magešo mo ke nago le bothatanyana gona ke di-college. Di-college ke bona di šhaletse morago kudu tabeng ya go netefatsa gore polelo ya matsogo ya dika napile e šwa pele kudu e lebelela ka leitlho la ntšhošo ke mo e le gore ke kwa ke belaela ona go ya le ka mo ke šetse go ke bone ka gone magiša alright ke nyaka re bolele go ya le ka wena mo phela go ona ba bangwe ba batho bao ba kgona go bolela ka polelo ye ya matsogo ya dika re phela le bona letšatši ka letšatši ba bangwe re ba bona fela ge re itetse kae bele ke nyaka re bolele ka taba ya wena le kwešišo ya polelo ye gore na kwešišo yao ke e kakang kenya o tseba dika dife tšeo kgonago go di šomiša ge o tlhakane le motho yo a sa kgone go o bolela go swana le wena e fela a kgona go bolela fela ka dika ke dika dife tšeo ile wa ithuta goba motlho mongwe wa khwetsa o gapeletsa gore tshwanetse go ithute ge e ba o bo sa tsebe kore ke nyaka o kwa rena batho e polelo e letsela tlhogong na ke nyaka o kwa mane a re bole mo wena kore mo kgwedi ka mo kgwedi kgona go fela saka wa tlhakana le o saka wa bolela le motho e le gore o bolela ka polelo ya dika goba mo le go gona tikologong ya gago goba nakong e ntšhi mo wena o le go gona o khwetsa le gore ga go kgone go ba motlhomongwe le motho e le goreng o šomiša polelo ye mo e le goreng o ikgwetsa le gore o tla gapeletsa gore o šomiša ba bangwe ba e šomiša ba bangwe ge ba e šomiša ke ela gore o kare o bolela ka go ja o bona o kare o iša letsogo ka mo molomong le wena o napa a bona o kare o bolela ka go ja le wena go šetse o dira bjang a re bolele ka wena maitekeng a gago go bolela polelo ye ya dika o dira eng o dirile eng gona o ile wa ikhwetsa le mo seemong se e le gore o tshwanela ke gore o šomiše polelo ye wa gakanega goba wa itekateka o iteka go fitlhile kae o ile la feleletsa le fitlheletse seo le be go le bolela ka sona a re bolele na o fetsa nako e kakang o sa šomiše polelo ye ge wena o itebeletse go ya le ka maitemogola o gona go fetsa nako e kakang o sa šomiše polelo na ngwaga o kgona go bofela ka mokamoka o sa ka wa šomiša polelo ye ya dika ya matsogo ke nyaka re bolele ka taba ene magešo re lebeletse tsatsi la boditšhabatšhaba la polelo e re bolelago ka yone magešo 0826901645 086000 2 ke mo le gore tlo tšea megala ya lena ka borago ya koša e tee fela gabjale o ka nna o rometse kgatiso ya gago wa lentse kgonomore ya WhatsApp 0828691645 ke nyaka gore re kwešišane motho a se ka tšhaba o fa maikutlo a gage le maitemogelo a gage ga re dire le gore re solane re sole o mongwe gore nkane le sai ae ke nyaka kere ke nyaka go kwešiša gore na go na le batho ba bonang botlhokwa bo bokakang go fitlha kae gona re mo tikologong ya ga gwena o ešomiša ga kakang go na le mo e le gore o ile wa etekana tlotse bagala ya lena 086000 2452 romela kgathio ya gago a lentse gore more ya WhatsApp 0828691645
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpšha e e senago magomo a metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
2: o theleditše man of the match Sandile Dikgari
3: o tobele FM.

0: Bruno Mars, When I Was Your Man. Ke go shofa tsa o ikwa ka ba le ditorong tsa ka go thobela FM le go tlhagatsela Africa bora ke le sebe shupela mitsotso re tswa iring ya bobedi 086 000 2452 are le tsheng thobela FM le gona
1: eh le ga nne ka mme
0: re gona le kae
1: gona sa ntse yo ga
0: thobe
1: a re ra le se le bo ke la se mo jwa le di tsam
0: o go kae wor
1: ke ga mo tsau ga mo ga phama di tsam
0: ga phama di a tsapa
1: Elas Mosare local municipality under Skukuni district my executive mayor my Navaholia.
0: Retogar Lebogata, but she will order.
1: Our Naga one of the original Hopelong and a man of the mess. Wangwa.
0: A good hotel, oh, ring, I'm talking about.
1: Pero go go para di phone ja hona do hosna le mo swamong ka mana se mo tswale ga mo ona go tsopona la go di nwana ka tsa bo phelo mana ona le talent wa le ha tlo o tlo ga di phone ja hona do hosta ra ta mo interview mo
0: o tla le tsaka nako ya gona mo mo tswale tsiwa ga ga a le gona ke re kana kwa lena le o lagaga a re le tshento bela FM le gona
1: mo re jo
0: le kaina
1: ya le salen nama Carlo Rosso Paluso on a Selma. What do I tell you with the lager? But who is sign language? Antimona moditabing in a jalla moti, you are. Auntie Jalla Mola, or a shady mole. And even the negative Naboga local mother, my river got here to cry a river to valley. La ya tsela ga seng language da re na batho ga tsone o ikutshisa ga pela na ya nne le teng ka go re ba di itse go se go re a itse go re go se e ra go ka la ya tsela ga ga seng language le ba bona re e ba ke di ga ba ka nne ke ba lo kgopola iso
0: all right
1: yo nne go nna ke tsare mo ngwa ngwa go bona o tsana lo go le e no ga isene thao uno go ntsha re nne go go le le na bona go lo go pela o ntse se ya ka like u ka re o wa bona nya nya nya no mara nanti ke nna go re ba ga di kuma le ba di a stopa sa di fire ja bona a ke te hore ga le le ya ya melodi ya thaga a bona lo na ke bona ga ba thole ka hona we ya se sa ga speed mthomo
0: ya ke go kwela wena u ile wa ikwetsa u ishumisha o ba o le gausi le motho o ile gore wa ishumisha o swanela go robola di channel yena
1: tikine bona mo TV mara ke nya ga mo nal mo ke ka nna ke ba mithanya e ke re khola re go mithike ga ke ya mithanya
0: all right ke
1: nya ne ke bile ga ba bona ni short nya la se di nya la ke ba tiera mo nna
0: mm
1: ano bolela nya na ba re la no u lukile mo ke tsene
0: ke go kwela ke right a le tshentse ba le FM le gona
2: le le botsa
0: tobele
2: ke mo ka lori ya score wa gantsi ga wa bona le yena ka mo la bika mi lukuni ka mo ga e bona
0: e ka mo ga ile na le
2: ha re na le le yo re tswe jo bole le mo ke tsama le ka mpa di go jela tswa di sign language
0: eh
2: a bi la ke show ke le bole la go di tswe go na go mo di jo na le yena la o mang
0: eh
2: idea go di ma o kgona wa ile mo pass
0: eh
2: ya wa nne ya wa tserwa di kana le le mo are mo ke je mo ke se pele go bona ba wa wa ke show
0: na pile wa tswa ra wena o lukile gore le tshatile o e kwa o lapile o sanya go bolala ka motekising ka mo o bo shipisha matso
2: eh le phone yo mpa phone yo ngwa la ga mjoji le tsina la mo phone yo
0: eh right ke go kwa ke taba e botse
2: eh a o kira pole le mo mo na ke tsa ba itle ga yona eish
0: eh ba
2: ba wa tswa re tsara wa re la tsena ile ga re ja ka go ja mo
0: a re tloga re le boga tlhe re tloga re le boga
2: Thank you, man of the nation.
0: All right. Are you going to talk about the FM? Hello, guys. Hello.
3: I'm a man of the nation. I'm a man of the nation. I'm a man of the nation. I'm a man of the nation. I'm a man of the
0: nation.
3: I'm a man of the
0: nation.
3: I'm a man of the nation. I'm a man of the nation. I'm a man of the nation.
0: A sa go yo wa tlhakana le motho ile gore o shumisha apolelo ye go mme o ya ba re tshwanela gore le wena o ishumishe
3: ba bona ga ke nako bolela maka tsana go kopana le ara ke nwa mo tsheding ga
0: mo televisioneng ore bela go le go ibogetse mo televisioneng mo lebeletse wa gona o kuchisha se sengwenyana se ba se dira go mola
3: e tsile mo ya ke ke gona bona ke le go kura dire ba wala le mo fa so gona bona re okay mo ba ra la go lape e mo di molong mo le go re sa go di molong top tene e mo le motho o gra bark se pampiri ke tsa ba ra e ke ne ngwe mo ke re ke mo ke ga rena mo ntumo ke tsara ke le la hore no o ga ba jeng ba tsoga go ba tsia so o ra gore
0: o ra gore
3: ga ba nna ntumo
0: ba tsa o tsaba o bolela nnete man go na le nako engwe go ile go di bukana yana tsetsa phatlala tsa kudu man re gona ke go pola ke sa le ngwana mari gore ke le ka man ke ka bakala pukuela e di ntshitse ka mokaga jana ga ke sa di bona ba tsetsa man
3: a ma ja e tsa bona na le ke no le pampiri ya ka nalo na motho e go kra ke level la ke fela ke to go potsa ro
0: ya
3: ba re dumela ba e gwang le bona ntamo
0: ya
3: uno go pala le bona ona a tsaka go pala le bona
0: go betela matsogo wa rra go itlika lo go ro bontsha gore le wena o na le taba ke go betela matsogo ke go betela matsogo
3: ho sa le bana se ka mokatla go ga ke tsa ox nna go tsamaya
0: re tlhogare le bogatlhe ba re tlhogare le bogare le chentable fm le gona
4: e man of the match
0: ntobela tabel
4: re ba baba
0: re gona le kae
4: a ye
0: re ya le bo
4: no no ke ke tsara nyana ke ke la kana go la ya mo bango na le di mo bango ke se sa opola na
0: o terama ya mo bango
4: e go na le a se mo ra di
0: oh ei o ka re ke a go bona nyana ga nyana eh
4: a ga re ka go komo go ni di go ka re le ya
0: ha ya ya o bona la nete oh bo tshutu
4: le go tsara nyana
0: o bo tshutu o tsara nyana gore o e bona byale
4: e dilo mo le re tsara nka le ba tsara ba re ba re wa nya na ka ra di tere di tere na ka bo
0: e ka gara mo di drameng
4: e ya tsara ba re wa nya la tsiana e ke le tsara ba ka bo nya
0: mo na o bole tsentlheng wa botlhokwa kudu o bole tsentlheng wa botlhokwa kudu
4: e ba re di le ka ka ba go mo nge di se ko ntae ka e ka ba le go tsamela go tsara
0: to ya o tsara botlhatanyana
4: ka ba le go mo le di tsata ka tsa mm
0: ha le go rubile la ka mo kantle. Alright. Ka mantjomo ngwe ge ke o kwisha go gore ga ena pe kwalo kwatjwa ga botse polelo ye ya phatlalatjwa ga botse gore re gone go ikhushisha.
4: Ha wa tsela ke ga botse gore mo di tsabeng ke tsaba ra radio ke tsala la mara e tsala di ka ba mang ga beng ke le ka be ka re ka ba mo di tsene tsa pola.
0: Ya. Ka ka. Ke
4: ka tsela ba mo.
0: Ee wa tswa re o bogetse skim sa mona le wa gona o ikwetsa ba bangwe ba raloki ba ba shumisha yona ee
4: re tsa go tsontana nna le nna
0: ya
4: le mo motho le mona
0: ga ke go kwile wa re re le bo go re alright ya hey a tla le tlhengwe ke kwa ke rata mo di dramiki okay right a le tlhentebele FM le gona
5: nda
0: le kaina
5: aro
0: ya wa le rena re gona thobela ba
5: nna ke ga ka pele o ite ke u tsamba pele
0: ba o gona go bolela ka yona all right o ranchi o ishumishana go e ka kang gona le motikilogong ya gago go na le yo le gore o gona go fela o bolela le yena ka yona polelo e gafetse gafetse
5: wa o din taro.
0: Oh, all right.
5: Ah, re o le na ka yo.
0: Da pile wa ikwishisha o ifeleletse, o feleletse.
5: Eh, ya buse ma re mo ya mpaka di nya ma bu a itwana ya tsisisa.
0: Ah, ke taba e bo tsere le bo ga tle wa rra.
5: Nda.
0: Nda, re go le bo nga manda nge le Richard. Ora jere ke re ke tsheke tshele ga tshwetsa le ke di bone ga tshwetsa le ke tshe mmala magesho tsa go kwagala.
6: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tsa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goring je 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena yemsa. Ye se na go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE. E tlang le pene. O di mo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala di go tsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom.

0: mo e leng gore ke dirwa ke bona ka ona man of the match. Polono ya tšhomišo ya diata ke nagana gore batho ba bantši rona ba re sa lemo gore re a e šomiša le rena re kgonang go bolela straight ka molomo. Re a e šomiša ka gore ke na le bonnete ba gore man of the match o ka se bolele akere e tekano ya motsotso wa metsotso e mebedi e se o šomiše seata go se emisa go laetša direction ya selo se o bolelang ka sona goba selo se e leng gore o a se dira. Ke na le go ba le bona sometimes nakonyana e ntšhinyana nna go ya le ka nna ke gore ke polelo e leng gore re a e šomiša mara re ba re sa lemoge gore ra šomiša le wena ke na le bonnete gore o ka lebelela man of the match o kgona go se fetse le ge e ka ba motsotso goba metsotso e mebedi e seng ko o emise seatla go laetša gore ke eng ntho o bolelang ka yona goba o leka go bontšha motho o mongwe rono se sengwe se o ka bang go senyaka ke selo sa mohutamang. Nna ke na le go ba le bona ka nako nngwe kae ge e le gore ke tlwaetse ebile ke a tseba gore ke kgona go kwešiša gore no go laetša motho ola o kgona go kwešiša le o kgona go bona gore mara motho le wena go mo lebeletse o kgona o ka bona gore no ntho e leng gore a ka ba a enyaka ke eng because sanlangwage ke ntho e leng gore re a e phela ke ntho e leng gore re a idea ka metlhano ba le go rena ka bo rena re no se lemoge gore no le rena selfo ka bo rena le ge ntše ke kgona go bolela mara ke nako e ntšhe ke laetša ka diatla godima go dilo tse e leng gore ke a ditea a ke tsebe gore na go tla ke a tlhaka goba ke a kwagala a botsenyana na man of the match bolana le selelo magobi a ka lefatsheng la magopho mogalae e re ko o leboo thank you man of the match
1: o leboga ke nna selelo ka mbo gopong re tloga re leboga ee wa kwagala wa rra wa kwagala nnete ke gore ge re tse re bolela jale seatla sa ka se a šoma letsogo la ka le a šoma le ge ke ditse ke ga šhabe ale dilo tse ka moka di a šoma e fela go na le go ba le kudu ge o šetše bjale o tselelela mo polelong le go kwešiša a ke tse gore ke e bjang le go kwešiša tlhaloso ya dika tse dingwe le tse dingwe tse e le gore di tswelelela godimo ga seatla sa e le gore o tla ba di šomiša mola le mola e fela bontši bja tsona ke nagana gore ga botse ge ke go kwa o ra gore botse go ka senape wa ba boima go kalo gore re tlwaele goba re tsebe polelo ye ya dika goba ya go bolela ka diatla le matsogo ka lebaka la gore gantšhi re šomiša matsogo re šomiša diatla re šomiša ke dika tse re di šomišago ke ka fa o ka kgona go bolela le motho a le kwa go le kwa wa mmitša wa re tla wa re tsena ka mo wa re lebelela ka mo ka mantšhi bangwe o raya gore go kanapa o e ba bonolo kudu ge re ka ela tlhoko ra e tseela tlhogong taba ye ke go kwele wa rra ke go kwele ga botsebotsebotsebotsebotsebotse tlo ga re lebogatlhema gaiso e re ke boneng lena ka mo le reng ka mo na lena le
2: šomiša jang man of the match man of the match nna ka 2010 ke be ke dula Pitori mabopane ka kgona go phela gaoswi le motho wa polelo yona e ya di-sign language
1: allright
2: ke be ke mo tlwaetse kudu ke phela le ena nako ntšhi ke be ke ba le ena ke be ke setse e thomile go kwešiša polelo e a bolela ke be ke mo kwešiša ebile ke kgona go mo fetola mara ka baka la gore go tsere nako e telele ke sa tlhoke tlhakana le motho batho ba go šomiša di-sign language tse dingwe ke šetse ke lebetse gore sign e nngwe e bolela gore mara a go fitlha mong ka hwetša motho a bolela ka yona ke no kgona go communicata le ena ke bolele le ena le ge motlhomongwe tse dingwe a e tlo dufetsa a gapeletsega go kwešiša gore ke nyako reng ka baka la gore ke gale ke kgaogane go phela gauswi le batho ba mofuta ono ke a leboga ke na quintsa le ka mamaila kolobetone
1: allright ke go kwela ga botsebotsebotse a se taba e le go ya ka wena aowa boditsea aowa go le bonole fela

0: o tsena
1: man of the match nna tabe o bolang ka yona ile ya ntlhagela ya sun language mo ke ba ke šoma gona ba hira motho wa motho mošweu o bolela ka sun language ba mo romela mo go nna ba re nna ke tla mo kgona ei ke ile ka ba mathateng mara ke be ke fela ke mmontšha ka diatla gore na ke nyako goreng kwa diragala eng diega eng mara o be a fela a nkwešiša o ba o fitlhela ebile ke tlo kgona gore go gongwe ke tsebe ge ke ba ke nyaka tšago ja ke be ke mmontšha ka molomo ge ke ba ke nyaka go kgopela gore ke yaka e kanyana ke mmontšha ka diatla jaaka nakong ke mongwalela le mo fase ile go kabakabaka le matlhatsi a mangwe ge ke ba ke ya mošomo ke le morenge ebe ke ne le o mo le ena ke namelanae a dula a nkemela everyday gore ke tle ke kgone go mmolelela gore na o fologa kae a sangwala pampiri a efa driver aetshepile nna kudukudu ei sangwalela ngwetse ya kothoma go e tlwela o tla e rata kudukudu e le nna Isaac Motsae go tswa ga mothapo mošat
0: all right ai ke ka go kwele ka go kele re ke tsewa mafelelo show ya
1: Man of the match.
0: Ke a go kwešiša ka baka la gore o ya ka wena ga botsega sa kala jo ba kgausi kudu le batho bao ba bolelago ka polelo ya mohuta wo segantsi ba sete ba le gone mo kgausi aoa go ba bonolo mane gore le wena o itekateka mane o ntšhe ka ga tshwene fela ke a kwešiša gore a sa ka ba kgwetsa bonyetla gore o ka ikhwetsa o bolela polelo ya mohuto polelo ya dika bjalebjale ba gongwe ga re nyakeng mo re ka nyakang gona re ithuta e fela godimo ga tšeka moka tšeke le kole magešo ke kgatlha ke gore bontšhi bja rena re na le kgatlhe gore bontšhi bja rena re bontšha go ba le taba bontšhi bja rena re lekile godimo ga yona ka moka ke lemogile gore ka nnete motlhomongwe o sa tlhokagala gore e bonwe gore e phatlalatswe dithelebišeneng o ra gore ga sešhi ba ye e lekanego go na le nako ngwe ke be ke bogetse thelebišene ke bona papatso ape ebile ke re gane papatso ye go diragalang a gane e be le papatso ya mohuta gona ya dika bontšhao ke thobile ke re motlho mongwe thelebišene go motse goba se sengwe sene ao ka bare le mowa ka morago ka re o papatso ye ke ya dika kore jale re tshwanetse gore le wena o lebelele o tsinkelele gore o kgone go kwešiša gore na go diragalang o tlo o bona gore o ka nnete re ya kae felo fa ditorong tšaaka go thobela FM le go tlagatšhela Aforika Borwa
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 mahala di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom.
0: I need you Britney Spears featuring Akon ditorong tšaka go thobela FM a re name re tsentšheng ditorong tša rena magešo taba ya gore re ithute go bolela ka polelo ya dika dipolelo ya diatla ga re name re tsentšheng ka gare ga ditoro tša rena ge e ba o apalelwa ba go tsebiselo ka yana napa o e tsentšhe ebe ditorong tša gago gore o tle o kgone go ka ešomiša polelo ye I need you hashtag releto nna o letongo lebile kae ka robela kgatiso ya gago a letše go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 koša e tlelatsela ke ale olian hoodson a re 10 out the star

0: Gregory Abbott. Yeah, mpotse fela gore wena o tla ba go nna ba re a ke tsoba ke nne tlo flaka eta ba ye ya gore gantsi bontate ko ntlong ne ba nyaka go ba mathomo ba bang maratong le motho wa mosadi o batla re mo lele gore you are my first lover bona mo le ka le hlekwa le lengwe bo ma ko ntlong ne bona ba nyaka go aga gore o nyaka go dira history ke ka mogho re bonang le rato ka gona bo ma kontlong bo ntata kontlong go ba bo o buta kontlong go ba o se kontlong a nya ke gore o motse gore o tswa kae ka leto la marato motse gore ya my first lover o modirile ka kap yei o modirile mogale ke mona mongwale Irish Oscar ya go ke manjaga go a le rato o rialo o re se sengwe se re santseng re se tsebe ne bo makontlo jaanong le lena bontate kontle se sengwe se le santseng le se tsebe ne mosadi ena o nyaka go aga o nyaka go dira histori ya ka gare ga leeto la lerato say you will ya say you will makontlong say you will ntate kontlong me tsetse ke masempedite re tshela iring ya boraro re lebile iring ya bone ge ba kgona o bulele sele moya a re lebeleng tse di rueleng ke lona le tshashile re leng ka gare go lona re a tseba gore ditiragalo ga di kaka ka gare ga Afrika Borwa ga di kaka tse e leng gore di a direga gana jwale re lebaga ka Limpopo province ke bone gore what's working nipeletso ya masheleng tona ya rena ihlotse mishomo ya dikete tse masome pedi taro 23,000 ya batho ba shoma ka lebaka la di-conference ya peletso e leng gore e a tshwara ngwaga ka ngwaga re a ilebaga taba yeo ebile re iphaphathela matsogo ya re re tswela pele go lebelela tse di rweleng ke letšatši le ke letšatši la boditšhabatšhaba le kgono ke di 23 letšatši pele ga letšatši la bogwa right 23 September ke la boditšhabatšhaba la ke sa language le ke tsokong ga ka ngwaga mogomo wa polelo ya ke setso ke tsela yengwe ye e leng gore le rena batho ba go se kgone go bolela ba lemogwa ka gona ka tsela e ba bolela go ka gona lefase ka bophara ke le lengwe le e leng gore le United Nations ke bona ba e leng gore ba ile ba le tsebagatša ba bontšha botlhokwa bjo bja sign language jole ka polelo ya maleba go tshwana le dipolelo ka moka gore gwa tlhokega gore re gashe re kwala kwatse taba ye gore mang le mang re tsebe gore wa hloka gore ge a sa kgone a bolela ka mogwa wa go tshupo re thege mekgatlo ya go tshwana le re thege ene ke fela ke ba bona re kopana le bona ke no ifela ke iphutsa gore na re bona re ba thega ka mogwa wa maleba na ba bontsha gore re hloka thego ya lena re hloka gore mekgatlo ye e tsebege e namelele re hloka gore le shume le rena le re matlafatse iphutsa gore na re bona re dira ka mogwa le kanego mama go tshepi ke a tseba gore o sekolong o bona nete taba ye e dirwa ka mogo go lekaneng goba le sa bona e le gore ga renape re ela tlhoko jwale ga renape re etiša pele jwalo taba ya go tshwana le ke nngwe e leng gore le kgono lefase ka bophara e lebeletswe ke be ke sa lebeletse tse dingwe gape ka gare ga letšatši lona le gore ka gare ga kgwedi ya bogwa ye nngwe ye e leng gore ke a tseba gore magoši a rena ka gare ga dikopano ba tlabe ba e dira ngwaga ka ngwaga ke ya go kgoboketsa peo go thwe go kgiwa peo ya kgiwa bangwe ba re ya lungwa ke nako yela ya go kgoboketsa dipeo 2023 go fihlela ka di 23 October 23 September go fihlela ka di 23 October ke nako ya gore peo e tlabe kgewa e kgoboketse e lumiwa go fela gona fang go hlohleletswa go ba go e batho ba hlohleletswa motho mang le mang wa hlohleletswa gore abele peo yeo a e kgoboketsang e ka ba dipeo tsa mehlare e ka ba tsa dijwalwa tseo di fapanego go na le mehlare ye e leng gore tseba gore e a hlokega ge e ba o tseba gore megola ya gona ke a eng mehlašana e mengwe ya go phedisa ge e ba o tseba gore ka nnete mehlašana ye ga e gona ye re a e hlakela ke nako ya gore re kgoboketseng dipeo tseo re thuša gore dithogwa tša rena di kgatlhise ka mehlare ya go fapana-fapana jale ke nako ya gore ye e leng gore ke gore a re netefatseng gore re bate ra netefatsa gore re tla ka yone taba e ya go maatlafatsa le go kaonafatsa lefase le re leng kare go lona tikologo yeo re phelang ka gare go yona ya ke dumela gore o a tla dikwešišang bokaone ke mongwe o e leng gore re tloba le yena le kgono le yena ka gore ke bone gore ke o mongwe o e leng gore taba tja mehlašana o di šala morago kudu-kudu-kudu ge re tlabe re le ka gare ga a politician ya rena maseng a letšišitle le kgono re a leboga go sele go sagaletše ke bolela ka mangna mama sekona ke o mongwe e leng gore ke a tseba gore ke mo ke ka mangwalo occupational professional nurse ebile ke homeopath o ithutile kudu-kudu ka mehlašana mehlare dikenywa tša go fapana-fapana dipeo tša go fapana-fapana ka kwa go la University of Zambia ge e le kgono re tlabe re lebelela taba ya boitšhidollo bja ka gare bja go letla mmele ka gare ke yena e leng gore o tlabe a re thuša ka gare ga kgwedi yona ye re leng ka gare ga yona re lebeletše go tlhago ka kakaretso go kgwedi ya lewedi ya ke health advisor ke ka mo e leng gore re tloba re lebelela gore go na le lotse dingwe mane malwetsiši a na le gone re tlhasela go ja motho a re wa tseba ke na le selo ba re ke sokwalela ke tsa gore ke sokwala go ba ke eng motho a swa ke mo ka palle ke go kitima ke tse dingwe tse e leng gore tloba re telebeletse gore ke eng re sa e direng ga botse majaja ke eng re sa e direng ga botse ka gore rolwetse kwa morago bedisegone empa majaja ei taba ye ya tile kutu allright ke kotara re lebile e reng ya bo ne ye re lebeletseng maseng a tšatle le kgono ka gare ga lenaneo la rena re a tseba gore karolwaneng ya rena re na le hashtag re tlabe re bolela go aga go letla mmele ya keo tseo re tlabeng re di lebeletše ka gare ga seripa sa bobedi ga jale e gona taba ye e leng gore botšheko rena e a boledišega na ya boledišega ke seo re tlabeng re se lebeletše ka gare ga meso ye ya letšatšitla lekgono ge re tšwela pele ra se lebale gore re tlabe re re hashtag ya rena gape serpeng sona se re fihliša sealemoya re fihliša sealemoya go na le difane tše re sankeng re di kwa mo sealemoyeng re tlabe re fihliša sealemoya go difane tšeo re tlabe re fihliša gape sealemoya go mafelo ao a sa tumang a kwagale batho ba gona nke re ba kwa le metse ya gabo bona a re tsebe le mo ba dulang mafelo a gabo bona a re a tsebe ke le tsela gona le o la go fetisa sealemoya re lebogane le siwe mlepo mj mo lego dingwana sai go ba ngwana sai le shelele go di martin mogehle maimbela gift dumela le wena tetla chauke batho ba ba re kv re be le tsebe bona re go file yona ka moka zafle godi le sesiage shele shibao le bona ba re kv sesong ke re mmogo ka gare ga mošante whatsapp le boithabiso re a leboga sesi antoinette goba ke re mama antoinette go ba bangwe a kere a re kv re mo go ka re ga mosete wa tsebo le boithabiso le nna ke shetse ke no go lemosa gore ke beile tsebe re leboga sis Anto nwana mateko nkwana a re go yalo a re bona ke beile tsebe ka re ga mosete wa tsebo le boithabiso re mo go hashtag re ya go tsena ka gare ga tabashi a ke tsa bona ya boledishe ga tabai empa e sentse e boledishe a re bona
1: Mushate, you have a roof like a Irabatano.
2: Mushate, what's about the way Tabby Show?

0: Brandis Watts atlang go ena re Watts ba go ne le mabaka go ne le mabaka le tsirena ke tshedingwe tseo e leng gore re putse kana ga ya rena re ya thaba mushu wa rena ge re bona e le gore go ne le karolo yengwe ye e leng gore ka nnete ya kana fala ge re lebeletse etaba ya go aga leswa economy ka mogwa energy ya tshedingwe tsa go boifisha ke tse re di boneng ditshelela re tsebisa ke ba goro ya tsa maphelo ka Gauteng mo ileng gore ba tisheditse bolwetse bo bongwe shibule ba re ke mpox bo ileng gore go thopoka a mamang le mang dikatsa gona go thwe motho o tlo bona ge a hlaselwa ke mpsikela tlhogo wa tseba ditšhika shidile di thoma go tlhabahlaba we ba le di peine ka mokokotlong go lapa he dihlabi letlalo shidile le lona le no gagara molotsega ke ya ke bolwetse bongwe bo go thogo bo phulegile go di letetse tlhano di provinceng go thwe go shitse go ile tshusho e leng gore motlhomongwe batho ba santse ba tlhokomele bana a re tlhokomeleng dijo tse re di jang a re tlhokomeleng metsi a re anwang a re tlhokomeleng go na le mafelo a mangwe ge re ya taba ya maske a re tsweleng pele go e tlhompha gobane re bone gore e botlhokwa ga kakang le taba ye nngwe ya go tlhapa matsogo ke e lemogile gore e botlhokwa ko re nako le nako ge re ka tseba gore pele re swara selo le letlalo la gago pele o le swara o tswa mošomong o tsena ka ge tlhapa matsogo o tswa kae o boa gape o nyo ko swara selo o se ise kaanong tlhapa matsogo taba yela e botlhokwa hei e botlhokwa kudu-kudu ge go shetse go phule ga bolwetse bo e leng gore go thwe mang le mang bo ka mo fetela taba eo e ya bo e fisha allright taba she ya boledišega pele re ya go tsena ka gare ga hashtag re fehliša sealemoya re ka gare ga beke ya bogwa it's heritage week go sassa ke letšatši la bogwa ka Aforika Borwa re a tseba gore ge re bola ka bogwa re bolela ka histori ya gabo rena re bolela ka histori ya gabo rena re bolela ka ditso tša gabo rena tseo re ikgantšhang ka tsona tseo e leng gore re sa tlhoka go lemoša bana ba rena gore le bona ba tsebe gore ke karolo ya bogwa o ka re ba na le go lebala bathong bana ba gane jwale o ka re ba lebala gore ge re bolela ka bogwa le bona ke bogwa ke karolo ya bogwa ge re bolela ka taba ye ya bogwa re bolela ka naga ya rena re bolela ka leleme la letswele maleme a rena le go ona ke fetsa go bolela ka le lengwe le leng gore re putse gorena re letisitse pele ga kakang re bolela ka dijo re bolela ka mmino re bolela ka mokgwa o naga ya rena e alegileng ka gona re bolela ka dikanego tsa naga ya rena histori ya Aforika Borwa ke duma go no kwa gorena ka mogweleng gore o kare re batho ba bana le kgahle go ka Afrika Borwa keng ka gare ga dilo tse ke di boletseng tse e leng gore ditanya shedi kudu go batho ba ka ntle na ba kgahla keng e kgolokgolo ya go dira gore ba kgeregele ka mo ke naga ye ka mokgwa ya ya legile go ka gona e ka ba ke polelo ya tse rena le go tsona ka mo ke dijo tse rena le go tsona ke mmino wa gabo rena ke eng ke histori ya naga ya rena ke eng ke e dirang gore batho ba nyake go ipona ka moka ba le ka ke ka mokgwa rena maAforika Borwa re leng ka gona be ke sa theditse mosadi o mongwe a bolela raoa ga o ka lebelela dilo tse go šhala go etla dilo tsa di-BBL batho ba ikoketsa ka mokgwa ba ikoketsang ka gona ke ka gobane ba duma ka mokgoma basadi ba Aforika ba agegilego ka gona ba filwego ka gona a re ke nngwe e leng gore ga o ka hlokomela e hweditse dilo tshentse le fase ka bophara ga botsebotse e ikware Africa ye e dirile gore gore o ka re dira gore batho ba dumo go ba ma Africa tshwale a re lebeleng ya rena na gagwe ke ka gare ga bogwa ke nge tse di dirang gore batho ba di dume ka bogwa bya rena ke di loti fitse di dirang gore dinaga tse dingwe di re dume ge ba e bole di shega a reng go 061 715 7100 go ba re tla kopana gape mola go messenger ke tla tshemega le lena gona ke tla tshemela e jalo gona fale go ba wa re 086 000 2452 e se tsere bone ke bone bana ba dikolo le khono re a gahlega mo dikolong ge le dumela gore bana ba shaleta ba ye morago ba tsebe gore moaporo o a batlhalosa gore ke bona bomang ba ikhantse ka tsona ke bone dikolo tse dingwe tse mmalwa le khono be go ketekwa taba ye ke ra mabane le khono ba bangwe dikolong ba tla be ba iketeka re a leboga ditlhogo tsa dikolo bana ba santse ba ditsebe taba tseo ba santse ba ditsebe ba bang ke kole ba re gape ba re le re a pie le khono re a pie di dijo tsa ga borena tsa setso a ba rena ma e ge ba e bana ma e be ya e portfolio ya naka e ska tsa go wa re berle re tle re a peiletse lena ba re le le a pie le khono le skill la re a pie la go go re ja mehle a o gani wa lata ga gaka e lata ndi ga ka ge ba ra mo ibutla bara di tholo bara di phala 086 000 2452 khopela go jemegala ka gare ga metsese me raro re lebile iring ya bone ka mshanti go sele
1: Zimesh
0: ke nao
1: dimela khopo
0: dimela samba
1: o tswa bodi
0: go sele go sagaletse
1: ha e bo sele man
0: yeah
1: tama fefona bo sile ka bo yo mpi
0: are le bo geng taba ye o kwenyana ba thonke gale wena re go boledishitse
1: ke nnete re lar mo theka go botsa re tere ke le go boletsa ba bang le bona ba na sala thoma go edi go nna sa tsena re re ba fetse ba tla bona re go khopio tsa bona kere
0: a kere
1: go nne re tedi
0: a ba ke le boge wena ke le boge kwenyana
1: go bue ba to ba gore ba re gele ka mona ga nya go rena ba rata le go hahla ke maparo le yiri fetjere yiri ya didijo go ka re ka malambo malanga ka mola wa roke ke thaba le shoba bona
0: ya go bona
1: o tla bona ba tshwele ba se ile dilo tsa bona mona
0: me khabisho
1: ba ba tshwele le tsa bona go tlo ba tsa ke tshwele ja khatisha ba ya bo e go gifti ka mola ka nna le thaba tsa gore ja gore na tshe botse botse botse botse botse je
0: Yeah.
1: Wa tsere karate le nne khopu. Ma ba le mo ma se sports complex go di di bua ngwa tawa u ba o hila go ba ka ntse bana ba di crash go tswela bo se piko.
0: Yeah.
1: Go ma tsala kana mo ma se mo go botso. Go ka tsana tla ka le la ma sports complex o tla di bona di go di re shupu bo le ba tele jo khobe.
0: Yes, ba bana.
1: Se jwa di. Ba hala.
0: Ba bontsha ba da ba gore le na dule tshe ke di khobe re di apea jwale. Wow.
1: O nna le tsaba mara ni mara.
0: O nna le maka itira ga iwena go nyana.
1: Bo ma se sports complex mo la mara.
0: Ah, re le boga hle bana, re le boga hle ngwa ngwa tongwa tadimo.
1: Ka le di dimo re le tsaga le go tsebo tsebo tsebo le go go go foka foka foka.
0: Ai, re papatela matso. Hey, hey. Ngwa tadimo. A wa le shimile lena. Ke yona e ri nya ka ngore bana ba nke ba tsebe dilo cheke. Go nyana we, re le boga.
1: A ke na pikin mo re ka mo skela ke se go tsa ke di tshire ba bang ke mo re ka mo le se se le mo re ka magope ka mo la mana ke ke wa go thola ka magope mana se teng le tlo ya le mana ke le shikinye ga mana le tlo mo mo mo tlo le se mo
0: o ka yena magope mo ke
1: mo ha se le ba ka fa mo sha mo ma
0: ikwang ikwang
1: eh ana ma se se
0: ka ke wa go bana ka mo matso ka mo gausi le matso
1: ka nnete e le mo matso
0: iyo
1: go
0: nna go mo dira ba hlengwe mo na class ke wena ka mshate 086 000 2452 re lebele tshe taba ya go sansa re lebele tshe taba be ke ire leng ka go yona ke a bogwa le tshe pele ga bogwa ke go sansa re bolela ka bogwa ba rena gore ka gare ga naga ya rena gona le tshintshi tse re dikete kang re bula ka bogwa re bula ka history ya rena re bula ka naga ya rena ka mogo ya ge le le go ka gona re bula ka dijo re bula ka mmino re bula ka moaparo re bula le ka dikanego batho shiba ba khirgela ba bieletsa ba dira mehlolo hlolo kana ge nya rena ke nge ye dira go rena ga ya rena e tanye shedi ga kakaka batho ba king ke ka gare ga bogwa berna king se se batanya shedi ke kakaka go sele ka mshate
2: tsakeng
0: a lo cheng sama
2: le kae
0: re gone le kae free
2: ona
0: eh go sele
2: ya go sele
0: a re le bogeng
2: eh a tsakeng ntse di ra gore batho ba di chaba chaba ba tle ka South Africa ke nna gana hore ke tlhao ya go rena ya o tshwana le dithaba di noka tsa go rena gore tlhao ya ka mo South Africa e botse kudu tlhao ya rena e botse kudu dithaba tsa ga go rena di botse ba ba tswa tswa ka kontle ba tla ka keno ka go lebella tlhao ye re phelang ka gore yona e ba gatla kudu man ba gatla kudu ene le dijo tse di jang tsa tlhao e ba di lebeletse gore ba makala ene kura ba tlo ba reng
0: gore lena le re fo ye ye ya jewa ka montle e hlaba hlaba jwale ene ba hoetsa ka gare le ntjongwe bosebose ba be ba nyaka di benefits ya gona gore a re lebeleng gore fo ye ye e gola batho ka eng bona ba be ba itseya
2: go tshwana le dijo tsa tlhago tse le rena re leng re gona o mana ba re apela tsona ba bantsi ga ba ditsebe go tshwana le ntjo mara ke shendla ka bogo
0: Shenda ngabo.
2: Eh. Aba tsori ya tiwa jo ana ke ke gola dijo tsa tlhago tsa tlhago tse ding ke ba rapela tsona ka mogai ba tsia mabele a fa le metsi.
0: Yeah.
2: A fa le metsi le tsa kanja e tswa masana ba tlosa mo tsogoting ba hapi ya ba tshike ba tshela di makatsa go sitiwa go se go le mo.
0: Yeah. Bo si ba shenda ngabo. Furi. Dilo tse o di kai re sa di dira rena.
2: Awa, ka mo rena ka mo di sa di wa ibile ani le. Ko le makoti wa rena o go bokedi ke bana ba dikolo ka mo ka u shuka la bone. E ba di dira go dikolo ntsa go gae.
0: Furi we re le boga ka net. Wa tsata ba ire le boga. Nne ke a duma gore nke re ka itshetsa pele hle.
2: Era le
0: boa sekepi
2: ba ba ke
0: thabetse go tsena le nna ke go thabetse ya e bolela jwa le ke bone le mane jini sehlapelo ka mo ga mashashane ka fa ba romi a ile nna ke bona dira tabengwe botse gape etaba ya go no ruta bana go bala go no ruta bana taba ya go bala ke bogwa go bala ka go no tseba go bala le lemela letswele taba yeu ka ke bogwa re leboga arjolempele wa tsa re ba hlabeleng ba sale gona fa ba re le kopia e sale lele nanana 086 000 2452 ya re leboga ka re ga mshate wa tsebo le bitabisho e re ke je megala ye me pedi ya mafelelo ke moka ke na pe ke tope baba raro ka di voice note ka mshate go sele go sele go sanga letse a we nngwas ka mshate a ile seni
3: go se ri ka ka ise kruga go posela ga
0: ba e ka kruga re go mogela april
3: e ka bona te ke sala ka tsena ka mora furu ke bona mona no
0: e
3: ke re furu ke mona malwetse a se tsau tsomo
0: ao
3: a ke tsome ka hore ni SKV re na le nae mo tsere mathata
0: ga botse batho ba re ba bona ba etla ba tle sha ke
3: hore nae
0: ka mogo Africa borwa ya gedi ya allegile go ka gona itanya she
3: o lebelele di tsaba tsa rena o lebelele di noka tsa rena
0: yes man
3: o le rele ga pele le di team reserve tsa rena ke rena le tsona rena le tsende ga e bo ba tla ka ba batho bona portfolio tse lo reng ke tsao
0: ya ba na tsona
3: rena le di big five tsa ba ba rena ba tla ba tlo di bona ba di di wa di na tsona
0: a di na tsona ke kwele bohloko ka kwa Zambia ke Zambia ba go gona le di tawe tlhano ka moka ba re di bolailwe hey
3: re na re tsana le mathatse re sa gona go tla o re tsheja di round of coaching re le mathatse le re bar gatela jona o reng iska tsa shelle
0: yeah
3: le jeruje le rongwa hore ka lebella thore le me tsaka ma borna bo e tle ba tsaka ma borna ka mo ba tsaka bo ntse ka bakalang la tlhago ya rena le rongwe re mathatse re sa na le yo
0: tlhago ya rena ke kaone ka ke hore ke keta pele go ya ka wena April ke keta pele ge re ba petsa le dinaga tse dingwe tse ke ka mo re tanyang shedi ke go kwele
3: a ona nne tsa tsetse
0: mashate o kwa sebele bo ithabisho ene na ke ba le jealous ge ke bona naga ya rena batle ba itswa ka ntle ba reke 20 hectares motho wa reke lefelo leo la tlhago a be a tla boe a re patedish rena badudi ba naga go tla jwang batho batle ba itswa ka ntle ba bone lehumo rena re sa le bone ba be ba le kampele ba be ba re rekisetse lona ba etswa ka ntle ke sele se bolelang landscaping ya South Africa is the best ka mogona ga ye ya legile go ka bona nete ya duma ya dumisha ke le ka gotsa malobanyana fa re le ka molempumelanga province mona 3 randavels watse ba gona le magwa mangwe a uri wa bahlolo o checka o gore le re le jwa kae o la uri no we from Mexico now we from Canada ba bungwe shimale we he bana what are you here for little no just go no bona naga he ba re Africa borwa ke botse ka ona mogore na re bolelang he kono ipsina ka tlhago ya Afrika borwa kana ga e ka mogoya ge ya legile go ka gona dithaba le dithabana dinoka le dinokana le mebotwana ya gona emperana re bone wa mafelele ke mshanti go sele
3: re se go bo
0: arlocheng
3: ye mogakala ka magakala ka ga bo Esther Maphanga
0: e bana mogakala mogoba
3: mogaka
0: ka magakana
3: ya
0: e bana ya
3: maga rena ke botse se se khopo
0: re e bona mara rena mara o ka ra re le bone lotse
3: ene mmusi wa rena o ithusi batho ba ska senya dithaba ke tsa rena ke botse ka di illegal mining
0: wa yo mara o bone taba ya legal mining gore o ka re tsenella jwa gape tsa tlong o ka re tlono wela ke be ke sa bolela mpeke ya go feta ke re lena re tlono bona re wela tsa chileleng ka mogho me vaini e ya tanka gona
3: e sina tlhago ya rena ga re boele ke selo ga e bi dira sola le magosi ya rena a chireletse tlhago ya rena e botse ya South Africa
0: a re ba thuseng le rena
3: ka mswane rena re tobare tipsina sekolo sa le sedi sedi mogalabela wa sekolo sela sa le sedi sedi mo moroke o dira o kete ka heritage le bana ba sekolo a mema le batswadi ba bana ba mema bakgekolo le mogile gore bakgekolo ke bona ba tlhokometse go bana ba go feta bomma go bona
0: yeah
3: a fitla mola ba ona ra ba fa present ba direla ke ka moka a kete ka le bona
0: re ya leboga banna
3: le boga ka kudu se se khopo re le boga le naga rena e botse di khosi le mmosi o tlokomela naga ya rena
0: a kere a re le bogentse ba yeo moshate o ka tsebele boithabisho re le boga
3: ke tsena ka thobela f
0: e what ke gana fanise nge le bushele jeng gape gore ke le re ke lena
3: mogakala wa magakala
0: hey mogakala batho ba tsoba
3: magakala
0: wa magakala
3: o tswa ka magakala ga khosi ntwampe
0: re le boga batho ba khosi ntwampe e bile re bona arle kolobetse o ke a masa ke a go selo sa gletse
3: le
0: bo ga se tshopo e batswa ga mo ka le dibele ba tswa go shintompe re le bo ga ke nne ka gare ga mosate wa tsebele bitabisho hashtag arieng roku ke tsa se le moya
4: bo Bush Backridge e tukise rula pelo gathering e fitlile e tla ba le rena ga lwantshana le di kharutse ka malapeng ga mmogo na khatello ya monagano ka la botlhano le la masomopedi 5 September nako ke ile le somi mo misong le filo ke College View Sports Ground rula Bush Backridge e tla go tshe tlotleletjo go tswa go moruti France le Ntabise Ngwepe bo ithabisho ka pleasure tsa manyalo gospel cylinder swafu tsa manyalo Messi Manele le khutso maleti mojako ke mahalahala rula pelo gathering rula College View Sports Ground rula Bush Backridge ka la masomopedi 5 September kopano golo ye ya rula pelo e tshwa go ena ka thego go tswa go Thobela FM mo shato wa tsamo le boithabisho
0: ke boela khala nabia ka biowe e bagangwe pe re tla be re le fao ka nete re le ba mo shato wa tsamo le boithabisho o gona tumela mbathe ba ka Bush Backridge
5: tumela se se KV
0: a re
5: Mamma, like it's a jilla galamazan.
0: Nelly, Maja,
5: 51 years ago. Birthday to me.
0: Happy birthday to you.
5: Shunkumaga, Ramaja Janus of War, Regulacamo, Ridgeway.
0: Ah, hip hip, hip hip, hip hip, hooray, single, single, single. Bona o go le go le wena ka re galetse se la go la matsalo ba re hey KV tumela go sele go sagaletse go pele go fitse se ya le moya go mahlashi gautshwane ke letle mmele le sehlopa sa taung sa ba khekolo le ba khalabie shokane komana Helen komana makofani alpha sele lighten rachoshi ka mo practice ya KB wa ga dikubu taung village go na Burgess Fort a fetse ka gore mo sha e re ya go leboga KB ka mo wena letla le bona o ba rute 0860002452 go ba 0617157100 ye ke nomore ya rena ya WhatsApp
6: Thobela se se KB
0: a re
6: ke go pela go godisa mashunku wa ga mangane
0: o thakodisa
6: le ga mashashane se gore
0: e
6: ke mo thiri jo mogologolo wa Thobela FM
0: Shingulize. Ole ole, kishile le rodi akira ringyal. Ogo chwe na kanet.
7: Tobela tobela, se skemi rosile rosale, rosile rosale. Ke kopele ko fitisha se alamu amu mafilong a anke agwa alamu se alamu e. Ke rase ponwana kagua le sakona na e ruye amu kopani. Le lengwe le felo ke mategering. O tsama ka R521 o lebile Bochum. Le lona nkile kwa ala mo se ala moye ke sale bale o di sha mampocha kwa trapane ke mwana ra gadi ya ka yena o ka kwa go la makotopo a mo kwa sheng o ga o la mabane se skivi ke ra aola aola na o di sha ke le siwa France ka mo le jara nkuwe ke ale bo a ba ndele cha chile le botse
0: lo yena phadimela ke tshohle France
8: hashtag go kopela ofitisha se ya le moya mafelo a latela le filo shile ka mo ba ga mathapo ba re ke thamagane no the thamagane thamagane e benga mo mathapo go ne le ba ga maruma ka mo ga o ke ba kwa gala mo se ya le moyi le filo shile ka mo ba mathapo ba ba re ke masioni masioni a ba tswa ka masioni ga ba ke ba kwa gala go ne le ba tswa ga mogotlo ka mo le ba ga mathapo ga ba ke ba kwa gala le filo shile ka mo makweng fane shiye ga e ke kwa gala mo sia le mo ya ga mosopi mosopi mosopi batho ga mosopi nge le kwa gala mo sia le mo e ga le ke le yo kwa gala fane nge e tloele ga mosopi ke kwa gala e le nna Isaac Mutsai go tswa ka mo ga mothapo moshat
9: Khotsong se SKV ke khopela gore se ya le moya se fithele kolokoti le mmakoma ke baga mathatsi kwa ga molapo mare pathekong se fithele le siwa se ke le mafukwana le papa go maring ke France fala go tswa ga thaba matsokong bo a re go se ya le moya se ba fithele ke nna mo le ke film on mampa go tswa ga molapo ga mmamatsa
7: tobela tobela se SKV go se

0: Thobela FM moshate wa tsebone bo ithabisho
1: a Thobela SKV go bela go fetse selemoya le felishile ba re ke ga machikiri dikokotwaneng le ka mo gaufile 11 le ba le ga molekane ke re selemoya se ba fihlele bo skazi wa kawash na ke mpao Emmanuel Selolo mapela Roybok a fetse ka gore moshate re le boga kwa galeng selemoyeng Charles are KV dumela ke go pela go fitse selemoya go mafelo a Peter Rapetswa o ba tswa ba latelang ke sare he mafelo a ke bo Peter Rapetswa hey what's again le felo ke marobala ka mo ga dikgale le lengwe le felo ke mapatsa KZB bo class molekwa ba kwa gale le lengwe ke malatane ka ZB bo ntate mahlo motsa aba kwa gale ke matome Charles Munyela a reng aba fihlelle ke se le moya a le ka mihlareng ZB re le boga wa mafelelo fa ke tshele pele ka mele che mingwe KV morning ke fihlisa se le moya ka mola gwale seadu le sebotlane ke Stanley Mothepane ka mo Centurion arghai ke Josino Barwana shop shop KV disone 086-000-2452 ka mshante go sele relocha are lo cheng
2: lega
1: re gone le kae samma
2: ke a thoma go bola la le ke mphane Julius Malaji ka mo please
1: Julius man
2: Malaji
1: Julie bona ke tabela yona yeo ya gore ke mathomo nna le wena re bolela re go amogela re go kolobetse shot
2: KV le shilo ke tsile ka mo aphala a le ke le kwala la mo reng yo ona le monna se wa re go mphomo somo le le gra tsogena
1: All right.
2: Ke thabetse go bona la lo eng le phone.
1: Bona ne le nna ke go thabetse ka mo Tembisa. Charles.
2: Ke go le
1: bo. O le bra ke nna. Ka mada. Thabela FM ka mshato go sele.
3: Ke kae ka mshato go sele.
1: Go sele go sagaletse.
3: Aga ke mo la fa le go tshetse kwa ka nnete go sele. Re ke fitse se a le mo ya mo mafelong a ka tala.
1: Eh.
3: A bo pete kula mahlabela mmaga ke ga mongata. Ke se fikisa ka tsaka manganeng ga botlhaba mmagopo bo mmapula mmagopo. Ke fikisa ke tlo ga tsa malatsi mo from ga selete kra le le busa.
1: Ba tu ba ga malatsi mo shate wa tsebele boithabisho a ile sene go sele.
4: O sa ga le je le tawa di ga fashe.
1: Mo rutse
4: jona le bo sela go tsanela le sia le mo.
1: Ar le bogeng ka nnete masa.
4: A re intumelele se mo sa diwa ka gapo wa gola mamuruti
1: e kwa e ba tseba tsu mamuruti mashela mashaledi bona golang le gole ke tlolopelela lena
4: e ka tsaba kuduma le na o tsaba ka mogo a rata o le ba thile jwa skororo ba ipsina ka lena dio le
1: re le boga mamuruti
4: intumelele ke na pekeri e le mo le tsela ga go le ba ipitsina go ka wena e tla ba kwa ga le sele mo eng ke tshikwane ka mo a skororo
1: all right
4: ke sele le tshika go mo shifa le ka ga kwa pele nyana ba ga o feel bo lorene ba re ke mahlomelo e dikudu yena ga skororo
1: mahlomelo
4: kwa gala
1: ai mahlomelo
4: ba re bona ba ka joina bo muruti ba sha le di ba fela
1: kwa gala ba tsene
4: ke tawa ga di ba o kgore
1: aba tsene ba rorele rena mmogo ka masere le boga muruti mashaledi
4: moshaya
1: bo mamuruti le gole ka mshato tsebe le bitabisha go sele
5: go sele
1: hello go
5: sele
1: go sele pimene go sagaletse
5: mara go ka wena
1: ga botse bo
5: botse
1: eh
5: le selo se le le barke ke spangwe Kauseleng Stratis a le kwa hale lo sinyane
1: le mo Kauseleng
5: Stratis
1: okay
5: le leng ba re ke makobe o bo tsheng Vincent rona le plekeng ba re ke makobe
1: ke makobe ke re ke ka mo sna ba rana ka mo
5: awwa
1: eh
5: ana go khausa a bo abo spangwe mola bo mathapo ba ba
1: yo o ka sna borana ke kobe arets kwa ba re moko eya
5: le mo ke go lo mo mola e fuma la o go tsheletsa metha o re mana ke dibeng wa bua tla le kebi mo tsere ka tso
1: ene re tlotla
5: re ha o go tlo tla le wa ile sa ka mo ga e fele
1: mami we re a le ga tsa e sega ka net re le bo
5: o tlo mo zgadi
1: Pimian ra le boga ka nete le lena phirimeleng ke tshohle ka mshate go sele go sagaletse.
6: Se se kevi.
1: A re.
6: Ke tlhaba ka na chipa malela ka mosusha.
1: Re le boga chipa.
6: Nna ire go tsanela go mogodisa. Wana la risha le ba ka ka kua magatle se bitiela. Tumi di ke ka.
1: Ba re ke mang?
6: Tumi.
1: All right.
6: Ke ka re dile ke nana na ro ka no ba mo tsewa. Ke di mo ga tshwo se tsa di community sa di station ona ka mo
1: a bona ke mo tse ke dumela re ke mo tse e
6: la la ro mo tse ba ka bona mo di se mo di ntse tsa tlhola FM no fela re no fela go no a thana le yena no go no fela fitla
1: ai a go le a go
6: ke tsana wa go la e go le ke ra go la go le bana mo gwera ka e ba re go hodile le yena mphu
1: all right o ke ngwana mo gwera a go le go le re le boga re le boga le tsaba ka na chipa thank you batong botle ba le golang happy birthday Golena happy birthday to you happy birthday to you all here people re Padimelang ke tshohle Dorothy Mo Angel of the Morning ina pele Risha re ka re ga metsetsa masempedi pedi re tshela irinya bone ke gopela gore re leteng masadi show gara ga basadi o tlo re thusa ka taba yengwe rena ba le re kitimang batamelang rena ba le re go ba kitime batamelang taba ye e tshonya bontsi jwa batho a re tsebe gore na ba re keng ba bang ba re ke ke na le reflex ke na le gastro eng batla ba re tlhalosetse yona go swa mo sefegeng ge re kitima ba bangwe bile re tloretse go kitima e hlolwa keng

0: tsebe ka botso le boyo ba gago
1: ke tso tsomo go a tshutse ke tso tsomo go mwana ka le ba re na kala ga go bana la palela maswale di tshile maburu ka lena reng
0: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabiso
2: aga o ka re ba hoeditse a ka tla ka letso matate mosehla re gonne re ba fihleletse ka nete tate mosehla go sele go sele go sagaletse
3: o sele wa motho mama
2: hey bana le gona
3: ao wa go sele go sagaletse ke di khalo go tsepa
2: ana le ponje na e bile ke a ipitse ke re gape ila jwa le o tlotsa botate mosehla se ba sesa le mo ba swiletse ba shetse ba le ga re gape kwa e kgolo e lebile jemene
3: Oh,
2: wow. Hey, na na ke no re na a re tlogele taba tshetse bo setsetsa lena tshe re di kwile etsa Berlin marathon gore gape le ya go tsenela mokitimo wo mafelo a beke yona ye ka Afrika borwa re kete ka kgwedi ya bogwa mokitimo o mogologologolo lefase ka bophara o ileng gore le ona re ya tseba gore o tlisa diketekete tsa bakitime wa tseba go tswa lefaseng ka bophara mmeleng o mogole wa ka kwa go la Germany ee le na batho taba tsetsa le fitlhela jwang la re mme ke a ya ka ra mokitimo o
3: Tawa diri ni mpiche jika waka la ori veki nali pishe mbu khata khata kuwa lo kuwa.
2: Ya.
3: Re kope la yitusho.
2: Eh.
3: Wale ufiki yu masiri lu mbarefa kebi. Mbarefa tusho ya ori vee.
2: Tate msa tlatle. Le kena sa ki kupo lele tamo le au wabato. Nge le fata fate mbato baka. Le ba tele jiba bar tushe.
3: Eh.
2: Eh.
3: Mo
2: ke re a ke go polele ka mo le re awa nke le reng ka mo ka re potla di a tshologanyana le thiba thiweng re gone ngo ya Germany
3: ka go tsho ke yona sa ka re phatlala tsa go fisa kgole re ga ta ka mo tu re sna go le sele o re ga le ke go tlo gone
2: ene e gone ge le tate mosehla
3: Mm-hmm.
2: What's about Ripu check a mitla or banata de Mosetla? Lina matla, ma kaka kaka, menwa ringe lilinkar hoyona, lesa tora, lea hoyemela, Africa borwa, lea hoyemela limpo, lea chakai, king, ye le fa matla, ma kaka kaka, libitsipo kaka kaka.
3: Ka hore di mphoga mo ga di tsho wena nna mphoeng ka se ke are ke mogoni ya ka go batsebo ya ka se ke noe wa le sona ile ba hore ke na le rato la di papa di le ka hore ke tsho khonne yona
2: ke tsiba ga botse leto la lena ke le letelele le tswa gole e bile re sa iputsa gore e ka ba go bile bonolo gape gape gore le gone go fihlelela yona Berlin marathon ye le felletse le ka gare ga yona
3: bonolo ino wa lona le tshitse ke go le tsho gore ka ba gala la rato la dipapali tse ke le ka hoetsa gore South Africa ka moka ke ralukile go le sote o fatilente ke ralukile go fisa fa go khoba ke tshe ke le tale tse ding tse ding tse ke go pola o re ka ba ra e khotse le fatse ka moka ene mo ara ga le ra e khotse ke tsa ka di sire go ke nale di go tsa feta 80
2: Cool.
3: Cool. Cool. Ke na le 80 something ya record go laetsa gore ke tsile number one more than
2: maga a masome jo papa mosetla
3: ya le ke rae khotse go le le ga tsinya di tsho gore go na le mo wa dinga e fishelela
2: a ke le nna ke dumela gore le ba mathomo le mengwa ga ile leng ka gare ga yona kudu kudu re lebeletse le ka mengwa ga ile leng ka gare go yona wa tsaba ke lebella Berlin Marathon, ke lebella le Comrades Marathon. Ge le lebella ka mogho na ga rena ya le gile go ka gona. Ke la mathomo le ya go kitima Berlin go ba le ke magama kae. Ke la mathomo tsho.
3: Ke la mathomo ke tsela ina ke tsela ga ntse.
2: And I think le bone gore e ya le gile joang ke lebella gore etse ka Comrades le parame boto le meboto wana lana melela la theoga la la fologa
3: a e ko a ke tsebe gore a gore e la tsaka mme e di
2: deme joang
3: di ya le
2: e mara o ka re ke a e bona ge ke re ke a lebelela a wa yelo ba papa tla man. Ah, why ke re ke lebella me botwana ya gona le me le di thabana tsa bona o ka ra go phara a bua ka mobele phara me boto.
3: Tsang ga ke comrade ke mathata
2: e ka. Comrade ke mathata. Joale ge le kiti ma comrade 89 kilometers mo ke a bona gore le o kiti ma
3: 42
2: k. Eh ke 42 kilometers. Le duma go bona le fihleletseng ka gare ga taba ye le leng ka gare go yona leeto le lebileng ka gare go lona mengwaga-ngwaga le duma go bona le fihleletseng kana jone ka Berlin Marathon.
3: Kom, ke le marathone ke bona ke duma ke ge nka fetsa ke e feditse.
2: Ee.
3: Ke nna ka ba le metale wa dinaga tsona tse ke kgolo gare ga dimetale tse ke na le go tsona. Ee, ka gore ke bopedile ke naatsele tsa mosomawatle ke naga tse dikgolo ke naga tse tsa pele tse di thomile go dipapadi jale le nna nka hwetsa ke sere metale wa go tsela ka kwa ntle e ka ba boitumele jo bogolo mo go nna.
2: Ah, mutau batho, tau ba re viva tau viva tau. La tsiba gara le bileja selo re bileje go no leboga taba ye re kwang. Ya batsa gore ba re le babolela ba re kgopoe mahlakwana re lena mogoshi. Re kwa ba ga mabulana le bona ba tlhaba mogoshi ba re lena gape tau shu wa subelela. O tla ba le ka gara gape kwa e kgolo ra re tshaban re molakaletseng mahlatse le mahlogonolo. Molaetse le ka idumang go tswa go rena mohlomongwe le ka duma go bona batheletse ba rena ba le direlang le ge le motsotsana mafelelo
3: batheletse wa rena go rena re duma ge le rena ga ba ka re pelefetsa ka mekgošana ya mefagwana ga e le gore go a kgonega gore le rena re rega re fisa kua keti wa mošite e le gore mpa e tletse akere e ba se TV mushito ka malengo se mara se
2: ka net ke a ba o hlabe mogoshu nomoro ya lena e gona ya mogala mo ileng gore ba ka re ge ba re mahlatse le mahlogonolo mogoshu we wa ba ile gore ba lahlela mpha gona ka gare nomoro ya mogala ke fe ba ka lahlelang mpha gona
3: nomoro ya mogala ke yona ya 064 95 96597.
2: Nke le busheletseng papa
3: 064 95 96 597.
2: Awa machacha go bonolo kudukudu nomoro yeo a reng re shumisheng ka yona ka ona mogogo re kete ka papa mosehla re mo tataisheng ka mphago ke a bona ba re tatemosehla o sonetse ke dithoriso go tswa go ba sports and culture a sa ja bogobe re hle a ba dire jwalo re a leboga phimene ke a bona le pantso the immaculate a re viva mtau viva lena a re mo felegetseng papa mosehla ka mphago ee papa mosehla la tsaba re keng le rato shiliwe mahlatse le mahlokonolo re ya tseba gore lo yemela Afrika Borwa lo yemela province ya Limpopo lo yemela Makhuduthamaga lo yemela Sekhukhune district mudimo le hlokomeleng mahlatse le mahlokonolo
3: o le boga nna ke le boga thego e ke hoitse go ba mmusi wa rena o province
2: ar le bogeng ka nete a reng re shumise nomoro yela re hlabe mogoshi ka ra yona rena pele re ya go bomoretse
4: batheletsi ba ratalagang ba thobela FM mesong ya lekhono le dimedisa ke moruti Sorokolo go tswa Beresford feta go motubatse kerekeng ya God in Action Baptist. Gona le temana e ke ratang gore re bale mo go Johane kgaolo ya bosupa temana ya masome a mararo le metso e supa go fitlha go masome a mararo le metso e seswai ka tšatši la go kgaotsa monyanya e lego lona le legolo Jesu a ema tlhaboša lentšu a re ge motho a nyorwa a tle go nna a nwe ya ntumelang ka mo mangwalo a boletšego mmeleng wa gagwe go tlo tswa dinoka tša metsi a phelang tša ela. Morena Jesu Kriste ke sediba, go na le koša e re reng se teng sediba sa madi a letareng ya tefelo maatla sona ke bophelo. O bolela mantšua ka baka la gore a tseba gore ke yena sediba. Mo Afrika Borwa re na le didiba, re na le matamo a re a tshepileng gore a re fa metsi ra nwa, a fepa ditoropo, a fepa makeišene, a fepa dinamagae. Re phela ka ona metsi ao. Jale Jesu Kriste o tshwantšha metsi ao ka yena mong gore ge botlhe ba ba kwang gore ba nyorwa ba ka tla ba nwa mo go yena. Ka re Jesu Kriste ke bogwajo bore bo filweng ke Modimo gore ka yena re kgone go tsweletša dinokana tša metsi a phelang tša go ela. Ka mantšu a mangwe gore re tlo ba mogola mo bathong ba bangwe. Noka e ga e felele mo ge le ka lebelela noka e tsamaye tsena metsi le metsana e feta dithokgwa le dithokgwana e tsamaye e iša metsi gona moo batsama kua ba e bitša ka leina le kwa ba e bitša ka leina le. Jale Jesu jwale ka bokgwa bore bo filweng ke Modimo, jwale ka sediba se re se filweng ke Modimo, botlhe ba ba nwang mo go yena mo go bona ka tumelo go tlo tswa dinoka tša metsi a phelang a ela. Jale ke rata gore bana bešo re sa le mo kgweding ya bokgwa re sa bona bokgwa bo matamoa didiba tše nako ya gešo go na le sediba se se epilweng ke mokgala yo mongwe o robetse wa principale ba re ke ra bošaga. Jale re sa se bitša ka leina leo le legono. Jale sediba tše di be di re fa metsi re nyorilwe di re fe metsi re kgone go šomiša metsi re kgone go nwa re be re nwešele diphoofolo tša rena. Jale Jesu Kriste o re ke nna sediba, botlhe ba ba nyorilweng ba tle ba nwe. Ba ba nyoretšeng toko, ba ba nyoretšeng khutso, ba ba nyoretšeng bophelo jo bo sa feleng, ba ba nyoretšeng go šomišana, ba ba nyoretšeng go ratwa, ba ba nyoretšeng go ikokobetšwa, ba ba nyoretšeng gore ba hlomphege. O re tlang go nna le nwe metsi ge le dumela mo go lena go tlo tswa dinoka tša metsi a phelang a go ela. Ka mantšu a mangwe a di tlo felela mo go wena o tlo kgona go fitšhetša go ba bangwe. Setšhaba se ka thušana ra ba ra fitlhelelana ge ka moka re kanwa mo sedibeng se. Modimo o re file bokgwa ka sediba e leng Jesu Kriste. Se teng sediba sa madi a letareng ya tefelo, maatla sona ke bophelo. Ba se kenang ba kene ka tumelo. Senya ka tumelo ga o dumela fela bophelo bja gago wa fetoga. A ke rapele Modimo Papa ka leina la morana wa rena Jesu Kriste šegofatša mang kapa ma ya kwa lentsweng la gago Modimo a rena a dumela go fetoga o a bulang pelo ya gae a go amogela a bolela ka molomo wa gae gore Jesu ke morena mošegofatše ka leina la Jesu. Amen.
2: Amen and amen. Moruti Sorokolo re lebogile molaetša re lebogile thuto ye bagaiso ba gagešo a ke nape ke re re fihle mafelong a lenaneo la rena la go sele go sagaletše ke lebogetse ba ya gage o mphephileng kane go tloga ire bara go fitlhaga jwale ka ona mokgwa o re nape reyeng go maebele a phela yadi ke sethembiso ke weru o re fata baja mathomo ja ire ya bohlano ka morago o šithelela kgadi ya ditšhwene o na le banyana letsogo leo ke kgadi ya bana reng ke mokabana le setlhopha se se feletšeng ditlalemiso mananeo a mošate wa tsebone boithabišo ka gare ga laboraro o ipsene ka ona go tswa go netaogadi shalom shalom shalom.

0: Re lebogile gare ya ditshwene Rachel Tsiri ka madireng o reke dintlhagolo tsa lefatshe.
1: Ke lebogile magadi le maleswane batheledi thobela tsa lefatshe re thoma ka jaaka Iran. Maabane president ya United States Donald Trump o lemositse gore a ka fedisa Iran ka go ka se fitlhelele kwano ya go fedisa ntwa. E fela a bolela gore go ka fitlhelelwa kwano gausinyane ga bagare ya gore ditšhaba kopano e mme e ka tlase ga gatelela. Go sa le bjalo, ditona tsa merero ya dinaga dišele tsa Turkey, Egypt, Saudi Arabia le Pakistan di lokolotse sengwalo fa o di kwanago gore Saudi Arabia e na le tokelo ya go itšhireletša go ya le ka molao wa boditšhabatšhaba ga bagare ya ditlhaselo tsa setlhopha sa go šomišana le Iran sa Houthi. Greenland. President of the United States Donald Trump mmogo le baetapele ba Greenland le Denmark ba saenetse kwano maabane yeo e dumelelago mašole ya US go ba ka Greenland ka bontšhi seo se tla go rarolola dikgagano malebana le setlhakatlhaka seo sa go huma ka diminerala. Iseraele. Tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu o boletse maabane gore o tla šomiša polelo ya gagwe pele ga ditšhaba kopano go emelela ditiro tsa sešole sa gabo kgatlhanong le badudi ba Palestina. O meelatofatša mayara wa New York ka United States Zoran Mamdani ka go thekga Hamas. Japan. Dipula tše maatla tšeo di nago ka Japan di tlhoetše go kgerega ga leraga gomme batho ba bane ba tlhokagala mola ba tshirelago ba timeletše. Ruma ka jaaka Sweden. Batšhotšhisi ka Sweden ba nyakišiša kgonagalo ya boradia bja go ama dikgetho seo se ka go gapeletšanaga yeo go ya dikgethong le boelela. Ke tsona tšeo tša lefase. Ke a leboga.
0: Masomepedi šupa metsotso go ikela go iriela ya boselela e re pele ga ge re tsena ditabeng tše tša go ama diphathi tša dipolotiki re lebile dikgethong tša dipušo selegae nke re tšee molotšana. Le khono re lebela party ya Believers Voice Party e le nngwe ya diphathi tša setlabosana yeo le yona e rego e tloga e ikemišeditše go leba dikgethong tša dipušo selegae. Pele ga ge re tsena ditabeng tše tša dipolotiki kudu re lebeletše party ye ya mo re tla ba gore bolela le tlousi tati nke re lebelele ditabeng tša go ama dipolotiki re lebeletše yona party ya NSDF ke foramo ya badudi.
2: Jone ke tša gore ba bangwe bathegi ba National Service Delivery Forum NSDF ka botshabelo ba na le kgolofelo ya gore boetapele bja bona bo tla phethagatša ditshepišo. Boetapele bja profense bja NSDF bo thakgotše lenaneo la ditshepišo tša dikgetho go šeditšwe dikgetho tšeo di tlago tša pušo selegae le go golofetša mešomo le dibaka ikonomi malebana le badudi ba masepala mogolo wa Mangaung. Raditaba SABC kamogelo Tsotetsi o latela ka pego ka botlalo.
3: Batshehetsi bana ba tlile ka bongata ba bona ba batla diphetogo. Leqine la mesebetsi, tlhokeho ya menyetla bakeng sa go nka karolo kgolong ya moruo wa naha le bobodu ke tse ding tsa dintho tseo ba tshepang ha mokgatlo ona o tlo shebana le tsona. Dilemong tse fetang tse 30 tsa demokrasi, ba re dikgetho tsena di tla ba dumella ho tlisa tekatekanyo eo ba e labalabelang. Ha ba bang ba kgolwa ha mokgatlo ona o ka lwantshana le bobodu ka ha o sa tsepamisa maikutlo haholo dipolotiking.
4: Re bile le tshepo e ngata haholo bane ka la ga go ile ka teng re le ba re mo le ba le mo rolo o mongatla ha holo ke a tshepa gore tso tletse ya tse lebile di to pheta hala
5: o latela ka mogong national mangau se di di ba ri go ga mo e sa le ile teng e sebeditseng ka teng ntho tse sa le idiota e thusitse tshaba e thusitse batho ba bangata ha holo
6: ho tletse youth monana e bile ba bang ha ba gona o finyella ka le ba ka la ho hloka mesebetsi tsantse beneng ka nako ya batho ba mosebetsi batho re dutse monana ha re tsebe na re kopanya eng joang ka lebaka la gore mmuso o busang gona jale e sa lo tshepisa batho empa ga o hlahele
3: mokgatlho wa NSDF o tlo iketela.

0: dikgetho masepaleng wa Mangaung. Modula setulo wa ona e leng Potso Motoko o tshepisitse ba tlo ntlafatsa phano ya ditshebeletso kgweding tse tharo ka mora ho tshwara puso.
1: Ya pele re tla go qala ka yona ko etsa bonnete ba go phanwa ditshebeletso eo baagi ba Mangaung gale ba lela ka yona ba e fumana. Ditshebeletso ke yona ntho ya pele o bona, jalo ka matlwana a metsi, jalo ka ditsela, jalo ka go phuthiwa matlakala. And then nako e re tlo ipeelang yona kgwedi tse tharo tse qalang ga rona re nkile masepala wa Mangaung ke o tlo etsa bosho ba go fela ntho tseo di a etsagala tseo. Ya pele ko capacity ya masepala wa rona ka di-tools of trade le equipment tse tlhokagalang le o etsa bonnete ba go basebetsi ba masepala ba ya sebetsa e se ka batho ba tlang fela for overtime.
0: Motoko o boetsa tshepisa batho thea menyetla mesebetsi ka o netefatsa gore tšhelete bakeng sa difeme e sebediswa le bakeng sa go thusa dikgwebo tse nyane.
1: Re na le already batho ba sentse ba kgona go etsa mesebetsi ya go bula difeme jalo ka bomme ba mogele ba teng ba ntse ba etsa dikipa ba etsa di-uniform ko o bona fela go ba fumana support-o ba e tlhoka le o lokisa taba ya di-rates tseo ba dipatadisiwang gore ba kgone go bula difeme le go fumana support-o e necessary eo mmuso o ka kgonang go ba thusa ka yona jalo ka go ba thusa ka taba ya di-rates and taxes go ba thusa ka go metsi a fumane motlakase o rila ya bole ntho tsa go tshwana le tse tsona tse botlhokwa tse ka etsa mesebetsi le teng gape already na le batho ba sentse ba eme ba batlang go bona go difeme tse tsa botshabelo ba ka kgona go di sebetsa ke mpa fela go kenya fela ntho tshebetsong baai ba botshabelo ba kgona go se.
0: Mokgatlo ona o tshepisitse ga o tlo netefatsa gore go ba le ditshebeletso tsa go rupelela batšha gore ba kgone go fumana mesebetsi. Tebelelo ke gore mokgatlo ona o tlo phatlhalatsang kgetheng wa ona ke a iketelang setulo sa gamotse wa Mangaung Metro ka la 17 Mphalane. Ke e kamogelo tshetetsi botshabelo.
2: Masomepedipedi go ikela go iriela ya boselela e re pele ga be re sa tlo tswela pele ka tša dipolotiki re tšee mabenkele.
3: Kopana le Ntombi o phela a le matatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tša Prosaidin tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši.
4: Ka Prosaidin ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare.
3: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša Prosaidin o kwa phapano.
4: Di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re Prosaidin ga se Prosaidin. Prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
5: Kwa petroli e pele e ya godimo inflation le yona e ya go batla di ya go tsamaya pele di godimo na o nya ka dintjola ka e check out ne ke na

0: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
1: Malapa itukisetseng Disney's Channel Holiday Club etla Mall of the North go thoma ka 2-4 October e phime ka matsatsi a mararo a go thabisa a Disney Junior le Disney Channel ka mola Game Court isha bana ba tla ba iphime ka maikhutso a male a tlana sa go thabisa ke gore go tsena ke mahala ga go tlhokege di-bookings go ba tikete sa gago ke go tlisa malapa fela dumelela male a tlana a Disney gore a thome kwa Mall of the North etela Mall of the North .co.za o goba o re etela mo dikgokaganyong tsa data yago Unya ka boleng ka itheko tse o di ratago. Ladima Hardware ena le wena ka metlha. Gwetsa bathroom cabinet combo set. Go akaretsa le cabinet, seipone, le basin. Go thoma ka 1599 rand. Le bati la shawara. La round goba square. La 5mm ka bokoto. Ka 1699 rand fela. Le Lars Aircon. 12,000 BTU. Ka 4,999 rand 90 fela. Ditaba tse botse. Re bua le bekere le leswa. Ka Msholosi, Mpumalanga. Ka di 23 September. Gwetsa tshedimoso go social media ya rena. Latuma! Be safe and score.
2: Re sa lebelela leeto la go leba letšatšing la nne la Nofeme re gona ngwageng o e le go letšatši la dikgetho tša dipušoselegae ga bjale party ke ya Believers Voice Party gomme re amogela Moruti Tlou Setati. Moruti Setati, thobela.
3: Thobela magaši, ke a le dumediša ka mo dipapoding tša gašo, ke dumediša le batheledi ka moka ko malapeng. Ke sa lebelele baetapele ba party ya isu ya Believers Voice ka fa sa moporesidente advocate Kefi Mofihla.
2: Believers Voice Party ge lešalela le re ke lena Believers Voice Party le be le tswa kae le le bomang
3: ge lešalela re re ke rena Believers Voice Party rena re badudi ba Aforika Borwa ba tswang ka ratumelo e ya bokeresete ka mantswe a mangwe re batho ba re ithegileng kudu ka taba ya lentswe la Modimo re omane a sediba mo dikerekeng ka
2: re bone diparty di etša bo ACDP tšeo le tšona di bego di ithegile kudu tabeng ya sedumedi di sa ye godimo di sa tšwelele kudu dipolotiking lena ke eng seo le dumela gore se fapane go swana le diparty di etša bo ACDP
3: re lemoile abotse mogatšhe gore re keke ra bolaka diparty tse dingwe mare ke tla ra fa puso ya lena ya gore o bulele mabaka ba bileng le ona ba kopaneng le ona gore ba se ka gola jale rena re letletse gore a botsebotse re lebelela mmuso wa bosetšhaba kwa palamenteng dipilo tse 400 tse di leng gona koba tše magolo a mane le dipilo tse di leng gona ka mo diprovenceng le ka mo dimasepaleng dikereke a di a emelwa ga botse ba batho ba ba dumelelang motaba gore sephiriswa maleba ya puso e kgomane a ka kerekeng a di a emelwa ga botse ke ka baka le gore fitlhe mo re ke nako gore re emelele badumedi ba emelele re tsene ka ra puso jalo re kgone go thusa gore setšhaba se buše ya bo
2: ke eng seo se ikgethilego ka lena seo le gore nnete se ka dira gore batho ba dumele gore lena tumelo ya lena e fapane le bao ba šitse go ba le gona dipolotiking
3: gape mo Aforika Borwa mo re a tseba ka mokana a rena gore naya borena tumelo ya bokeresete ke ntšhikidi ka palo batho bana ke ba bantšhikidi mo le goren ba keke ba dumela gore to e senye ba le gona jale rena rile re lebele ra re no e na le gore re nne morago re tlhalele dilo di senyega o ba le corruption o ba dilo tse di dialang ka mara a puso ka mo o betere re thoma o batamela ore o be le diphetogo ka ra a puso batho ba thoma o fitlha mo ba tshepang puso ba tshepa le baetapele ba ba leng ka ra yona kare ba dira ke Modimo a nyaka gore ba di dire ka ra boetapele wa setšhaba
2: nka le gore le tsene dipolotiking le tswetse pele tumedi ya lena ya sedumedi a le bone o kare motlho mongwe nkabe le dirile seo go ena le gore le ketlhakatlhakantšhe le tlhakatlhakantšhe sedumedi le dipolotiki
3: e re e dirang ya seotlhakantšha sedumedi le dipolotiki re keke ra diaphoso ra gaantšha sedumedi le dipolotiki dipolotiki di tswa ka ra sedumedi ke ka baka leo kereke ke yona e tshwere boetapele ya maleba gore boete pele setšhaba ka mantswe a mangwe e re bolela ka dipolotiki re bolela ka ditirelo setšhabeng le nka ba moruti mare ke tlhoka ditirelo ke tlhoka metsi ke tlhoka ditsela ke tlhoka tse di rileng ke tlhoka metlhase mare ntse ke le kerekeng jale ka mantswe a mangwe e bona gore go botlhokwa gore batho ka moka ba kešiše gore a re kgaowantšhe dumelo le dipolitiki ke ntwe di ya tsamaisha
2: Muruti Sitati, Believers Voice Party, e emetse me ba spaleng e mekae ka mono province o ba le di province tse dingwe gona.
3: Believers Voice Party ka hore re register le party e se khale re gona o register a party ra decide hore o ba ra just peto sa hore re contest o ba re tsena ka ra o petitiona di khetho ka mara masipala wa Bologwane le masipala wa Blueberg ka mantsoe mang ke masipala le bedi mo Afrika Borwa.
2: Khotlo ye kgolo yo le bona go badudi ba le bane le nayo ka monome ba spaleng e mebedi yo le tlhalositseng yo le nale dumela gore bela ka Believers Voice Party le ka tisha dipeto go bona ke fe
3: Rena ona le khotlo ke dikgolo kudu a re fetela le masipala a Polokwane ka ra 45 watts le ka kwa Blueberg ka ra 22 watts re le mo hore o tla le batho ba banyitsi ka sa dina bo matlala ka sa dina go gone go fase kwa malebo kwa ba ba sa sokola abane mezi abane ditsela abane mithasi ba bangwe ba bona la ikemiswa rena maolo ko dira hore re ba fithelele re ba thuse ke ba bantsi ba bona re le mulo re mahashi aba sa ne kholofela mo ja dipolitiki ka bala re ba botswa tsela ke a se dirwe ke le maikemiswa rena gore re ba botsa ntho re ka taha
2: ga rumale lena moruti setati dipolitiki tsa biale ke di sepela le masheleng gore o sepela ga botse ka masolo a digetho sonjo ba o sore ga botse ka mokotleng le sore ga botse le eme ga botse masolo a lena ka sepela ga botse
3: ka tla matlole a re re tshwere re a leka ene re le ba bana ba modimo ba re thusang ka mota ka uno ka uno go rotheke rotheka re go no kitima le pele ke mo re bereke mara ka mantswa mang gore re a le wa ka gore re go no pitella batho ene ke re tla go lera masolo wa rena re ke nke ditwa di khetlo di tla
2: Moruti Tlosi Setati go tswa go Believers Voice Party direto di bua mo katong re a leboga
3: re a leboga mo hashi le ka moso
2: a re tsoleleng ka molo jana
4: Namile re ba lebogile ka sona se bope go se ke gona ga re tshele go tsa dikgetho go meragata la pele fa ka tsa gore e tla re le khone o la lebali ka lesolo la yona la go bitswa National Reading Barometer SA ya tsebisa dikutulo tsa dipartitionisho tseo di tsenketsego go bala ga bana ba ba sa le go mahlala ga ding morao ga dipartitionisho tsa bona mabapi le mekgwa e fapafapanego yo ba swa le ba ba sa le go mahlala ga ding ba ishumisha go bala le dipuku tseo di goga go shedi ya bona ba tisha go diela hloko di lebeletsego gape gore ba ba go bala go bolela eng go bona le mapheko a wa ka ba go gona go tshwetsa tebane pele ra mogala mogaleng fa molao dipartitionisho wa sekhomasana le balike Lorato Trok kora la magala le go leta misha thobela
5: ya le bo hang ne thobela
4: o thobela di partitionisho di le utuletseng
5: di partitionisho di le utuletseng di le tedi ntse nne gore basha ba Afrika Borwa ba bale gore bontsi ga basha ba Afrika Borwa ba rata le go bala ka dipuo tsa bone tsa gae ya tsene ga re bona gore ba sa ba rona ga ba buitsi ba sa ba rona ba batla go buitsa pela ka sekgwa rona dipatlisiso tse re di dirileng di re bontsha gore bontsi jwa bone bo rata go bala ka Sepedi ka Sesotho ka Setswana ka dipuo tsa bone tsa gae ebile 85% ya bone ke yone e ratang go bala go feta batsadi ya ka rene re dirile dipatlisiso tsa 2023 re bua le batsadi tse ke tse di buang le bašwa bašwa ba buisa ba bala go feta batsadi ba bone dipatlisiso gape di re bontshitse gore bašwa ba ba balang go feta ke bašwa ba banyane ba basetsana ba bala go feta ba basinyane di re bontsha le gore bašwa ba itumelela go ya library ba ya go bala e seng ka mokgwa re akanya gore ba ya ko library ba go dirisa fela inthanete ga se bontsi ba bone gore bo ya ko library go ya go bala dibuka tse dingwe tse di itumedisang
4: re tshwareleng fela bjale Metrok re fetisheng ba mabenkele tla bo re tswela pele
5: ra leboga
6: Shoprite e tsanya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lena go laketsa pele la dituo mo mzantsi. Ka dintsula ka cha extra savings ya difeta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa gwetsa extra. Ka dintsula ka cha pele ka 30 pack ya mai a magolo a Right Bread ka 69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 27.99 fela. Dintsula ka cha di gwetsa la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 11 ja Oktoboro. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
7: Ditoro go tsa go fapana, dina go tsa go fapana. Bo phelo le bjona ke sempite. Empa le ano la stokvela le swanetse go tswela pele. Mme di thoka mo ka di kgona go lekola tshelete go FNB app. Mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital. Le le kae go bakae? Le kgona go bona mmogo ga tshelete e tsena le retswa. Kana kweti.
8: Ke ka le bakala eng tshelete e swanetse go bona ke motho o tifela. Ka account ya FNB digital stokvel. Di thoka mo ka di ka bona mo tshelete ya stokvel e yang ona ka FNB app. Fetogela go FNB lo go FNB, to share for Tula Dilochi, one little Pielano, FNB, Kikarlo, your first rank bank limited. Mawadi Tilogeni Chalitelumukitan was allowed.
9: Nchabu khare bia gago bia lokasi ya pele le spa kwetsa phokoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchen ninja Nutrifresh go reka di tsholetsa tsa go tswana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o buloka 7 rand ka rewards card go ba 500 gram Rama Original 70% fat spread brick ka 26.99 o buloka 10 rand ka rewards card go thoma ka di 22 tsa September go fitla di 6 October ka stoko sa lona ga spa fela gona le dipielo
4: metro ke le khone go humana gore ke ka lebakalang bana ba ba setsana le go bona ba tisha go bala go phala ba ba shimanyana
5: o kgone gore go lefa ntse di patse tse di dira go mo non tsa ka pito di bontsha le gore bana ba ba setsana ke bone ba bontsi ba leng go dikolong ba dilang go dikolong go feta ke nana re tsana tsana le yone eo ne gore ke ka gore bontsi ba bana ba ba setsana ke bone ba ile go re ba register le go dikolong go feta ga re tsena go itse gore go reng ba ba tsimane ba sa rate go bala go feta ba ba tsitsana era di patlise di bona gore yo ba sa ba re buileng le bone ba tsitsana ke bone go le gantsi ba bala go feta ba tsimane
4: di patlise sho di akareditse di tikologo dife ba mengwaga e mekae go sha go e mekae
5: ya le bogang di patse di akareditse Afrika Borwa e ka bophara di akareditse bašwa ba dingwaga tse lesome go fitlha ko tse some le bosupa 10 to 17 year old mo diprovinceng tse tsotlhe tsa Afrika Borwa dipalo e fetang 1000 ya bašwa mo nageng ya rona
4: le re batisa
5: interviewa ka mofala
4: le re ba tisha go bala dibuka tsa gale tsa le lemela letswele ge le lebeletse re sane le bona bangwa di ba go tlala seatla gore ba tle ba gone gore bangwa le go ya pele bana ba batle ba gone gore ba ithute jona ditaola je
5: ibile mona to wa go dira dipatisiso tse di bana ke gone gore re tsane gore re bontshe puso ya rona gore ka gore ba tsana rona ke ba re ba eletsa go bala dibuka tsa petedi tsa Sesotho tsa Setswana re dira yang re le puso gore re fodiseng bakwadi ba rona ba dipuo tse gore bakwadi ba ba kwalang ka sepedi puso e dira yang gore re bone gore bakwadi ba thekgiwa ba thekgiwa ke mmuso gore o ba tseye ka go bona masheleng a gore ba kgone go kwala kgotsa ba phasalatse ba kgone go phasalatsa dibuka tse dintsi tsa sepedi gore bašwa ba rona ba kgone go fitlhela dibuka tseo ntho e re sa e dirang fela ke gore bokgoni ba bone e re sa e dirang ka dipatlise tse ke gore fela ga ba na le bokgoni ba go bala ka dipuo tsa bone fela le bone ba rile ba itumelela gore ba bala ka dipuo tsa bone kgwetlho fela ke gore ga ba di fitlhelele ka bonnye
4: o thobela le ka re tlhalosetsa gore morero wa kopano ya lekgono le tlabego le se re kua bogobapuko ba bosetšhaba ka Pretoria e tlabe e le ofe
5: e tlabe e le gore re thekgolole yone dipatlisiso tse re bue ka gore re tla go re na le goromente lefapha la thuto lefapha la setho gore re kgone go bona gore puisano e re nang le tsone ka bašwa ka patliso tse re bontshitseng tsa bašwa gore re tswalela pele yang re tswela pele yang mo Aforika Borwa go bona gore bašwa ba rona se ba se dileng tse re se fitlheletseng mo dipatlisisong tsa rona gore re ya kae ko pelo re ya jang re ba thusa yang go tsweletsa dipatlisiso tse re di boneng.
4: Thobela, go bao ba ka ratago go latlhela la bona la bosiwana re lebeletse bangwadi ba ka moso go na le bale ba ka dira bjang le dinomoro tsana tsa boikgokaganyo.
5: Ba ba ba bana tsa go ekgathang le rona go na le bale ba ka ya ko website ya rona go na le bale.org. Ba boleng go na le bale.org ba tla fitlhelela dinomoro tsa rona tsa mogala le di-email tsa rona tse ba ka ikgolaganyang le rona ka tsone.
4: Molaodi phetiši wa sekhwama sa na le bale Mme Lorato Drock, re lebogile nako a lena le tshedimošo, re lakaletša mahlhase le mahlagonolo.
5: E
2: metlhano fela metsotso go ekela go iri ya boselela. Ba lapa la ga Tefo ba nyakana le moro wa bona Matsobane Thato Tefo wa mengwaga e masometharo, yo ga bjalo dipego tša bjale ba rego e sa le a bonela mafelelo ka Randburg, yena o bonela mafelelo ka la lesomeseswai Setemere wona ngwageng wa 2020. Re amogela wa lapa mogaleng, re na le Lerato Tefo. Ba ga Tefo re le amogetše. Thobela,
10: Thobela le kae?
2: Re gona Lerato, le re le nyakana le morwa ka lapeng Matsobane, le ka re fa ditaba tše ka botlalo.
10: Ke tshome ka oldimedisa wa bolela mo ke Lerato Tefo, ke yena second born, ke sesi wa Thato Tefo o le goreng re nyakana le yena ga jalo. Case re butse mabane. Re butse case Malova ya go nyakana le Matsobane. And lebaka la gore re bule case ke goreng re a tseba gore Matsobane a sa ye merekong, so re a tseba re ke motho e le goreng a ka se tlhokege mošomong, le ge a ka ya ditšhoming or a ya mo a yang mare merekong mošomong e leng gona a ka se tlhokege. Mara ga ka thaba ka mokgwa goreng case e ba e handlese ka gona because of Maabane. Re dile re nyakišišo tsa rona as lelapa, re nyakana le ditšhomi tse e le goreng re ka kgona go kry-a motlhala gore Thato a ka ba a bone kae. Napile ge re tsedisa maphodisa re ile ra kry-a information, ra kry-a information ya goreng go ne motho e le goreng a kry-e re be re share-a di-poster everywhere. So go be le motho e le goreng re motsišitse ra reng a bolela ko Facebook a reng nna o bone Thato la mafelelo Saturday Furugo mesong. Ke moka ge re nyakišiša motho o ra kry-a dinomoro tsa gage ra mofounela ra mmotsiša goreng o mmone kae e be ya apereng. Napile a re botsa gore o mmone lefelong la Randburg, o sa mmone gana mo Randburg. Ke moka ra tšea information ena e sa le ka speedi ka go phuthuma, ra botsa detective wa storing case eo, ra mmotsa gore re kry-ile information. So case e botse Sandton police station, mara ge e botse site e ba re tshwantse e Randburg or Randburg ba kgone go investigate. So le rona ese ba lelapa re ka se kgone go Randburg, ra gopela di-footage ra kgone go bona goreng Matsobane o feleletse kae tsatsi leo, ka goreng ba nyaka maphodisa goreng footage e ntšhie. Jale ese ba lelapa re matswao a rona a bofile. Jale ge re botsa ba ka mo Randburg gore a wa re kry-ile molaetsa wa go phuthuma shoki a re teng Magato because of maybe o sa le gausi, re be ra kry-a molaetsa fela Maabane from maphodiseng, re goditse molaetsa o motee fela, ba romela voice note mo WhatsApp gore aowa voice note ya gona e ka mokgwa e re aowa be ke le ka meetinging ke tse ka moka, napile ke fetsa meetinging ka ya sening, ga ke fetsa sening napile e kare ke tla e checka, mara ke gontse ma-security re wa ntšhekele Thato, ge ma-security a seno ntšhekela ke tla iša case ka Randburg gora re case ba sa iswere file ya go a diriwa selo. Napile le molaetsa ya gona gore aowa go na re moa leng Thato o tseketlile aowa o gabotse, ke na le motho wa gona quoting in bracket aowa ke fila kare o sharp moaleng o iketlile.
2: Lerato a re kwe mo e le gore ka gore o tsentšha lentšu le la ba gwera gantši, ke motho wa o phela le bagotse bao ba gagwe gomme nakong tše dingwe a feleletše a robetse mo bagotseng ba gagwe?
5: Aowa, se motho wa o phela le bagotse ke motho wa go ithatela ka gae kudu-kudu-kudu-kudu-kudu. E le ba goreng ge motho a sa bonagale ntlo e ra mathomo re e naganang goreng re nagana gore re motheka ba gwereng ge family sa tsebe gore ka moka o kae or a ka ba etetse mang.
2: Ge le motlhaloša go bao ba ka thušago, le ka re ke motho wa mohuta mang, ba ka mmona ka eng gore motlho mong ke yena, goba ba ka thuša bjang mo tabeng?
5: E re motlhalosa ke motho o muslim slender
10: napile ka mmala caramel gore ga se mo sheu a se mo so napile ka ka height e 1.7 meter and ntlo re nka pe e se lapa e re tshushitse ka case ye ke go bontsha gore re be le gore tshwenyega is because of thato ke motho a tsebegang ke ngaka o rekisa dihlare o bereka pharmacy o thusa community Rembeck ba motse ba le taxi driver di phone di taxi association ba rawa motho re ya motse ba batho ba modimo re phela le yena re gana le gore le ge re butse around le di hopo tsa di hopo ya motse ba gore motho re ya motse ba gore phela re ja le yena ka lunch gore wa tsega so re nagana gore le ge lo reng ka ba ga kane ile a tlimetse go ne lo lo reng aka aka khona go thusa ka gore ke motho lo reng o tseba ke tshaba sa Rembeck
2: nako ile a sepetse ba ba ka le fangtse di musho ba ka ikopantsha le wena ba ene rato
10: mo postare go le nomoro ya ka or ba ka tsena nomoro ya ka ga nje le mogaleng ke 073 253 3095
2: e buchele tshela mafelelo
10: 073 253 3095
2: re tloga re lebogile re tshepa gore o tla go tjagala matsobane thato tefo yo isa le wa dimela ka le semiswa e setemere re a leboga
10: thank you
2: o tja go nna mogadimo re mekerele go sasa isa le letšatši
4: ka nnete re le romile naneo la tlhoko la tsela le le tsweleditše go fa ke batsweletši ebile re ba leboga motsweletši a le metšhineng ke lotendo chibase motsweletši mogolo Rachel Tsire motsweletši petiši ke mmapitsi botlhoko ge re tloga fara le ba ditabeng tša iri ya botshelela ka sethembiso maebela o tla shutela setlhopha sa ditlalemeso ke maleswane banyala letswalo la matao a magaši modimošiwo e tlhwangbotse le bolokege mo mebileng thobela.

0: boitshimobja dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
1: A ke leboga Thembiso motheletši Madume go tsona ka seripagare go tswa go iri ya botshelela motlhatlhi wa setlhopha sa Bulls Johan Akraman o re seo se diragetse go setlheng sa go feta se ka sa ipušeletša ge ba fenywa makgaolakgang a URC ka ole lengwe setlhopha sa Amajita se raloka le Eswatini papading ya CAF under 20 tšatšing la legono Tshepang Moremi o biditswe setlhopheng sa Bafana Bafana se šute ka seripagare go tswa go iri ya botshelela ke tle ke o fe tsona ka moka.
0: We are seeing a very papa di go Thobela FM le Vicky Sejamoletša. Jaboso, o di tlale miso. Thobela FM, o shata o tsebone boithabišo.
2: Tla ke go le boge se jisto ngwana motheletši Marimeshi ao a ke maemo a boso go di tlale miso. Re lebeletše jalo province ya Gauteng batho ba ka Meadowlands, Dobsonville. O lebeletše jalo ka toropongkgolo ya Johannesburg le 14 Tshwane batho ba ka Ngobi dumelantle le 15 province ke ya Limpopo. Motho ka molakona moloto o kitimetše jalo ka Mopolokwane le 14 motho ka Maselwane o ya ka Mopharaborwa le 16 motho ka Mogamake dumelantle Tzaneen le 16 Thabo Mbeki o kitimetše jalo ka motoropong ya Lephala le 15 Bokone Bophirima a šule motho ka Mogosane o ya ka mo Mafikeng le 14 ka mo Marikana ka mola kitimela ka mo Rustenburg le 16 Mpumalanga ka Nyamazana Mbombela le 17 motho ka mo Bethal o ya ka mola Sekunda a šule ka nnete e bontšha ga botse gore ke le 12 a šuga itšedi aka ke Tumi Patudi wa lekala la maemo a boso wa diotlolla.
3: Ya lebo ga se ba ka mo ka sa ditlale mesa thogela ba teleje ka mo ka Thobela FM le betse ma mana ba selo gone re tswa ka marothi ba province ya Mpumalanga bo ba province ya Gauteng le bohlabela ba province ya rena ya Limpopo mo wa no ka lebelela mesong ya legono ka go khatha mafelo province ya Mpumalanga ele di gona ga di pila di gona ka di percentage ma sema mara di pila tsa masarasarane di pila tsa redi ne ka magadi metlo a tla khatha mafelo le tla lebela ga province ya North sa Gauteng Mpumalanga le bo rwa kudu ba province ya rena ya Limpopo ke ya lebo.
4: Bush Buckridge, itukiše, rula pelo gathering e fihlile. E tla bona rena ga lwantshana le di kharutse ka malapeng ga mmogo le khatello ya monagano. Ka labotlhano le la 25 September, nako ke ile le sumi mo misong. Le filo ke College View Sports Ground rula Bush Buckridge. E tla go tshe tlotleletjo go tswa go moruti France le Ntabise Ngwepe. Bo ithabisho ka pleasure ja manyalo. Gospel Cylinder, swafu ja manyalo, Messi Manele, le khutso maliti. Mojako ke mahala-hala rula pelo gathering go la College View Sports Ground go la Bush Buckridge ka la 25 September.
5: Kopanogolo ye ya rula pelo e tlišwa go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Ditlalemiso mogweraga wa noši wa go feleletšago misong a swere magang go tloga go disa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša misong sepetšana leeto le la ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le ega kgoši e sese
6: naripsi nne makadian
0: mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke nnete lo le lwena Iga magareng ga tsona re ka letela tša gore batho ba lesometee ba thomišitšwa le go bolawa kua kwa Makhutha borwa bja Durban mo bošegong bja go feta.

0: Olivia Maximilian. No, ana mala ke tse se pela ga botse. Ke dira ba ipile tso ba ba ene go re ba tsama la weekend ba bana le gono, ba tsotsa maeto a matenene, ke gopela ge le lapile le yeneng, le khutseng mmene, le rekeng le metse le nweng, gore re kgone bola mo tseleng ya rena le bolokegile, re kgone go tla re bolokegile bekeng e tlang. Ke leboga pele ka go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka meriti.
1: Moshadi.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: O tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe. Mosetsana yo monyane wa go šoma ka thata a na le toro ye kgolo. Toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya disalon. Na o tla hwetsa tšhelete ya go e thoma. Ga go tlhokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe. Deal or No Deal South Africa ke moo maphelo a fetogago ka pele. E ka ba ranta go ba 250,000 ranta. Sephetho se teng, motsotso o teng, tsohle di direga ka nako ya nnete. Sephetho ke Deal or No Deal South Africa. Matšatši a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
4: Ega go se tsetse le tabo le joy matato o tsobele FM.
5: Ho tsama ratiwa ke re le skala rekisa di tifatse ntunyang tate le skala rekisa matakwane ho bani tate ha a ka kwata o tla romela mohlaka wa haye e leng Jesu Kreste yena a kwate fa yena ha a kwatile o

0: Aha, DJ Sanko, I na le Queen Jenny ba re dikuku ke le gore nga ro fa yona. Chisampa ma, ba re hollampa ma. Asige a ka le no mokwele gona mo go thobela FM ba ra tsena morena Jesu. A humana le dia ja lena are hollampa ma.
1: Ke di mogara ka fitla man go mo mo ngwa ke ngwa ga diwane. A tsena re khumane le joy. Jesu Kriste dio theo wa re khumana lebelele tshe di dirang e motho mong a ka le jampa mengwe te le kuri ka mogwele gore dilo di shara ka neka gore le fase ha go ka senyela
0: yeah a botse botse yeah butsho gore na wena o tla o khumana o lokile na
1: a ke re sa go beetse
0: yeah re lebelele taba ya le khono ye ratang na lwana mothileje motho mong o re fa maitemogelo wa gago maikutlo wa gago go fela go ba le mmollelwana wa gore a nya go phalwa hey wa motse ba Lorraine a nya go phalwa nna ke ga di leng Lorraine ke eng ile wa itemogela motho wa mohuta o wa sa nya go go phalwa go motho mong o kwena ora wana sa re go tshwa tsa ba sa re bone re sa bona ga nyo jo ka gore ke na le saka a o bona ga ba do re pie le nna ke ba botsa ka yaka ga e sa re he wa tsa dieta tse nna ke mmotsa ka tsaka tse tsa o tswa kae kae tsa ya kudu ka le baka la gore bile e re gola e ba wa tsa ba ntshwere ka mogole ka mogo a o nya go phalwa bile ba o file le bitso ba ra o nya go phalwa bile a ona taba le yona na go tla joang gore mafelong re berere o anya go phalwa
1: ntse ngwe lo ngwe bolelang yena o tlale ja ka hae a ona ra ka dumela ya gago na pile ya ba molato phethotu
0: na re ba tshwara jwang batho ba re no ba le sababu bolela go ba re ba botsa a nko yema re bolele ka wena ga di jwale ko re motho ka se mophaphathele motho mongwe matsogo a e gona
1: a ya ka ke bo bone
0: or ye bile di ya ga nyane o bona nna na kwela ke ile gana kua ke eh batho ba modimo he wa motse ba motho wa motse ba motho wa motse ba go ba kwena motho mongwe le gona ke eng se se dirileng go rufihle moge ba kwena sa gore o re wena nako ngwe lengwe motho mongwe go ba motho mongwe ba go buditse bile bo sa ipone o sa itama gore o dielo tsa mohuta gape ona le gore ba go botse mafellong gore wa tsiba keng e be ke sa lebelele pele ma jabile ke a gomola ke a ke nagana gabedi ile wa fetola 063 028 8050 ke 063 028 8050 ke metse go kwa gwena mothieletse wa thobela FM re go gore na e sepela ga botsa se bopego sefe na konye romela tsona di SMS tsewe ga biale
2: Bush Bakrich etutiše rula pelo ka tareng e fihlile e tla be le rena ga re lwantshana le di kharu tsa ka malapeng ga mmogo le khatello ya monagano ka la botlhano le la masomo pedi tlhano September nako ke ile le somo mo misong le filo ke College View Sports Ground go la Bush Bakrich e tla go tshe tlotheletso go tswa go moruti France le Ntabise Ngwepe bo ithabisho ka pleasure tamanyalo gospel cylinder swafu tamanyalo Messi Manele le khutso maliti mojako ke mahala ha Rula Pelo Gathering Rula College View Sports Ground Rula Bush Park Ridge Kala masumi beditlano September Kopano kholo ye ya Rula Pelo Ikishwa wena ka thego go jwa go thobela FM Moshate wa tswana le
3: ditlhomiso Mananeo a rena a ofisha mo setlengseng

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e weekend o e sa tshe go letlhakore
1: magareng ga tsona lo le le e ga re ka letela tsha gore raditekise o pa ba fana sendane o ya go llela kwa gorong kgolo ya tsheko ya Pretoria go ya go leka go thibela go tswalla ga gagwe pele ga commission ya madlanga misong ya lehono mapodisa kwa KwaZulu-Natal ardentwa ka ditlotswana tsa gapa mo go fetsa go hlolana ka diolo e ka ba ile tsona tseo di bešele ditsego polao ya batho ba le sometee kwa kwa makhutha borwa bja Durban mo bošogong bja go feta e tla re tšatšing la lehono diphati tša dipolotiki le bonkgetheng ba go ekema bao ba tlabego ba phenkgišanela dikgetho tša lenyaga tša mebušo selegae ba tlhoa ba ikana go netefatša gore ba ya go tlhola maemo ao a yago go dumelela go swarwa ga dikgetho tšeo di lokologilego tša go tlhoka bosodi tše le tše dingwe ka iri ya senyane go thobela FM sejabaledi šo ka tša dipapadi
2: re a raloka re a šoma go ditla le meso bogolofadi a se lepheko le sejabe ke moneta
3: ga ke nnetse motlhele jwa thobela FM re a raloka re a šoma bogolofadi e seke ya ba ya ba lepheko motlhele jwa thobela FM re lebeletse fa dipapadi tša 2026 BCSA championship division T20 national tše ke dipapadi tše e leng gore mafelelo a beke di tlabe di kgatlhampana e le dipapadi tša crickete tša ba go se bone ka kua East London Eastern Cape ka kua sekolong se phagameng sa Port Rex Technical ditlhopha ke tše tlhano tše e leng gore di tlabe di kopane gona fa ao ke kopantšhitše fa le o mongwe wa baraloki go tswa setlhopheng sa Inyati e le go yena a kgona yo leng gore o boledišane le nna fale e le ga a laetša gore o thabetse go ba karolo ya dipapadi tše ebile

0: Thobela boom shaka la kala kala ka boom boom. Ke bona ba ile gore ba ba kwa biale ba sibele la pele ga mo o kwele Wendy Moon a nan le paka le PS ba ri dipelo tsa batho.
1: Re sa tlo bolela gore batho ba dumele.
0: Ba nya ke ne nekes. Ka se bopego sona se re re kwe gore na ba team Sidibeng tsa tshingla le khono. Ba re tshwaretseng ba kae go dira. Ba gona ka garo ba ka ntle gape le bona. Le bona bana bana le lena hey le khotlonya maoto lena ba ba di man
2: o jo re fela pelu ya ka ke out bo re ke tla ka rola pelu mo ke le mo
0: wa kwa ke wa kwa
2: la ke kile ke pakile peke ke ngatsela
0: ke gopela le bolele le mmase bola ke gopela o shoma le lena ai a ba di ka mogomongwe na ke nya ka tsela o ka ntongwe ke nya di go nya ka tsela
2: wena o kwala le yona wena e ka o lukela
0: lo tsa ka tjuwe
2: re le
0: re tsere jeng bread
2: okay ra le boga le le botse nna no la ditlhalemiso tsa le khone batho le tshe batho ba le FM taba ya rena e kgolo e mabapi le leto le leng gona le go ya ka kwa Bushbuck Ridge mo elong re re tsamaya le ba Rolapelo Foundation go pola gore ke foundation ye leng gore nako ye ntse ya gona re lebeletse taba ya dikgaruru tsa ka molamalapeng ke ba ba ma di foundation tse leng gore ba le solong la gore wa tseba gore ke eng taba ye ya dikgaruru ka malapeng e ka ba magareng ga papa le mma bana le papa le mma fela jwale e swantse gore e ferishiwe ba re motho o mongwe lo mongwe o lokela ke gore o ba le go ba le khutso la tlhaologanyong jale karolo e ntsi ya lenano la Sidibeng tsa tshila le kgono re tlabe re bolela ka ditsaba tsa dikgaruru tsa ka magaeng ebile gape bo moruting Thabiseng Wepe ba tlabe ba ne le rena gona ka moro tla bolela le bona nako e telele ra ba ra falelena nako ya gore re bolele le bona re lokisetsa go ya gona ka kwa go la Bushbuck Ridge tla le rena se ka bala shoota mashate
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Join a Boxer Rewards Club with Sineka Nikula Goje Dingwe Gape. Humana di pshiwa fela jagu ikhetha cha mahala. Airtime ili che dingwe gape. Koleka di B-Rewards. B-Rewards eti ili kanali ranta. Yungwa di shega Boxer li honu. Goja karata eti ya mipuzo ya wisho kago.
5: Dumelo ya loan ya Kempfin e pakisha ofeta pesi ya kutuwa Cape Town ili wile pitori. Gasila kwa rena. Retopola ganyane seo murodi ya songwa di leo.
6: Kuvile mu nolo kudu. Kile lebenkele na pep. Pashuma na liri pambiri chaka. Kamurela SMS lona chachi leo. Mishash le letelago, kire chile tete naka accounting yaka.
5: Apply online, ubono gori kekalo bakala indi custom jago feta 10,000, dirifile 4.7 gu Google rating. Cabfin, kimo wasi mula wamu kitana, wanani di pielano. Clean smart, think Cabfin.
7: Bahula, urudisha mangi volu, udita limiso.
8: Happy. Happy birthday labora room ka one ka one mo super taro ka gare ga kgwedi ya le wedi mo super pedi pedi tsela aga ke te pedi mo super tsela ke ngwa go ile re tloa re le ka gare go bona jwale re ya go di sha letsatsi le la le gone dira jwalo o romela mo laitsa ga tisho go WhatsApp line ya rena o ka dira jwalo ka mogala go 0862425252 o tswane leyo
9: regele damages so basa di tla le meso le bala le kristali ala ka pelintaba Ere ke go di share Raymond Mashilo Maki ba gola le tsatsi la mabane le le thabo mo pong le na ba gola le tsatsi la mabane ke re ipine ga le tsatsi la le na ya le bo wa tobe
8: a ge ke nete ba gola ba go
10: tsola tsola ka mshate ka tamisa stopa ka moka ke gopela go la ka letsa Aaron Mangena wa gola tsatsi le hono o gola le Dr. Pepsi
8: a ge
10: happy birthday go bona balakaletša ke Andries Mabela go tšwa ka phenšhe ka mamogolo kere
11: mošate.
12: Dumelang, dumelang team Ditlalemiso. Ke rata gore happy belated birthday go Lesego Mantšiu. Yena o be a gola maabane, o lakaletšwa ke mmane yago e le go Priscilla Mantšiu ka mo Karlsbruit ga magongwa. Ke re mošate.
11: Mošate o mogolo ka nnete, bagole bagole ba tloga ba ipsina molaetša šo. Nnete ke gore ba re ke godiša jwalo le go lakaletša moredi wa ka letšatši la matlhogonolo goba kere letšatši la gagela matswalo ge a gola letšatši la lekgolo. Motho yo ke meogo nopo magwai ke motswala ka botsebotse ge ke bja gabotse ke meogo o fetša mengwaga ye masomepeditharo o lakeletšwa fa ke papagwe e le go Matlou Matthews Magwai. Ke rangwane jwale o mogodiša le ka mola lephala le ka mola a gole a gole meogo a tloga a ipsela ka letšatši la gage letšatšing le la lekgono. Romela molaetša gatišo o tshwane le yo
13: thobela thobela igale le joy. Ke kgopela go notša sebakanyana se o itakaletša matlhatsi le matlhogonolo gobane ke ya gola letšatšing la lekgono. Ke re modimo a tswele pele go mpha maatla, ke tla dula ke le motheletši mogologolo wa thobela FM ya lekgotla ga shwela Aforika Borwa. Ke a leboga ke kwena motlhatlhana ga e ke a matlale ga selolo.
11: Re a leboga kwena, dumela te
14: thobela ka mošate ting Ditlalemiso. Nna ke kgopela go godiša Mašunku kwa Manganyi o dula ga Mašišane Sebora le ngwana wa bitso wa ka ke Mosima Sebatšane o dula ga Mašišane Mandela. Ke re ba go le ba ona
15: dumelang le joy ega go sesese
11: ena
15: mamotlha ona ke a gola ke fetsa 51 years ke gola le Maphuthi Mmage Simon Mazokwa o boetse ga Mašišane. Re di-twin cousin na le ena re fetsa 51 ga gona gape le letsepsa wa Thobela FM yo aowa re a gola tlhe lena re opeleleng bankosikomanganya
11: re tlono felele
16: barata baka barata baka ke le rata ule mara lena mara ke a le rata tlhe ka mošate
11: mošate
16: ke nna Thabita wa ga letage mo Magaliesburg setlolo sa ka se a gola se fetsa 3 years ke le tlotlo Mothiba o ka mo Magaliesburg. Hip hip hooray!
11: Hip hip hip hooray! Age, tla kere ko mafelelo šo.
15: Thobela ke kgešo.
11: Re a loša.
15: Ke kgopela ke letsa ausaka e le maropeng nini mata mokone ke re happy birthday my sister ore o lele o tsebe gore o bohlokwa mo go rena mo familing. I love you, my sister.
11: Agay, ka nnete. A gola. Ipsile ka letšatši la gagwe. Metse ke tshela fela go lebelela irela ya bosenyane. Aga, re leboga batho ba e le gore ba rometse jalo ka melaetša gatišo go WhatsApp line ya rena. Nnete ke gore ke tlotlo ba babedi ba bararo ba e le goreng ba tlo re tiela motato napile tlebe re tswalela jalo. Ke tlo botša tse di botsedi gona. Dumela tlhe.
17: Ke kae, Kgoši?
11: Agay.
17: Ke re ke godise batho ba babedi.
11: Dira jalo.
17: Wa mathomo ke ngwana ka baagišaneng baka ke thaka ngwana ka wa gola go sasa ke refile moloko leganyane o fetsa 17 years ke godise le Joana Maganya ka 51 years ka kwa ga Mašišane Sebora ba godisa ke mogadima lebana ka mogathoka ke a
11: leboga. Re a leboga ka mogathoka mogadima lebana. Re a lotšha wa mafelelo re gona
18: age kgopela go lakaletša Khonti Malapane wa golwa ka Mokomisane.
11: Thobela mošate re tloga re lebogile. Aga re akela jalo le ka kapa Dr. Zane o motseba gabotse ke motsweletši wa lenaneo la e ba le nna gona mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. O na le o bonagana le mmankoko mola re na le o mmona le ka mokibelo mola go monate breakfast a na le laelo matlho ba sekimile jalo motsweletši wa bona ke Arthur Masoma gona mo weng bantši ba direta motho yo ke ba re ke the face of radio goba ke re ke sefatlhego sa Thobela FM tšeo di kwa motlho mongwe di felangke Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke lentšu la gage gona mo weng le tše dingwe tša dipapatso jalo le jalo le tše dingwe tše di felangtseng tše re a maeto ka tsone ge ntse re subelela re etswa moyeng re felangtsentse re dia jalo re raloka lentšu la gage ge ntse re ya ditabeng jale re ya go bo sethembiso maebela ke mo kwantsentse a tlhadia gona mola Dr. Zen re a golagole a tloge a ipsina ka letšatši la gage letšatšing le la lekgono. Re lebogile ka moka ba e le gore ba dirile jalo le tloge le dire ka mang a mananeo a Thobela FM le tlantle le kopane le yena Dr. Zen gona mola go e ba le nna o tla be a le gona ka morago ga lenaneo la tabakgolo mona go Dr. Moloko Mašama itišatše ke mmona o fitlhile ka tlhakore la kakeno o tla ba ena jalo le o ratile ke kana wešo ae nna ena ka nnete re tlogile re e konka makadiang re e tlogela gona fa.
0: ka se popo sona semthile jwa thobela FM bile le tshachile miso e me botse re thomileng re tshepa gore le tshachile le tla tjola pele e le le kaone kaone go wena go sasa re a boa re dira gape re dira botse ra ba ra dira bo se ba re mo tshoga bogala ene
11: mo shate.

0: ye ke a Kulkrus ba ita gore na ba re ka wena e ke thomala tete ka wena ke fetse ka wena motho wa ka re le boga tle re le boga batheletse re le boga re atamisha go tlhomola ka balelo gona nne tere le boga re le boga theletswa lena sa le moese ke sa lena nna nna mpitse mba isela ga ma champitseng karata sasa re le boge setlhopa sa ditlale meso tsedi mushe ba re fileng yona re be re bushe re le boga ditaba tsa re iri ya senyane le ke le lengwe letsatsi batheletse ke letsatsi la masomepedi tharo kgwedi ke kgwedi ya le wedi ngwago kwa ketepedi masomepeditsela kereng ke bosetsangwaga morago masomepeditsela re a leboga lenaneo le le tsweleditswe ke Prudence Molekwa Magongwa ke ene e leng gore o tlhokometse sediba se sa metsi a mogako tameng a re be mmogo nnete le ka setshole sengwenyana le tla e topela
1: Eh, Musadi wa Wheat Bank.
0: Oh, ke Musadi wa Wheat Bank.
1: Hey,
0: re le boga.
1: Mas banyone, Musadi wa Wheat B.
0: Ha, botsong, re le boga, mas banyone.
1: Re le boga, re ka re boga ka nnete. Yo. Wo nya ka bongisha.
0: E ka bongisha.
1: Botsebotse wo nya ka bongisha ye.
0: Re le boga.
1: Okay, ga bana metso se re ke le semene fela, ngo tsho gona e riela iria senyana go sele dumela go thumela ka balele gona, la ka lena ke nna ma shoops wa ga munyamane. Neno la ga go le bosile neno la sibeng ke lana le le thomile ka iria le go fitla ka iria. Senyane la kwa le go hono re ba ba tshwaka ga e ba gona ka bua e wa give me e ka re give me botse botse nga no uri u le birinyana eh wa fisha go tswaka
0: ke
1: go tswanga bo fisha
0: ah wa
1: no le ga botsana
0: bo no ba ga botsana hey gana o bone papano go nna
1: a o ke bona ka re le bionyana
0: ah wa
1: se pela go ri tlhabirwa
0: ah wa
1: le masi ga re swanwa
0: ke anwele
1: ai nga nga le sapadi
0: mola batho ba ntheta mola batho ba ntheta
1: a wa ngiri mola
0: ba ba ke rile ke fitla
1: nna sa ke ratwa jo na go botsana maka re botsana di nnete fela
0: a wi wa
1: ke ke rala
0: mola mola batho ba ntheta ba rawa gape o no re go bua kwa le phala le o re twa twa twa
1: o re twa itwe a wa mara ba bo ba bo ba bo jama ka bo
0: a
1: ba batho ba bo jaka ntla sa a ba go dikwa le fase
0: ke nge ke bona si bone ndi go
1: ke ke ba tshwa o rata o iputjisho gore na ba re ba re botu botsentho ngwe ka raetsa mae bo se ka nna batho ba rata motho
0: Eh.
1: Wong gore gore.
0: Ah, wong ke bampudi.
1: Ah, botswa ba re te motho ka bona ba reta o inya go lotla ipona ra mara ke se ka me. Ke se ka me, mo ke se ka me. Eh, ke batho ba le fasile. Ka bana metsi se re go tsana fela go tsho gona e rgela e ria senyana go sile. Mo ka show dumelang e tla le dilen le rena nnete ya ditaba ke gore rata gore lena le dilen le maatla fetse nako le nako. Dumelang ba ithuti ditaba shishi tsona.
0: Ah, ge. Ba ithutiwe tsebang gore dikgopelo tsa thuso ya masheleng go tswa koga go ba NSFAS se di buletswe di butswe sa le di bula go thoma ka letsatsi la lesomeseswa yona kgwedi yona ye pele re a gopela batswadi we botsang bana ba we gore ba direng dikgopelo e se ka pela rena re le batho ba mmala o moso re ne le bothata ba goreng re dira dilo ka nako mafelelo mona ba re go a tswalelwa ke mo ene gore re thomo ema ema a re thomisa le jwale
1: ke nnete tlhabirwa a re thomeng e sa le gone jwale ebile gape gape magagesho re batswadiwe a re tlhotlheletseng bana ba gore ba ithute go tseneletse thuto e tloga e le botlhokwa e le ruri re tsebe gore re tlo imologa le tsebe gore ba bangwe re a šoma ipia mara masheleng a re a šomelang a ka se kgone go ngwadisa ngwana mo thutong tsa godimo jale re a leboga dikgwama tsa go etsa bo NSFAS e leng gore e gona nnete tlhabirwa o boletse o tlhalositse a o atlhame ore sa le thoma ka la lesomeseswai kgweding ya naye ya lewedi jale e tlo fitlha ka la masometharotee kgweding e tlang ya oktoboro tlhabirwa jale bana ba rena a ba ingwadise gona mola le gopolo gore go ne le tse pedi tse tharo tse e leng gore o tlhokega gore ba be le tsona gore batle ba kgone go ingwadisa ya batho ba mathomathomaši yona tlhabirwa o tlhokega nomoro ya pasa o tlhoka nomoro ya pasa o tlhoka batho batswadi tshedimoso ka ga batswadi goba batlhokomedi ba ngwana gape gape go tlhokega le dilo tse dingwe tse botlhokwa tsa go tshwana le ge motlhomongwe wena o tsena sekolo o sanya o nyaka go ngwadisa kwa godingwanyana ipe mara o le ka fase ga mengwaga e le somesesae go tlhokega mangwalo a go tsamaišana le seemo seo sa gago gape gape ba e leng gore ba phela ka bogolofadi go tlhokega fela gape dilo tse di botlhokwa tsa o laetsa gore ka nnete o motho e leng gore o phela ka bogolofadi jale se se bogologolo se se beng gona magagešo a re netefatseng gore le di a dikgopelo ngwadisa motho mang le mang a ka kgopela le no gopola gore la go tswalela ke masometharo tse go ding ya October ka baka la hore ba gausulongwa la dikhatlhobo tsa mphato wa mara matlwa kere jwale are ba tsadi ska ba la tshoga le ga tete se kwa masetloga se le botlhokwa se tloga se la moletse malapa a mantsi go bana ba ileng gore ba kushisha gore ga ba ile dikolong ba ile o dirang jwale ingwa di sheng gore re tle re gone go ka bona gore na a le tswe le pele ka dithutwe tsa lena gore re tle re gone go ba batho ba ba kaone ba ba phela mo lefaseng ga ba le mesetso re ke le se mesetso e fela mo go tsha gone re gela iri ya senyane re tsena karolwana ya rena karolwana ya sekhutlwana sa batswadi
0: pele re batswadi na e ka ba ile gore o ne le ngwana yo e leng goreng ngwana yo kore o ba le mokgwana wa go ka ikemela e se ngwana dilo tse ntšhi go o boledišana le ena motlhala gore wa mogala gore ee o se ka ba dira se e sa le ka pela ngwana yo wa gapeletsa go ka dira ee kore o nako ngwe o wetsa o le wena o ipotsa gore hei ngwana o wa gapeletsa ngwana o ka re o ne le tlhogo bothata na o ne le ngwana yo wo bjalo ka yo wena nako tse dingwe a dira dio tse dingwe tsa go go makatsa e se ngwana gore ka mengwaga ya gagwe o bo o swa letela gore a ka dira tseo eupša yena wa di dira ka baka la goreng o ikwa a ne le boitshepo o ikwa a ka re kgona nomoro ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2.
2: Shoprite e tsenya matla ka gara spatše sa gago ka lenane go laketsa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di feta go 5,000 beke le beke. O ka ntšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka dintšula ka tša pelo ka 30 pack ya mai a magolo a Right Bread ka $69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Dintšula ka tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitlha ka di 11 tša Oktoboro. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela
1: Mzansi letela lotto jackpot draws laboraro le o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot a o akanyeditswe go 21.5 million ao ke masheleng a ka re go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng o bogela draw to ka laboraro le ka iri ya senyane mantšuba go SABC o ka ba ra dimilione milione wo mosa wa Afrika Borwa eng wena the national lottery more plays more chances more millions ba raloki ba swanetse go ba le mengwaga e le semeseswai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke Sizekhaya
3: ke sedibeng ka breadwin le

0: Mi sinare ya na re wa ntseba ga bale metso tsere ke masome pele tsharo fela go tsha go ene e riela iri ya senyane ke nako re re tseneng karolwana ya rena karolwana ya batswadi sekutlwana sa batswadi re bolela ka bana magagešo bana ba e leng gore ba bona e kare motlhomong motho wa gona o santse o dira ka mokgwa a nyakang ka gona ka lebaka la gore ena a ka kgona a ka nyaka go dira ka mokgwa a no ipotsa gore nna ke a dira ka sebopego seana se uwe le ge batswadi ba nyaka go ba ba sa nyake
1: Nomoro ke yona ela ke 086 00 02 452 batswadi a re boledišhandeng re koeng maikutlo a lena nomoro 086 00 02 452
0: nto re jwa mathomo šo mošhate thobela FM ra lotšha a one motho 086 00 02 452 ke malo re lotšhe ya gona mošhate jeso wena re mo mošhate re a lotšha yo 086 00 02 452
2: Re
0: papa nge ke le re botse mo bana ba ba bana go nya go njwale ke bana ba ile ngo re ka re mohlomong go mmoledisha nako le nako e ka re o mo dira gore a be phetelela re tshwantse gore re dire jwa mpapa ka bakala rena re go tshina go ile gore ga motswadi bulela ga tee o feditse ya ka sa tswa o bušeletse ntse wa sa senyakego
2: ka dira mahlako go re ka bokgolo ka gona matsatsi a le kholwe go tshitse o o bona ba nne tibela mo khotse go lelang ka gona mara ke tsya re go le tlhabira le mathabo go no no re tswa o khotse o ka rena wa mo tlhagisa ka gara ga lapa go re mo ntse tlo go tlo re wa mo tsenya o mo hlwe e ke ka mo kana ga tsona ha o go rate mara o mo ntse tse
1: na re
2: ene ke bona o nore karolo yo na a ke bona o re ka bana ai o ka tswena e ka dibelo mathabo ka ba gore ke se go bona karolo ga go yena ka mokgwa o re o re ya ka gona gore a be pele o tlo go tloka rwela o tlhakile
1: are re le kwele
0: re le kwele papa re le kwele re a leboga motheletsi tshwana re mo mushate thobela FM re a locha
3: sanbona minjani kodwa
0: siyaphila njani
3: hawa mina anginayo inkinga
1: siyabonga kakhulu
3: asibongeni ngempela
1: yebo
3: Papa Thomas.
1: O ka se re gone morui.
0: A ka se re gone. Eh, go sa sa o tle ka se fora o tla re kwa lo gone.
1: Ka re kwa.
3: Ke ka ga tlhala.
1: Re le bo ga tla morudi.
3: Eh, ba tadi ba ga, le a tla a kre ho ya ka hore ngwana yena o went to ya iketileng then nna as motswadi if ke le kule a botse nna as motswadi. Ke a lebella ka bona re keen to ye eleng tseleng because ona le homo yena ka boyena wa kikwa gore tsela ye ke itshwereng ke e tlomphang bo e tlong fitlhisang e tlong direla gore bokamoso baka bo be kaone bo be orat mara nna e se motswadi ape ke ngwanaka tshwantse re a nkwe because le a tseba le ka sekgowa ba re charity begins at home tshenda tshere thamo e onyoroswa e tsheyo thaba e ra gore ngwana wo ya sa le o monnyane o tla ba a tshwere tsela yona ye ya gore a be ngwana ntheletse a nkwa lebjale le tsela ye yena a ke kwešiša gore ee nna ona ke kenye go tshwara tsela ye aowa if ke bone gore ke tsela ya nnete ke tlo mo tlhotlholetsa if ke bona gore a se ya nnete kare ke tlo mmetsa ga botse hape le mangwalo a bolela hore a re tlompeng bana ba rena le bona ba tla khona re tlompa yalo ke tlo mmitsa ka dula le yena fatshe ngwanaka tsela ye o itswere a ke ka bua ka mofa le di le di ka morao ka tsone ya tsone hore ke o dira so ngwanaka o tlo fela mbo o dira so o tlo fela mbo una le bana ba bang ding ba tshele di career tse dingwe di kosikolong le batswadi ba tswaba a se ba ba buke ba di le di admin ya nna admin ka montle ka mo mara le ita motswadi a re yo ngwana o ka no tsodi u no pasa a dula oro a tsaratela yena ya feletsa go sina mo a ya ngona o se holo ke kamano between motswadi le ngwana ba kwana jwang
1: la re ro le bua ba funzi
3: nda wendo
1: okay
0: ah Matoto ye masime pere sinyane fela ngo tsha gona ere yela ere ya sinyane re ka re ga se kutlona sa rena sa batswadi batswadi we re bolela ka bana ba elong gore ba ipuditse gore bona ba tlo dira kurukuru le tsokolela ngwa ga ke tipedi ke bona ba elong gore re humane re godisha bana ba bangwe ba elong gore re ka no re go amakaja ibile go ikgatha ga bona a se gore gatlhang ka selo ka baka la gore dilo ka moka tse ba di dirang ka mokana ga tsona ba nyaka go ditseba letong la bona la go gola a se tse e leng gore ga ntšhinyana ba bantšhinyana ba bona di baiša bokamosong ba go phadima aha le ga ka itira e ka re wa tseba ebile bana bao ke bana ba e leng gore ba kgetha go theletsa bagwera go feta batswadi ba bona mola segwera se ne le ka mokgwa e leng gore se ne le maseme ka gona semogwereng o ka se nne o ithuta selo ka nako tse dintšhi go feta mo batswadi metsotso e re ke masome a mararo fela go tswa go area senyane ke nako ya re go maebela a phela di re o kwa re ntlhagolo tsa ditaba

0: a me di shabaje di mbaka se gone gore tseba ka go no re lebella mo sefatlhogong ba tlo re tseba ka moaparo wa rena go bontsha re ma Afrika gona ma Afrika kae ba tlo re tseba ka polelo tsa rena re ma Afrika gona re ma Afrika kae jwale a re skara khumana le gore re niele tsa kuduka di jojja batho ba bangwe ra tlogela tsa rena morago ke ra re na nke be ke shuma go gola gola go re motlhala ke shuma Western Cape ke nana re beke beka se fele se ke apare se ga geishu di apara ke bana ba ka di khoshi gore ba mpona ba tla ba go tsebe bolele ba re o tswa ka bogoshing ba kwa polokwane ya le rena ska o shuta la gatere ya bua
1: now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nete ka sense toro yo ya petagala sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole jeo di amogetswego semmušo gomme di loketse bao ba thomago bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona o tla hwetša thego ye e feletšego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo etela sense.co.za dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe tša sephetho le gono emiša seatla sa gago
2: Bush Backridge e tukise rula pelo gathering e fitlile e tla bona rena ga lwantshana le di kharutse ka malapeng ga mmogo na khatello ya monagano ka la botlhano le la masomo pedi tlhano September nako ke ile no somi mo misong le filo ke College View Sports Ground rula Bush Backridge e tla go tshe tlotlhetjo go tswa go moruti France le Ntabise Mwepe bo ithabisho ka pleasure ja manyalo gospel cylinder swafu ja manyalo Messi Manele le khutso maliti mojako ke mahala ha Rula Pelo Gathering Rula College View Sports Ground Rula Bush Park Ridge Kala masumi pedithano September
3: Kopano kholo ye ya Rula Pelo Itlisho wena ka thego go jwa go thobela FM Moshato wa tsebolo bo ithabisho
4: Ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: Moshato wa tsebolo bo ithabisho
5: Rona le betsotso ke yele so me tsenyane re libile irinya le so me ditse la ka nnete di libile gona ka kua Bush Backridge mo ile gore tshele le khono re tloba le bo muruti Ntabise Mwepe ba ile gore ke motlhame wa Rola Pelo Foundation re tla be re bolela le yena re gola ditsela tsa go le ba gona ka kua Bush Backridge go thoma ka metsotso ya masoma mabedi go tswa irinya le so me ba tla ba le gona ka mpapushing khasho re tlo boledishana le bona pele re sa sa gwatilwe ke dipolaote leng gore di bile gona ka kua province ya Gauteng mo ile gore go bolaidwe ba sadi ba ka bang ba senyane ditaba tse di a re gwata ebile re akaretsa re kwele malobeng fale ka mola mankweng ka kua gore go ne le mosadi o e leng gore le yena o bolailwe malobeng nneng re kwele ka mo di-extensioneng ka mo le gona re a kwa gore mosadi o fishitswe gore ke ditaba tse e le gore di a re kgwata pele re a ipotsiša gore ka malapeng boima bo e le gore ba borwele e ka ba ke ba mokhutamang le rena re itja re itja re le maloko a setšhaba a re dudišege di a re kgwata na nke re re no o bolela gore na botsebotse tharolo e swantse re beya mokhutamang na le wena mo o leng gona o borwe le boima bo ebile dilo tse di se gausi a di gausi le wena a o mongwe wa leloko la lapa eupša di a go kgwata le rena re itsa re itsalo di a re kgwata a re non rona o bolela gorena le bona ke o ka re tharolo e ka ba ya mokhutamanna nomoro ke 086002452 ke sekhutlwana sa rena sa tsa bosenyi re tšhedite tsa bosenyi re polelo ya rena ka mokgo re kgolela yona Rola Pelo ye e leng gore e tla ba gona gona ka kua Bush Backridge moruti Ntabise Mwepe re tlo boledišana le yena nomoro 086002452
0: ke mole re tlabe re tšea gona mabapi le tlhogo peledišana rena e leng gore re thata re reteleletša ditaba tša Rola Pelo Foundation e le gore tla ba kakua go la Bush Backridge le a loka ke bapulana batho ba kakua tlhabirwa ba bangwe ke batsonga go ne le maswati gana ka kua lukang lukang ka ba ka re sidibeng sietla sina le rula pelo go me re tla berlo bona gona ka mo utlosa re le gona gona ka mo weta be go lmagageshe go re rata gore le le rule dipelo re tle re bona gore na re ka situshane na go pula gore maike mishetse mwe no mo go lwa rula pelo ke tsaba ya gore batho ba swanetse gore ba loketse motho mang le mang ke maloka ga gagwe gore abe le taologanyo e dilego e sa tshwenyegeng re lokela go phela re lokela go thushana nako le nako ge re kwa ba bangwe ba imelwa gore re re kgone go ishapela a ke re le mangwe la makgetho a dumela tlhabirwa e abe ba dile mangwe la makgetho a nyaka re fela re thushana
6: nage
0: makgetho re tlo le tšhea gona moraya 0860002452 ke molo re tlabe re lotepa gona tla re o tšhele koša afrik re ma afrika magagešo go sa sanako jewa tseba keng tlabe re re sepela o kwala kgwatha kgwatha kgwatha e leng ditlhontlhodi.

0: Aye, aye. Maru moya ure. O pela un noshi ya ni mera la. Eh,
1: da. Ke kirna ka ya khadi mo ile gore o ile wa re o itshipelela go ba o le kae kae motho a tla re ape moya ure a go botsa tabatsa gao.
0: Awa. Asanga kai bona mara ya direga
1: nena ka ganchinya
0: oh
1: eh nena ka ganchinyana
0: ha go rena ba gona go bona gore le nna nka ba bona ke nyaka
1: nena ka ganchinyana ba ntatella ba tumare gape eh o ke
0: bona o kare ka bona
1: o kare ke go go botsa tabatsa gago ke re he tabatsaka agua ayo khone
0: eh ke ile ka go botsa rena mara modimo eh ka nnete o tla be a ntlhokile kae batho ba modimo
1: eh a ba roma mongwe gore
0: a ba roma mongwe eh a wa mara ka nnete a wa eh jedi eh para ka o dira ka mogwanu
1: eh
0: o re ke a lebella motho a ona wa nya ka bo botsa ditaba eh yo botsa rena mara modimo mara ngane se a thome ka yena le
1: eh
0: a bolela le yena pele a thoma a wa ri nya ji motho magagesho a re gane re ka se gane ke dimelo ke dimelo ba ke megwa ya serena ya Africa
1: ai nana a ke nyata umputang
0: eh wa naiki ngiki ke tari ngemela le nna modima mputsa ka bona re tari mputsa putsana ape a ka se yo mputsa wena le tshikana nanga ne nna sa mputsa ka wena ka re le nna ke gona o bona le bra metse se re kire se me fela ngwe gona iriela se me re tshela pele magagesi re tsha batheli tshi ba re nna go tlhogopoledishana re nna re mo moshate ga one motho mo re mo moshate re a locha
2: ka dira le matsa
0: ka locha papa
1: ka locha papa
2: ke le lokal kuru ga mpatele ka mmata wa ye.
1: Ke le lamogetse.
2: Ka dira le matsako di plano ke ke di tshike ka dira matsako. E di ya re tsobetsa. Ka mo go go loka go na ka dira le matsako a ke tsa tswa go nna modimo o re fulaletse go nna ka mogwa mpitsa mang.
1: E ka nnete modimo a ka re fulalela.
2: Ke re go ka re fulalela ke re na ka dira le matsako.
1: Ei, ei.
2: Ere na ke le ya di metse ka mpam. Tarollo sa di le mathlaku ka mogogolo ka gona. Ha go tsane tarollo nngwe, nna ke di mo di ma go nore.
1: Mm.
2: Taba yela ya go nore, go go la ile motho.
1: Mm.
2: Yo no tsane di rogola ka ba ka la hore. Ke wa na ke wa o bola ya motho. Wa ba ke tsane ka mo gara ga la pa la ka. Nna na mo la ku go la ile ngwane ya motho. Nna le motho ya go le di tsana ka mogwa mo tsamang ka ba ka la hore. Ya ra go tloga go ba go tsara. O fika ga tsiwa ba re go ena ba re. O
0: Ke ka ba tharollo. Eh ya salona ba tla ka nnete nna ga tla be tlhomogile motlwa
1: ba bontshinyana bo akanya jwale
0: jela ga rena ke tshwenya ke taba ya leabela le ge lore leabela ge le gona le go ka diega gore motho a fetoge mhlomongwe ba bona rao mara ka mogho motho o ba kosha batho botlhoko a se ka gabotse se ka mogho santse go be ka gona
1: go ba yena ka bo yena ka ba kushitswe botlhoko mutomo akaba kushitswe botlhoko mbe le botlhoko bantsi o ne go ipushulisetsa go baba go bangwe
0: re tsamotse le tshwana mo shate tshobele FM ra locha
3: mahlago le tsabiso
0: ra locha
3: le tloga bang bana me
0: ra zoga papa le tshelene
3: a wa rona
0: a re
3: taba ya mokhuto le be ile go lebe ile ga botse enya ka motho a ya rala go ka tsweng
0: a
3: tabashidi go go no felo go direga ka mogobo fula go be ba bona ka baka gore ba tshwara tshoga na go la biya nya na re gola re no go la bone le ka hlolo ya motho ga go la ile motho ka maike mshutwa ya thapo mara ke go tlo thoma go tsena mmuso wa rena wa batho ba baso o ile goa ba le mogomongwe gore ba e cancel and o e cancela ka gona kore ebedike mankgwo a mange a mantshintshintshi mo lefatsheng ka gore batho ba ba sa tshoma mara mola nke ka dithapo e le gona go tlhoga moe go tlano fele go le gona ene dipolago tse di sa fredi ba ka mokgore di bonago ka gona botho gano o tsenelela batho ba modimo a ba bola ba le 11 ka sethunya a se gona go fa matswalo gana mo
1: ke gone
3: aga jale se se kaone ko gore a re rateleng thapo e boe ga e ka boa wa go bona botswana gore thapo ka gore e gona gore batho ba phela lola ka bua botswana a re rateleng thapo e boeng bana befo
1: ebile
3: reo sepela ga botho reo sefa phelo jwa rena a taka le bele phelo jwa rena bosefe ka gore batho ba ba re
1: ebile re kuša ke botlhoko gore motho ntse o tla golegwa a bolaile e namile a tla tswa kwa pele kwa kaparolo a tswa tswela ka ntle rena re le maloko a ola a bolailweng re a mmona shu a e re gobatse
3: e re gobatsa moyentlhabiro le gore le gore batho ba ba tlhoge mane le go ka go ja le mmota mantsi wa sego a loka mara go ka tlhogo le selo ka gore a le tlhogo o tlo a defeleditse ka o mong gana mo go lena mmola e le gore o bolaile ngwana gone a go boe thapo ke wa fola motho and thapo ga e le gona babolai ba felela kwa thapong ba ka tlhe ba ba gona mo lefatsheng
1: e tla ba tharololo re a leboga tlhepang
3: go lebogi le nna bana bekolotlwa ga bone
0: le lena re a leboga papa metsetso e re ke metlhano fela go ga gona e re ela e re ya lesome e tlhabirwa tabe ke thabe nngwe e tloga e tlhomola pelo e le ruri ka batho ba e leng gore ba bona o ka re bona ba ne go ba le maloko a go bolaya batho
1: batho
0: wa ikwešiša tabe magageso motlhomongwe thapo e le thapo e tla soma
1: o tseba ke kgatlha keng ke kgatlha kore ebile le baetapele ba rena ba e bolela yena tona wa kgoro ya basadi bana le bagolofadi o e boletsa re re a kwa setšhaba se a ipiletsa gore taba e e boe a re molao go beilwe o kgone go fetolwa o ka re ba ka e lebelela ka leitlho le leng o mongwe a re ae thapo ge e ka bua gape go tlabe goa fegiwa le ba e leng gore ga bane molato ba latofatwa ka dijase tsone
0: akere e dianyakešišo tlhabirwa motlhomong ka ra molao wa gona tlhabirwa ge re o menagantšha re go fasa gantšha tabe a leabela ke o kole botse gore ke wa ntshwara ga botse gore ge e le gore dimelo tse dingwe ke maabela ge e le rena ke mmolai bana ba ka ba etla le bona ditlo ba ba bolai goraya gore setšhaba se sa tlono tlhaka e ka re ba kare ge ba tsa ba engwale botse ba tlhalose gore mekgwa e ya gago e tla dira gore leloko la gago le lebelelwe ka leitlho le lengwe ka metlha ge ba ka tlhala ba ka amega ka re ya bosenyi lena ba ga mamang re le bona le le batho ba kotsi ka re le go bolaya le ne le gona amen.

ye ka shoke se ba itlogore na ba re ke tswa gole re le bogatlhe ba tsheletse re le bogatlhele tswa lena e tumelo malabati ka kua motong wa bobe ka kua ga maja gore ae a e kgonege tabe ya gore thapo e boe le ne le ditokelo tse ntšhi ke re ae ge re nna ma Aforika Borwa re ka ema ra re ga e boe lentšu la rena re tla kwagala re le bogatlhe ba tsheletse moruti nthabiseng ngwepe o gorogile go tswa go rola pelo foundation re tlo boledišana le bona ka moraga iri ya lesome gone bela re kopane le maebela a pela di ditabaga di fele ngwanešo.

0: Admit the voice lenyalo la ka dumela lena banyalani dumelang lena batho ba lenyalaneng le re gore reng na dilo di sepela ga botse enye ra thaba magaga e se go kwa gore dilo di sepela ga botse ka gare ga manyalo a lena lenyalo go kwa ba ope ditlhabirwa ba bolela ka lona le ba re seng ka gare ga lona o gona go kwa re ke ntwengwe ka o ne mo lefaseng le la ga modimo ibile ke kgwerano e leng gore modimo o iphapathela diatla ibile a ba tlhola le mangwalo o bona one di gware tse dingwe tse dingwe se sa ka le sa gago le sa prodi a sego ka rapebele mara lenyalo
1: baibele a gone ntwe sa boleleng ka yona
0: lenyalo ke a mang ke a mmala mangwalo a gona modimo ibile wa gatelela wa gatelela la rena la bagwera ba o tshwana le rena le reng
1: lengwalo le a re botsa gore e re le batho re tshwanetse re phedišane re ratane re tlhomphane re bontshe boikokobetso gane
0: ke nthute ke o rute magešo dula le rena sekabela shuta le gate morabanyana mola re tšhere ko šetša go nna thi ke boela gae magešo sekala ya felo le gatete gopola gore ba rola pelo foundation ba gona bašetše ba fitlhile bo moruting thabi sengwepe re tlo bolela le bona mo nako e sa fedišego pelo
2: tlhotlholetso ya kgolo e tsiwa ke botlhe ga o tlhole o theogetše letšatši ka moka o bule sekhaftini sa gago sa molatša wa nama le bogobe ka lunche bjale bothata ke gore o lebeletše ke makhura a makoto a go galelela sekhaftining sa gago o re o se tšentšha metsing eupša sepatso sa makhura se gana nako ge makhura a na le kgang ka tsela ye go nyakega se maatla go fetišiša ka Sunlight Ultra Power o humana maatla a go ntšha makhura ao a menagantšhweng ga hlano ke re le ka metsing a go tonya Sunlight Ultra Power e kgontšha go ntšha le a o ganelela makhura
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Motho le fela. Tlo le tsena fa le marlo ka ba style ba go bala di star. O mme ke re bona ka boyelo o gona mo mogale mo Grant Arelo Chentobela.
5: Dr. Cliff Berenmo.
4: Ya ke a gore nala mafulufulu. Ke yona ba pali ya mo gibelo na ka re lo kopana le tlhopa se segolo sa ka kua Saudi Arabia Al Ahly go Intercontinental Cup ka kua Loftus.
5: Ke a re ke mse di tse ke want sene lifetime opportunity arena re di history
4: o ka diragala gore le thope papadi tja lena ka moka mafelelong mapading ya mafelelofelelo le go ene re loka le gore loka le setlhopha sa PSG
5: re ka itumela kudu re ka fitlha ko finaleng ya ra loka le bone ka gore re ba mesije ka tlhola gold cup ka ra ra gona advance to out of the group stage
6: ke a dipapadi le Clifford Mihala
7: mo go tshwarele FM
6: Que se vive Ka Breadwin, Little Thomas Fena, Jennifer Shaka Matsubo, Nui, Tavisho Hey!

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bolesometle o akare tswa tsa gore mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa wa motswa o swere o dirile taelo ya gore o tlhonge lesolo la diiri tse masomesupa pedi la o nyakana le baitlhami bao ba bolailego batho ba lesomethe go la kwa makhutha ka leboa la Durban mantšiweng a go feta ka o le lengwe lesoana la mengwaga ya masometharo nne leo le nyakwago ditatofatsong tsa polao ya ngwageng wa 2020 ya constable Thabo Mdluli le go golegeilwe ka kwa ga Fontein provinceng ya Mpumalanga. Moleledi wa tona ya maphodisa Sthembiso Mshengu o re tona a se a lemošwa mabapi le seo a nyakišišetšwago sona. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo iring ya bolesomete.
0: GPV re rarolola dintwa jaaka malapeng mo go sedibeng mošhatša wa tsebo le boithabišo.
2: Re le bogasteni re tlaletela ka iri ya lesomete batheletse re boledišana le Rachel Moloisi re boledišana ka foundation ya gagwe laboraro le lengwe re šetse ditlaiso ka mo malapeng. Rachel, bo sa tlhalosa gore lenabe le sa le ba bannyane taba e be e sepetša ke ba bagolo ka kua gae ka kua ba ile ba tseba molai wa mma kua gae kwa e namile bo sa tlhalosa yona taba eo.
3: Ba ile ba mo kry-a ba mo sentence for only 14 years which we felt goreng it's a bit e fasenyana for motho o le goreng o re tšetse motswadi o le goreng be re sa mo tlhoka be re sa le ba bannyane kudu be re sa tlhoka mmarena
2: gone bele ya ka ba lekae
3: ke tshapa goreng o sa le kgolegong
2: pele foundation ya gago e thusa batho bo sa tlhalosa gore go ne le mafelo a e le gore o tswa gona go ka thusa bo ile go dirang gona fao
3: maabane re tso keteka birthday ya bomma ko Maishibe Disability Center ke dirile keke moagišane wa ka Mmatlebjane Sara le Matshweni mama Ramitshweni ba ile ba nthuša le the other sponsors ba ba nthušitšeng family ba ile ba contributor some donations gore re kgone go ba apeela ba ko Disability Center re ile ra baka keke ra dira di-cupcake ra dira le small nyana meal for them gore ba je ke ka mogore ke tikileng birthday ya the late mother
2: go batheletse ba ile gore ba ka rata go ka gokagantšha le wena ba ile gore ba bile ka gare ga seemo sa go swana le wena ka mokgwa o tlhalosang gore maikemišetso a gago ke go ka thuša bana ba ile gore ba lobile batswadi gore ba kgone go amogela seemo o ne le mo di-social media mararanko le dikgokagane mo re ka go šala morago
3: ee ke na le tsona Facebook ke nna Rachel Moloisi, TikTok ke Chungus Delight Trading ke tsona tseo.
2: Re leboga Rachel re foundation ya gago e go le go lema
3: ke leboga
4: re tloga re leboga a di leboge ngwana bo mma re tloga re leboga gore ka nnete o eme ka maoto o nyaka o thuša batho ba bangwe ba e leng gore

0: Sile, go me re se tlhalo sitse gore ya tlhame gore tsa tshile le gone re tloba le bomrutin tshamiseng wa ngwepe mo ileng gore re tlabe re bulela ka leto le gore le gone go kwishisha le gone go iphana ko ebile ke ke mafelo a beke a matsele le khabirwa gane o tla re tshalela motho a modimo
1: ba
0: tswa modimo o nya ka o mele tsa mele le botlhoko e ba botlhoko ba o felela go tsena le marapong le ka gare ga madi go sa bolele le motho.
2: Mhm.
0: Joale, rata go bona re le bona gona gona kokwa le wena dule le rena o tshe di ntlhaka mokwa o tsebe rena re ya kae gore o tlo go gona o ka ba le rena mahala hala hala.
2: Mhm.
1: Ibile rata go ka le mema lena batho ba ka kwa Bushbuck Ridge le lebolele le rena. Re ikwe gore na e ka ba le re le kopana le nyi mo metseng ya lena sewe e le go tlhoba boroko. Mutingwalena gona ka mo Bushbuck Ridge re le fa sebaka nomoro ke 0600002452 nako nya bele rata go ka amogela Moruti Nthabiseng Ngwepe ba gona ka mo Phaposhing Kgasho. Moruti re le tamisha re lamogela go thobela feng
3: ke a le dumedisa ba tsheletse ka mongkatle le le go faole leng gona nna ke tla go lena ke le mo ke thobela FM ke tswa Roll Up Pillow Foundation a ba bang ba tarang ga neng ga na thoma go le so ka re a motseba a wa madume a na botlhatsa batho ba gešo re tsena ka motseng o motho ka province ye ntswa a ba re tsebe
1: a re o ile go re ga tsebe Moruti rena re tswa kgole le lena ke leeto le letelele le gore re le sepetse thobela FM ga mmogo le Rola Pelo re ba le batheletsi ba baswa tsatsi ka tsatsi Moruti o mongwe a ipotsisa na Rola Pelo ye le re ke eng ga botsebotse
3: Rola Pelo ke lesolo leo re ketekana re katakanang le lona re sepela re ralala le naga ya borena e se go Limpopo fela e se go Gauteng fela le go noshe fa re ya Mpumalanga tsatsi le lengwe le tla re bona Northern Cape Eastern Cape re la le naga ya borena re re batho ba modimo dipolaeano digaruru ga ditle mafelelong ka mo malapeng ka gare ga phedišano ya rena mo nageng ra boa gape ra re gape dilo e dintsi di diragala bothithimi di dira gatelelo ya monagano jalo Rola Pelo Foundation ke lesolo la GBV awareness ke lesolo la mental health awareness
1: o monga ke a re ele le be le boneng ge le le thoma
3: heish la tseba taba ya Rola Pelo ke taba ye e leng gore nnete e tswa e nyalane kudu-kudu-kudu le bophelo baka ka lebaka la gore nna ke mongwadi wa dibuka jale ge ke fela ke ngwala batho ba fela ba bala ba ganella kudu-kudu mo tabeng yaka ya go sokodisa ke go leka go itseela bophelo magetlho magetlho magetlho jale ya dira gore ke bone gore genke ntwe ke beng ke ipotsa gore ke no abelana le batho gore e kile ka ba ka re ga ntwe so aowa ga nthe ke leeto la batho ba bantši batho ba na le kgatelelo ya monagano batho ba imelwa ke maemo a diragalago le dilo tseo di diragalang ka malapeng a bona batho ba tlaba ke phedišano ye ba nang le yona le balekani ba bona ba nang le yona le bana ba bona ba nang le yona le dikgaitsedi tsa bona bo mmatswala a bona gape-gape jale ka bona gore taba ye ge re ntse re dutse fa re emetse tšatši le lengwe gore o mongwe a tle a bolele le rena e ka se reše felo a re fitlheleleng bontšhi ba batho ka nako ye tee re ba thuse bonang ge re tloga mo gona jale re ya Bushbuck Ridge re fitlhelela batho ba bantši ka nako ye tee e dira mošomo wa rena gore o be bobebe
1: ke moka o mongwe mabane o bampotsišapotsišo Moruti ge be re le ka kua le phala le ka kua a re na botse gore Rola Pelo e tle motseng wa gabo lena le dirang le dira dikgopelo goba bona beng ke bona ba šetšang gore naga ye a bua mane go ne le mebetlwa malala a kwaetse a gone bose bo bang gona mo nageng e a reng ro o suela-suela mebetlwa ele le malala a kwaetseala go diragang ka botse
3: bontši ba batho ba kgopela re kgwetsa dikgopelo ka metlha le ka metlha e fela le a tseba gore nto ngwe lengwe mašheleng ka gare go yona a bolela jale nnete go tlhoka ga botsebotse bathegi ba tšhelete di-sponsors ka mantswe a mangwe re fela re tlhaela ka mogo re ka ratang go e etela dinaga ka gona jwale ke se ke ra fela re lebala gape gape gore le solo le ke le solo le o le tswa go kudu ka gare ga thapelo eh re ba ruti rena le muruti France ngwe pe chairperson ya rena jwale go sepela ga rena go laolwa ke modimo a re laela gore e yang kae ke ka go ire ngwa ga mongolo mongwe go thoma go tsha rena le program ya rena re re ngwa go re ya kae kae na mile le sa lebeletse le re ba tlile ba re ba ya ha manskral la bona re change ke ka lebaka la gore le solo lengwe le lengwe le re yang go lona re ya le rapelela na mile re ka re re ya botlhokwa go a fetoga ba moyo wa Allah wa re gore na re tiang yeke go swana le ya bushbuckridge ge le ka gopola re tlile mo ra re ngwa gore ya akenuku
0: age
3: mathoma ngwa gara re ya akenuku re le ka thoma re rapela ndimo re eh le na le ya bushbuckridge ra ya bushbuckridge ra fika ra lebella plekela ra bona le bala le lebotsebotse a akenuku ka re mawe e re nyaka go tla mo mara ka busha ka gopola re tsa seleto la rena wo re re e kwa bushbuckridge wa tseba gore go diragala aga
1: aga ke mka le la ya bushbuckridge
3: ge re bya kanya re ya re swane tshe go ya lefelo re fitlhe re bole di channel le mapodisa a tulo re bole di channel le ba health le ba social development jwale le jwale e be le bona karolo ya seo re se tlishang le ba masipala ba re thege ba emel ba re emenokeng gore ba tsebe re tlela setšhaba sa bona ba se ka no makala re go bakana di kgoshi tsa tulo ba batsebe gore oh setšhaba sa rena se tlogwe tsa tulo le bona ba re fe fa tlhoso le thego mo bagona ba bang ba re gore na ba ra wa batho ba yesu re kole ba re letla ga mlepo e re ya go tswa la mlepo ngwa go ba re re kole ba re letla ga mlepo re a itukisha re nya ka gore go mo itswa gore na ba mshata ke fa nka ba bang ba ra wa re kwa ba re letla botlokwa re nya ka gore go mo itswa ka mo gore na ka gore letla setšhaba sa rena ke ka mo gore theganang le magosi a rena ka gore ba nya ka setšhaba sa bona se phela ga botse
1: ke le gele bele le ka kwa bushbuckridge lo tutitseng ke eng sa tlosa sa go tlhoba boroko
3: tlhoba boroko ya bushbuckridge palo palo tshe dintshi tsa go hloka moshomo di palo palo tshe dintshi tsa machonisa wa itaula wa busha ka tulo yela ke nto tshe di re bona gore go hloka moshomo go fela go dira batho re ba wele ka lefapheng la machonisa kudu na mile ra fetsa ra bona ga pele se tshaba se ile gore se aparetse ke dipalo palo tsa mekatano e ba re mekatano ka kua ga e kaka jwale ke dumela gore dilo tsela tse ba ge re shalla re re ya tulo re ya re sa ditsebe mara ge re thoma re fitla re gona go kushisha re bolela le ba sponsor re gona go kushisha why modimo re ya mpleke yeso la tsama ntwe ke tsabela ka lesolo re lwa pele go ra saka modimo re lahla mo ile nga re gona gona le sa gona le tana mmalo ba re sifa le re sepetse ra re re ya Hammans kra le ra thala le nane o ra re taba golo ya rena ke di drugs mara ge re fitla ka kwa mo yo halalela nka bohlale bagage a ganella taba ya rape go tswele more than 40 women ba ba cancelleng ke nna na rola pele ya masekerala ka e bona kagore ke be ke cancela bomme ka moka ga bona ke katilwe ke rile ke sa le o moswa ka kato jwale lenaneo la rola pele le gona ba geso e fela lenaneo la modimo le tla pele aga
1: gomme re tswa mafelong a malwa moruti bjale ka thobela FM re tshepedisana le lena ge re fetile gona moe la ke le boeshe le boeshe la busetsa dinao morago la ya go tlhola gore na maemo a bjang
3: kudu-kudu ka lebaka la gore ge re fitlha lefelong botitimi ga re name ra šoma re le teng ke botlhokwa bo ke bo boletseng ba gore re fitlhe re swarane le ba mogošing re swarane le maward councellor re swarane le leadership ya community ke yona e dirang gore re šale re ba le tsebo ya gore na re bile le kamego ye kakang impact ye kakang mo communityng ba bangwe ba kgona gore go rena ba re la tseba lesolo la lena re le ratile ebile le re tlhotlheleditse gore le rena jale ka setšhaba sa tulo re eme e tlang lena le thege rena jwale ga re saya e le rena beng ba molato re ya kua re ya go thega le go tlisa support go tseo re ba tlhotlheleditseng gore ba emaeme ba di dire latse gore a ke leba le mary me le go process
0: bread
3: a ke leba le mary me le lekgono mary me ba founa le lekgono mary me ba letsa ba re latse gore ke eng re gakanega re tla mo le mo le mola le ka gona gore thusana as leadership ya community etse ke community re tsene ra khumana ba sa kwana ba thulana ga ditlhogo service delivery ye mitsi ka gare ga motsola e fela gone jole re ka thabela gore re thabela gore reporta gore re ya kwa ba re phone le ba re mm re sa kwana ino ba molemo la re bone botse le ka gona gore thusa na e ka ba molemo re ka le ka gona gore thusa go rarabolla mathata a community ya rena na re sa bona dipolayo na tsaba na di fokotsegile gona bya le re tsogela ke bana ba ile gore ba kitima di tavern re dire joang ke perekishano ye re nyakang le community
1: pele rata o ka bolishana le ba ka kua Bushbuck Ridge na le di bona byang ke eng se ile gore ke tlhoba boroko ka mola metseng ya ga bolena Bushbuck Ridge na bile re boteng nomoro ke 0860002452 re no kwa tlhoba boroko ka fawe re ne le bo muruti Thabiseng Ngwepe gona ka fakwe etse fa le re ya ka muruti
3: re a College View Sports Ground gona kwa Bushbuck Ridge e fela wena o le go Charlotte wena o le go London wena o le go Dwarsloop wena o le go Thula Mahasha wena o le go Akenhoek ga o gole le rena ke gopela batho ba ga mka ke ba bolelang they are less than 30 minutes away ke bo 20 minutes 15 minutes ba re sho e tlang gore re ile go humanang e re ke le botseng maphelo a rena tlo fetoga Paulo yetla e re ke re sa ba emetse gore ba letse se breadwin ke gopela gore gana jwa le re tsebiseng batho a re sanya ka fela gore letle le re robegile meboya le lena ba malwetse a mmeleng a bonagalang e tla thapelo e gona go fodisha le malwetse a bonagalang o mongwe o tlo tla re nna e sale ke belegwa ka mahlo a ka a ntshwenya o mongwe a re nna ke topile bolwetse ba gore strateng ke modimo wa malwetse a dipelo tseo di robegileng di sa bonale ebile ke modimo wa malwetse a bonagalang
0: Okay, 0860002452 ke mo leng gore re le tshea gona re tsha motheletsi wa mathomo sho wena moshate re locha
4: tsogela le kae mama
0: re gona re botshia lena mama
4: re gona ke temisha ka mogatsong ka mokana ga lena
1: a re mara
3: re a tamisha
4: ke sella makofana ga makofana
0: a re
4: no tla ka mo ga gore na re nane botshata mara ke go pela go fetisha molaetsa mo serious ga nyane sho ko ba o tsentse mo to mo TikTok ba re go na le college nngwe tsa polo ke thudi ke tima mo itsamaya ka maforene tsa maithunya ya batho then masukuru tsa go nne go tsara A1 ba re tsebetse ka setting ya billboard ba go pela re batho ba di safe ka mo
1: na re ma le
4: ba ga mala tsa o ka ba ga mala tsa jo bo one ba gore batho ba re ipa batho masogana a tswa a le traveling a re ipa batho fela bana ba pa tshabisha go bolela
0: eish
4: eh a re tsebe gore solve jang taba ya mogutu
3: ke e sepela ga botse sa breadwin le ditlhomero tse re leng ka
1: re le kwele mara le bo
0: re le kwele
3: e sepilishana ga botse le tsona ditlhomero tsa gona joale tse re bonang di garuru gatlhanong le bomme di iphile matla joale modimo a re tshuse re gone le gore re ka fitla ibile re leke le gore re fitishetse go ba commissioner ba rena ba kitimele ka tulo yela nke ba leke go hlakodisha re bone gore na re tlisha byang taba ya gore ge mo senior phela mo gare ga rena mo sechabeng re sa bolele gore motho ke yena mo senior re o felletsa kae
0: Age, botsaletsi le tsang 0860002452 ke melongwe re le tsiya gona re rata gore le bolele le bo muruti mwepe ba gona re tseleng re ya gona ka kwa gola Bushbuck Ridge melongwe re rata gore re batho ka moka etlang le ba malwetse a go bonala matlo mautu tshe ka moka ba tamelang pholoshiweng mo shato tshebela FM ralo cha
5: tshebela hlabiro le mahlaku
0: ralo cha
5: di tshwatwa di uta no bina ka jona mara o ka sebe ngwana a gosi
1: ao ao
5: le 10 commandment ya gana e o se tewa o ra o re le tshedi o committee le se se go sa 10 commandment mpe muruti mo
0: ba shi ba bona
3: ke ona ke televisi
5: ka sa mola kwa ga shai monna di o borolo ka mmatsetso matsho
3: ke a le tamisa
5: muruti na ga ijile boya bana ba ga bo rena ba bolwa jwa loka dinonyana
3: dintshi
5: ya ba bolwa jwa loka dintshi jwa loka ge le le baruti re via tshepo mo go lena gore baruti hle ya le rapela rapelelang tshaba sa modimo se sukulugeng se tlogeleng go bolaya batho jwa loka dinonyana e mmoye ke lebeletse go ke mo bipi ge go boa thap ke gopela gore mo government ya rena e tie bana ba le ba le go ka kua gare ba mapandit ba ibe bona ba bolaya go batho ba lebile ba ba tlatisa ibile ba ba isa go mushareng ka gore rena e tlo re affecta ya re lwalisha bana ba le ba silika ba bolaya ne ka se bona
3: e di kwa
5: hetse kule moruti
1: ba le ko ile ra le boga
5: hallelujah
0: age go me magagesho go pelang gore se re bolang ka sona ke di garutsa ka molamala peng ka mola batho ba bush park reach re etla gona ka go etlang le le tlhatsela gore ka nete le filong la maleba re tla re filong la maleba ka nete re kole gore ba bolala ka taba ya bo mashonisa ba se gore e moruti le re le bolela ka le lebella jwa ka bakala ka ngwago mongwe mosadi o mong ke motsebang kila mpo jara sa re ko bush park reach batho ba gona ba bangwe ba ne le mogwa wo ba re go ile modirong wa gona tlhabirwa nna le wena le tlhabirwa re keile o le mogonyana gona gona na kwa ge nna ke dino tswa ke potela kere wena o shala ka kwa o le mogonyana o molongwe a tla o tlo o dumedisa e mela gore ke gopela 10 rand a e mela gore ke gopela 10 rand jale moruti re a re mashonisa ka re jo kore ba ela ya gore ke gopela mo mothong e fedile ba ile mashoniseng jwa re tja motheletsi wena mashate thobela FM
6: hello
0: ra locha
6: leka
0: re bona ra le
3: tswa ra lena
6: eh awa le nna ka na mo busu
0: ah ah ra locha
6: eh a mathata ka motho ya magolo ka maka
0: yo
6: ya a ke ya magolo le batho ba gona ba ba sapela ba merokoni ya go makereselo le mo dula le yena o futswa ya kuwa ka na se ya ga nya ka nka yona a ona ntotlo e bulela go ba ke nne majwaleng le go nne re kana mo ga mathata o tshwana le yana wa ra ema e mara ka ka ra wa re bo pa fa re tshwantse re make something a wa re shitera shem le kapetsa bana di machoniseni motho wa tloga wa tloga sepela shi ya bana go di kamuka
3: ya
6: ke mathata re nna go lona vele le community ka moka
0: Are re le kwele ba di ba bushback reach arieng le akwa taba tshe u ka mkana ga tsona re tonya ka go kwa modu wa tsona re bone gore na dikara rolla jwang gona ka kwa tlhabirwa ge rolla pelo e gatlampana gona le di bolle di tshe malwa ke neng re di ba mola pele mola go bollela ka mathata e leng gore a lebane le bona ba dudu ba gona gona mola mokhala ka tshe se tshe bo muruti ba boletse ka tsona are tshe mothele tshe yo na mashate thobela FM ra lo tsha thobela FM
6: Nigai
0: rona ga le
3: bona rwa lena
6: a re hore khale ke furuwa ke le ke be ke ngari
1: a o nqase
0: eh ngale la
6: ke na lo le la ga ba tlo ba go la ba tlo ba
0: mm
6: ke ya di dile mo rae ba la ga tshupa
0: mm
6: so a ke tlo ba re re tsapo ai boe
0: mm
6: ba le ba tlo ba di go la ba tlo ba e ba ba bo mang
1: baba to go bula mang
6: no no na ke lo yo ba se lo ba bula ai
0: papa re le kolela re go shisha re le bolela ka tlhogo pelishona re ne a misonye re tloga le kwagala e bile le bo murutishe ba ikgwatha kgwathile gore ka nnete ke bothata bo bogolo a re bolele ka iueng magagesho ba di ba bush park reach re bolela disheng lena batho ba ka kwa maotole ka kwa go la ga boelang ga maotele maotele a mwaloro batho ba modimo batho ba maripe batho ba ka kwa setlhake ba mmoleleng ba ngwaritse ba maboke a rieng ngola ba rola pelo foundation yeta re tle re bolele re role dilo ka moka re kgone go fetoga re be batho ba ileng gore ke ba ba botse ba ileng gore aba imelega le ga teng mushate thobela FM re locha
1: Mm.
0: 0860000245 ke melo re le tshea gona re tle re kwe gore na e ka ba le rena le re litemogela eng gona ka kwa go la bush park ridge mo muruti mkhomong re batametsa ba ditaba re sa tlotse ya batheletsi ba rena o ga wa ga mkhomong re no tshea o mongwe wena mo shata thobela FM
6: matsa bona sabeng
0: ra lo tshe papa dia
3: tsame
6: le tsugile botse le flego
0: tse re tsugile ra le ena
6: awa abe ya go bola ya batho ba nna mona re nya ga botna e togo ya ti
0: mmm
6: le ke go di le mara phetjo yona go gore
7: mushwa ga ba rena ga o tshentse mela o thelo
8: mm
7: o ka le belela re ja mogopolo re bušetsa mola mengwa go nyela mushola o bo lwa mannete le porisa e be ba le respect e ba le khompa le porisa be le khono lata motho le le wa ga nna le porisa ga le sa khono lata motho le le wa and le taba di tokelo wangwa go di ba re motho a bola ile o ne tokela o ka kira lawyer a ile mamma o yena a mmola ile go hane di tokelo na mushwa ga bo rena o e male ba sing bua le ga re nya ke re tshentse mola o theo go re mela o theo e be strong monarchy o tla bona na ge ke di plan ga se be ke ntse ka bona o ka lebelela mushula magwa di plan je tsa mo hutse ke ntse ka mkhoebedi se gona nna mara wa ile go thoma go busa mushwa ba re ngore ne di tokelo di plan di ba gona
1: Tate diale re le koile ra le bogata.
7: Thank you.
1: Are
0: tloga re le boga a be le magagesho e re ke ya le so meti ke nako ya hore re kwa ditaba ja iriye re tlo ba rutshola pele le ba rola pelo foundation bo mo rutin thabise ngwe pe rena le bona gona ka mo ba di ba push back ritse bo tsanang le jang re bolele le lena ba letse bang le felo lela re bolele sheng gore le tlo ja di ntshi tlhabiro tse ke di tsebang ka bush mo gane mo ka re ke tsebana le batho ba bush ba bantsi le rena ke nako ya ditaba.

0: akere me jiri si puma yena re gae ko jane monate ka nete magagesho ra leboga lena ba ile re gethile go theletsa thobela FM mso so iri ke senyane fela mo go tsha go yena iri iri ya le someti ye magagesho ditla di butjije re ya ka go gola bush park reach mo elong rola pelo ena mbile re leboga modimo lo go potse magagesho ditaba tsa lena dikwagetse tlang tlang re tle re di boledishe tlang le tle le botse batho ba elong gore ge ba le ba buditse tsona ba tlo nyaka go leka go tla ka tharollo go ba mhlomong ba tlo kgona go le thusa ka tharollo ntle le gore ditaba di feletse di tletsetse le naga ke ka go gore tsaba go bolela ka bakala gore ditaba ene le go tlalatlana jole go buditse rola pelo wa seba gore kenye o buditse mmago ditshaba o buditse batho ba ile gore ke ba magonthe mahala hala magesho mathata a maima a magologolo a gore re tsene ka ra dikoloto nakong go ka tla re ke a ya ko o nyaka batho ba e leng gore ba nyaka go ka o thusa ka ona gore o tswe ka gare ga tsona o ka feleletsa ba re itshetse ntšha se sengwe ebe mara ka rola pelo foundation o duo ya o fitlha wa tea magang le bona wa bolela le bo moruti moruti wa nna a ke nyaka o bona monna dipafo a fetsa e monna dipafo a fetsa ke re tlisa ke na le dipafo ebile ke je tlhano ka gae gomme e tlang batho ba ka kua gola Ekenhoek e tlang lena batho ba gauswane ka go ba ba mo gauswi e tlange ke mahala hala hala hala hala gore be gona ka kwale re rata go tshwela pele re tla go lena ba theletse re le tshe re kwa gore na e ka ba le gore na le reng ka tsaba ye moshatse thobela FM re a locha ao batho ba modimo 0860002452 ke melo re tla le tshe gona ra kwa gore na lena ba dudu ba Bushbuck Ridge le reng ka tsaba ye moshatse thobela FM re a locha
1: dimela ga ke
0: ra locha papa
1: Dekai.
0: Re go nara lena papa.
1: O kae ni mme muruti moepe.
2: Ra go na re go na papa ke na le lena ke nna o le tsogile.
1: Muruti we.
2: Tsobela.
1: Ngo ye push pa glitchi o tsi ya bo rona tlo ga matho. Ga bera o kwa go o be a kanya dilo e ikuru ba tsa gore mudimo ga o tloe. Ngo e kwa push pa glitchi ne o rera le nkola mudimo. Go tsitseng pitse di ba aparetseo tla tloga go batho ra go gopela ra go seba re ya Bushbuck Christian ne le fasile ga le sale ka mogola gale le ne me utlwa le a tlhaga ya kua motlheng mo tlase ja tomola me utlwa go boatla mo go rena gona e tomolwa wa dula fase o iketlile ka ntlo la modimo ra bo leboga
2: re lebaga kudu tate re lebaga kudu modimo a re eteng pelehle re lebaga le dithapelo tsa re lena le mantso a mabotsa gore tlhotlheletsa
0: Ralebo ga re tloga re tsa motheletsi mo gape ya shwena mo shate thobela FM ra locha
3: maore
0: ra locha buti
3: maimela ga maiba masutya
0: ra lamoge
3: bona le ntshwa ba re ntshire ute ya ol ba thona jwa le a re sa gore a khone go sia hore mo yo wa re dikisha o ba go dire ga nne na ke kwa go bolela ba gore thapo ga e bone ee e ka ne o bua thapo mara e ka sebe tharololo ya go ya go ile nne go na le nto ngwe ga re ka tse bana mma go rena ne gore bana ba modimo and-e mo lefaseng ka moka re kopantšhaka go a nyalelana ka rena batho ntho le re a ikea ya ka dikerekeng ya magošing ya sechabeng ko re ba re ga o sa dikomiti tsa go tshwanaa ke bo maorena ba enka kwa bush ba bolela ka gore le tsebe a re tletse moo ka moka re bana ba modimo ka moka ga rena and-e gone jale nna ke nna mamang ke nna mamang gone jale gona mo bush mo o na le mongwe wa gamadimela gona mo bush ntle e ka tlaba tharolo engwe re a tla re le bana bannyane ba tlang ra ba rutang teng ba gola ka yona re bona ore e ka tlaba solution e kaone tapiona re ka nwe ka no go bua yes mara a go bone ga ba tharollo ya go ya go ile nne nka se pedi se no go yesa le lena nana
2: ke nnete
3: ke re ka no ruta bana ba rena gore bana ba ga le se go mo nyamane nna le yena re re tswala mo ba ba go la ka mpeu bana ba go mo nyamane ba tsela ba ga maimela go go tsena na nne tena ga ile e ya ba di thapelo ka mo ba go shile bona ba ma go shi gore police ya ba sepodisa ra kwana ka ntho ka
4: eteng
3: re bona o kare ka tla ba tharololong tseng o bona monnela a go dira ngata a di dira bana ba gape monna le ebe le moporofete o mongwe wa batho ra mosia ga nyane ke kwele maloba mo o le bolela gore monna o rile naga e tlo aparela ke lesifi re na ra lebelela lesifi la bosenyi ga lesifi wa raeng ba ra tsona ke re di bonang le gono seporofeto ke dika le di ena ge re ka kusia seporofeto ore se reng re tlo kgone kusia dibitsentsi gone bele naga e ga o ka bala timothy wa boraro mothaeledi o e bale go thoma gone mo letsamaneng ya mathomo e ne o bolela mešha e rileng mo go yona gore mešha e mebe ya bofelo go tlo o tsamaya baka mathata maore
0: age re le kgwele batlhomphege re a leboga re tlhoga re leboga ka nnete moshate thobela fm re alocha
4: masuke a letlhabiri wa thobela
0: re alocha babaleso
4: batho ba bore nanke ba seka ba tseya taba ya gore batho ba tla bolaiwa ka lefatlha ba seka ba etseya ka lefatlha taba ya hampala e sa tlo bolediswa nako e telele-telele-telele ebile e ka nna ya sebea ona e ka nna wa diragala gore e seka ya ba ona ka gore e sa tlo tlhakanelwa e sa tlo ya bathong e sa tlo tsamaya
0: age papa age le nyaka go bolela se sengwe mabapi le taba e re yang kwa yona ya rola peloko kwa go la Bushbuck Ridge le nyaka go bolela se sengwe ka ga seo ka dintwa tsa ka molamagaeng ka mola tsa ka malapeng
4: batho ba bo rena nke ba leke ka mokgoba ka kgonang ka ona gore ba fe ba rola pelo taba tsa bona ebile re thabela taba ya gore rola pelo ya Bushbuck Ridge
0: age ra leboga botate leso o mongwe mothelotsi wa mafelelo sona mošhate thobela fm ra locha
5: sese bread
0: ra locha
5: lebolela lefatshe tswa baka matshabasamajatadi ka mo
0: ra lamogela beso
5: e nna a ke nyako tsena mo topiking ya lena tsatsi le gono ke ra gore mara mamotlhe a re iphine ka seya le moya tsa lena se kwale
2: ao nxase
0: le mo kae gae
5: re mo seabe sa majatadi mo maseabe
0: ke motho ko efe
5: fighting ka marapiane
0: marapiane kwa o ra le kwa re ba le theleditse
2: ba tla ilukisha
0: ipe mara ra thaba ba bedi ba bararo ba tsena ba bolela ka se re bolelang ka sona gore ba tloga ba re kwa ga botse gore na re bolela ka eng rj wa mafellow shona moshate thobela fm re a locha wa o ne motho mo aga tlhabelwa ar thumathumeletse
2: moruti ge ke theleditse tato la boletseng ka taba tsaka kwa Bushbuck Ridge gore magarebe sia bo mmashiba ba tsere dikarata tsa bana tsa sasa kore ba tsere nna ba mphile matshonisa nnamile gona mo moruti tharolo e ka bang ga botsebotse ge le lebeletse go a kgonagala gore motlhomong le ka kokota ka kua go ba sasa la re koreng le re felegetseng
6: ga botse fela go nyakega bona gore baye ba gale taba ye kudu-kudu ka lebaka la gore re bona masheleng a sa šomela mošomo a swantseng gore a šomele
2: onakennete
6: ebile ka go fetišiša re bona go imelwa go na magoketšega ka gore gona mašone sa namile gore dinamane di ba gona moko go thusitše fela dinamane di ba gona jale e ba kamela ye o e namelang bophelo
2: ka moka
6: ka gore o tšea 500 namile poelo ya yona ya dinamane ke half ya yona namile kgwedi e tlang oa shota o shota le go
2: fetaela
6: namile ke tsela ya bophelo jale a re boeleng taba ya gore bomme baka nto shake dikarata nto ngwe ya ileng tlhoba boroko e kosa ke dikarata ka baka la gore botsebotse tšhelete e le go betšha kwa e ya betšha namile ge motho a seno kry-a tšhelete ela ya sasa ga a sana selo ka lebaka la gore o ralokile dikarata ka moka ka yona o gapeletswa go adima tšhelete ya bana ya dijo o namile o wela kae matsogong a mašonisa batho ba sasa re ya le gopela re le ba rola pelo re gopela perekišano le lena tle ke mošomo o mobotse le o dirang e fela gopela gore lebeng le bonagale ka kwa Bushbuck Ridge re thuše go gala taba ye ei re e bona kudu-kudu-kudu e kotsi ebile le ka tšatši la sasa ba abelana tšhelete le papa ngwana ke 50-50 namile
2: mosadingwana
6: o kae namile tate o tšea ye wengwe ya madileng mosadi o šala le 50% ya gage ka tšhelete yo mmušo wa rena o rileng a re hlokomeleng bana re alla man
2: pele ye nngweši ya gore tlhokego ya mošomo
7: e ka nnete ka tlhola mphirifere ka gae
6: tlhokaga ya mushuma ga ya swanela go tlhola mphirifere ka lebaka la gore nna ge le ka gopola botse ke mokwala kwa tshe go ba ke advocate kudu ya gore bophelo ka gae re ya thushana ke advocate kudu ya gore motho ga se chelete la tsaba mehleng ya gale e re khwetsa ileng go bane ka gae ga borena bokokwa rena ba ka mashimo rena gona go ntsha dijo ke re gona go di ja ka gae ka gae bo khwetsa ile go bane le ge tata sa bereke a re tsebe di goka gogana go ba di garuru ke o di tlishang ke gore tata ga bereke o ba sa tlompiwe ka lebaka la gore ga a shome re bua la tabeng ya bohlokwa ya gore batho ba gesho a re ruteng batho ba borena ka skills development gona le tsebo ya di matsogo ya meshongwana yo ka itirilang ka matsogo gona le tsebo ya dilo tse o ka di dirang gore o tepele tseno ntle le gore o ka re to akang hira batho ba gesho re ya paka dikuku batho ba gesho re ya dira dikerese re ya rekisha batho ba gesho re gona go hlokomela ra bana ra bula dikreche
0: batho ba gesho mo ruti itsarenya na mmare re boya go le
8: re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o ona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tshetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSPA dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
9: E ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsAppele hae go 073-097-6335. O latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray. Always giving more.
10: Best deals ever.
11: Now o nyaka go tseba ka seo botlhe ba bolela go ka sona. E ya ga OK Furniture gona bjale. Go khotsa ditseketso tsa kgolo tsa 1300. Ga o reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy. Ga bile ke 4999 fela. Le double bass setter ya Vita Sleep Zambezi. Ka 3999 fela. O seketse 500. Dintjola ka check out ka gone ka go fitishisha. Ka lebenkeleng le online. Ga OK Furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026. O ya ka melawana le dipeelano.
12: A lokolla maatla di pilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nyaka ditjone tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go roma tsa fatse bo wena mengwageng yotlhe. Di pilisi tsa Prosidin di thagase ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e shireletsa mmelo wa gago kgatlhanong le go tshofala. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemiseng ka moka. Re isa re Prosidin, ga se Prosidin.
13: GBV re rarolla dintwa tsa ka malapeng mo go sedibeng mo shata wa tsebo le boithabiso
7: kona bele betsotso ke matsume peripedi re tswa irinya le summiting ke re a garitlela bathedi revolution le mo rutin thabiseng wepe ditsela di libile ka kwa bushback re tshika kwa pere sa be re sa bolela taba fa pele re tse ba papatso mo rutin re bolela gore na ka nnete nnete tlhokego ya mošomo ge monna goba mosadi a sa šome ka lapeng go ka runya dikgaruru ka mo malapeng
6: mehleng e re leng go yona botithimi go jalo mehleng e re leng go yona go senyegile ge batho ba ipotsa gore goba ba rutana ba re indoda must go senyegile ge batho ba latlhegelelwa ke lerato la go šomišana mmogo ka mo lapeng ebile ka go fetišiša go senyegile ge batho ba ratanela le batho ka lebaka la seo batho ba nang le sona motho ga a sa lebeletse gore motho yo nka aga le ena nka phedišana le ena re ka ba le lerato mmogo na motho o lebeletse gore aowa go na le tabakgolo e le go mogodu o tshwanetse gore o fepege ebile o šilege motlhang monna a se sana go kgona go tsoga go ya diperekong bophelo ka gae go a fetoga le lena le a tseba re tlhware le mo moyeng ga ntshitle re di kwa ditaba tshe basadi ba re shona litlile ka maikemisetso a go aga malapa go ba litlile ka maikemisetso a go hula na gape go na le mohudi wa ka go ntshetsang sithunya re a tseba mowe go rawa ye ke nkunzi mara gona lo mong wa tlang a sega na mile o wena o tseba ile go reng o futhumetse ke lerato ga ntina awa o dutse le mohudi mo tlakodishi
7: pele muruti yo mongwe o ile a botse sa rena e ka ba namile muruti bo muruti nthabiseng wepe le ntshwa fela ka dipia ka ntsho tsa rola pelo go ba rena re ka re le kerekeng ya rena go ba re le motseng wa rena go ba re le kgorong ya rena kae kae ra le bitsa latla
6: batho ba gešo re bitseng le se ka ba le gore lebelelela kua ande ke a tseba gore gabesebose ntho ke tlo e bolelang ke nnete ba na le go ntebelela se se bretin kudu-kuduma mafaratlhatlheng a ke re nna ke ratang dilo tse di botse ba no ntebelela ke le mkopinyana ba re re ka se mo fitlhelele mosadi batho ba gešo ke motho wa lena re bitseng le ntate ngwepe re bitseng ba rola pele re bitseng e reng e tlang le re thuse re tle re ageng rena ga re gane go ya felo ga re gane kudu-kudu gore ge e gwatha community ya rena ga re gane dipoledišano re ba le tsona e fela ke a gatelela dikereke re bea pelo ya rena go tsona ke mo e leng gobane ge re tla dikerekeng re a ikokobetsa re a theoga ebile a re gopele selo ka lebaka la goreng re tseba gabesegotse gore maphelo a agega kerekeng e re ka se baswari e sa le ba ba metsana ra kgona go koba ba gola namile ba latlhagetse ke ntwela ye molitsi wa rena beng a letša mo ka kwa bush ba kritse bare ga re ka lemoga gore ka moka re batho ba modimo re tlo feletsa re fana tlhompho ebile re kwelana le botlhoko gorong ke efe kapa efe re bitse Department of Correctional Service ba re biditse transport ba gotlhe mo re aya
7: bele mola mararankodi ya dikgokaganyo moruti
6: mararankodi re gona ke rena ba rola pelo gathering ke kwa go Facebook ge le ka sepelala ya gana kua go TikTok le tlo nkhumana ke nna Nthabi K Ngwepe ke fela ke ba latlhelela dithuto tse dintšhi tse di ka agang maphelo a bona le go aga malapa a bona ka kwa go Instagram ke nna Nthabi Seng Gatla Ngwepe goba Nthabi Seng Ngwepe Gatla ke motho o tee le nkhumaneng e dio ba ntimeletse mara o ka re bona e re gatla e re ngwepe o tse gore ke nna ke aga ande e gokaganyeng le rena nomoro ya rena she ya mogala 082 504-2027 ke boeletsa gape yo nngwe she nomoro e re 082 504-2027 ra ba le 072-906-4451 ke nomoro tse o ka re khumanang mo go tsona ebile ka go fetišiša batho ba gešo re kemišeditše re thaopile go thuša setšhaba re kemišeditše gore mo le nang le tlabego gonatlhe le tsang nomoro ye nngwe gape e gona ge re ka nwa mo mafaratlhatlheng re a di beya dinomoro tse le re humaneng re tlabe re le gona ka kwa bush bakritch re tlabe re le councela apostle SV Temba wa gona ka kua metseng ya bush bakritch motlanka wa modimo o tlabe a le gona le yena baruti ba thulo yela ba o e leng gobane ba tlo swarišana le rena morero o le mošomo o ba tlabe ba le gona district commissioner wa rena wa mpumalanga o tlabe a le gona mme wa rena e le go mmeyara wa rena mme Lydia Morwane Zitha o tlabe a le gona gona ka kua a ena le rena gona ka kua rola pelo ba gešo ke rata gore ke le laele ka mantswa go tsenwa mahala mahala-hala lebaka la gore o gane go ya go fuiwa tlhakodišo lebaka la gore o ye o role pelo lebaka la gore o ye o bolele seo se ka thibelang gore go sasa o tšee bophelo ba gago goba o ye go sasa o bolele seo se ka dirang gore wena le molekani wa gago le rutane goba le phedišane ka tsela ye kaone e ka ba lebaka le lefe metlheng ye re phelang go yona social worker e ba bangwe ba patedišhe di-psychologist tše dingwe di a patedišhe e tla mahala fela ga gona selo se o tlo go sentšhang ka potlong ya gago ba mongana ba tlabe ba ena le rena lonene gape-gape ba thobela FM gona mo sedibeng ba tlabe ba ena le rena flesha tša manyalo o tla ba ena le rena swafo tša manyalo o tla ba ena le rena khutso malete o tla ba ena le rena Mercy Mangele ona ka kwa bush bakritch ke sese wa Phalaborwa o tla ba ena le rena Gospel Cylinder o tlabe a ena le rena ka ao mantsho re re a re Hlaneng, Bushbuckridge College View Sports Ground, la bohlano lona le la di 25 tsa September. Re re yalo, re re lena Tharazimbi itukisheng. Ka di 23 tsa October re gata lena dinao, re tla be rena le lena.
7: Be ke sa e khantsa ka lena moruti kere, e sa le re sepela le solo le la rola pelo. A single la re ge le fetsa go ya mafelelong ka bona skotolona sikitima kitima ba re latlhelang ka molatlhelang ka mo ke mahala fela itlang ba ruti ba bantsi ba idira muruti ba kitima kitima ka skotolona
6: mishumo ya yona e buimanyana mo dipotleng ene ba ba gonang ka nnete ba ka neela e fela ga ba neele go tswa dipelong tsa
7: bona
6: e se gore namile re re a le lefisha
7: e re le boga muruti ntabiseng wepe a re kopaneng Bushbuckridge ka la botlhano na le nna na o la sidibe le tabe le kgetile le ga tshale le gona ka kwa re le bo
0: re tloga re le boga ka nnete re ya le boga ga ba le metso tso ke masome pedi senyane fela go tswa go iria le semete re ya ya ka kwa Bushbuckridge hey ba pulana ba tamelang ba tsonga we tlanye go tlabe go le botse go tlabe melaitsa wa tsa king ri o rwala re katela mo re ka katelang ga re fitla ka metseng ya rena re tla ra gona go ka le bana le bophelo bo ka bakana re bona fela fela o le noshi o sa kopane le di foundation di etsa bo rola pelo o ka se bogone o ka no tlo re bophelo le ntwa bo sijwa le wa ra wa bophela o bose fela a ri eng gona ka kwa Bushbuckridge re kopane ngona mme se sema sema mararo fela ngo tswa go iria le sumete re ya go puti re ntlhagolotsa ditaba

0: Na ke tla bitsa mang papa o ile ka monga wa seloka.
1: Papa ba ga.
2: A ke na Dr. Masala anelena Masrem ba re papa o kae ra leboga magagesho ra leboga lena ba lutjile rena. Ke selo se se lang ke bana ba bantsi ba rena papa o kae.

0: tino go liano lete go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano e o tshe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Swaipa o be monyetleng wa go tshopasetse ka sa gago sa di-billwards tse 3 million kwa Boxer. Reka Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4 kg ka 159.99. Mama's Rations 4 kg ka 149.99. Khwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.
2: Kama tati a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela skim sam ka 7:30 o zalo ka 8 le generations legacy ka 8:30 le bela code ya lena meola le tati yeo e bontsha go TV go mme o tsanele ka WhatsApp go ba ka USSD e ka ba wena khotsa a time le data le tati le lengwe 10000 rand beke ngwe lengwe go ba o thupe mo phutso o mogolo wa 100000 rand o na le milawana le dipielo bogela o fenye le SABC 1
3: Nchabu khwari bia gago bialo ka siapi le spa khwetsa phokoletse ya go fitla go 80% ka dishumisha tsa ka kitchen in tsa Nutrifresh go reka ditjoletsa tsa go tswana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o buloka 7 rand ka rewards card go ba 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 o buloka 10 rand ka rewards card go thoma ka di 22 tsa September go fitla di 6 October ke stoko sa lona ga spa fela gona le dipielo
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Nao nyaka wa aga yore ka professional empa o tsebe di nyaka go ba di bitsa bokae. Via project di atlenja o ka pila material ya calculus go kgetha ka mogwane. Kgetha go di gabisa 20 tsa mahala le tsa go lefela tsa go paver tsa go tile le tsa go tshosolosa. Gape reka plane wa aga dintlo go mo khumana le pila ya material. Ka metsotso khumana le nalo ka mokala ditsholetso tseo ka ditlhoka go projeke ya gago ya go aga. Etela cashbuild.co.za wa aga botsana ka pila ya material. Cashbuild.
6: Nna ke go tena.
7: Ntena go tsana le lapelong ya ka baka la gore ke a go bona le wena. Go gatlho ke bopolimpi bya monna wa gago.
6: Heban.
7: Wa ile le so. O le tha la thaba ka go robete bile mafelelong o tshabile mo matlhakong.
6: Aw,
7: le happy now.
6: Aw, nna ke a leboga. Ke le gore ka nnete nne tshabile. Re leboga yo go di modimo. Pele fa o le sentse gore se dire ngwana na sekise saka. Se bonolo fela.
7: Ke eng sona seng?
6: Le bana ka yena pokoti. Japes ne ka tsona o se go bia laboraro le ka kotara pele ga iri ya seswai wa hlakung o se go bia laboraro le kora to 8
8: re le bogatle ba theletse re le bogatle tswa lena go thoma ka iri ya senyane go fitla ga bia le re sepedishana leto le mogo le re theleditse le ka moka ba ile go gatlitse ma molane o le la sidibeng
9: ka go ka o tse khabira o se sa go tsena ga nuti re kwele lena buti ka kuwele re ba re a le gone go kwa se ya le moya ga botse le a shutjetjwa le kwa e kwa galela fase le motheletse mongwe shwana ka re mke se se ro sina rata u a bolela gore ka kwa gore la ba Randburg e le gone ka re ba itemogela tsimana yona e yo le re no ra gore e ka re modimo a ka le thusa dilo ja sepela ga

0: la gona gore go apele a tlhaelo
1: e
0: le ba botseng gore ke re ba tlhaelo ka bakala gore ba gone go rekwa
1: a o
0: ba tlhaelo
1: e psa ba re tele di tika kwa ba go lo batla di tshala morago dialoga batheletse rena re katakata fa re suthelela tsa bagolo mokonosi ya gore e ile ga mmogo le o ratile ke kana bjale ka motsweletse rena re leboga Prudence Molekwa Magongwa ke yena motsweletse kwa lenaneo le la sedibeng re a leboga se seprudi namile re a sepela gadi o siela o swetse
0: ona ke swetse motho o thata a bo gona e namile tlano re mo montshegareng re sa letile re sa beile tsebe ga botse malemotlhabira o ne le leeto le ane le lona go sasa ke letšatši la bogwa kere bo malemotlhabira tlabe ba apere digempe tšela tša bona tša go bontšha gore ba ba tseba ke dumele ke a dumela
1: tsona tšela re reng ge re di apere la re gore gare mosadi wa
0: ntsheoneleroko
1: ya gore ba regane mane bathongomarenyako
0: ka utswa kwa molomong wa gago a se lena ka moka ba le diaparang ba e leng gore
1: lea se rena ka
0: mokaempele pele re tla bona ka eng
1: o tla bona kang o tla bona ke sepela le yena apere ya go tshwana le yaka ya ke sepela ke nnoši a gona re lebogatlhe batheletse re a kokota ka kwa motseng wa matlhakong se slebsa dinotlolo di tshwere ko wena nko re kgorane ya matlhakong o re bulele ke tshwantshete tsweledi ya matlhakong re a lokile mabane letšatšile la masomepedipedi le kgone ke letšatši la masomepedi tharo letšatši ka mokata
2: nako ya go thobolola kgopolo le kgono le re go beakantšheditše kgaolo ya bo2e nne makgolopedi masomešupašupa kgaolo ya go beakantšhwa ke rathabeng mike modima ra engwalelwa ke kz katlazungu mahlangu motsweletše metšhineng rorisang satheke motsweletši le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo isaac selo mašila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono makgolopedimasomešupašupa 4277
3: sho madiboseng
4: heban
3: maka epe ya mmale kwa ka nna
4: hebanna en then wena o tsogole jang le kgone
3: ke sore bang yo koreng
4: o nyako mpotsa gore o mo o tla mo restaurante o tlela go mpotsa lotse o di bolelang
3: ke santse ke tleleng ka re wena go a tshwana le ge re ka kwana re drowa plan wena wa change masneneng ya cold masneneng ya hot
4: ai man bekele wena o di o kora o košiše ge dilo di change tša amogela gore dilo di changele
3: okay all right okay job 7 ke eng e ke sa e frostaneng
4: mogona eno wa gore ke nyako re tše dilo slow wa bona
3: slow ko top 7
4: ona a kere jalo papa ka gore o sa dula kua toropong o ganeletse go a nyako o tla gae and then re swantse re iketla nthela e tla gae re kgone go bereka dilo ga botse wa bone and-e le gona ka mo mama le yena o le ke iketle ka baka la gore a nyako gore ke di ya di-flopongoša
3: so ka style se plan ya rena ya go kgawata dae mma batho le ngwane ola gage e badile
4: ema pele be ke re a re emengyana ka eo ke sa lebeletse situation monna so ya wa bone wena ke tlo go botsa ge dilo di le shapo
3: ande time la gago ee le lona monna ke be ke ena le lona kua masineneng
4: and then
3: ai o na le ditoritoro ntšhela ka bobisa o ka re na le mmišhineng yana o nyakang go o tshuna
4: and then wena wa mmotsa goreng o jumpišie
3: a se jumpišhe ke ne o motšhaela gore bona ncoso e ka se phele do or die
4: mara pekele o santse o bolele lotse monna o lemoge gore namile o lemošitše papa o tlo kgona gore naganela
3: e mona be santse ba ke tshunneng gape dimane o le a redi gore a ka sawa ka labedi hays
5: ngwana
6: mama bona nakane o tsena o nyenyela monna ebile o kare o bona dilo ja botse
3: sejalejale sa bakone o tlhaetso mogolelaore moipsine o re ipsinneng ka ona kua setetiemo sa mahlakong be go no shotha wena
6: mogolelaoreng ore ke edi boitshwarela kwa kwa koša le kwa bosenyo ba koporitile sa re le yatsika ke setimela
3: fara jale ka hwetsa pelo ya ka e sega botse ka re e see ke no bua kue mahlako setetiam a sanka ka tla ka go tlhola mogolle ke ka moo bonago ke e tla mo ke rena di a jwantša ga
6: letelkoloaka eta gore di dia jwang re tla reng wena ka baka la gore ge sete re leiwa le re uo re mepipi ka mo ka yana
3: gapaedia
6: e
3: le
4: gore ga botsebotse ngwannyane o mogaja tsotso o dira jwang wena sejalejwa ka gore ke kwa ba re o napile o tšere phetola o itirile pheta ya gagwe o itiile panta la phetola
6: mothithi ya ena ke ena a nang le phoso jono jone mosimanyana a ditaka a ka se kube mosadi kae gane ena nke ai ba le phoso ya edia
4: a oaketsa sejalejale sa bakone mo gona ke re oaketsa nna ngwana a maišane
6: ka baka lae
4: o raya gore tsotso a dumele mma bathwane mo tlela ka mpa a go šhekama ka gae a oa ka fetsa
6: mantiso nka banna bona ba dia diphoso ba tshwarelwa le ena a tshwarele mosadi yae a se ka ngwetsi ya mosadi a re a name a sepetse jale ka baka la gore simowe o tere mosadi yae o rile a toe o išitse ga ka diselong ke a
4: ke sa gana nna ngwana magalane a bophaue
6: oana
4: mosadi le gale o no ile masa motshela sejwalejwa
6: a wa se ka mpotsa taba tsa gale nna ke o botsa taba e le o reng tsone tsone a koba mma batho kae ka baka la gore ka mokgwane o ke ore o mofile phetolo
4: gape wena gane jalo o swantse o tseng matsheko o mme fase o mmotse gore matsheko ngwanaka mosadi o lafo o tletsa serope
6: ngwana maišane nna sejalewele sa bakone ke e boletse taba eue hei e ka ruiwa wele ka ngwana nna ke tula kgona gore wa ke banenyana banekwaekwae
4: wenaaaa jale tla ko go botse mogotsi ditaba ge di le so dinyaka nna le wena a re rwale dieta sejwalejwale re tsane re phuruphusa ngaka yeo e tlang gore fatlha re sela ba reng ke motenwa mma batho a tenwa ke phetola a tloga
6: nketse o sana le ngaka ana mo wena ana mo mathakong a re tseruri wa gane re botswa ka difatea
4: ka
6: etaratalana a bona gore na gane re tadirwa
4: sejalejale ke re a re tswe

0: Bro John John, wa matlhabona bona ke a jabula time ya ka e tlilong bona wa tseba ke thabile go thaba go thaba ke thabišwa ke melaetse e ke ikuleng go tswa gona e mebose wa tsa keng a ke a tlhakatlhakana
1: o thomile lo ore Brandon
0: bananagane bjale go le ora go tsena kae John John le gona le ge ba re ke ya le orang ka le ora nako ene
1: o le bjale wantorela man
0: o bo thubega lebaka lelapa ke ntho e le gore sentse o re ye go thagatse mone ebile ke shetse ke gotse ka tselae o di o tlagala ga ke nnete batsa ba ba boletse ba re re tlhoge le go ne fofa pele moropa o lela batho ba modimo ka gore batla re ba re golola lekompo wena wa binela jazz John John
1: e banna nna ga ntho nyo koreng wena mone
0: ga ke bojale ka taba tja go lemma batho John John man
1: tsakeng no sore mfanaka mane akeole ash majai a matlhakong ela ka mo ka tsakeng everybody ko o tsena ka mo John John ge o ya ka mo mma batho go ba phetola jale a ke sa tsebe ore na wena o bolela ka
0: efai no sore braba ka sore man ka taba tseole ke di bolelang bona mare a kere mare John John ke ile ka go botsa one man that chair was peter wena wa re gonna gore e Brandon wantelela nna ke kgatha go gomona bona ma motho
1: wa re tlogele taba wa tsakeng e tlotoma go ntlhakatlhakantšha wena bolele ye ke itletseng
0: moole boa nna John John
1: no bone wa bona taba ya gore wena le mampane le dule nako e telele ka mogolegong ba sa le ya tlhole a ke go botsa nnete bokolo botlo le ntšha ba rona a gona botlhatse
0: otsakeng ešhe lena ya nthabiša taba e wa tsa kore taba go ne o dilwe ka mo John John a se yona ma
1: go botse bofana you must zip your mouth
0: jole o gore ke gomone jang ka gore ke taba ke ne batho ka
1: mone ke ra gore ge mapantite a mangwe a ka tse bore wena nako ngwe lengwe o kwane o tla feleletsa utswele ba kone o tla go tsakeng bapa ba dira setup gore ba ja di-drugs ba di bia ka kware ga lentrus la gago ge ba e tlo tsena mo basetšha ba di kgwetsa mo wena ba go okeletsa sekwemo so o se kwa dira so wena zip
2: yo yama kore ka nnete mola o sa le o monnyane ke ra gore o sa le ngwanenyana o jela thwana ga ka kere nke le kwentiti o nyaka go nthoga ke tlho reng nna ka baka la gore motho a ka setsa humane ka gae mma gore ke mathomo ke bona mogekolo o serate ka ga gagwe o tshwana le wena nkompotse
3: mobagekolo ba rata ka bona
2: go ne o tswa ka mo gae ke ya gama e forente se jwale-jwale ke napile ke lele tlhogona gaka mokgwa wena mo o tswang gona e o tswile o jele dipherefere jalo se ka tla di jela mo go nna
3: ea o bolela nnete wa tseba mma a re thabile o mpha stresse
2: o ka tshepa mma gore re thabile o re ena o nyako o sepela a tloele mosomo a ye gauteng le robert tswale wena jale ka go o leng mmagwe o ileng go mo fetola
3: ke tlha reng ka baka la rwang kwa gore ke re ke tlabeile ga botsebotse bile ke tenele
2: nna mmama bona ke re ana re thabile o a sepela ya go ba lekgosa magoeng ke tlhapile diatla nna ngwana maišane
3: o ka se ditlhape botse diatla tseo tja gago o le koko agwe
2: nna go ntse a kua ga lethebe ke re gane o tlo mpotsa ditaba tsa go aka tsela gane o ne o mpiletsa gore nna ke tle ke dumelelane nago ka taba tsa
3: jale mma ke nyaka gore o ye o boledišane le re thabile a tlwale mogopolo wa gago o wa gore ena o tla sepela le robert ba ya gauteng
2: nne ke se nna ke boledišane ngwana ga gore thabile wa o ba le sebete sa go bitsa nna koko wa go a re ke moloi e ga sepele ye go ba le kgosa
3: mara mma wa ikwa gore o reng mara
2: ebile tla ko go botse ngwanyana terene e o e otlelago o nnameditse yona ka mo morago ga e nape eme ke fologa ke mo wena o yao
3: o ka se fologe mma
2: ke a fologa

0: le bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o hwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya losomopedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mosupologo go fitlha la botlhano
2: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
3: oya
2: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka iri ya pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: ga e ba o tlhaetse ko o kwa tše dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
5: Dumelang batšheletši ba rena ba thobela FM ya lekgotlakgašo la Aforika Borwa ka moka lena gotlhegotlhe mo le re tšheleditšeng le le gona re a le dumediša ba geso o ka ba o le ka Gauteng, o ka ba o le Mpumalanga, o ka ba o le ka North West, o ka ba o le Limpopo, o ka ba o le Northern Cape, North North West, gotlhe mo o ka ba o le gona motšheletše rena le wena ba bangwe le re tšheletše le le ka ntle ga Aforika Borwa ka dinageng tša moše re a le dumediša le lena bageso le kgona gore tshwara mola o audio bouquet ya rena ya 185 ke mo o tla re khumana gona. Dumelang, nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite gomme ke sepela mmogo le o ratile Kekana ke ena motsweletši wa lenaneo le mabageso bobedi bja rena re a lotšha bagešo re lotšha ebile setšere tsene re kokota setšere le ka gare. Re leboga bao batlile go pele ga rena ba lenaneo la sedibeng Prudence re a leboga monetho ko wena o bo ba tsweletša le lekgono re leboga kudu ke bolela ka Tlhabirwa Mašupja aga bjale e re re tseneng magagešo gomme re no topola tše pele tše tharo tša ditaba tše re kgonne go di amogela tša go dira ditaba. Aforika Borwa e dula e tlabegile magagešo imaketse ka tšeo motho mongwe di direga go letšatši ka letšatši ka mononageng. Le kgono leno re itsogile ka ditaba tša go galaka tša gore batho ba lesometee ba letse ba bolailwe ka go thuntšha ka province ya KwaZulu-Natal gomme ba bangwe ba gobatswa go šoro kwa makhutha ka borwa bja Durban ka tikologong ya Ziko. Tonakgolo ya province ye uwe Thamini Ntulu emeletše ka bogolo ebile setša fitlhile lefelong leo la kwa makhutha go kwa le go kwešiša gabotse ka boyena gore na banna go direile eng e dirilwe ke bomang. Ba bangwe batho ba rialo ba re seo e ka no ba e se tlhotswe ke diphapano tša mekgato ya go gapa mo gofe goba bao ba phadišanago ka dithunya le go rekiša diokobatši. Manyami ke gore ka gare ga bao ba bolailwe go na le mme yoo a bego a ithwele a letetše lesea gomme le yena o bolailwe ao bana maphodisa a tsene fase ka dinyakišišo leanong la go golega badira bokgopo joo ebile mokomišenare wa o tšwa o swere e le go General Dimpane o laotse lesolo la diiri tše 27 gore maphodisa a kgone go nyakišiša taba ye ba be ba hwetse babolai bao. Re a boe
6: le kgono le Master V re na le Refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightis.
7: Ah, Master V, ga ke robale ke dula ke scroller bošego botlhe.
8: O na le scroller lightis.
7: Ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data.
8: Peko ya gago e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube Premium mahala.
7: Bjale nka e humana bjang?
8: E hwetšagala fela go VodaPay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele.
7: Ah, ke tla dira bjang?
8: Wona le dipeelano further together Vodacom.
9: Rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo ile gore ba re tseba ka la modise re le boga mang re se Standard Bank maimo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di grocery tse mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lo ene re topetse ka mo go sa ga go sefane go swala le rena ba ga modise go bula Standard Bank maimo account le hono. Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano.
10: Join a Boxer Rewards Club with tshine ka dikholego tše dingwe gape. Humana diphiwa fela tša go ikgetha tša mahala. Airtime le tše dingwe gape. Kola ka di-B Rewards. B Rewards e tee e lekana le ranta. Ingwadiše ka Boxer le hono. Gwetša karata e tee ya meputso ye o e hlokago.
1: O tšheleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Maloko Mashamaite.
5: tshwenyela pele maga gešo metsotso ya le gona ke lesometee go tswa go iri ya lesomepedi mekgato ya go fapana-fapana ya dipolotiki yeo e ngwadišeditšeng go tsenela dikgetho tša la 4 kgweding ya November ngwageng wo go letetše gore e ikgashe ka Galaga Estate ka Midrand le Connelland mo ba tla saena go sengwalwa sa maitshwaro a mabotse nakong ya dikgetho le go tšea dikano tša gore ba tla tlhompha dikgetho tšeo. Go sa le bjalo African National Congress e re e sa nyaka go dira boipobolo go kgorotsheko ya dikgetho yeo e ba boditšego gore ba tlišitše lenaneo la bona la bonkgetseng ba bona ka morago ga ge nako ya go tswalela e be sedi fetile taba eo e sa šhatšetšo morago gomme re tla bona ona ANC tla atlega leanong la yona na. Rakgwebo yo a lego ka industering ya di-taxi opa Josia Bafana Sindani yo go be go goletetswe gore a tlhage pele ga komišene ya matanga le kgone lele dipego di re o kitimetse ka kgorong ya tsheko gore ba mo thuse go thibela go tlhaga ga gagwe ka komišeneng eno. Sindani o tloga a nyaka ge go fa botlatsi bja gagwe go ka šutišetšwa pele e sego lekgono re kwela gore lekgono le mmošiši wa banka ya reserve ya Afrika Borwa lesetšaganyago a ka tsebiša go gola goba gola ga kelo ya tswala goba motlho mongwe go tlogela kelo eo ya tswala e le bjale e sena phetogo. Ge re boela mo tabeng ya Sindani moemedi wa gagwe wa semolao e le go Advocate Masuku o re ge Sindani a be a ka tlhaga pele ga komišene le kgono le seo e ka ba seo se go sa bolokega go yena o rile it wouldn't be safe for him. Ke tsopotse tsakane matlala e le go mogata Kate Matlala le Masete Makofane ba tlhele ba tlhagile pele ga kgoro ya tsheko ka ditatofatso tša go amana le go sesepetša dilo ga botse mo ebile gore kwelego gore bona bobedi ya bona ba file pedi ya diranta tše dikete tše masomepedi mongwe le mongwe wa bona gomme ba laetswe gore ba boye gape ka letati la 29 kgweding ye e tlago ya Oktoboro. Go lokile motšheledi bjela gona re a tshela bjalo
2: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
3: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana gwa latsela Ramohibidu gwa latsela Maribe wa pele abe go latsela kgošigadi Mpušo.
2: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
11: Major General Richard Sibiri o rakilwe mošomong
2: go tabakgolo ya Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.
5: A ditogile bethametsotso ke ye lesome4 bjale gona go tswa go ere ya lesomepedi ke semmušo bjale ke ne gore go lena ke re madumeši yao magagešo ka moka lena go tlhekotlhe mo le ka bale le gona re a le dumediša re tsene re tsene bjale gona ke ikgolofela gore aowa tša letšatši di le sepelela gabotse le phetše gabotse mešomong ya lena mo lešomang gona ka magae mo le leng gona madumeši yao magagešo ke a re a tshwerego le kgone magagešo šedi ya rena re nyaka go ilebiša go taba ya boetapele le boikarabelo bja ditirelo tša maphodisa a rena Afrika Borwa se ka morago ga gore motlatša mokomišenere wa bosetšhaba wa ditirelo tša maphodisa a rena Afrika Borwa Lieutenant General Shadrack Sibiya a tswelele pele ga kgoro ya tsheko ya mmasetrata wa Randburg ka morago ga gore a golegwe ka mošupologo bošego monna yo o lebane le melato ye methano ya go balwa ditatofatso tša go ruta bana thobalano go phaya thetho ka kgang le go thopa batho ko gore trafficking o ya ka moleledi wa maphodisa a bosetšhaba Atlanta Brigadier Atlanta Martin Sibiya o ile a robala le go ruta bana ba bannyane ba mengwaga letsometshela go fita go letsometswae go robalana go tloga ka mopitlo godi ya mopitlo goba go fita gona bjale mo re leng gona momo molato o šutišeditswe go la 29 kgweding ye re le go yona gomme ga bjale Sibiya o golegilwe ka kua kgolegong ya ka Pretoria ya go bitswa kgoši Mampuru taba ye e tla nakong yeo Afrika Borwa e setsego e lebane le bothata jo bogolo kudu bja ditlaiso le dipolao tša kgathanong le basadi kudu-kudu le bana ka gona putšo ye kgolo ye motlho mongwe re ipitša yona ke gona banna ke motho yo ana go le maemo a go lekana le a gagwe ka gare ga tirelo ya mapodisa a tshwanetse go sireletsa setšhaba ka mokgwa ka gona ka gona a lebana le ditatofatso tsa go tlaisa bana ke magato afe ao a tshwanetseng go tsewa go sireletsa bana go netefatsa gore boikarabelo le go boloka tshepo ya setšhaba go gona mola ka go le lengwe melato yeo e bego e lebantswe le mokomisinare wa bosetšhaba wa ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa e le go general setlhatlhe fani masemola iphumutswe semmuso ke kgorotsheko the national prosecuting authority ke bolela ka ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba e be ba laetse gore melato ye mene ya botshela molao wa taolo ya tshepidiso ya ditšhelete e le go p FMA iphumulwe ka morao ga tekolo ye e feteletsego ya botlatsi jo bogobogantšhitšwego ke bale ba IDEC the National Prosecuting Authority e boletse gore ka morago ga tekolo ye e fitheletse sephetho sa gore ga gona kgonagalo le ye nnyane ya gore motho mongwe taba ye e tle e isiwe pele ga kgoro ya tsheko ka ge e kwagala gore tsheko e ka no se atlega godimo ga molato o re bolelang ka gona melato ye e be e amana le tendera ya ditirelo tsa maphelo ya SAPS ke bolela ka maphodisa a rena aforika borwa yeo e filego medicare 24 tshwane district yeo e amanago le monna yo a lego ditabeng ke bolela ka bosmos cat matala masemola o ile a tswelela pele ga kgoro ya tsheko ya mmastrata wa pretoria ka melato yeo gomme ka morago moporesidente wa rena wa naga president Cyril Ramaphosa a mo fega mošomong ga lebakanyana ka ge motlho maemo a gagwe ka tshwanelo ba tshwantse goba a sa batamele le mo kgausi-kgausi le ditaba tsa go sepela dikgorotsheko bjale ka ge motlho mongwe melato ye e šetse e phumotse magago se semmušo masemola o boletse gore o itukišeditse gore yena a boele mošomong ka mokgwa o ka kgonang ka gona le semetse motho mongwe o boletse gape gore yena le lelapa la gagwe ba fetile nakong yeo ye thata-thata-thata yeo a bego a lebane le yona dilo di be di sa ba sepelele gabotse ka taba ka baka la molato magagešo eupia taba ye ga e felele ka mo go phumulwa ga molato fela the national prosecuting authority e re pego ya case assessment panel e tla fiwa moatlhodi wa IDEC e le go moatlhodi raulinga gore a lekodišiše maemo a botlatsi bjo bo ile go bja lekodišišwa ka gona ka tsela yeo molato o ile wa ngwadišwang ka gona le tshepidišo ya gona le tšhomišo ya molao go bona ge ba go bile le maitshwaro ao a fošagetšego ka letlhakore le lengwe sapu south african police union e re ge melato ya masemola e šetše e gogetse morago batho bao ba baka bago ba ikarabela tabeng ya sephetho sa go molebantšha le melato e ka moka yona ba tshwanetse go rwala maikarabelo mokgato wo o bile o kgopetse gore moporesidente Ramaphosa a bušetše masemola maemong a gago re tlo iša pele tabe magagešo le tae kwa ge re phuthuliwa ka yona monkemeleng yana ke feelefeele mo
12: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605g go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsa ye e senago mangoma metsotso o keta ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad x8b lte e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 mahala di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
13: na o nyaka wa aga bjale ka professional empa ga o tsebe dinyakwa gorwa di bitša bokae bja projeke di atlengšago ka pila material ya cash bills go tlhatlha ka mokgwane kgetsa go dikgabišiše 20 tša mahala le tša go lefela tša go paiva tša go tyla le tša go tšhošološa gape reka polane ya go aga dintlo go mo khumane le pele ya material ka metsotso khumana lenaneo ka moka la ditšweletšo tšeo ka ditlhokago projekeng ya gago ya go aga etela cashbill.co.za go aga botsana ka pele ya material cashbill
5: Mzanziwe, letela Lotto Jackpot Draws, la boraro le o ka bala sobaka sa go ithopela masheleng a Lotto Jackpot ao a ka nyedi tshego go di randa je di milioni tse masombedi tse fegolana thano ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bya ga go le semetseng bogela draw tshe la boraro le ka area senyana mantjwa go SABC o ka ba ra di milioni milioni yo mosa wa Afrika Borwa e wena. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baralu ki baswane chukore, babele mingwa kaya go feta, le sume seswa, ye le sume seswa ilo go feta, haralu kakama ikarabelo. The National Lottery, isipetwa ki ba size kaya.
14: Uthele di cheta bakulu Motobel FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
5: Ke nnete magagetsho re tswela pele ke bontshitse gore bo isha pele ka tama ye ke be ke le ka go ithalosa magagetsho. Re ne ka boledishana le mmoleledi wa Union ya bashumi ka mapolice e le go sapu bana jabulane mabena gore re kwishishe ga botsobotso gore na mogatlo wa mapolice wona o bona ditaba byang ka re taba je le bona ba di ba thobaetsa ba dikwa gore na ke mang yo a tsone jungwe ikarabela le gore na bana ke inse o mthandwe jungwe sa jungwe di ra go busetsa tshepo le we ikarabelo ka gare ga ditlolo tsa mapolice a rena Afrika Borwa re tla re ka morago ga re fetile lena ranya ka setsebi sa ditaba tsa molao a re botse ona yena o bona ka seboma e reng ga bjale ka semmuso magageso ke amogele moleledi wa sapu e le go morena Jabulane mabena Jabu madumeši ao re ao amogela monna gešo thobela
15: sapu ya dumediša go thobela le bat magaeng
5: re a leboga re leboga kudu monna gešo le ditoropong re gona a re magaeng fe Jabu mpotse National Prosecuting Authority e boletse gore melato ye mene ya PFMA kgatlhanong le General Fanny Masemola e phumulwe ka gobane go be go sena kgonagalo ye e kwagalago ya gore tsheko e ka atlega le ge e ka išwa dikgorong ya tsheko sapu e amogela sephetho se bjang lena le dilo kwa taba e la reng
15: ke nagana re tshwanetse re thome moragonyana mo re boletseng re le sapu pele-pele gore le kgale re bone ka mokgwa o IDEC-e ne 'irang dilo ka ne se ka maleba go bontsha gore go na le molao ka nnete o implementwang go 'ira le ka mokgwa o ka chargang National Commissioner ka PMFA gore re re bontshitse gore le kgale ntse ba sa bontshe gore ka nnete di-charges tse beyago di ka ema kgatlhanong le ntate Masemola ande re bone ko Madanga gore ka nnete IDEC-e was exposed gore ka nnete ne ba sa tlhise le gore se maleba go beng jalo le ka nako e sentsane ba bone ka mmuso gore ba ka tlosa dikgato tse re le sapu re amogetse seo ka isu ya gore re bone gore re thabetse seo gore re bontshe gore sepodisa se kabile sa boa sa tshepa gape ke ntho ela ke go na le ntho eng disturbanga skise
5: ke a ekwa oliane le kutukutu ka mo
15: go na le phone ntse e tsena ke kgopela tshwarelo moo ke ra one re sa tlhalosa taba gore re amogetse taba gore ditatofatso di tlosiwe le go 'ira le ntate Masemola gore mosheto wa o tswele pele wa gore a bontshe gore di-charges tse ne di tsa maleba a gotlele mmerekong
5: ga botse ke sa kenyego botšhane ya gore ka gore melato ya gago sheiphumotswe semmuso le lesapo le dumela gore ke tshwanelo ya gore bjale a boele mošomong wa gagwe
15: ka nnete re re bjao re gopotswane gore kana ka nako ya gore a tlosiwe ne e le ka nako ya ntho ya gore go tloge di-charges tse ka gore le kgale moporesidente o mo suspendile because of na lebang le di-charges tse tlositsweng mabane ka go semolao
5: ebile jabu le bontshe taba engwe ya gore le nagana gore batho bao ba nago le maikarabelo a go tseya sephetho sa gore ba lebantšhe Masemola le melato eo a bego a pharwa ka yona le ge e le gore motho mongwe o bosi bjalo a ke tsona le reng ka taba ya gore le re le bona a ba nyakišišwe gore le nyaka go tseba gorena ka baka laeng motho a ile a gogelwa ka re a tlhagatlhaga e
15: le kgale re bone gore ka mokgwa o iraetseng ka teng le mmuso ga o bone gore ka ntle sepodisa se bone gore mongwao leadang sepodisa e leng tate Masemola melato ka o fela ga e tlositswe a re sa tseba gore ke seng se e le gore o tla ba phariwa ka sona gore rena re re modimo a thuse presidente a khone boela mmerekong a khone botsisa ntate masemola mmerekong gore a tswelle pele a khone go complete term ya gae le diplane tsa na le tsona gore a thuse setšhaba go lwantsheneng di crime.
5: Bona le nngwe ya gore taba e le ge e kwagetse ya ba ya dirwa ke ba le ba National Prosecuting Authority e le go ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba e tshwanetse go išwa go moatlhodi Raolinga wa IDEC gore a lekodišišwe maemo ao melato yeo ile go ya nyakišišwa ka gona ya tshwara ka gona. Sa phule letetse gore go lekolwe eng ka ra taba e ge e ka išwa kua go IDEC.
15: Re re sa mathomo ditaba tse ka ofela ne di tla ka IDEC go tla phatlalatseng, but behind the closed doors go na le ba bang ba batsamaisi ba sepodisa ne ba fa IDEC information e le gore ne e sa tshwa gore e dutlele ka ntlhela, though information eo ne e sa tlise anything that can found ntate masemola a le molato. Le bona ka bo bona integrity ya is challenged by go ntsha information without inks. It followed the necessary procedure tse le gore diteng ke ntate masemola tla mo nna re ntate mabena ke ya ka tlhatlho ya mosimolao a ke fetse mo fa tlhatlho ke nna ke tseyang eo ka gore is between the client and the service provider, but when out your information wa itseya o ifa IDEC go bontsha gore le wena integrity ya gago se challenge gore ka nnete a wa tshwanela gore o no sutlhisa information le ka ba bjang e bonagaleng ka re ke ntho e bontshang gore motho a ka phariwa ka molato ka ntho e rileng.
5: Ke ukwa gabotse ntate mabena mpe e fela mpotse ge wa tseba mapodisa a rena Aforika Borwa e a ka ra ditaba mana ge re lebelela ditatofatso tse šorošoro tse di lebantshwego le Lieutenant General Shadrack Sibiya malobanyana mo le bo maabanyana mo bjale ka sapu le bona bjang taba ye le gona e tlo ama bjang tshepo ya setšhaba go boetapele bja mapodisa banna ka gore sibo ba amantshwa le ditaba tša lephopholo le go kata le tse dingwe bana le reng ka taba e lena le rile ge e le bona e le e bona ke a tseba gore le tshositse le lena lano reng
15: ka nnete re tshogile ra tswa le bana ba phefo
5: ande
15: ne re sa e expecta ka gore re ke coincidence ya go tshwana le e feng ya gore ka nnete re le sepodisa re tlhatlhetse ka maitshwaro a rena though re sa bolela gore le sapo re prescribe on the principle e bolelang ka gore not guilty until otherwise, but ditatofatso tsa go tshwana le tseo a re di amogele thata-thata mo ntho leng gore o tshwere renke ya gore ke deputy national commissioner kana motho o leng gore ka se sebaka o phariwa ka melato ya go tshwana le eo e alejwang against ena and-e ka more re setšhaba sa South Africa se lwa le issue ya GBV rena re le maphodisa re tlhatlha setšhaba gore re se thuse gore GBV se ka ba ntho e leng gore ya iragala e be rena ba re tshwarang batho ba ba commit-ang GBV but whilst go le ka mogo rena ra boa gape re le sepodisa at that level le constable re batle gore be le allegations tsa go tshwana le tseo ka gore rena re ba re bo tshwanetse re tshepagale re kgone gore re believe se expectang ke community gore lwantshane le bosenyi ba go tshwana le bo ka nnete re le sapo re omile nko ka ditaba tse ebile re tshogile gore re bolele ka tsona ka mogo re sa tsebo re bolele re reng
5: ke kwana le wena ejabu ke kwana le wena ga botsebotse gore tabe ge ebalwatse ya letlaleletala dimpa ka baka le gore ebile le tswile le dišotsela tsa bana ba phefo ge batho bao motlho mongwe ba tshwanetseng go šireletša setšhaba e le bona motlho mongwe ba lebanago le ditatofatso tsa bosenyi banna ke eng seo motlho mongwe se tshwanetseng go dirwa go netefatsa gore tshepo ya setšhaba e boela go setšhaba ntle le go fokola mana e re ruma nna le wena
15: white sekgowa se ba direct se re let's not paint everybody with the same brush ke nana gore sepodisa se bolela mabane se rile ntate mokgwanazi o tshepisitse gore ba ba e le gore ke bona di-complainante ba tla go tlhokonyelwa ka gore ba šireletswe ka tsela tso tsotlhe until molato o fela so re rena re le sapo re tshepo e sale teng a se gore tla o fela a rena re a tshwana re le maphodisa ka mokgwa re leng ka teng tshepo e sale teng ka gore a se sepodisa ka o fela se se leng ka mokgwa e le gore sa na le maphodisa a kgone go tshwarang general it means tshwanetse gore tshepo e sa bontsha e sale teng because if nkabe maphodisa a napaletse ko go tshwara general ne re tla re ga ka nnete sepodisa sa le teng
5: aha Jabulani bona ke lebogile kudu boledišana le wena monna a gešo le ka moso ge se re nyaka thušo go lena bjale ka sapo le no re batamela re sedimoše setšhaba re lebogile monna a gešo tobela
15: tobela ka
5: tobela o tshele tobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa e re ke tsheleleng ka kua gotho le ka matepe ke bolela ka Phuthi Stanford matlho

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: nnete o nkhumane mokone o mme maareng a tšeo ke ditshwara tše go ba theletše e ring ya pele wa karetswa tša gore balatofatšwa wa bararo molatong wa boradia le bomanaga o ape wa maovusi moseket matlala ba filwe beile kgorong tsha kwa magistrata wa pretoria south african democratic teachers union ka kwazulu-natal e re ditiragalo tša bjalo tša methuntho dikolong tša ka porofenseng yeo di ba le ditlamorago tšeo di sa lokago barutwana le barutiši balwedi ba kwa makhutha ka borabja durban ba boditše tonakgolo thamentule gore tikologo yeo e tlaletšwe ke diokobatše le dithunya tšeo di sago molaong fa o kwagalago medimo ya dithunya bošego bjo bongwe le bjo bongwe ke stanford mahlotho bela fm ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele
2: nna ke go tena
3: o ntena go tsena lelapelong yaka ka baka la gore ke a go bona le wena go kgatlho ke bopolempe bja monna wa gago wa ile le so ole a thaba ka gore ra betebile mafelelong o tšhabile mo matlhakong
2: ao
3: le happy now
2: ao nna ke a leboga ge e le gore ka nnetenete o tšhabile re leboga yo godimodimo pele fa one santse gore o se direngwang yana sekese saka se bonolo fela
3: ke eng sone seo
2: lebala ka ena fokotsi
4: Japes ne ka tsona o se go bia laboraro le ka kotara pele ga iri ya seswai wa hlakong o se go bia laboraro le kwara to
5: eight le Dr. Moloko Mashamaite
6: are a re tlhompile le batheletse le sa tshetse tshobela FM ya lengwana e fetukile nako a ye mefilo go tibe thametse masumpidi swa go ya go iri ya pele ka iri ya pele tla ba re itswa ka mo le rena re laela magagesho le bakeng la bjale re ne gore tla be eng re lebelle ka semolao ya o tswe re e re tamo go semolao ba tshetse malo ba motho ba tla butsa ba ra nga ne ba tlhoba ba di advocate wa tswa ka kua court ka kua bana le o tshwara le thaga Ara ba tswa ba tswa buja di butso ba itshwara le tha bangwe ba itshwara molomo hantsinyana ba bantsi ba itshwara le tha fela ke wena se tsa yeshu ke tema ga gesho nna ka kopana le sitibisa ka molao e le professor le ya ka letswalo e ba tla ba re thuse mo tsedi mo tsedi nthomwe re bona o ka re a dire le kane ga botse prof ke a le dumedisa ke a le amogela e bile le rena re sa le shetse morao Prof, Lieutenant General Shadrack Sibiya o lebane le ditatofatso tše šoruman tša go kata le go tlaiša ka thobalano o ya ka molao go ya ka molao prof mmuso o tshwanetse go tlhatsela eng gore ditatofatso tse di atege kgorong ya tsheko
7: e ba e le tse tša go katwa le tse dingwe tša go phayakeyone tša go phaya thetho ka kgang goba le tsera ba di bitša gore ke grooming go itshegile ka bohlatsi yo bohlatsi ya mmuso e tlang go bo tsweletsa a se tsela tša gore re no nagana gore go jalo kana ona a tla gore o na le mengwaga e lesome seswai goba e lesome tshela o dirile se le sela ke ena a santseng go fa bohlatsi jwa gore ka kgonte ee ke phailwe thetho ka kgang gomme ge e ba re gopola gore o wa mengwaga e lesome seswai yena o bitswa gore ke motho o mogolo go ya ka section 28 ya constitution ya section 3 ya go ntsha gore motho ge re le ko mogolo o tla bana le mengwaga e lesome seswai kwa godimo itsa ba ba bangwe ba ba mengwaga e lesome tshela e sa le bana gomme seo se bitsa gore ke statutory rape le labour go ka ba go na le mabaka a gore be re kwane itsa ge ke ya ka seo ke se kwelego o wa go katiwa kua mengwaga e lesome seswai gomme

0: a kgopolo go ba salogane jale jwane. Jale melato ye ka moka ga yone ke e santse gore ba mmuso ba tlise bohlatsi ya ka kgontse tsile tseo se dirile goba ngwana yo o tshwere-tshwere ka mokgwa o o leola ka baka la gore ka dinako tse dingwe motho ko mogolo le na le phitlhelo gore a le lepodisa goba ke lepodisa o tseba gore na ka tsena jang a butšha dipitso tse di feng goba a khuta-khuta jang ka dilo tseo jalo bohlatsi bo santse gore bo tswelele ke ka lebaka leo re gopolang gore le ena monna wa a le police section 85 subsection 3H ya molaotheo ya mokgoma gore o mongwe le mongwe ga ana molato go fitlhela go gatlhatsela gore ka kgonte o bile le molato oba o na le molato
1: gore molato o kgone o tswela pele ga botse prof ka mogole e bjang ka gona bobedi bjo jwa bana ba 16 le 18 ba ka se tlotlhakana le dipuso tsa boima tse ba ka palela ko di araba ka kgorong ya tsheko gore ba netefatse gore molato o kgone o tswela pele
0: sona se re se bolelago gore gone jalo re bolela ka monna ya nago le phitlhelo ya kileng a swara batho ba bantsi jalo jalo gomme wa tsena bare o tlhakana le dipotiso tse boima ya gore na go diragetse jang gwa direga jang gwa direga jang gwa direga jang gomme ga se ka metsa bana ba ba jalo kgwetsang ba atlega le ga e le gore melato ya bona e swarwa ka sephiring goba in camera ba fa botlatse ba ena le bao ba ba thušago ba le ka koneng goba karumeng e nngwe e leng gore ga gona batho ka baka la gore gantši o tho ngwana ga a bona batho ba bangwe o thoma go tlaelwa wa tshoga-tshoga ka lebaka leo ba ba direlang gore babe le bao ba ba thušang gore bagagore le kane o bona fela mo videong goba mo screening sa video ke gona mo re ka kgonang go ba bona etša go seng jalo o ka se ka kgona go ba bona kare batšhaba ba ba ya gore ba ka tla ba tshoga gomme ba sefe botlhatse ba kgontle eša go ya ka potsišo ya ngaka ke ya gore na ba tla fa botlhatse jwa maleba-leba o ngwe le ngwe molato o ithethile ka maemo a ona ka lebaka leo batho ngwana a ka nna tlhatsela gore bo diragetse jalojalo jwa ke mme go a latela gonna ke bo mang ba ilego ba mmona ka morago ga fao e ka ba ke mma ka ba ke papa o be a le jwang o be go diragetsiwang o be a lla o ba a dirale mara bona go ya ka botlhatse gantši kgwetsalo go tshoga-tshoga go dula go le gona
1: nke le mpotse prof pele re ya papatsong taba ya gore general sevia ke molaodi wa maemo a godimo e ka gare ga tirelo ya maphodisa a rena aforika borwa e na le khuetso efe tseleng ya molao o o tshwanetseng gore o šomišwe kgatlhanong le yena ka kgorong ya tsheko
0: jase ka gare gopola gore section 9 ya constitution subsection 1 e bontšha gore ka mokare a lekana pele ga molao jale khuetso ga e gona go ba tšhitšhisa o konosekišo jale ka mang le mang kono tshwana le mang kapa mang kaba ke presidente ga a dirile molato o tshwanetse go sekišwa ka tsela ya maleba gomme go sena go tlaola gore o ke ka lebaka leo le bona ba tšhitšhisa gopola section 179 re e bolela ka bona ba tšhitšhisa e bontšha fela tabeng ya gore ae ba tshwanetse go ba ba e le gore ga ba tšeile tlhakoro ka gona kgwetso ya gore kee o mogolo wa mophodisa e no ba taba ya gore e senya seriti le ge go sa tlhago e ba le botlhatsi bo bo feleletseng ya kgora tsheko a sa tlhaga bona molato ekea setsi-setsi tse e bontšha gore batho ba tle gore ee maphodisa re tla ba solofela jwang ka baka la gore ba dia tsona ke ja phaku gona e le gore nna re tseba gore ba tshwanetse gore ba šireletse batho
1: o lokile prof e tshwarenyana jale manne ba bangwe sebe ba seketa ba retsana ka gane o nna le lena
2: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maaforika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Bunya ka boleng ka itheko tse o di ratago. Laduma Hardware ena le wena ka metlha. Go etsa bathroom cabinet combo set. Go akaretsa le cabinet, seipone le basin. Go thoma ka

0: R599 lebati la shawara la round go square la 5 millimeters ka bokutu ga R1699 fela le Lars Aircon 12000 BTU ga R4999 fela di tabache butsi re bua le bekile le liswa ga msholo o Mpumalanga ga 23 September go etsa tsedi mo go social media ya rena la tu are you safe and score
1: Ipsino
2: wa mfila mo
1: tsedi mo sho go ithabisho go letse fa re mo Mushate wa bohle thobela FM
2: exactly
1: mushate wa tsebo le boithabiso
3: o lokile ba tshele tshele sa tswela pele ke sana le professor le ya ka letswalo mo ke bona ba thusha ngo re kushile taba tshe dingwe magagiso wa tsebo ka nako engwe go ne motho wa maemo a go lekana le ya mogala ba o re bolelang ka yena wa general ya mapodisa maemo a gagwe ka gare ga tirelo ya mapodisa re nona gana re motho o na le tsebo e kgolo ya dilo tse dingwe tse letshwe ke a tshwanetse gore a ikarabele go tsona kudure mthomo wa tsitsa ka go gwela khorong ya tsheko na nke le mbuje prof lo nna kana hore motho a ole kana le yena ka maemo akanya ka moemedi
4: o tsanetse no go monyaka ka taka la gore a se gore pithelo ya gagwe ka baka la gore e le le lepodisa o tseba dilo ka moka go ba o pila a sekishwa ke ba ba kila sekishwa re re tsa re ke bona ba o bana go dipithelo ka khorong ya tsheko e na le pithelo tabeng ya go swara a ista le go botsisisa ditlhatso goba go botsisisa basekišwa etsa ga ana phitlhelo tabeng ya gore ka kgorong ya tsheko go sepitswa jang go dirwang go dirwang go dirwang moo ga ana phitlhelo le ga ka ba ile a fama botlhatse ka kgorong ya tsheko jale jale etsa ga jale ke mosekišwa letshogo le ba gona le go setseba gore na jale ge go bitsa nako e ke dire eng tshepidisong ya tsamelato ya kgoro ya tsheko ke ka lebaka leo le yena a na go le tokelwa gore a nyake moemedi ke ka lebaka leo ka dinako tse dingwe wa kgwetsa le gore ke ramolao wa swerego le yena ramolao oo o kgwetsa a yo nyaka moemedi ka baka la gore tshepidiso ye o fapana jalo ka baka la gore letshogo le gona le tabeng ya gore e wa tseba ke swantse gore ke kgone go beya mabotlhatse ya kagabotse ke le fa motlhala wa gore ka nako tse dingwe ke bitsa fatshe and ke tse ke tlhange nna ke se dira ka kgoro ya tsheko le ga itsaba ke doctor e ka ba ke professor and ga tseba sepedi ke mmotsa gore bolela ka sepedi ka baka la dipotsiso ge di tswelela o na le nako wa ikwa tsitsiso ka seesemane gomme wa ikwešiša o kgona go lokisa monagano wa gago gore o kgone go araba ka tsela ya maleba itsa ga ile ba English o tla tshwana le kage e nngwe ke ileng ka re ke seka mosetsana a ke gore no ka re o tswa ka yunibesity a re a bona ke tla bolela ka english ke botšhetebotšhete nne fela a seta ka rena o raya gore nka re no o rile o tseba sekgowa me ka nako
3: yone sa boitšhane ka yona maloba re lebeletše mospeakara wa maloba wa palamente le tona ya maloba ya tšhireletšo a ena le toloki mola ke re bana gape mmeo a ka kgona go ikarabela bjalenkane
4: e bofa nako go bolela ka lelemi la geno e bofa nako ya gore o naganešiše gona karabotlo e dira bjang ka le jwane gomme ke ka mokgwa re nna re eletša go batho ba sekišwago ge ba motho le ga re tsegelejang ka panya ke no mmotsa gore bolela ka sepedi sa geno fa fela
3: a ke moka gore taba ete kgone kwagala nke lemboe ge batho bao ba botsego melato motho mongwe e le ba baswa mo tlabeng ya molato o re bolelang ka ona ke ditukelo dife tsa bona tse motho mongwe di tshwanetseng gore di šireletswe nakong ya ge ba le pele ga kgoro ya tsheko le ge ke kwele o ka re le re ba ka botšhetswa ka tlhokwana
4: ya ge e le bana ge e le ba ka under age ka fatshe ga mengwaga e lesomeseswae go na le taba ya gore the court must be clear. The court must be clear to go ra gore ka moka ba ba šalang ke baemedi le ba wa šomanago le kgoro ya tsheko ba ka moka a batswe ka baka la gore re tšhaba gore ngwana yo o tlatla a e ba le go tšhaba a ka ba le bošega ka baka la gore a bona batho ba tetse kwa kan jwale jwalo gomme a palale ko araba dipotšišo ka tsela ya malemo ke ka lebaka leo goa ka mela tshepidišo e re
3: a go beka mokgwa o ke kwele ntho e mo ya le kgone gore wa kgonega gore jale ka moemedi wa ka le ka no ranna la re mokone bolela ka segageno ke bolele ka segageso ka kgoro ya tsheko a one motho ya ga nthibela
4: aowa ke leleme la geno gomme leleme leo molao o re ke la gago o santse gore o boledise ka lona leo la gago gomme ke ka lebaka leo ke motho ile mo sekishwa a ka ba bolela sa America ka ra sa sa kwa kae kae kae kae but a lukisha gore molato o be le motho lo ke wa le le le le ga ka ba itswa Nigeria a rena se kwa u ba tla munyaka o tshela a ba hona go ya ka constitution ke se o fina ke ga
3: ngale mbuje king se motho mongwe se tsane jung king se o ile gore se katsiwa bialo ka go shitisha toka mo tabeng re bolelang ga yona le khone go mme ke bomang ba o ba tsane jung go nete fatsa gore seo ga se direge go leka go shitisha toka go phetagala ka molatung go
4: ke le baka le o rena go le maemo a go ba di conditions that day gore ge ba motho a file day a sky dira se a sky a kai kai sky kai kai a sky kai kai ga go le di tsatsi ka re le go pole gore re bolela ka monna o mogolo ya na go le pitselo ya go tshwara di statamente go ba ya go tshwara ba sekisha go ba ga tsa le di tsatsi le go ba o di shaja le ba o a khone ga gore a aba le tutuetso influence go ba tswatse go ngwana go ba le ba bangwe e le ka kgopolo ya gore a seke a tsela pele le go sekisha ga molato o go nete o a tsenya kero ke yona defeating the ends of justice so ke ka taba ka le go kgwetsa ba bangwe ba gane tswa ka dibeile ka gore go a tsebega gore ba ka tla ba sepitša dilo ka yona tsela eo ka dipatsi
3: le ka makala prof ge le ka kwa ba re banenyana ba le ba phumotse melato ebile a molato o phaetswe ka thoko ba rao batho ba le ba rena re sa e tsena e ka direga
4: a ke re bone jalo re na le section 6 ya the criminal procedure act yeo e dumelelago batšhotšhisi gore ba bušetse molato morago ga e ba botlhatse bo sa le gona ga e ba e le gore ke motho o mogolo o tshwanetse gore ga e ba e le tlatse a nya a sepanya ka go tswela pele molato o ngwalang ntho ba ditswang ke withdrawal statement gomme seo se tshwanetse go se dirwa gana kwa kgoreng ya theko le a se semetšhotšhisi ebe o a bitswa na go na le motho a o gapeleditse go ngwala withdrawal statement a gona a nkgapeleditsego o dirile seo ka go rata ga gago ee ke ka go rata ga ka mme molato wa fela wena mosekišwa ga o bone molato o ka sepele
3: ya kore ka mantswe mbuje kgonagalo ya gore motho a phumule molato e le ka baka la gore o a nago le molatofatswa motho mongwe a ka ba mofile se sengwenyana gore monna o tsama phumula molato ola nako o fa boka molato o tswe ka kgoro e gona
4: e gona ya direga ya ba taba ya gore no gape re iboletše and jalo le re kwane gomme melato e mentsi o ne go kgwetsa e le gore e sepela ka mokgwao eupša eupša re tlhokomele ga se melato ka
3: mokae
4: watla wa re molatong wa gore motho o bolaile motho o mongwe a tla ba re boletse ga di bolele tseuwe tsela tsa go betana le tse dingwe ke tsona tseo ka tla gore no o ba re ke metšetse sekgwama go jangjang a wa re boletse re feditse ga go jwang eupša ke tsa go thaya thotakgang tsa go bolaya the armed robbery le tse dingwe go thata gore e tlebe taba gore batšhotšhitse ba dumelelane le wena o tlatla gore re boletse aowa ke melato e sorosoro yeo motho a yang bophelo ka moka golego gomme tsona tseo a di dumele gore ebe taba ya gore re gopole gore a ke re gothe ke state versus letswana ke mmuso
3: prof a golokile letswala la matau mina go boka sebele re le buile kudu go boledišana le lena tsatsi lalo le rutile se sengwe prof ke le bodija
5: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
6: Best deals ever.
7: Na o nya ka go tsaba ka seo botlhe ba bolela go ka sona. Ya ga OK Furniture gona bjale. O khotsa ditseketso tsa kgolo tsa 1300 ga o reka top loader washing machine ya grey ya 14 kg ya Defy. Ga bile ke 4999 fela. Le double base setter ya Vita Sleep Zambezi ka 3999 fela. O seketsa 500. Dintjola ka itse ka one ka gone ka go fitishisha. Ka lebenkeleng le online. Ga OK Furniture go fitla ka di 11 tsa October 2026. O ya ka melawana le dipelano.
3: Jala pele magage tshelo ba gena biale ke nya go shala le lena ga nyane magage ke no butsa butsu ya gore na maikutlo a gago bjale ka motheletsi ke afe ka go golegwa ga motlatsa mo commissioner wa ditaba wa mapolisa a rena Afrika Borwa maemo a botsetshaba ke bolela mo ka Shatrack General Shatrack Sibiya ka di tatofatso tsa go phaya thetho ka gang ka gare ga tse dingwe tsa di tatofatso tsa pharwang ka tsona nko mputse gore na ge ba tshwara le lepodisa le le legologologolo le o e le gore ke motlatsa mo commissioner wa botsetshaba o ne o kwa o tlelwa ke eng ka ra mogopolo wa gago bjale ka motheletsi ebile o di bona bjang ere ke tumeng ka go bala melaetsa ba bangwadile go mo ke ba bona ke ba ntshintshintshintshintshi ba fita le kgololo so methano ere ke bona Elisa Moloto sho a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke kana nna ke re ge ile gore ke nnete tseo ba mo tatetsa go ka tsona o di dirile awa ntwana swiswi ke mo a tshwanetseng gore a felele gona ke nna Elisa Moloto go tswa Thembisa ka moshomo ga gešwe ke ogwetzaneng kgola mo Jotem Village o mooshomo ke Tebogo Mametsa Tebogo o thobela Dr. Mashamaite le o ratile nna ke le theleditse ke le ka mo Bogomo ka mo go lokile re gane o tla fa mabaka monna Tebogo o mooshwo ke Mampa Matsobane Mampa Matsobane o re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke kana ka mowe nna ke bona e le matlhabisa ditlho go kwa gore motlatsa mo commissioner wa mapodisa maemong a bosetšhaba Shatrack Sibiya o swerwe ka melato ya go phaya bana ba rena thetho ruri tshepo ya rena go mapodisa na mmile e feletse gona mo ka gore ruri a re sa tseba rena re ta itshepa bomam ke ngwala ke le mo Ledingwe Village ga gešwe ke mola Ledingwe Village gauswi le ga phasha R37 o mongwe motheletse ke Baxman Phatla Mthaka a re thobela tameng Dr. Mashamaite le batheletse ka nna bao ba theletsego setiši se kudukudu lenaneo le la ditaba Shatrack Sibiya ditatofatso tse Shatrack Sibiya a pharago ka tsona ke bona e le go mo senya leina le go mo nyaka go bona a ile kgolegong opia ga di makatse ka lebaka la gore bontsi ba mapodisa ba šomiša maatla a bona bošaedi ge ga go dirwe dinyakišo tse di tseneletsego gore mafelelong tuka e te e kgone go tswelela ga botsebotse ke ngwala ke le ditšhweng village o mongwe seo ke lesetša papa a re tlhobela Dr. Mashamaite le kgadi ya ka mo mošate ya matebele nna ke tloga ke makala gore na nkane a swaretswe go phaya ka thetho fela mola a tseba melato ya bomanager botse gore Afrika Borwa a di shokishi a ke moku ga botse gona mo o mosho ke mologa dingwana sa e a re thobela go tsone Dr. Mashamaite le ditlo ka moka tsa ka kana ka mowe setso se setso se ga se bontshe ga botse gore bontshi ya bashumi ba mmuso ga ba tshepagala se se tloga se bontsha ga botse gore bontsi jwa bašomi ba mmuso a ba name ba tshepagala dilo tse di diregago mo di ka direga ka nnete oupa ke utumela le ena ngwadile a re ke bona ka gore Matlanga Commission-e ya mona molato e fela ya šišinya kgato ya kgalemo bjale bao ba molatofatšago ba bone gore a bokaone le rena re die leano le lengwe la gore re mo pateletse ka se motho mongwe e le goreng a name a mana le sone a ke tse o na e ka ba nnete na nke re ko ba ba le mo mogaleng rena ba tsa reng dumela motheletse thobela
8: thobela Dr. Mashamaite le o ratile
3: dumela Andries
8: aowa molato ga gona Dr. Mashamaite e re ke ee ka lebelo go ka tlhokomela mogalaiwe o ke dimo ba ka ba raio ba sa tlhokomele go lone mo sa pele lebelela metshepelo ya gago o ka tse go ditwedi ka go kenyang ka gare ga mathata
3: o raya gore nka o rialo
8: ke raya gore dilo tse ba mo pharang ka tsona ge bana ga se nnete go e raya gore go na le se a tsebang mo melatong e e diragalago mo stokiseng
3: o lokile ko kwela Andries o mongwe motheletse sedumela
8: mahala ya na kama shama iti kaja matebela uchata kwa tamamgo.
3: Uta michele na kamila?
8: Mwaka kile kata zaha kwenye kumgoni kure waisha tofauti ucha kato iki la kamera ama na matata mnyama na lugha na kama sika muga bili kwa mgoni sula sisi la jambo kure ugaro na matata manchu mgoni na lugha kure ugaro banya kama shama iti asubuhi.
3: Oh ya, kama kala kana kongo banori, ulimkuwa mahulego, watarudi lindwa na ingo mamtu mwe, wafita stopoka poso, umu wata uwunche tabi mwara mahulego, hapo wena ututara, lebele la mu nini nini udilisi, wakuma la lwena unchiche maatori, tabe kile kaidira, nabatu baayi ziba.
8: Uwe alamkoni, zipedi sere, araro kukukadi mamkoni, rato java angatiro, rashara baburi feji, towe.
3: Tabe, elgo kwele, uteje tobe la FM, amuga la mtile judimen. Rwana lakai buti yaka?
6: Rwana ki Joseph Manana kama tembisa andate
3: Kubo amuke iti muna gesho?
6: Watuwa ili shari chongi ya sabisha andate muluko mashama ite ene kheo kalivele la mo unangli mushi molo wana
3: kama nchame manana unyaka unumbuja uritaba yehe kanyagishu ya kabuzi mula tuu wana mo
6: mula tuu na andate muluko mashama ite akibu ni gure ona le ntho e a dirile monnao ka lebaka la gore ke ona le bo manager bo boleng gona mo bona dilo tse di bona e ile ya mpontsha jwale ke ge ke bona ba re o thaile thetso ka gang jwale jwale
3: ka mang jamang wena gore mafelelong di tae pula
6: mafelelong dilo di tlo bonagala
3: Dito bona gala. Go kwele ke ya leboga o tle ke thobela FM ya le khotla ga tshola Afrika bora. Ka le go ngoba ngoba re tla bona gala ba bangwe ba re hawa. E wa ona monato e bile monato a se uti ga botse ngere ko mosho. Dumela motheletsi.
6: Doctor Moloko Mashamai.
3: Arlo Cheng e monna ma setlhe.
6: Le ga e mkoni.
3: Re bona ga lena.
6: Bokoni ke ile ka le ka go tsitseng kela gore na mogala ke ga botse. Na o fuo kopana le ngwana a mo piting ke tsare go ri a ga tseng mokoti a gore ke a le le sa mo lobukodi ke go tsala gore ba re o na le ntongwe ba re ke a classic place mokoti
3: yeah
6: le lore go bitsa ma di garedi tse ba di ntlo ba ra go street a mokoti
3: yeah
6: ba re mo khala jule ene wa ba a se bia ba re ya le mo ene mala to mo ga po mo go le go o romelane le ngwana ndolo wa ndolo wa 60 years le la itsa mokoti so le la itse ke nana e ka ke nnete
3: ke ne go mo go tsaka ka go tsenko e re le ka gore ke ya sa bona la le mo e ka ta motho mo re ya ka gona
6: re bone kwa ga batlanga mokoni ba nna ba phumutsa ba nna ba phumutsa mokoni go ka ditshelela ka ga ka 2020 mokoni di tlo tshelela mokoni e ba ke nnete di tlo tshelela nnete mokoni
3: a go kwele ke go le bo wa pagola go le bogile e mara ke motho le jo mo sho re tlo pele lena dumela motho le
9: bogta
3: arlo chen
9: Legal.
3: Rwana ra le nama. Malo Sophie, utimile Sophie, akitso na utimile keng, akitso re ke ntwana e be ya tweetwe ka mona. Mutheletse ra amogala dumela.
9: Doctor.
3: Arloche.
9: Legal.
3: Rwana la ga ipukuye?
9: Rwana doctor Mashamai.
3: O se tika motho tsana o botri fela.
9: A wa doctor Mashamai tsa mokoni munye wa ga. Wa matemula o gape.
3: Stanford Putimatlo.

Amalebo are ke neng ke nya kana le wena go sa ye irisha tshe go send phutho ga mahlo ka dinhlatjedi tsa ba gore bo rena le engwe gape ya malebo rena le phongo ka mora go yena rena pare go gore ka bela gore ge re tswela pele king jeleng re go tsare tshe tsone ka gare ga e ba lenna ya thobele fm dumela tle puti tlanatjo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlhakore
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletse ba thobela FM ba ka letela tse marenga tse dingwe e reng ya boraro tona ya thuto ya go lengwana le tlhatlho kotimanamela ore o amogela ore o na le nyakego ya go beakanya leswa mokgwa wa bjalo wa thekgo ya ditšhelete go baithuti dikolong tsa kabo ya thuto ya go dingwana. Mokgatlho wa setšhaba wa twantsho ya bosenyi go la kwa makhutha ka KwaZulu-Natal o dira boipiletso go mmušo bja gore o godiše setiši sa tikologo sa maphodisa kgabagareng ga dipelaelo tša mabapi le diokobatše le dithunya tikologong yeo. Molato kgatlhano le barutwana ba 15 ba sekolo seo se phagamego sa ba Phutheng go la sebaeng ka Limpopo o tšwela pele go rontsha ya godimo ka Polokwane ke Stanford Mahlo o thobela FM tšeele tše dingwe ka botlalo e reng ya boraro.
2: Stan Phuthuga Matlho ke a go leboga ye 20 fela re kela go irile ya boraro re tswela pele le ramolao re lebeletse gore ka bela gore ka nnete dipolao ba ditlaiso tse e leng rudi ba gona ka malapeng nna le wena re ka di fetse ka sepopego se se fe re lebeletse se molao ramolao maleselako mapi o gona gore thusa ntlheng e ramolao ke tlone o duma gore nna le nna re tswele pele ke a tseba gore lebele sa fetsa go tlhalosa gomme go na le ba bangwe ba e leng gore ke bo mangkoko ba e leng gore re no tseba gore yo monna wa mmetha o mmuletse protection order a ese go e kae mangkoko ile ya e phumula nna le tšatši le ka boang a tlaišwa gape o dumeletse gore a ka ya a kgopela engwe gape goba go bula molato mong gape
3: go dumeletse gore a ka ya bula engwe gape ka gore di go tlhokofatsa o tlhagile in on different occasions a ka ya bula protection order engwe but e fela a ke tlhotlholetse gore molli a tsholle case ka gore ke a tseba gore balle gantši ba tsholla di-case ka fatshe ga gore ba tšhaba gore ba tla victimiziwa mohlho mongwe o tšhaba gore ka gore molatofatswa ke molekani wa gae a ka sa mo fa ditshwanelo a ka sa mo fa mašheleng a ka sa mo thuša ka gae a ka sa mo tlhokomelela bana so o kry-e le gore balle ba feleletša basa report di abuse tse tsa kae
2: yo okay a re lebelele go ba ileng gore ba di bona ditlaišetso e ba ileng gore di ba go sa botlhoko gomme ba ne le go duma gore Afrika borwa hle banna nke kotlo ya lekhu e bowe re lebeletse gore le ge ka ba kotlo engwe e kgologolo e leng gore ka dira gore dilo tse ka moka di fitlhe mafelelong batho ba ileng gore motlhomongwe ba dirile melato e megolo go tshwana le go bolaya go tshwana le go phaya thito ka gang re ka bona selo sa mokhuto o se diragala go ba eno ba tumo ya batho ba ileng gore ba lapile ba re go lokile go lekane
3: batho ba kgopela gore taba ya death penalty e boye gona go bolaya molatofatswa re a dirile molato wa o involve gender based violence selo se se tliša ke jana tše re di boneng maloba ko bo Kempton Park go ye ba le basadi ba mmalwa ba e le gore ba bolaiwa e fela molato death penalty ka mo Aforika Borwa ile ba emiša mengwageng ela ya go feta ka case ela ya State versus Makwanyane ba re death penalty ge re bapatša le ditokelo tša right to life a ya dumelelwa ke fela ge e le gore palamente e tlo dula fase ya tšhentšha melao ye ya ka gare ga constitution ba lokela yona death penalty ke thaba e kgolo e sentšhe palamente e namele a se ntw e le gore e tla ba easy e fela e ka tšea nako e telele
2: okay a re nape re lebelele bana ba masogana go tloga bonnyaneng re na le go dumela gore ba gobetse ba ka ba gobetse ka mekgwa go fapa-fapana gomme ba tswelela go gobala go ga bona mola ba gotse ba na le magarebe o ba banyaka go nyala o ba ba le ka gare ga lenyalo ke mo e leng gore ditlaiso tse di ba gona re ka kgona go ba thuša bjang e ka ba dikolong goba gotlhe mo e leng gore masogana ba gona go thibela dintwa tse tšaaka malapeng
3: ka nnete education about GBV go ba gona go ruta bana ba bannyane ka dikolong go botlhokwa ka gore ba re sepedi se re motlhare o kobja o sale o monanana ngwana o tshwanetse o mo tsebiše gore go tlhokofatša mosadi goba go tlhokofatša yena monna ga o a dumelelwa go betha le gona go abusa go roga jwalo-jwalo ga go a dumelelwa dikolo le tsona di sentšhe di diralo ke karolo ya go ruta bana ka yona gender based violence ka gore thuto ye e ka dira a huge difference ka gore bana ba gola ba normalizetse violence because aba rutwa silo ka yona Department of Education e ka lokela at least 20% ya karikara curriculum ya bona hore go bulediwe ka gender based violence jwalo jwalo.
2: Okay, yeah, ke dimela gore nako le rena e fitlhile mafelelong ka bogona le setseng se leng gore le nyaka gore batho ka o kakaretso ba setsebe re lebeletse ditlaetso tshetsa ka malapeng ka bakala gore nnete gona ke tlhoba boroko le gore molao o ka gathate maefe e le molaetse wa lena wa mafelelo gore tswalele.
3: Gender based violence go ya ka di statistics tse tsa rena tsa ka mo Afrika Borwa e dira gantsi ke banna ke sa re basadi bona aba e dira. E fela molaetsa wa ka ke banneng gore banna re tshwanetse go itlhompha, re tshwanetse go itjaya maikarabelo, re tshwanetse go icontrola ge re kwatile ka gore tse dintšhi tse tsa go tlhokofatsa basadi di dira ke rena ba e le gore ga re na maikarabelo mo baphelong a rena ge e le gore mo moyeng o fila o kare a wa itekanela go na le ma-social worker go na le di-therapy tse o ka tsamayng mo go tsona wa kry-a thuso wa sentšhe botlhoko ba gago godimo ga mosadi ke molaetsa wa ka
2: okay go di kgokaganyo tsa leago le khwetsagala bjang
3: kantoro tsa rena di khwetsagala 102 Market Street rona mo WhatsApp ke 0791143832.

0: ka le tlhorong tlhope just timers yeah my timer jazz doc
1: eh
0: le botsela le lengwe nama
1: ke tabogo ke isaya
0: ya ke nyaka le isaele woo tabogo swafo
1: tui
0: wa go le tshetseng le lekhono eh ke no rata go le boga batseba
1: aga
0: bogoni le boikhafo le maitemogelo a onang nao a sele moya
1: amen
0: go bonolo kudu go shoma lwena
1: amen
0: go botsi kudu go shoma lwena go bile go tlono tjola pele go ba bose
1: amen
0: go botlhokwa go shoma lwena
1: amen
0: a go bona sefatlhego
1: ya
0: go sa dire tjona ne ke tla ba kere yo na re ma sa motloshi
1: to sha motlomo ke le to sha motlomo
0: e ke to sha motlomo ha ntimela
1: what's up ke ke a leboga
0: ya
1: ke a leboga e ba le thabo le legolo kudu nako le nako ge ke tla mo ke tseba gore re tlo šoma mmogo ra šoma botse o ndiretse letšatši kore gabotse ke tare ke tlhokang
0: ke no ba ke tlaba ke gore ke tlaba ke gore letšatši le rena o ka re le fedile ka pele
1: eeka
0: motoropong ka re dikolo di a tswalelwa le kgonno ba di tsweletse go na le sephetepheto go na le batho ba šitela reile go fitlha goba ba sa etla goba ga botse ba go santse go ba go tlhaforokane ka mo studiong gone be le go tlhakatlhakane a ke se gore pleasure tsa manyalo ba santse ba opela goba sofo tsa manyalo goba eng e fela engwe be santse go ba e diragala
1: ee yengwe be santse e diragala e fela ke a bona gore ke le emaema batho ba godi bo lefase um se seno ba sešupo sa gone o bontšha goraa dikolo di tswaletse bana ba tloba ba e ba maikhutsong um bjalo le bjalo goraya gore bjalo um le dijoleakagae di thoma go fela ka pela dipholone tsela
0: ba thomile go garitlhelela ka dijuice tsela tsa go ja go ya sekolong
1: ya
0: banole tsona ba re a kere dikolo di tswaletse
1: a kere dikolo di tswaletse
0: ee
1: di tlogile
0: ke gopela gore yo keteke um letšatši la gago la matswale le kgone go kwagala kwa rekela botlhano a kere
1: ka baka laka
0: nna wa bona nna ge o ka kwa o kare o ketekile mmele o lapile go a tlhokega gore go sassa ka ga e ba go tee ba go shemole ba šidulelang mmele
1: ya
0: ke a ithaopa gore ke tla šoma tsebogo tshwafogologologologolo se ka dumelela motse go senetsa letsatsi la gago la matswalokwa
1: bona ke lebogile le go batheletse ka moka melaetsa a lena ke e bone mašhele a lenthumetseng ke a bone e fela melaetsa ka moka ke e badile ke a leboga ke a leboga ke a leboga
0: o wa bonanke ke bala melaetsa batho mola re romelanang gona melaetsa go tsebang nna le wena o fetsa go akelwa ke rosetta sebapo ka gare ga batho ba bangwe ai golagole
1: dogo
0: motse o re a dire mašeleng a se ka no romela fela molaetsa a romele sengwenyane nna ke tla ke ntšha batheletše a re pšhineng ka letšatši la rena la bokgwa go sassa a ke tsebo gore ke tlotla ke apere sekae fela se sengwe sona ke tlotla ke se apere
1: go sassa ke tšatši la bokgwa
0: ya ko e kgantšha ka le ge e ka ba se ka sebe sejo sa gešo ke tlo tshwana le bana ba le ba ko dikolo ke bone bana ba bapereajobo e seng yaga ba bone ka re lena banaba efela batswadi a ke re tsena ka lebenkele re kgwetsa tse di leng gona re
1: apekore gabotse ke ilemogile gone gore ga motho wa tsena ka lebenkeleng tse a di kgwetsang
0: ke
1: tsone
0: toko ke go lebogile
2: lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
3: SABC Education enrich your mind enrich your life.

0: matoka.
1: Tumelang bana ba ka le ga botse.
0: Eh re ga botse matoka le le tshogile bia.
1: Ah wena ke thabile o balelena ka mphaposing gaso e bile ke feleletse la mpona.
0: Eh e bile matoka ka go pala re tsene ditabeng.
1: Aha tulang fase bana ba ka tlhenna ke fela pelo.
0: Yay!

0: ke lebo ga Stanford wa ga matlo ba tsitse batho ba FM dumelang letelang tse ka sepa gare go tsho iri ya boraro mo ka morao wa bafana bafana opri mudiba o re tlhopeng sa gabo sa Mamelodi Sundowns ge ba keteka ke ba thupile sibiana ba keteka di irite masompedi nne fela Bennett Parker go ya ka dipego selepe sa magana se dikulwa go di mogamulala wa gagwe le ka mothatli wa stopa sa TS Galaxy go di papa di cha rugby moraluki wa re ka maemo a bo prop tanelia o re ba mo maemong a mabotse go ka itshela go dimile fase le stopa sa Africa borwa di Springbok o seke wa tlhala ke ditabatse ka tshepa gare go tsho iri ya boraro
1: Dipapadi ka kone majifa Thobel FM o shata wa tsebone boithabiso
2: Thobela Limpopo kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro boikgafo le maikemisetso The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba ba tlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka khwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million ranta gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o khwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgolo Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
3: Ma Afrika Borwa re swane tike je botse fela re tshebisitse tokologo e upia ba o ba sore go mmuso ba ikhona mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bo meneja bo iphile matla ga gona di clinic tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona mešomo ga gona mebila dikela di tshila ga di šome re le dile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go balihu voutelang EFF
4: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolitiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC
5: Le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
6: Oh Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bosigo bohle
7: Oh o na le scrollalitis
6: Ke tlhoka se sengwe se se ka nthusa go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
7: Peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela la rap le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khonetse pele ja YouTube premium mahala
6: ya leng ka ikhumana byang
7: e go tsaga la fela go vona pay app tswela pele o bo bontsha gore o tsoretse jombele
6: ah ke tla dira byang
7: bona le dipelano further together vodacom

0: satelo vera re da be sari sari dada eh thakale wa le tsiba thakale ke papa are thakale o e kila re le re tsoshe jang re robetse
1: ene ga ne
0: le ma thai
1: thai
0: ya le mo re thakale wa le tsiba na ke masome pedi ne tsela go ya go iri go tswa go iri ke a boraro
1: e ka mo tswana no shili unique
0: e eng
1: Linju laga.
0: La papa.
1: Yeah.
0: Yeah, ganet, yeah. Uwa pela busana. Eo kia idumela, kia idumela. Ho, wena o renge rena yalo kono. Mtelech, mkile wasenolwa. Arrekwena le motho yo mongwe le abulela.
1: Yeah.
0: Le abulela. Agwa ba le disclaimer, agwa ba le fa urile o ska ba abulela. Lo abulela fela.
1: Okay.
0: Le abulela. Le angokola.
1: Yeah.
0: La bolela.
1: Mhm.
0: Ke moka motho bolela go lena. Aya a botsa batho ba le bolela go ka bo. Or original. Or so.
1: Mhm. Lo go loga skumbuzo. Yeah. Yeah.
0: Ga botsa botse. Yeah. Bona no tsho ntira jwa.
1: Yes, yes.
0: O botsa le keng le bo kibi.
1: Bona, ba ke tsa ke be le phisho a mabane fela ba ke no go ruta se se. Yes, skumbuzo. Yes.
0: Okay. Ke re naba re tla ka mo studio.
1: Ga botse fela.
0: Ra itshepelela.
1: Mhm.
0: Ke a itshebela nna ke a seba fela.
1: O buletse robot disclaimer bine be ke santse ba re wa itshebela.
0: Yeah, re bona ba shumi mmogo ba bangwe ba station se sengwe ka mo. But
1: Rabadi wedish.
0: Kirile ke rata ka bana le maoto a mabotse man. Kirile ke rata maoto a bona. Bo gaetsedi ba le ba babedi.
1: Yes.
0: Ka bo ka lora ke na jealous ke motho re ke bona dilo tse di botse ka di bolela.
1: A go gone yo.
0: Ayaya.
1: Mhm.
0: O wa ga stwa. Re fitla re khopela le botsa re o reng.
1: Yes. Awa ba ke re ke na gana gore mohlomongwe o bo tlhoka tlotlheletso na ke re ke fitise mo laitsa ke mothuse skumbuzo ene ka nnete ka mothusa motheletsi ka re bo mokeling motho swapa ore ka skumbuzo tjola pele ene wa bolela ga botse mfana ka bona o lukulugile ga bene
0: a
1: bo ni bile re kopane le bona gape gape ke re tshega mmogo
0: ke be ke sna botata ba go bolela ba go botsa bona me ke sanya go botsa bona ba no ntira gore ba nagana e ba mpona ba re motho lo ona gana gore na le maoto a mabotse sho
1: mara ke re ke nnete
0: Ronald nete tshe dingwe di ka one nna ke di swera
1: a se ke go tswa go ya go PSA ya wa di a disclaimer wa wa bolela re tabatse
0: bana wena ba tswa ka mgao go buitse go ka bona ke ba botse
1: skumbuzo
0: okay
1: mara lwena
0: le hono re bolela ka sona seo bana mo eleng gore ke a tswa tswa ba ntse ba na le kgatlego nya go tswa gore ba re batho ba ba rileng ba sentse ba ba rileng
1: lena ba no
0: okay ba rileng okay bolela nna
1: ba no miemela ba re oh thank you a bona re ya e be se
0: oh mo no re thank you ngare thank you good
1: hola mo ngwe re le thank you good arna di boss ke jo ba ke bolela o re le thank you good good fela
0: ya bona bona le ba bangwe ye ka one be sana petshenya jwalo na gana ba no boletse selo tsa go tshwenya e o tsamaile motho re o tsama motho ka mogoksa mo rateng ka bona o mongwe o na le go yena re wa tswa keng wena ibile o na potse gore o ke sepela go lena gore
1: ha o rate
0: ya ba lore ke nnete fela wena o ikwile joang ka ge go tshele go ntshetjwa nyanyeng ka tsela yeo ya direga na go re bolela dilo tshe dingwe ibile tsa dilo tshe re di bolelao ka nnete batho ba ene re bolela ka bona o lokela go tsepa
1: mara timing
0: ai wena yo ikileng go bolelwa wanchi wa nyanyeng o ikwile jwang o le lokare botse re go be go direga eng tshedingwe mohlongwe kana wa ile dilo tse di botsana o buditse motho re tshwa tsa motho ya ke amarata fela tsha bo mmotsa o mongwa go papa yena ayo go boletsa bona
1: a swa go papa
0: ke mo go thomo ga magane tsha gore ha a mkwishisha ke be kere
1: tsere go buza wa ba go out yer heish
0: Ya, ke dilo tshe dintsi tshe beno re bolela le batho ba rena, ba gora ba rena, ba re re le go khausi le bona, ba re batlwa etseng. Re bolela ka batho ba bang. Na go eng le bona batho ba re bolelang ka bona, kuma no re o batlwa etse, o ba batseba. Me yo mongwe yena o bolela go lena, a ya ba botsa ka mogho wena o boletse go ka hona. O ikwile jwang se, a hona motho se kang sa modiragela se. Ka moka mo go thoma bongwane byaneng.
1: Yeah.
0: Yeah, e ka no ba ile dilo tsa go se tshwenye, o tsheng di ya tshwenye, tse dingwe di bagareng, tse dingwe di magareng. Fela a hona motho a sa kang a ba maemong a mhuto. ba bang ba gona bana le matlatsogone ba re ya ke boletse ha o tse ke be ke boledisha ke eng ba gona go ke polella
1: yes yeah
0: mola ba mo atlo thomo ga magametse ba ra bana a be tsari
1: ba
0: be tsai be be tsai
1: re
0: bolla kana aba bolela re ba romele khatshwe challenge
1: ka di tsela langa di DM tsa rena at kumbuzo mbatala at pelana nom kan se ke matla ka rena a Facebook ka tlo fa re saleng mo ra go roe ke tshebala tedi ba at tsela FM ya ka o tlo shumisa 086 000 2452 go re leletsa ke nomara rena ya mogala Stanley re fetse ntlhagolo tsa ditao.

0: Malala. Ke a dipapadi le Clifford Mehala. Mabaleng a dipapadi mo Tswele FM.
1: Rena re baga modise di le botse ai a re tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsebaka la
2: modise
1: re le boga mang.

0: pelo ba pela gagao se ro ga phatla gore wena
1: o abile ja
0: o abile je ka ba
1: yebo
0: eh shiba o ka busheletse ka mogolo o boletse go thoma go gamagametse o ikwile jwang ka taba yo e ke la go hlagela nna ke mabane ka motho ka mo ke be ke nana re na le yena re monona le lena la re ra shireletsana
1: mara bona ke ka one ke ne timing
0: as timing
1: ah mfana ka how
0: as timing
1: re
2: dumelas ke le pala yo lena a patsa la tla tla ka tabane la bolela ke ke rumongwe ka 1985
1: oh
2: bana one standard one ka 1985 la ngwa a kre ma mistress njana ra tla a nagale wona ga se a tlo bona wa re ruta ola ka go biwa ruta ba se ba wa tla wa ka go biya ruta ke tshile yana a sa se sona le go mvalelena o ne le leme ke tshile yana re nambile ke tsho ke ke motho mo wa no rata go rata go kwala ka tshetse ba motlha bona re tlo ruta ke mistress o mosese ya se sona go ha no emela na bo se go tsha memo yo nna mo ke ka paki wa so ka rule la tsiba rule ena le palanga ena ba tsha mo fo ene go nuva le motho la go tshebe hona ntwela le go nuva le le mela go sena le ka ntse ke mangwe
0: Mora re lwana chungu go tseka ya gago le re mo lomong go tseka ya gago ke putse re ya ga chungu ke ga re lo go tshile bona ba no ba re tsala kana tsela yo
1: okay
0: re theletse yengwe gape shi khatisho
2: thobela school madam
1: hello yebo
2: awa nka se re ke bo tsa motho ditaba re bolela re le baba bedi o re bolela re le baba raro a tsiya ditaba tsela yena a di fitisha a yo botsa motho la hore a motho hana sipiri motho
0: o tlhagileng ge se be se direga seo
2: motho mola ile gore
0: Josi manana manana we ge ba kila o hlagela rata o tsiba gore wena o ile wa ikwa jwang e be le motho mo ibile kana wa re botsa ka ya ga go kanegela gore wena bo urileng gore go feletse go le ka yona tsela yeo bua gape Josi re bo tshwere go lokile go ba go lokana ya go loka ke ya tshatsileleng motho mo ka tlara bolla ka yona tshatsileleng Josi re bo tshwere go lokile go ba go lokana re tsheletse mo ke
3: Tabela tabela skumbuzo mbatha le mamkanzi yo a wa tsaking e na ile ra menola yo a tsaking motho mo tshabe motho ke le mene mene wa tsa motho o thoma taba o ina le yena wa ifakhela ka mogho ifakhetjing ka gona
1: yeah
3: hao ra bolela re bolela ka dilo tja tja ko mogatlhong o re o dirange la ke social nya ne re dirange hao wa motho shulo wa etsella wa etsendela ra ho wa hey ba ronga ba etla mo re swantse re go ibolela so mothola lo tshe ke di bolelang yena tsha ga ga di sendela mothola a di sendela o mongwe wa social a re ga di senda gore e kwa sesa goreng e kwa sesa goreng o nyaka ke motho shwe go lla o nyaka ke motho shwe sello mo le ile gore ke yena a thomileng ka go llana ka mo sekena mahlatsi ka re modimo gape a apare shoti ga a santse a romele voice note ela kua go ola o mongwe wa social a e romela monna ka kusa gore ke bona ka speedi ka e forwardela mo founu e nngwe yaka gore ke phele ke ikepile le gone jwaje a tsebe gore ke o isendetse nna voice note le gone jwaje ke lo mo lebelela a tsebe selo yo batho ke mamenemene a re ithuteng guyse kore go no bolela ntho engwe le ngwe ge motho a etla ka taba one gore ai nna tse wa dinnyake ke nna Mrs Brown mapula
0: senyaneo fatlhela mo go fatlhela le kgwela go fatlhela okay a re jemegala ne
1: ya 086 000 2452 086 000 2452 re nyako kwa maitemogelo a gago ge itla motlhogopoledišanong e yang rena re amogela go ntšhirogele tobel
4: madam speaker lady school
1: Tobela.
4: Ah, ko mkhathile ke a bolki ke buile mthomo ebe ke sae kwa botse.
0: Oh, ye, kona we kwa nga botse.
4: Eh, ha no ke kuile ga botse.
0: Re bolela mang?
4: Ah, ko ke very le mo bolong ke na le tlapa engwe ra lokang. Ke ke ba botse, ke ba botse gore no. Botse re je shitse ke botse a mongwe ke re mona. A pere re shitse ke mthakola mang. Zakona ke na yishikenga dira di mistake amaki mthola ku tswa mocha school
0: o ra maki
4: eh go re ba ra o maki ene mtha kwa o thoma go ba ka ka tsela engwe o thoma go ba le pefelo mo nna gore why monno a tlo bolla gore ke nna ke jesha
1: mara ke re be ile nnete e be se nnete
0: a maki
1: a maki a maki
4: mo tsetse nna ka be ke bona sa maki
0: Hey, bana aga stomo maka ka bakala gore bana a tsebile gore a maki.
1: Eh,
0: a maki, sonjo ra maki.
1: A maki.
4: Bana o botsa ke nna gore a maki. Ene ena ena motho mo go sa motho go botsa ke nna gore a maki. Ba bangwe ba bona a maki.
0: Yeah, a maki. A bone mthakola a ba go bapala Pirates a bapala wa America. Ba re ke manna, o lo bolo, ba re ke mang? Shuwa di potaniko. E seng mabizela.
1: Oh mongane
0: yeah.
1: Re lebogile
0: ha e seng re lebogile o ba ga defender go se lekane le selo ka World Cup ha botsa tse ke man of the match ya bafana bafana
4: o mboga
0: mboga
1: o mbaga
0: a tobo tsana le mboga le na maki ha maki motho wa na ha maki thank you
1: okay yeah
0: a ramogela motheletse ye ke ntshirugela dume
1: tsobela re bona le kai
4: eh ba go go pele ke pele di go tshitele
0: Ya, ke mathomo tsena eh David.
1: Ya ke mathomo David.
4: Eh ke mathomo ke tsena le nna ile ntse yalo la ntwe mo mmere ko mo.
0: Eh.
4: Eh bo mmere ko re re le substitute ya jare o mo ampoja no o la shot ya o fete ya ri.
1: Oh.
4: Eh la nne ga toga o tsomo ga a ate ko ba re mutshako ba mo patla shot ya o fete ya ri na e tsitsi ya o ka se bona.
0: E be le nne to
4: a to a mo jare a sare ke ko re ore David ore wala chekeng je mo tsagola ka mara e ya la le nna ma
0: le di tea le mo mere go
4: go sare nna ke re wala chekeng chi ke mo ntse re chekeng
0: ya o fele tsa o dirile jwa mbeno
4: a ke bo
0: ke re o fele tsa o dirile jwa ngwana o gama gametswa ra wa nkushisha
4: go tsore ke nye ke le le ke tshile yo la ke tala go go mo tshisa hore na wa ga botsa motlhola wa rena ke le wena o go tsho wala chekeng chi
0: a khashem and wo bulechika neta skis david man
4: le go go le le le go ba bolela ke ya welcome to ta ka
0: mara re ka nete le nabe ke kwela ba bangwe thank you david
4: thank you
0: hore le no ba kwile
1: o ba kwile yo ar tsho ma vele le 086000245 ke tshirela le durela
0: tobela
1: tobela
4: le ga bana ba isho
1: le ga
4: ma motlhola le ta go sa ka batho le ta re boledisa bo fiane
0: e re a bo ntsha bo tselele le ho
1: ya
4: ya le bolana le wana wa ka meta stolo sa ba bilwa triple m matheno wa solo mona di rokoroko mo di ya matsapa ke mo go
0: tlhola mona di rokoroko tsena tabeng
4: ya ya ka go re na bile ga se ba ka mo ka motho sa le bona se ba ka motho e ntwela re le selo ntsoko mo re thabisha ke re motho o la ga matsatsi a mola thoma go ba le tshelete ka re o tie motho ntwe la go tswa ke ka re ya ntwe music o la wa re tu wa yo
0: wa kwa gala wena o nno
4: o ka kgutsa ka khuma la gore ke swa di go ba ke mo go tsara ba ka nne tlo ra ntwe re tu o sa di tshwata ka gore ke swa di ba ba mo khala be
0: Jonas Gwangwa batsumi
1: oh wow
0: ke se nyane metso tsoa go iri ja bona re sa ile tshola pele go raloka di gatsho tsheo tsa lena challenge di romeleng
1: ya
0: botsela
1: ka e pola nomkansi lo ke tseng ba latedi ba at Thobela FM ya ka

Ake kosha kya Karishma are sekoloto ke masumi ke le somiswa imitso go iri ya bone go lena no lunch re ke na ka re tele tsa rona ka ba di gatisho tsa lentju tse wena o rometse go tsona ka tlhopolo di tsano ya rena ya le hono direng go pelo re se re ba go re se butsa go rena ka ba o kile wa senolwa ka selo se o se boletsego ele nete e seng o thomelwa maka ele nete o se boletse fela o bo sa tsebe gore motho a ka botswa batho ba o ba ka botswa ba ba botswa.

0: tsena mushumong le bengele tsoko ke bereka ka lopakeng re paka marotho dikheke di bantsi so ke wo jali salele mola ke re mona mkhala go wale na wa manager o api e marotho ba botu tsuma marotho cheka marotho elo ngora apeile ke yena le elo ngora apeile ke rena a swane ngi swola wa ya lo go jamo khala go lo re o yena o re u dia marotho ba ru tsuma marotho mo bare ke mangare a wa ke munno e ya go sa rivala e ke te karabele a ga no ra maram dala lo yena wa bona gore marotho a ma go ntse e ke a maso a swane le rena really need pele ne de mara o bile boimanyana wa ba le tension jajileo e ka mokana ka ga lona gore nna kry-ela manager ke botsuma maro
1: manager
2: o tsuba maroto tk le maele ba re thalabodiba re tsene ka ragalena re ola ntšhirogela wa tsa re sa bolelakane ke o kobotse se sengwe ke ile ka re ke etetse go gongwe kae-kae leboa gomo ka di-f ke be ke na le ngwage lesometharo wa lesomenne ka moke go ke etetse gona bekenyana ka moka ke lefao ya ba di relative tsa ka fao tsa go tswa di-a ba tla le batho ba bangwe go tlile ba le moletlo ka fao ga gona marobalo ya ba ba ya ka di-f ntlong mo ne ke tlile gona ke etetse gona ba boletse le bona gore ba kgwe bangwe ba tla robala ka fao bano me wa ka mo ntlong yo ba ka kitchen le na ke be ke le ka kitchen ke tlhatswa di bjana ke rata mo ke motho o thusha thusha ke ya ke tlhatswa di bjana ya fela a se ka ga di jwana ke theletsa hore ka gae gona le mshimanyana tapelo wa ka ba le 7 wa ka ba le ngwe shupa ke ngwana wa ka fao mare wa bolela bolela le sesi mme sesi wa go thusha ka fao resh a ke tsoba no re lo bereka bereka jwang ka ba tswa ke ba ntshi end arna space wana gana fela a gore o re go ka se robalega fela ono ba ono re a gore o boletse ka mogo are a gona space a bolela fase botsatsa a gona space
1: a ka robala kae
2: re no kwa tapelo a le ka kwa sitting room bano a tsara ba nle re le tlo robala kae ka bakala gore a gona space senga go botsa go sona gore slippers the slippers di feletse go di mara
1: tsoga ya tapela ay ga re boletse nnete ne ba tlo bala kae
2: wow bona man re ka gara kgwedi ya bogwa ke kgwedi ya bogwa gona dilo tse di diregao watse ba batho ba re phelang wana bano
1: yeah
2: re tlile ka ditsela tsa go fapana fapana
1: yeah
2: ke bona fa re tlile ka ditsela tsa go fapana fapana gona le ba ba tlile go gobane e le kamano ya lenyalo batho ba bedi ba ba ratana ba nyalana mme ba belegwa gona le ba ba tlile go e le gore batho ba bedi ba ba ratana ba sa nyalana fela ba ratana mme ba belegwa gona le ba bangwe mo e beng gore e be le batho ba babedi ba sa ratane ba kopane mme yo mongwe a re botsa yo mongwe gore no ke tlo dula mo tla tlo ntse ba re tla tsebana ke moka go sasa a boela morago mašišimo a tswang gona ya ba ke gona ge le mmone la se tlhole le mmona gape e be le tšatši leo fela ya ba ba bangwe bona ba gona ka baka la gore yo mongwe ba mo gapeleditše ka moka dilo tewa bona gore ke dilo tsa go fapana-fapana tše dirang gore go feletse go e ba le batho bere setso se tsena kae fao ba gona le meetlo ya segagaborena ditso le ditlwaedi tša segagaborena tšeo di direlwa go bana ake anong ge ngwana a belegwe ke ile ka ka motho a buša a re ge ngwana a belegwe ka tlatse ga mabaka a ebene gore ga se a ga a thabiše e ka ba e le re ke wa keng ya tšatši le le tee le bitšaeng
1: one night stand
2: o le re ke one night ee le one night stand goba ba go gapeleditše e le ka go ka go kata bare go ka lebelela gore go kata ke eng matšatšia motho a ka dumela gore go lokile wa re mola lešetše le le halfway le ya gona a re a ke sa nyaka ge wena o ka tswela pele wa tsere o katile Yeah. Withdrawal of consent.
3: Yes. Ke khona gore awa ka thoma gore
2: e dara. Ha tsho wintshi. Gore sa lebelo re batho ba banyalano baeng. Ba bontshi ba tlile ka yona tsela yona ya gore go katilwe batho. Lebelo re ba ba e bega mapodiseng fela. Consent e be e shetse withdrawile. Motho sa tlhola nya ka go buditse gore wa o pake tlhogo. E bile ba o pake a dile go pake tlhogo wena wa raya go tshwenya.
3: Ka nnete.
2: Pero re tswa go nyakana le sebe re boletse bona re nyaka tse re go direga eng ge ba ngwana o tlile ka tsela ya boshogobote fela tumelano ya boshogobote fela go ba mohlomongwe o ba a gapele ditjo mmage o gapele ditjo leina o fiwa leina la mohutamang meetlo o direlwa meetlo ya mohutamang ha ba ke ngwana ba ke ba fela ba re walla o llela lena o nyaka lena la bo papa yo ba papa gelo o la wa go gapeletsa go mmotsa re o wa pa ke hloga sanya ke o theletsa na go ba e ba go direga eng
3: bitshoki yona eo re le rabuledišana le Dr. Madimetsa Magoro yo e le go setsebi sa merero ya setso a re kore o arabile ka goreng
4: matama morena aowa taba tsa go di a kwala mogala wa gešo tabe ke boima empa e bonolo ge ngwana ka belegwa ka tlase ga kgapeletso ngwana go swana le owe ga a ešwe badimong e fela ge ba tseba mong a ntshe gore ke mangwa mo imišitšego fa ka leka ka mekgwa e mentšhi go e beakanyago a ka beloko gore go be le bonolo ke taba diphopotherese go ba le moroto wa felo mara fela o ka se bere ngwana o e le gore a sa diriwa ka maleba ngwana mohuto o le ge ba mo fa lebitso ba tla mo fa mabitso a fapaneng bo Steven bo Johannese or bo Chepiso or bo Bubblegum e fela o ka se api jwalana wa mmega badimong wa re ke ngwato ka gore ka segabo rena re a reela reela rangwane reela malome reela rakgadi reela buti reela rakgolo jwalejwale go ka mo tsweletsa tabeng ya sedimong e le motho wa kgapeletswa e tlo ba bothata mo bophelong jwa gage le gona ngwana wa go swana le o ga a phele ka boiketlo o phelane le malwetsana-lwetsana ka ge e le gore ga amogelege ka lapeng leo e fela wa one night stand o e le gore o belegwa ka moraga ge batho ba ene gore ba tloša bodutu go a direga ngwana a wela wa mohuto o ke o e le gore ba kgona go ka dula le ena fase ba bontšhana ba tseba gore na o emišitše ke mang re mo tšea gore ke ngwana o a diphošo o tlabele gore go diregile phošo ena a ka begwa gore aowa rosina goba mang o hweditše ngwana then ba kgona go mmega go ya ka mokgwa ditshwanelo e fela wa kgapeletswa aowa a se wa go begwa owe tobele
5: keep left pass right
2: Wow.
3: Dr. Madimetsa Magoro, sitibisa merero ya setso.
2: Ya, ba re bo Steven le bo John. Wa tsa maina ke maina batho ba gale. Se se ntira gore ke nagane. Ka go kala gore batho ba gale. Ba ba bona le maina a se kgwa.
3: Yeah.
2: Ke ba re o gantsi ba rawa ba sa tlhokometse dilo ga botse. Bo ragolo kuku. Na ragolo kuku aka, ko ragolo papa o ragolo aka.
3: Yeah.
2: Lina like Frank.
3: Oh, wow.
2: Yeah, Frank. Ke kholor o batlile ka tsela ya maleba.
3: Na le nara khulwa ka bile David.
2: Yeah. Ke bona fa e ntlhakatla ka ntjang ona hore ba tla no fa maina ona o as go fela. Yeah, Yeah, fela. Yeah, ke ka mogwe bene hore e sepetse ka gona politishano ya rena. Re tlo ka hore na e ka ba dintlha go le tsa ba DM jwang ka morago fao. Re tla be re tsena go halofo ya bobedi ya awara ya bobedi ya lenanego la ntshirogela. Re go potsa tshedingwe tsa tshebelo re di direga mo station ise. Mahlakung la boraro na e tla ba go direga eng?
6: What's my wife? nna ke go tena
7: o ntena go tsanelela pelong yaka ka baka la gore ke a go bona le wena go gatlho ke bopolompi bja monna wa gago wa e lene so ole thaba ka gore ra betebile mafelelong o tšhabile mo matlhakong
6: ao
7: le happy now
6: ao e nna ke a leboga ge e le gore ka nnetenete o tšhabile re leboga yo godimodimo pele fa one santse gore se dire ngwanyana se ke se saka se bonolo fela ke eng sone seo lebala ka ena bokotsi
8: jpsene ka tsona shego bjalela boraro le ka kotara pele ga e re ya seswai wa tlakong go shego bjalela boraro le kwarato 8

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tla gore
1: ke le boga Arlo Cheng magareng a tsheo di ka letelwa go ireng e botlhano go thobela FM ke tsa gore banka reserve e boletse gore go tswela pele ga ditheko tsa godimo tsa oli ke ntlha ye kgolo yo tlhotse go sephetho sa yona sa go tlhatlosa kelo ya tswala yeo banka yeo ya bogareng e lefisa go dibanka tsa kgwebo ka kotara ya persente go ya go dipersente tse 7.25. Kgopelo ya beila ya tshoganetso e dirilego ke lepodisa la mmasepala wa Tshwane Peter Nonyane le mosadi wa gagwe Charlotte Tibana e tlositswe lenaneong la melato ka kgorongtsheko ya godimo ya Polokwane mo Limpopo. Mero wa mmasepala wa Nice Nathando Matika o lebile maemo a gagwe morago ga go tloswa ka go ANC malebana le go phenkgišanela dikgetho tseo di tlago tsa pušoselegae ka tlase ga mokgatlho wa SACP. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya botlhano go thobela FM. Khone Majipa ro soretse tša dipapadi ke a leboga.
2: Dipapadi ka Khone Majipa di khwetse fa di sa fiša.
3: Ke a leboga ba motlhole ba tshetse ba thobela FM. Ditaba tša dipapadi ke tše tša kgwele ya maoto. Ke tša gore motlhatlhi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Mikel Cardoso o re dibeke tše tharo tše lere wae o di šomiša moraga gore baraloki ba mo la campaign ya bafana go itukisetsa papadi ya bona kgatlhano le Guinea o re dibeketse o tla fa baraloki ba o tshwana le bo Arthur Salis sebaka sa gore baraloke metsotsonyana go dipapadi tse e le gore ba tla di rulaganya tša segwera Keanu Cupido le yena o tla fiwa sebaka sa gore a raloke ka ge a ba a tshwenya ke dikgobalo go dipapadi tša crickete kwena maphaka ke bolara ya bone mo setlhopheng sa Aforika Borwa yo le gore o gobetse mo legatong la gagwe ke Lizard Williams satsi la go sasa Aforika Borwa ba reka le naga ya Australia papading ya mathomo ya ODI ba bangwe baraloki ba le gore ba gobetse ka ge so Rabada Lungi Gidi le Odnell Bartman ro tsena mo lekarolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masakeng. Aga mothetsi wa thobela FM ke a go boledišana le Changase maina a gagwe ka botlalo ke Aubrey wa ga Makhubela moraloki wa setlhopha sa sebuši Arsenal letsatsi la go sasa dipapadi tša top 32 ditlhopha tše 32 e le diphadišano tša Richard Mudau Foundation di a thoma ka kwagola Spoko Park o gona Changase ra o dumedisa ra o amogela mo go thobela FM.
4: Thobela ra fetse Kgone ke rata go leboa sebakatse le ntsileng sona e ba bolelang mo ke Makhubela Aubrey go tloa moletse ya ko mape sebakadisa sebuši Arsenal
3: the great re na le the great kamo Aubrey keng seo se dira gore o rate go raloka mo dipapading tsela tsa mabung
4: o sa mathomo nka rata go bolela ka taba ya gore dipapadi tsa mabung dipapadi tše tša raloka league a di tswane di fapana go le kudu nka bolela ka taba ya gore papadi tsa mabung di kgona go dira discout di dintši ke ra bona batho ba kgethi ba ditalente e re na le tsona mo gae ka e le ka lebelela tournamente ke nto le gore e raloka di-weekend so ka weekend ke ra bona motirelo sontla la reka gona go ikhumana maybe ke kgethile gore raloka setlhopha se se itseng sa godimo e fela ka leake ke nto e le gore e kgona raloka ka nako yane week maybe ka laboraro batho ba ile mešomong ka laboraro mathapama ka nako eneo fela le gona ka se re leake entertaining o tshwana le
3: o tlo ba se gona ke nyaka gore o bolele lebaka ke moka sebuši Arsenal letsatsi la go sasa go dipapadi tsa Richard Mudau Foundation ba ya go thulana le Newlands Park.
4: Yes, innate.
3: Aga, o tla ba le gona o ba o ka sebe gona
4: ke tla be le gona bothata ke na le injari ya khuru ke kumane khobalo mmetse ke tlile so nga se ke le gona mara ke tlo gona o ya ka support ka e le team ya ka
3: Ah, re, mutilete watubala FM kiena, Changase, Obri, waga makubela, rileboga na kurufile nyona. Oba mutlumu ona le so tsibang ka New Lens Park. Ora re ka se lphazamise se tla go sa.
4: Ya, New Lens Park, New Lens ba tsiki tshine lo re e fitwa ga mo mathete na mathetsane, strong yona. Ka itse ba re strong ibile ke dire tsa yona nche tshe to ba sa motung le di tshe tsa go ngudu mo le di kante.
3: Ya.
4: So, sa ba re na ga busu ba tshimane ba rena ba ikemetse di tshe. Bae metolo yang ya khapa mari ntwa yeki ala bala hore di game tse pedi tse tsa tsone u bile wi manyana so ya ga mpo re prepare lenga hona ba die tsa yona ala go khona bona re ba ready for game ya ga bushini
3: a ge ke yena o bri e tshankase wa ga makhubela o ra le ka mola bogare ba le patla re a leboga
4: go le bona school
3: mutheletsi wa thola fm ke tsona tse we ke sa yo shoga nna tse ding wa ke di fata fata ke tla bua le tsona diphela iring e o latelago mushat
2: Di papadi ka khone majiba Tobele FM o shata what's going to be tabi show Dale mi so
5: Probably di shana jalo le mam maralo ke mo le o feng o ile roka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa ba tsa ba sadi le bana
6: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
5: ave
6: bo bo sa hala ngona jwale go tlisa dikeledi mahlonga ka bana every morning ha o bula tv hona le o mong o bula ilweng o retlilweng o entseng go entse jwang bana ba go hae go entse jwang ke ka kopa
5: ke ne ke ke ne
6: ke ne ba entse ba jana ba entse
2: Dalemiso
7: go shubuluro go fitlala botlhano
8: wa ka ya botlhela o fitlala ga ile go se yana mo misong
2: Tobele FM o shata what's going to be tabi show
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwalo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago

0: Κοσάκια, Μαγέση, Γενά, Σνάιφλ, Essay, Αναλυτών, General Lee, The Dry Gym Music, Μπαρέ, Μπέμπε. Βοτσόρ, Ρεφέλε, Τσέριν, Πουέλαν.
1: Μπέμπε,
0: Ια. Μπέμπε, Ια, Λαπί. Βοτσά, Χωνάρι, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Σιλωσί, Fela ya baka na go motho o hlumere ka go nyaka sao.
1: Ya o kwisi.
0: Re skante bala. Dimpe ya la pisha motho gona ke sao. Skante bala wa tsiba. Pela ka fa ebe le Mr. Boo are ke lenyalo.
1: Ke lenyalo. Yeah.
0: 26 ya metsotso go tswa go iri ya bone go lena no la bhlano. Go lena no la ntshirogela. Ke na ka re lebelle hore na ka ba
1: la bhlano mona. Go dira rang khantsi school.
0: Ke rile go tswa go ira eng?
1: Ya bhlano ka la bhlano.
0: Ah, okay. Ya botlano.
1: Ya, o go dira lang khantsi.
0: Ya botlano, se ga botlano. Ya botlano, ya bo 5.
1: Ya bo. Okay.
0: Ya bo 5. Okay, re tlo lebella di minimum le di maximum temperature tsa di drop tsa rena ka mono Afrika borwa gore go sasa mo tla bo etela gona ke mohuta o fe wa boemo jwa boso jo tla swana no go bo jara magetleng ke jo ka mohuta mang ya boso. Re thoma ka Pretoria.
1: Okay.
0: Le sume tharo le 30.
1: Okay.
0: Go pipa pipa maro. Wa bona mabane re be re bolela ka kgonagalo ya dipula tsa misara sara. Ya le hono hono pipa pipa maro fela.
1: Okay.
0: Johannesburg pipa pipa maro 12-28. Vereeniging pipa pipa maro. Ke 12-27.
1: Yeah.
0: Mbombela pipa pipa maro gona le kgonagalo ya di pula tsa misara sarane mafilong a mangwe mosigare re ka bona go e ba le dipula tsa digadima e tla ba le sumitsela le masumpeditharo Polokwane pipa pipa maru ka le sumishupa le masumitsharo Freiberg go tla sa gabotse ka le sumishupa le masumitsharo Bloemfontein go tla pipa pipa maru le sumetlano le masumpedisi swai Kimberley go tla pipa pipa maru le sumishupa le masumitsharo Appington go tla sa gabotse ke masumipedi le masumitsharo nne wa go re go sa jwang ya le tla te kwela lena le ya go Appington Cape Town go tla ba le maru mo misong re ka bona go na le godi ka ntle le fa mo segare re ka bona go pipa pipa maru go tla ba le moya nyana wa go no tshutla e tla ba le sumetlhano le masumpedi nne George le sumetsela le masumpedi pedi go tla pipa pipa maru go be le godi mo misong le gona go tla swana le ka Cape Town ka go ba le moya ye tshutlago ka Gugombo City le sumetse swai le masumpedi tharo Durban masumpedi le masumpedi hlano Richards Bay go tla pipa pipa maru mo segare re ka bona go ba le dipula tsa mesara sarane fa e tla ba masumpedi le masumpedi shupa ra fele tsa ka Pietermaritzburg ka le sumetlhano le masumpedi hlano Machusetsi ke a feng go sasa ka labone
1: re tlhokomeleng mollo wa godimo wa hlaga ka Mosina le masipala wa Thulamela province ya Limpopo ke zwazwe.
0: Okay. Ka ntlelo senyana ko re amogela bagora ba rena ba hlokwa la tsela go ka rona e ka ba re swaretse eng ka lele satla oh iseng lele satla mawo le khono la no la hlokwa la tsela le khono
1: yes
0: ka 5 past 6. Eric Mashau
2: a fa le namara le ne le go befelo ba re
0: ya re be fetse kudu le hono
1: ya mam thaibile west
2: a pe le namang le phela le travile le go ya mara
0: ka mogoko one re be fetse gore bone re thabile ka segone
1: ya
2: one o le le mo lefelelang
0: one le hono re be fetse Eric go na lilo tse di bele gore a tsa re swara ga botse re be re sa bolela ka tsona ka bo studio
1: ya
0: fela ya maloba le malobale a o re tsagetse a le hono re be fetse ya go no araba ya ga ya
2: botata ke ba na bile go di ba tsametse go fela lena
0: re ka go botsa yona robe fela gape la bobedi
1: re fodile
2: e fela ke tabe go ma mashile ga mbogolo
1: Eric re fetse a hlokwa la tsela
2: mashu mari me share bo share tami sha go le house mo le ka ba le gona le mantsi bo eng le khodom laborar le botse ke la masome peri tharo go di ke a setemere ngwa kwa ke tepedi le masome peri tshela metso tsogile metlhano fela go itshwela iringela ya botshelela go fithela iringela ya boshupa le gona tlokola tsela re sore tshodi latelago commission yeo e ke mego ya dikgetho ke IEC ka boripana ba thieletse e bolela gore diphathi tseo di tshelago melao ya dikgetho di tla fiwa dikotlo tse kgolo go etša go phumolwa lenaneong bjalo ka diphathi tša dipolotiki. Konokono ya bosenyi batheletše Vos Mosket Matlala le mogatšagwe Tsakane Matlala le balatofatšwa mmogo nabo ba bararo ba filwe peila molatong wa bofora. Tona ya thuto ya godimo le tlhatlho Botimanamela o kopane le komiti ya palamente go tlhalosa ka mokgwa o moswa wa go ngwadiša baithuti ngwageng o tlago. Ka go le lengwe kgoragoletsheko ya Polokwane batheletše e sa fegile ka tlholo molatong wa barutwana ba 15 ba sekolong seo se phagamego sa baphuteng go la sebaeng. Tlhogopoledišana rena mantšiboeng a le kgone re reng khomišene yo e ikemego ya dikgetho ke IEC ka borepana e bolela gore diphathi tšeo di tshelago melao ya dikgetho di tla fiwa dikotlo tše kgolo go etša go phumolwa lenaneong bjalo ka diphathi tša dipolotiki. Nna maikutlo a lena ke afe ka ntlha ye. Nomoro ya rena ya WhatsApp 0784591988 0784591988
3: Nna ke Eric Mashile Mdlele. Ke a leboga Eric Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya botshelela go thobela FM ke tša gore molao o nepilweng go lwantšhana le tshedimoso e sego ya nnete o akareditswe ka gare ga molao wa maitshwano wa dikgetho wa Komišene ya Dikgetho IEC ka boripana. Tuna go le go zuna tal tamintu le re mapodisa le mmusho ba tla tsenela kopano le setšhaba go balwa baetapele ba tikologo le baetapele ba sedumedi ka tikologong ya kwa Makhutha morago ga polao ya batho ba le somete. Banka e re seme boletše gore go tswela pele ga ditheko tša godimo tša oleng ke ntlha e kgolo yeo e tlhotšego sephetho sa yona sa go tlhatloša kelo ya tswala yeo banka yeo ya bogare e lefiša go dibanka tša kgwebo ka kotara ya peresente go ya go diperesente tše 7.25 fa o seo se rang gore kelo ya tswala yeo dibanka tša kgwebo di lefiša go badiriši e ya go tlhatlogela go diperesente tše 10.75. Ditaba ka botlano ke tša iri ya botshelela go thobela FM kgone matšhiparo swaretše tša dipapadi ke a leboga.
4: Dipapadi ka kgone matšhipa dikgwetše fa di sa fiša
5: go tšwa mollong tšona ke tše setlhopha sa sewelele sentšhitšhepego ya gore ga se ba fitlhelela kwano le yo kileng ya ba motlhatlhe wa setlhopha sa Marumo Gallants Alexandra Lafitte gomme ka o rialo ba nyakana le motlhatlhe o moswa go tsena dieteng tsa letlhonelo seema o a rakilweng. Motlhatlhe wa maloba wa setlhopha sa Marumo Gallants Alexandra Lafitte o ile a ba gona mo leking ya PSL ka setlha sa 2025-2026 mo a šomileng dikgwedi tše ka bantše senyane. Setlhopha se se ya gompegišana le setlhopha sa Orlando Pirates tikolo ya go letela dipapadi tša CAF Champions League African Stars ba kgonne go ka ngwadiša motlhatlho o moswa Gerald Guther. Guther o na le maitemogelo a gore o šomile ditlhopheng tša go tshwana le bo Blue Waters, Blue Boys gomme papadi ye le gore ba tle o raloka kgatlhano le the Buccaneers bo reka tšatši la lesometshela la kgwedi ya Oktoboro. Mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa Siya Kolisi o boetse mola setlhopheng sa Stormers go tloa setlhopheng sa Sharks e ka ba e le goreng dilo di dutse gabotse go ya ka mokgwele goreng o nyaka ka gona.
6: No, it's been a long journey but obviously it was a great success. The past couple of games, but being here in Australia now, preparing for Australia is really important. It's a team that we've had a couple of tough battles against, but training has been going well this week, and it's been good being here in Terrigal, and yeah, just seeing a lot of South Africans coming out here to support us.
5: Ubulela kataba ya gore go lebelwa setiba le mola campaign ba re lokiba setlhopha sa Africa borwa go itukisetsa papadi ya bona gatlhano le naga ya Australia ka la morena go me papadi e ile raloka ka sepaga re go tsho iri ya lesometi re a feletsa ditaba tse ka tsa cricket mo David Miller o re le ge a sa gwetsa contract go tsho go cricket South Africa yena o tla tswela pele ka maikemisetso a gore a feletsa ka retswa setlhopheng sa Africa borwa sa go gatatema dipapading tša sebjana sa lefase tša ngwaga wa 2027 Aforika Borwa, Zimbabwe le Namibia ba ya go tshwara dipapadi tšeo mmogo o re wa tseba gore o ka sebe bonolo ka ge a ya go phenkišana le bo Tristan Stubbs, Matthew Brice le Devald Davis gomme letšatši la go sasa ke mo Aforika Borwa ba ya go rwaleka papadi ya bona ya mathomo ya ODI kgatlhano le naga ya Australia. Yena yo David Miller o na le rekhoto ya gore o kgonne go dira di-century tše tharo kgatlhano le naga ya Australia. Motheletši wa 12 FM go ne go di kwa ka botlalo ka bophara le bopepetla bya tsona o gona Clifford Mehala ka motho me tlhano go tswa o iri ya boshupa mabaleng a dipapadi ke le boga
1: ra le boga kondieva metsetsabele ke masimbedi tlhano go tswa iri ngoba go ya iri ya botselela ghetto ke ga go motheletse tsela le tlhakala la rena la Facebook @FM yaka putsho ke e bona lo kudu bona dipilara tse kae o re botse o comment ya
0: Tsana di pillar of strength.
1: A tsi di pillar of strength is it? Is it robotse o lahlele at Thobela FM yakha.
4: Di papa di ka khone majiba. Thobela FM o shata what's going to be Toby show. Mo mo re di misha morena.
7: Ntle ke sa di content tanka mo re tlo sedi.
1: Mm.
7: O re na ha ka mo ka le fast lotle South Africa e feta le fast ka thoriso. E di rang ke ba lekane. E di rang le ke ba bolai.
8: Tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena etswa go yena
7: lentila modimo le ya relaya lentila modimo le ya re galepa le re re seke ba tshela naga ye ka madi go fala ka madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba tsena mola
8: wena o dira ntjona tshe tshatile lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
4: Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
10: ke sontaga

0: metso tsoke se sa ifela go itjela iringela ya botshelela le ke tlhokala tselang tsevela motho sevela kwa bo mothopo wa ga go ditaba magagesho madumesia re busharta misha le manjibeng a le khono ke la masome peri tharo go dikya setemere mo ga kwa ke tepedi le masome peri tshela mashile modlole ka ditaba tshela tsa iriela ya botshelela rena pile re ya molebo ga re sa lebala gape le yana poela no mkantsi le skhombozo mbatha ka lenano la ntshirogele na ke nna Eric Mashao ba tshileje le manjibeng a le khono Eric Mashao ke nna ga ke noshi ke ne le pheki machitela ke mologadi setlhopha ka moka sa batsweletsi ba tlhokola tsela motsweletsi Beatrice Tshilwane motsweletsi a le metšhineng Pontsho Motlhola batsweletsi bago le Matsheko Malatši le Shibu Mashamaite mola motsweletsi petition e le Mapitsi Botlhoko mologadi
1: le sobetse ba theletse ka gore yalo le nna ke re thobela thobela le tamišwa ke nna pheki machitela go tlhefa o le ka bago le theletse le go thegalenano le legona ka mehla wa rena mošomo ko o bonolo ke gore re lefepe ka ditaba šitse tsona tseo re le kgobokeleditse go tsona mantšibeng a le kgono komišene ya dikgetho e re diparty tseo di tshelago melao ya dikgetho di tla fiwa dikotlo tse kgolo go etša go phumulwa lenanong la komišene pelo ka diparty tša dipolotiki konokono ya bosenyi vosmosiket matlala la magatšago e tsakane matlala le balatofatswa mmogo ba babedi ba lokollotswe ka pela molatong wa bofora Dona thuto ya godimo le tlhatlho botimana melam o kopane le komiti ya parlamente ya go šetšena le merero ya thuto ya godimo go e tlhalosetša ka mokgwa o moswa wa go dira dikgopelo tša mašileng a NSFAS pakeng sa ngwageng o o tlago motheletše kgorotsheko ya godimo ka polokwaneng e fegile katlholo molatong wa barutwana ba 15 ba sekolo sa sekendareng sa ba phutheng ka tikologong ya sebayeng tlhogopedišana rena ke yona ya komišene ya IEC le go ya dikgetho fao e re go diparty tšeo di tshelago melao ya dikgetho di tla fiwa dikotlo tše kgolo go etša gore di phumulwe lenanong la komišene pelo ka diparty tša dipolotiki romelang maikutlo a lena go whatsapp line ya rena ke 078459 1988 gape ngwalang letlakale la Facebook ke SABC ditaba ke SABC ditaba batheletše karo le rena re tlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona e le la bosupa thobela
2: Thobela bagwera ke nna real deal loaded chicken wa Devon's Pizza ke tsebega ka hashtag doing too much gomme ge le sona le nna le ka topa 4000 rand cash whatsapp a hashtag doing too much go 0872405777 gomme le theletše thobela fm la bosano le lengwe le lengwe o ka thopa gabjale tsenang go inthanete goba le diriše app ya Devon's Pizza gomme le leke real deal loaded ka 35 rand 90 fela go na le melawana Devon's Pizza try something amazing
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: ke go ngwatele borotho bjaka
1: bona le di amigo
0: aowa bona le flora
1: yo mao ge bona le flora bona le di amigo tše ntši
2: ke eng di amigo
1: a ke tsebe maore ke mašole a manyane kudu a go tšwa mexico ao a phelago ka bogotshong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
0: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
1: ee tšatši le lengwe le le lengwe
3: flora e phophoma ka omega 3 o ka itlotsa borothong go ba o itšhele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago pelo ya go e dula e phetše gabotse kgetha flora
4: na o nyaka o aga bjalo ka professional empa ga o tsebe dinyakwa gore ba di bitša bokae bja projeke diatleng tša gago ka pele ya material ya cashbelge go kgetlha ka mogwane kgetha go dikgabiso tše 20 tša mahala le tša go lefela tša go paver tša go tyla le tša go tšhošološa gape reka polane ya go aga dintlo go mo khumane le pele ya material ka metsotso khumana lenaneo ka moka la ditšweletšo tšeo ka di tlhokago projekeng ya gago ya go aga etela cashbelge.co.za go aga botsana ka pele ya material cashbelge
5: lano kla tlokola tsela la mantsi bo gabele metsotso ke le somo se swa re tjwa ire nya botshelela motheletse go ana melela go buima banka ya reserve e re letheko tja oli tje o ritjola go pele go tlatloga ke le lengwe la mabaka gore e tje se phetho sa go tlatlosha kelo ya melawana ye o peleng e bego etse bjo ka lakelo ya di academisho go di banka go tja go di nthlatse masome pedi tlhano go ya go di nthlatse di percentage shupa felona pedi tlhano seo se ra gore kelo ya kadimisho e tla tlatlogela go di nthlatse di percentage le some felona shupa tlhano se se latela kopano ya komiti ya go thala melawana ya malebana le masheleng ya banka yeo ya reserve tlatlogo ya ditheko tja oli e tlholwa ke dintwa tja ka Middle East le Ukraine banka yeo e rem go letetse gore kelo ya inflation e tlatlogela ka godimo ga dipercentage e tlhano mo ngwageng wa goba gona mathomong wa ngwageng o tlago taba tše tša go gala ka motheletše di tsebišitšwe ke mmošiši wa banka ya reserve le setša kganyago le kgono nakong ya kopano le boraditaba gore thuša go sekaseka sephetho se re memile mo mogaleng setsebi mererong ya ekonomi ke tate Stephen Mantsho tate Mantsho re a leamogela thobela e ka ba lebele letetše tlhatlogo ye go lebeletše gore go tšere nakonyana e teletšana tlhatlogo ye e se gona re sa itemogele yona e emefelogo tee
6: ntho re be re ilemogarebere emetse ke yona yona re bone ge re lebelela dinakišišeng tša rena di re bontšhitše gore inflation ya makhura ke engwe leng gore e tlhola mathata mo ikonoming ya Afrika Borwa ka kakaretso ebile le lefatsheng ka kakaretso so mo re beng gona ga bjale ke ntho e leng gore re be re lebeletse mara ya ngwe re e boneng e tswelela bjale ka mathata ke inflation ya di-services e leng gore ga bjale le yona e bontšhitše go napa e raloka karolo ye kgolo mo go sephetho se ba napileng ba setšea bjale ka kakaretso ge re lebeletse ke tsona tse re be re di letsile
5: go ira gore lena belo ka ge le diduditse gausi tse tša merero ya ikonomi mabaka e leng gore a filwe ke yona banka ya reserve a kwagala
6: a tloga a kwagala kudu ande gape-gape re seka lebana le toba ya gore ikonomi ya Afrika Borwa e phutlhame mo kotareng e re tswang go yona bjale ge re lebeletse tšere di bitsang gore ke di-global factors goba tše tša go tsweletša ke lefatshe ka kakaretso le tše e leng gore di tswelela ka mo nageng ke e tloga e le bjale mara se e leng gore re bone le gore se a re shocka goba se re supply ke taba ya gore inflation ya dijo ka kakaretso e bontšha goba fatshe ge re e bapetsa le inflation ya ditšelo tše tše dingwe e leng gore at least e kgonne go phusa gore inflation e ka kakaretso e se ka ba ya fitlhelela 5% mara ka baka la gore makura a ya godimo kgwedi ka kgwedi re bona gore inflation e tla tla e ba ka godimo ga moo
5: tate Mantsho re a tseba gore ge re bolela ka tsona ditlhatlogo tša mohuta o tša kelo ya tswala badiriši le bona ba ka mo gare ga bašale ebile re a tseba gore morago ga go kwa yona tsebišo ya mohuta o le rena re tla amogela melaetše ya di-email go tšwa go dikhamphane tša go fapana le bona baabi ba ditirelo ba go fapana ga botse tlhatlošo ye ge re tsitsinkela e ra goreng gona re letela seemo sa mohuta mang go ya kua pele
6: re ka ba re gopola gore ge tlhatlhoso e ya godimo gore re ba e leng gore ba na le mekitlana bana pa ba ba ka fatsara gatelelo ya gore di tlhoko tsa bona tsa mekitlana o ma ditefelo tsa bona tsa mekitlana di gare ya go dilo gape gape re ka ba re gopola re dikhamphane le tsona ke ba bangwe ba e leng gore ba godise dikhamphane tsa bona bana pa ba tsa mekitlana e ka ba dikhamphane tsa go tsweletsa dijo goba dikhamphane tsa go tsweletsa makhura goba tsa go tsweletsa ditlelo tse tse dingwe gore e be khamphane e gole ke mekitlana le bona ba ama ke taba ya yona kelo ya tswala e yang godimo bele ora gore ba patele sekoloto se sa bona ka 0.25% ba santse gore ba boelele go ba reke gore e be bona ba ba thusang go katele bele ora ka tsa reke gore tota ra bona mo e leng gore dijo le ditheko tse dingwe di gare di bontsha go ya godimo di ama ke ntho ya mathomo theko ya makhura ya bobedi kelo ya tswala.
5: Tate Mantsho e namile go tseka moka ekonomi ya naga ya Aforika Borwa e go kae ka gore le yona re a tseba e dutse sa šome ga botse ka fa go letetswego le go gola ka go nanya.
6: Re fa tsotlela pele go bona taba yena e re ntho nngwe re šetse morago re sa ba le ikonomi ya Aforika Borwa re e bapetsa le dinaga tse dingwe re šetse morago naga ya United States of America ra šala morago dinaga tsa Europa. Ra sala morago le naga ya Japan ke leng gore di be di bontsha go ba mo seemong se se kaone dikgweding tse tlhano tsa go feta jale ge re dišala morago le tsona bele ka Aforika Borwa di amile ke theko ya makhura mo e leng gore ikonomi ya bona e bontsha go phutlama gannyana gannyane ka mabatago ebile le bona ba jere sephetho sa go oketsakelo ya tswana jale go ya ka mokgore boneng ka ona le ka mokgore bonang ka ona ora re ikonomi ya Aforika Borwa e tlo ba ka fatsa ga gatelelo lebakanyana lebaka e le taba ya ntwa e ya Ukraine le tse di tswelelang ka Middle East e rapeletsa gore makhura e godimo ka baka la ge makhura a ile godimo ditheko tsa ditsweletso tse botlhokwa ka gare ga ikonomi le tsona di napa di bontsha go phutlama nako le nako.
5: Ba bangwe ba go swana le lena Tate Mantsho ba e leng gore ba dutse ditaba tse tsa meraro ya ikonomi gausi ba šetse ba re banka e ka no tlhatlosa kelo ya tswala gape go na le ebile go na le dikotsi tsa gore naga e tla etemogela tlhatlogo ya ditheko ka kakaretso ka lebaka la ditheko tsa godimo tsa makhura se se ra goreng gona go tla ba boima go fitlha ka ikua pele Tate Mantsho ge le no tlholela ka gore le na le didutse gausi.
6: Ke nnete gore makhura a napa a re beya ka fatshe ga gatelelo goba re natsa re ba le di-risk tse dintsi ka baka la theko tsa makhura jale mo e leng gore makhura a re beya ka fatshe ga gatelelo goba ditheko tsa rona di napa di le godimo ntho nngwe le nngwe e tsweletswang ka mo nageng ya Aforika Borwa e napa e amana le taba ya makhura goba lefatsheng ka kakaretso e napa e amana le taba ya makhura jale mo re beng gona gape yale goba mo seemo se re beng ka gare ga sona wa re tlo bona inflation e tswela pele go ya godimo and inflation e tswela pele go ya godimo ora re ke banka ya bogareng ga ena sekete se sengwe eng se e ka se siang ntle le go oketsa kelo ya tswala e leng gore e ba thusa bjale ka naga
5: e ka ba se se ra gore ke nako ga bjale gore mmušo wa rena o thome go lebelela dilo ka leitlho le lengwe go lebeletswe bokamoso bja naga le yona ikonomi ka gore bona badiriši ba e leng gore ba lla le gono ka lebaka la tsebišo ye ba lebeletse yona mmušo gona ge e le gore mmušo o tshwanetse go dira diphetogo o ka di dira kae
6: go na le makala mmalwa e leng gore mmušo ka napa wa dia go na le taba ya gona pa ba thusa ka di-subsidy tsa dijo re ka ba ra gopola re ntle e botlhokwa e leng gore e ama badirisi ka nageng ya Aforika Borwa kudu-kudu ba e leng gore ba ke tlhokela ke taba ya theko ya dijo ka kakaretso theko ya motlhagase le theko ya metsi ke e nngwe mmušo o santse gore o napa o lebelele go tsona gore ba ka lebelela ngwageng wa 2027-2028 gore ge ba lebeletse mengwaga ena e ba se ka oketsa theko ya motlhagase ka theko ya motlhagase le e nngwe e leng gore e napa e tshela botata ka ra ikonomi ya Aforika Borwa jale ge re lebeletse ge ba ka dia subsidy ya dijo tse e leng gore ke tse botlhokwa tse e leng gore ke di-vat free ba dia le taba ya gore motlhagase o seka ya godimo mo ngwageng o latelang ke nagana gore ba tla ba ba e fositse badudi ba naga ya Aforika Borwa kgathanong le se ba ka tlang ba se bona kwa pele ka re kama re bona gore a bjale bonneteng ko gore le batho ba ba berekang le batho ba ba sa berekeng ba di o tshwana lebaka la ona ke gore ge tšhelete e tsena e a tswa e patela di-services tse botlhokwa ebile e patela le mekitlana ebile e patela le dijo bjale re kgona bona gore bothata ke bo botelele bo e leng gore bo sa tlo tswela pele go ama badudi ba Aforika Borwa
5: ka nnete go akogala gore go sa tlo ba boima Tate Mantsho setsebi mererong ya ikonomi Tate Stephen Mantsho ka metla re le bagatsedi mo shwa lena lena kwa lena re re le ka moso tle
6: tobe
7: metsotso ga bele ke masome pere go itswa masome pere tsela go itswela iringela ya botselela le ke tlokola tsela ntsebele motho sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba ga re lebe mebarakeng emologadi
5: rakano le ba gona mashao ka gore ke la bararo re ikwe gore e tlhole go ba ka sebopego sefe

0: Pontso e swaretse gole e re ke mashao re a go leboga ga bjalo sho matsheko malatši ka rentlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Peki le Eric Motheletši Madume. Re thoma ka ditaba tša ka nageng ya Ethiopia. Go na le poifo ya gore ntwa e tla thoma gape ka leboa la Ethiopia ka morago ga gore mašole a lephaga a Tigray a thope boemafofane bja Mekelle. Ethiopian Airlines e fegile maeto ka moka a go ya ka Mekelle, Shaye le Ashuma. Ge re lebelela ka nageng ya Sudan, naga ya United States of America e gana go lokolla lengwalo la tumelelo ya boeti la moetapele wa Sudan wa Sešole Abdel Fattah al-Burhan, yo a swanetšego go tsenela kopano ya mokgatlho wa ditšhaba kopano ka labone. Bao ba dutšego ditaba kgauswi ba re kgato ye e ka ba e le malebana le tšhišinyo ya marumo fase yeo e thekgago ke United States of America. E fela Sudan ga e amogele. Mmušo wa America o re Burhan goba moetapele wa Sešole sa lephaga sa Rapid Support Forces Hemeti ga ba emele pušo yeo e lego molaong. Ge re tšwela pele ka ditaba tša ka nageng ya South Sudan, kantoro ya presidente ya naga ye Salva Kiir e re diphetogo tšeo di dirilwego go molao wa bosetšhaba wa dikgetho ke kgato ye kgolo ye botlhokwa go ditokišetšo tša dikgetho ka South Sudan. Kiir o saenetše diphetogo tše go ba molao maabane. Diphathi tša dipolotiki di ganne diphetogo tšeo. South Sudan e tla leba dikgethong ka la 20 kgweding ya Desemere lenyaga. Re ruma ka ditaba tša ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Mmušo wa naga ye o thomile ka lesolo la go tlhabela moento wa Evebo Ebola wo o sa dirwago diteko tša ge ba o ka thibela bolwetši bja Ebola. Ba thomile ka provinseng ya Ituri mo ba lebeletšego bašomi ba tša maphelo. Mokgatlho wa lefase wa tša maphelo o re meento ya 20,000 go tšwa go ye 70,000 e tla dirišwa mo go lenaneo la diteko. Bolwetši bja Ebola bo amile diprovense tše 7 ka Democratic Republic of Congo mo batho ba 7,600 ba fetetšwego mola ba 3,670 ba tlhokagetše. Motheletši ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
0: Matsheko malatši le rena re a go leboga. Motheletši e fitlhile gape nako e la le mantši beng a le gono. Re kwa maikutlo a lena. Re thoma ka WhatsApp line ka boripana Thobela.
2: Tlhopha sa tlhoka la tsela ka gašong a ise seo e se bolelago gore diphathi tša dipolotiki tšeo e leng gore di tlo tshela melao ya dikgetho tša bommasepala e tla fiwa kotlo e kgolo. Ke na le tshepo mo go yona morago ga gore ke bone seo e se dirilego ka ANC. Ge e be ANC e le ka go ngwadiša bonkgetheng ba yona ba dikgetho tša bommasepala ka tsela e e leng gore ga e malema. Ke a leboga. Nna ke moleke Filmon Mampa go tswa ka molepo wa Mmamatsha.
3: Thobela re a tamiša a wa re ka leboga ge ANC ka tiša letsogo go mekgatlho ya dipolotiki e le gore ka se obamela melao ya dikgetho tša mebasepala. Karo dikgetho di tshwanetse go ba tšee di tlhokago bosodi go tsotso mantšhi le ga e phatlhamanoga.
4: Go tso tlhopha ka moka sa tlhoko la tsela ke tloga ke thekga seo IEC e se bolelago. Diphathi ka moka tšeo di yago o tšea karolo ya dikgetho tša mebasepala di tshwanetse go obamela melao gore dikgetho tše e be tšeo di tlhwekilego di tlhokago bosodi. Wa bolela mo katla o pharumoletše ga matamanyana wa ntšhi wa ntse wa ka lebatlwa le Sunday One. Amen.
5: Kgotsong o setlhopha sa tlhokwa la tsela ke toga ke dumelelana le IEC ka se e se bolelago sa gore mekgatlho e e tong o tsenela dikgetho tša mebasepala e ka tshelago melao e tshwanetse kry-e kotlo e kgolo. Ke nnete ga o be jalo mogale sephofatlha ka Benina Park ga e tlhabile ga mogoboya maikutlo a ka o seamanefelo le bagaši a šita le ba tsweletše.
6: Thobela ka tlhoka la tsela re leboa se IEC e bjang molao wa ona. Se se twa se ipontšha gorene IEC ke lekgotla le le ikemetseng le ka setoto tšea lethakore ke segorandane lešhao ke le ka mopolokwane a ye ke nrema ka mošhata
7: tamaka mantšiweng a tlhoka la tsela diphati tše di sa tsamaišane le melao e beilweng ke IEC tla a di phumuleng mo lenaneong le tsona tše di šhanang le IEC dikgotho dipela jaaka sealesela Sancho jo tliwe ka re manako ya go ngwadisa be e filwe for 2 months ba duje ba tlolela metse ya mafelelo le bona ba sancho ba tliwe ka re ba ya maemošana le IEC mo se mabaka a kwagalago tsošane ka mogalae
0: go letlakala la Facebook re tsotsa pele maikutlo a lena motheletsi o re tlhopha sa tlhoko la tsela madume baetapele ba mekgatlho ya dipolotiki ga ba ithute go kgotlelelana go se bjalo ka metlha bakgethi ba tlile go ba nyatsa le go nyama go kgetha ke Jones Mokwelele Flora Village ga Seleka e mongwe motsheletsi o re thobela setlhopha sa tlhoko la tsela seo se bolelwago ke IEC a e se phethagatse ka gore tse dingwe tsa diparty di tletse ka dikgaruru le go senya dipostara mo mebileng ke masogano ko witness ka Albertin yo mongwe sho ena motheletsi o re thobela setlhopha sa tlhoko la tsela seo se bolelwago ke IEC ke nnete la rena badudi re nyaka diparty tsa dipolotiki di latela melao ya IEC ke doni wa ga machaba botlokwa mokomeni yo mongwe sho ena o re thobela ba tlhoko la tsela re fentjona ka botlalo re tlhwaile tsebe o re re mmogo ke ana mnisi ka practice year o re moshate re le baga thiletjo yeo ya lena ba thiletje e fela re le go potsa re ka nnete maikutlwa ke ya lena ga mane felo le rena ba gashim le ba tsweletje ga mmolo na lana la tlokola tsela ba papa Joshua re tla bo re tswela pele
8: a re re re re re mako tshuwe
9: na go ya wena o re a re re re mako tshuwe bona le le go di le le re Founu shewe, le utswa founu ya gago, le godu le nyaka go go senyetsa step sa lenyalo. Wena o tla feletsa ore a re re re le mphelegetsenye. A ke re bona o tlhoka go bula case. A re re yeng he. Re khotsa theft cover ya MTN device insurance. Etela mtn.co.za. MTN device insurance underwritten by Santam. MTN, kona le melawana le dipielano.
10: Kala ba galang o le fachele dengi go reka di dirishwa tsa solar mo go hurricane pumps re na le stock sa di solar pumps le di panel di solar pressure pumps le di pool pumps tsa go tsapaga checka buka ka theko jo di fitlela gago di lokedi le ga ile gago bolase le kgwebo di tsebetsa rena di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive Kausale City M Livana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le letsa Polokwane mo go 015 292 3452 go ba Centurion ka 010 5 977843 Hurricane Pumps. We beat any price.
11: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo

0: kelo ya inflation ya bareki e tlatlogile ka dipercentage nne ferelwana nne mo godingwe la ya Augustus ditaba tse tsa malebana le inflation ba thileke re tlo bua re di lebelela mo lebakeng le re nyaka gore re lekole ditaba tse dingwe mantsiweng a lekgono re lebeletse ditaba tse la tsa gore kgoratsheko ya godimo ka polokwane e beetse ka thoko ka tlholotekano ya matšatši a šupa molatong wa go ama barutwana ba 15 ba sekolo seo sephagamego sa baphuteng motseng wa sebaeng ka ntlenyana ga polokwane provenceng ya Limpopo. Ditheeletšo tša molato di be di swere lekgono ka laboraro gomme kgoro ya thuto ya motheo e hweditše barutwana molato wa go kopiša ka seboka ngwageng wa 2024 go dithuto tša Business Studies Paper 1 le Economics Paper 2 ditlhatlhobong tša mafelelong a ngwaga. Ramelao mogolwane wa kgoro Letsa Tsatsi o ngangile ka la gore mekgwa yo e bego e šomišwa go ruta ga se lebaka leo le tiilego godimo ga dikarabo tša barutwana tša go swana. Gabjalo, mokgatlho e segong wa mmušo wa Section 27 o tlhotlhile sephetho sa kgoro legatong la barutwana. Go tšwetša pele temana ye rata go amogela yena ramelao wa Section 27 mererong ya thuto tate Thato Gafane ra letamiša tlhoko la tsela mantšhibong a lekgono.
1: Thabela, ke thabela go ba lena mošong ya lena mamotla.
0: Age. Taba ye la mathomo ge e be thoma go tswelela le ka re tlhalosetša gore le be le tsebile bjang ka yona le gona neng.
1: So taba e le ya tagorena ka 2024 ka morago ga ge bana ba
0: ba gafane o kare mogala wa lena wa kgaoga-kgaoga ge le ka no humana lefelo le le kaonenyana go bala le ka go ratolloga gore batheletše ba kgoneng go lekwa gabotse ya go kaone tswelang pele.
1: Ke be ke tlhalosa gore molato o tlile go rena ka 2024 ka morago ge bana ba ile ba attenda disciplinary hearing mo le goreng ba ile ba kry-iwa gore ba ne molato ya ba gore ba swantse ba file an appeal go MEC ra ba thusa ka appeal yeowe ke mo re bontšhaneng le MEC gore bana ba ba ithutile ka mokgwa wa dikoša ka mokgwa wa go repeata mantswe a itseng ka gare ga dibuka ka baka la gore sekolo se ba se tsenang se be se na le di-textbooks. So ra romela MEC di-video le appeal ya rena le ge go le bjale re bontšhane le MEC le a decide-a gore case ya rena a kwane le yona gomme a e dismiss.
0: Ka gare ga mabaka e leng gore le a bolela ba gafane re kwa le bolela ka taba ya gore le tsweleditše le lengwe la mabaka a gore bana ba be ba ithuta ka mokgwa wa dikoša le ka tlhatholola gore ga botsebotse le lekile go laetša eng ka ntlha e.
1: Se re lekang go se laetša ka ntlha e ke mo le goreng bana ba ba tswa gona. Bana ba ba tswa sekolong se e le goreng se ko Solomon Dale, sekolo se se na le di-mobile classrooms, a bana di-classrooms tse e le goreng di-permanent. Ba tlhoka di-textbook go raya gore matitšhere a ile a bona gore ka gare ga seemo se re beng go sona se re bileng ke department ka gare ga sona ke eng e re tshwanetse gore re itire go thuša bana ba gore ba kgone go tswelela go swana le bana ba bangwe ba tla ka dikoša tse e le goreng di ba thuša ka di-questions ka gare ga di-exam tsa go swana le tsa di-SA gore bana ba ba kgone go tseba information e le ge e le gore ga gona go gongwe mo ba ka e kry-ang ka baka la go tlhokagala ga di-textbook. So re leka go laetša department gore e paletšwe go fa bana ba ditlabekelo tse e le goreng ba di tlhoka gore ba ithute ebile ba kgone go tswela pele mo bophelong le gore go tlhokagala ga tsona ditlabakele tseoe ke gona go ba bileng mo seemong se e le goreng ba go sona mamotlha because mamotlha ba ba latofatsa ka gore ba kopisitše and-e e botlhoko because bana ba a gona any other evidence e bontšhang gore ba ka ba kopisitše di-invigilate le ma-teacher a ba rutileng ga mmogo le principala wa sekolo ka nako eo o tlhalosa bana ba ka se be ba ile ba le monyetla wa go kopisa because e be e le yena the chief invigilator. So ga gona gore ba ka be ba ile ba le monyetla wa go kopisa department e re e bona go se botlhokwa go ba bitša go ba botšiša dipotšišo tseoe and ga ba re fe mabaka gore wae
0: motlho mongwe gore setšhaba se ekwe le go ikwešiša gabotse taba ye ya mokgwa wa go ithuta ka go opela go fitlha fa e leng gore

0: Bolojana o re biditsetlhe batho o re ke nako ya go thobolola kgopolo mahlakong legono le e tla o thiletse kgaolo ya bokeditse nne bagolopedi masomesupa seswai kgaolo ye ya legono meakanyi wa yona Rathabeng Mike Modiba mongwadi ke KZ Ketlezungu Mahlangu motsweletse bešhining Rorisang Satege motsweletse le motlhagisa moyeng moleboka lebza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Silomashila kepsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolopedi masomešupa seswai 4278
1: nka butanaka nnete yona e ebe swantse o bake setse ke thomile godingwathangwathamoa jaaka
2: le bothata bomoge
1: aowa ke ile ge ke thoma kere ke a ja ke kwa lentsu le mpoledisa ka lemoga gore ke polelwa mo yo mokgethwa
2: amen
1: e le ge ore ke go botsise gore na ba ya jwang ka kua ga mogwerago ke raka ga lethebe
2: okay ga lethebe wa gona papa
1: o jalo ke kwa moya o sa tswela pele gore ke go botsise gore na mogwerago matsheko ena o ya jwang ka morago ga dikgogagogano tse tša go ba gona magareng ga gagwe le mmeane le moga tša go phetola
2: ai seo ke mathata papa
1: ee
2: matsheko wa gona le ge e le gore taba ye ya phetola le mma batho e tloga e motlhakatlhakantšitše kudu fela a di tla ya le masa
1: ei matseba mmele ke ntshe sere ka gore ebile ke beke setse ke noo fuang ke ba re le phetola a sa dula ka gae
2: ke sane ka go botsa ene bo seregole gore e kgolokgolo e bola ya matsheko ke taba ya gore phetola o tswele ka gae
1: kgane ke theretse wena
2: ke nnete papa
1: gonna
2: phetola ga a sa dula ka gae mabare ba re a re o dula ka toropong kae ga toropo ga go tsebe motho le yena matsheko a tsebe
1: ya mmele ka nnete ke mpopota mane
2: gompotse
1: na nako ela ba go ka ba tlhalana ba ile ba fetsa ba belana dithotong ke nora ka mokgwa wa semolao
2: ke nnete
1: ee napile jalo ntlo ya jewa ke mang
2: ntlo e be itsere ke matsheko papa
1: eya
2: phetola ke re o ba šetse le dikgwebo
1: o
2: ka nako ela sophia a mo iša godimo lefase a nyaka go mo tseela dikgwebo matsheko a mo thuša gore a re dilo ka moka ke tjang matsheko bjale
1: ke a gokwa
2: gore a re gona bele ge re bolela phetola o ba a ditse a boeletse mara a dula ka ntlong ya matsheko e seng ya gagwe
1: kore na ke tsebe gore goreng satane a mosela a ntshuthu a itaola ka mogare ga malapa a bana ba modimo gape a gobe le khutso ka malapeng mmele
2: papa ka malapeng ga gobe le khutso go tlhoka thapelo batho ba ba seke ba kgaotsa go rapela
1: halleluja mo gona wa rereša ga botse go ne o raya gore re santse gore ba baga lethebe re phele re ba rapedisa modimo a gaogele manne kore se se le go gona lerolele
2: sešute
1: aga re sa lebale go rapedisa le ba leba ga mabona a ke le ka ntse e napile go senyegile ka baka la tshokolo ye ba e bakelwago ke ngwane motšhitše
2: go diregang ka motšhitše ga mabona ga eban
3: sophia ea nna kanoka ra ontse
4: aowa mma batho bane ba sikwe
3: maybe ke gona gore ge ba re motho ke kgantshela nambile le thoma go gantsa batho ga le sa ne mo bela ditoropong la e dula le batho ba ba go lekana le lena ka maemo
4: ba
3: gore rena ena a re sa bonela re nowa matlakala
4: mma batho gape o inametša thaba a ne ko bonanga ne kombeleswako e nrebalela
3: okay ga gona bothata e re ke go tshepe otherwise nna e re ke tsene ka mo molong ka gore ke a go bona gore ke a
4: tsenaemanyana before o tla tsena ka mole ya molong ai
3: ne o twa mahungo a tele tiko le reng kwa
4: ba re he wena o re phetola o kereipile
3: o di tsebela ka
4: aowa ke wa tseba kore ba ga lethebe ke family ka baka la sophita security
3: that's good sophita security not relationship ya bophelo baka wy le bolela ka nna
4: ai bona o seka e tšea ka tsela eo ke be ke nyaka gore o tseba fela ka gore bona a bona taba e ge e ka diraga gore phetola ba motshware a ye jele bane ba bisa ba tla mo bolaya ka mola jele
3: ka gore o nyaka go tseba nnete sophia e re ke go fe phetolo ke nnete o thagetse
4: no let's hope taba eo e bolelang no ke nnete because of nna ene no tshoga fela gore ma e le gore ke
3: meetingmapele why ore you hope ke nnete ga le botsabotse phetola you know him better ne
4: ke nyaka go tshepa mabatho gore phetola o katile le nna I just wanted to make sure
3: emapele botsabotse le go wa ntshepa a o ntshepe a o tsene felo a o lekane
4: a kona maaka se se leng ngwana gore nna ke tseba monna ola ba reng ke bisa kudu-kudu-kudu ka baka la ne dutse ke ena until ne molatlha if e le gore wona taba tse o di dirang o ešheletša ke bisa o taba ande ka khombo remember gore phetola a ka se go tlogele mma batho until o tshwamoga le dikunana tse
3: tšananwanaconfused why o tsentša bisa
4: bisa e ile ya ba monna wa ka mma
3: bathonemkudu-kudu-kudu-kudu-kudu
4: please ne gopela gore o buile matlho a se ka go dira bari
3: what's going on, Sophia? I don't have time for this. Ke gopela gore o tswe ditabeng tsaka. A o lekane. Bye bye.
5: Sweetheart.
3: Okay.
5: Kana nkano o le ya le ya o sambuchi shore na o nyakana leng.
3: O ke nyakana le mochichi. Gape mpodi tshe rge ke bo ke motlela le chocolate.
5: Oh, ke na bona gore mochichi a ka ba le ka kwa rumong ya go kwa go ka kwa.
3: Ah, mara. Gore mochichi o palela go go gore ke buile. Le ge ke bula ke itse sa kangwa. Gona o tlo banyakang ka kwa kamoreng ya kokwa
5: ke sona seo ke e botšišang sona gore na mogalebi o mokaka wa go lekana le motšhitšhi wa o ka roneka go boela bojaneng o mophela le ka gore mong ya mma ebile o robala gona ka kwa matšhatšhi
2: malapa wa bone ya gore o boela bojaneng ke ganana le yona
5: w
3: a kry lega le motšhitšhi ke ngwana o lemo gore motšhitšhi ka mogoleng ngwana ka gona ne a sa go sepa
5: Why?
3: O bona na go le salu nya ka mmolai wo le alfus. Mwana o avoid ka alwe. Yes.
5: Petronella please. Ke ya go pela ke nako fapana lo wena.
3: Mara
5: ke
3: bolela nne.
5: Ke nna mmolai.
3: Ha na se ka re mmolai. Ke bolela se ileng gore ke nnete. Ene ye re go botsa. O bona tsa se ileng gore se tshaba se tlotla kwa kereke nya ga o sa pitla sa epolla mo ileng gore mo tshitse kwa epolla gone. O tlotla o maka my ways.
5: O ra gore tabe we ka direga.
3: Ke tlopolo sheke.
5: No ways.

0: Ugayen! Ugayen, le malo matsubani, ugay!
1: Eh, mathabile. Mashata ke eng o fotsana ka mongwa kong le go fodira mashata ke le go dumedisa sa dumedisa.
0: O tlogela go mpotsa ka mashata le go dumedisa. Mola nkwa ga botse gore kere o ka yena.
1: Ke lone ka ga go mathu wa bona gore ga gona mo.
0: Yes, ke a bona gore ga gona. Ke le potsho ya ka ke gore o ka yena malo matsubani.
1: Ka ga o bona gore ga gona. Wa o sa mo founela. Bona wa o tsana ka mongwa mashata o bona gore ke le nyatso ntlo o dira.
0: Mmotse. Mmotse gore kere a thabe. A bina di wosana mogatsa malome o mmotsa monna wa gago ka baka la gore toro ya gago e phethagetse
1: o re ga tshwanetse go thabela eng o sa potswa ka taba once
0: o mmotsa thabe a thabe ka baka la gore motho o nthubetse lapa
1: a re kwadi sese o bolela ka lapa le le feng ka baka la gore nna ke tsebo ina le lapa
0: o tseba gabotse gore ke bolela ka nna le Robert.
1: Come on, re thabile ke bule matlho o hlalefe o ra gore o kgone go bona gore Robert a sa kanyaka go ba lelapa le wene le mathomo
0: wa bona motho a tshwanetseng go bula matlho a tlhalefa ke wena ka baka la gore o dula le monna ka mogare ga ntlo mara ga o kgone go bona gore ke mmolai monna wa gago nyaka go mpolaela monna yena le papa a o se bone wena se
1: bona go ka one o tloge le go tlhoa o bolela ka Robert nyane wa gago ka baka la gore go a swana a gona mme ga le gone go a swana dilo tse dintšhi mose o phela a direlwa ke bisa
0: a tseba wa ntena.
1: Nna ke a go tena
0: o ntena go tsenelela pelong yaka ka baka la gore ke a go bona le wena o gatlho ke bopolompi bja monna wa gago wa e le le so ole thaba ka gore Robert ebile mafelelong o tšhabile mo matlhakong
1: ao
0: le happy now
1: ao e nna ke a leboga ge e le gore ka nnetenete o tšhabile re leboga yo godimodimo pele fa one santse gore o se dire ngwanyana se ke se saka se bonolo fela
0: ke eng sone seng
1: lebala ka ena fokoti
0: o reng ene ge ke re fokoti
1: I mean exactly that for good nana wangwa
2: e bana ke ka mogo etsa tshagetse go ka gona kgaolo la bokete tse nne magolopedi masome supa seswai kgaolo go ya ka ntsha ke ra thabeng Mike Modiba Mwadi KZ Ketlazungu Matlangu motsweletse metšhineng ke rorisang Sathege motsweletse le motlhagisa moyeng Malebora Lebza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Silo Mashila shalagotse.

0: ke amadodana a se wesele ba re sedila ka mponi shitjitsila ke sepile ke tshapelo e leng gore ka moka ga rena re ya e kgopela re re modimo a ebe wena o re etelelang pele maemong a o re ikhumanago re le go ona bao ba ithobaletsego nna ke moleboge madiega magagešo kgwekgo ya lekono e re khutso ya modimo yeo a sa felego nnete ye e leng gona ke taba ya gore modimo a ka se re tlogele o na le rena ka mabaka ka moka gomme go tsotlhe tse botlhoko ke ena noši wa ka re fago khutso a rapele modimo wa legodimo modimo yo maatla wa sa felego re tla go wena bošegong bjo lenaneng la bao ba ithobaletsego ka dipelo tse boima ka tshepo le tumela gore wena tate o tla re gaogela wa re fa khutso re leboga mpho ya bophelo yeo re file go yona le kgolofetso ya khutso e e sa felego yeo e sa kwešišego ke motho re a kgopela tate gore motheletše ka se sebaka o tlhakatlhakane modimo moaparetše ka moya wa gago o mokgethwa mothuše le wa keleketlišago megokgo marameng a gago lentšu la gago le a re gopotša gore wena modimo kgauswi le bao ba nolegilego moko ba feletšego ke tshepo le gore lehu le meditšwe morena Jesu Kriste o re fenyeditše lona ko teng ya sefapano e ba le rena gore boloko re gaogele le motheletši wa keleketlišago megogo mo phumole yona modimo wa rena o mo fe khutso amen ka se sebaka o ka ba o sa kwešiše gore ke ka lebaka la eng lehu le le tlhagile o ka bona le dipotšišo tše dintšhi modimo wa rena o re fa khutso khutso yeo e latago dipelo tša rena ka mehla puku ya Johannese kgaolo ya 14:27 e re ke le tlogelela khutso ke khutso ya ka ike lefago yona ga ke le tlogelele yona bjelo ka batho ba lefase le seke la ferekana le seke la boifa ba ba ithobaletsego magagešo modimo o be a file modimo o bošitše o tšere seo e lego sa gagwe re le tsebiša fa gore mahlatse Jacob Colin Moratho o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula 252 Madiba Park 2Cross Street mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 20 tshela a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la mahlatse Jacob Colin Moratho re begelwa ke tshepo le lerato Moratho ke dikgaetšedi tša mohu ba hlatselwa ke Tebogo Moratho le ena ke kgaetšedi ya mohu tumišo Emmanuel Masubelele o robetše magagešo mohu o be a dula 1675 Maphosa Stand Extension mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 20 tshela a bolokelwa dirapeng tša mokomene botokwa ka ira seswai mo mesong pego ye ya lehu la tumišo Emmanuel Masubelele re begelwa fa ke Lerato Thobagale ke Moratho wa mohu a na le Faith Masubelele yena ke sese wa mohu Mohau Ramabole o ithobaletše mohu o be a dula moletše ga mašamaite o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mašamaite ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lehu la Mohau Ramabole re begelwa ke Johane Ramabole ke tatago mohu a na le Mathambo Weni ke mmago mohu magagešo re le tsebiša fa gore mothokwana Magdalene Mamabolo o ithobaletše mohu o be a dula komaneng ga Mamabolo mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša marapong ga Mamabolo ka seripagare Ochoa iring ya boselela mo misong pego ye ya le hula motho kwa na Magdalene mamabolo re begelwa ke gatisho mamabolo ke morwa wa mogu ana le mathoto masehela yena ke morwedi wa mogu re le tsebisa fa gore Peter Tshweni Phala o robetse boroko bjo bogolo mogu o be a dula 553 zone 1 Seshego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapei tša Seshego zone 8 ka ira lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya seswai pego ye ya lehula Peter Tshweni Phala re begelwa ke moratho wa mogu ke Elias Phala na le Juda Miso ke morwa wa mogu Serule Jewel Mabotja o tlogile mogu o be a dula Gohlwane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Gohlwane ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya bošupa pego ye ya lekola Serule Jewel Mabotja re begelwa ke Noko Mabotja ke mosadi wa mogu a na le phakisa Petunia Mabotja e na ke morwedi wa mogu bao ba ithobaletšego Abraham Monyepao o tlogile mogu o be a dula gadigale marobala o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša marobala ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekola Abraham Monyepao re begelwa fa ke se tlhaga Monyepao le marumo Monyepao ke barwedi ba mogu Putifinia Skwadi o tlogile mogu o be a dula mmotong dikoting o tla bolokwa ka lamarena la masomepedišupa a bolokelwa dirapeng tša dikoting ka ira ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekola Putifinia Skwadi re begelwa ke leropela Jonathan Gwadi ana le Noko Johannes Gwadi ke barwa ba mogu magagešo re filwe aneke lebogo o robetše mogu o be a dula moletše mabokelele o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mabokelele ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekola re filwe aneke lebogo re begelwa ke morrong wa kubu ke sese wa mogu a na le Samuel lebogo yena ke bote wa mogu magagešo Josea Serogo le Masopoga o robetše mogu o be a dula 888 zone 4 Seshego o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mogokong ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekola Josea Serogo le Masopoga re begelwa ke France Masopoga ke moratho wa mogu le Rosemary Masopoga ke morwedi wa mogu bao ba ithobaletšego magagešo Modimo wa rena ke Modimo wa lerato la neng le neng go sa kgathalege maemo ao re ikhumanago re le ka gare ga ona rena re no dula re tseba gore le ge re ka ba re hlakahlakane ka baka la lehu le Modimo wa rena o na le rena ka ge ke boletše Modimo wa rena o re fa khutso ke khutso yeo e tla re lotago ya re kgontšha tšohle mo dipeakanyong tšeo re di dirago a re feteng ka fa
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: South Africa, if it is a fast catoriso, Ejirang Kebalekani, Ejirang Yekebabulai.
3: Sarululo, Yasiemose, Relenka Garegayona, Kijeso Fela, Tushoyarena, Echoguena,
2: Lindilam Gimulia Relaya, Lindilam Gimulia Rehaleba, Yeri Resike Rachela Nagaye Kamadi, Rafala Jamali, Ratoja Nagaye Kamadi.
3: Wena o dirang tsona tse tsatsi le lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaileng
4: tobele FM mo shata mo tsebo le boithabiso se fele matla tia moyeng
5: haleluya
4: o tla nuka tobele FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: ka gare ga mafata a matelele magagešo a dialemoya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya legotla ga show la Afrika Borwa ga di tsatlana. K Togomorwane wa Locha le bošegong bjo wa le amogela gona ka fa lenanegong la rena la mofatlhiši wa Thobela FM mo e le gore magagešo ga bjelo ke nnete re thekgwa ke ba South African Local Government Association e le go yona SALGA. Le bošegong bjo ga ke noši ke šoma le yena Isaac Mashila. Isaac Mashila magagešo ke motšweletši mogolo wa mananeo a thuto gomme ka go rialo re le tamiša ebile gape re le amogela mmogo. E re ke lebogeng fa le lebza lady moleboge Madira. Madira o kgonne gore fa lenanego la rena la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetile go lefatsheng la kakeno ka metlha magagešo rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso ke nnete magagešo ga bia le ka moka re a tseba gore re kgora ditsela tša go ye gona kua dikgethong tša pušoselegae dikgetho tša mebasepala gomme bošegong bjale kono re tsena go kgaolo ya rena ya bolesometi mo e le gore magagešo re ile go kwa kutswana ka ditlotlo tse o ile gore ba be ba sepala ba lebana le tsona re lebeletse manane o kopararama gagešo a metse re a tseba gore metse ke bophelo ge batho ba na le metse ba ba le lethabo bile gape ba imologa le ka gopola gabotse gore beke ya go feta re be re bolela fa le mera petition wa masipala wa selete wa Capricorn ke bolela fa ka se sima medupitefo gomme le bošegomele kono re tswela pele le bona ka ge e le gore ditaba tše ke tsona tše e le gore ba tloga ba šomana le tsona tšatši ka tšatši se sima medupi ke ya go tamiša le bošegomele kono mogolo wa ka ke go amogela gona ka fa mafateng a matelele Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ebile gape re leboga le nako ya lena Thobela Thobela
1: Kana boga se tshe tshe ke tshe tswa ka tshe ke dimedi she ba tshele tshe ba mo fatlushi wa Thobela FM e bile ke le boga gape memo le ga tola o miti tsa di masipala mo Afrika Borwa e le go yona SALGA
0: re le boga bile gape re tsa gore ge re di kwa SALGA re ba le kholofelo bile ka ba di ba Afrika Borwa gore a wa gape ka bo ya ditirelo tla nama ile gore ya ka ona fala ka ge ile gore ke bona ba o ile gore ba tloga ba tlokometse me ba sepala ye ka monageng ya Afrika Borwa a re lebeleleng di tlotlo tshe ile gore le lebane le tsona bile ka me ba sepala mogolo wa ka re lebeletse mananeo go parara a metse ke ya go pela gabotse gore lebe ke ya go feta tabe ya metse bentse re le ga re swere ibile gape re le tshe leona yela ya motlhagase bjole le go nna tshoma ka ditlotlo tshe ile gore lena le lebane le tsona bjole ka be ba sepala ga botse di sepela biang mogolo wa ka
1: tsho tshe le go lo tsa metsi ke le bane le tsona go di mo di masipaleng tsa go dira gore metsi a ka ba gona go di challenge ga borena ga fetsa ga fetsa ke taba ya bosini le thuto ya masipala mara engwe ya mathata a magolo a ile re lebane le yona gore thoto ya rena ya masipala or yona infrastructure ya rena e noma e ba ya gane le lona letseno la gore jale ka dimasipala ka gore wa tseba goreng dimasipala tsa rena kudu mo provinceng ya gešo ya Limpopo ke dimasipala tša metseselegae so go ba boima gore re kgone go dira letseno ye nngwe e dirang gore re be le mathata a magolo a metse ke taba ya tlhokego ya ona ya mašhele o ka lemoa gore ka jalo di masipala tša gešo ore molawana o re o bitša gore ke white paper on local government e kgontišiša goreng di masipala di kry-a fela dipersente tše lesome go tswa go pušo ya gare dipersente tše masomesenyane molawana o re di masipala re tshwanetse re ke direle letseno so go ba boima kudu-kudu-kudu di masipala tša mo province ya gešo tša mo magaeng gore ba dire letseno ke ka moo le goreng SALGA le tše dingwe tša mafapa a buša di masipala a kile ba go ntšišiša gore go ba le yona review ya funding model yona ka mogolo gore dimasipala di kry-a kabo ya ditšhelete and-e gape ye nngwe ke taba ya goreng wa bona mo dinaga magaeng o tshwana kana mtho mo kono fa motlhala le bo Blowburg metsana ya rena e kgole le kgole so diporojeke tsa rena ka metlha le mabaka tsa go fa setšhaba sa rena metse e ba diporojeke tse e le goreng di tsamaya di nyaka mašheleng a mmalwanyana
0: le boletse go tla seatla ka ge ile gore metse go etsa le yona yela ya kwa blowback gana ka mola ga mmala go ka mola ke metse ile gore e kgole le kgole taba yo ya mashileng ke dumela gore ge ntse le bolela ka tsela yona ye re gona go nama ile gore re ikusha ka pela ke nyaka gore ga piele magage shoketle ke tse mabenkele go mme ka mora go mabenkele re tla re gona go tswela pele ka taba e ka gore ke taba e botlhokwa ge batho ba lla ba etsa pele ke moka ba gona go ipona ga tsaka ka mogwa ona o wa sia le moya ba khausu le lena etloga e ba taba ya le thabo le go feta a re tse mabenkele go mme ka mora go re tlona ma ile gore gona fa magage sho re gona gona maretse la pele ke lebeletse gape gona le molaetsa fa o ile gore o tloga o le botlhokwa gore le bona ke moka re name ile gore re le fa gona ditaba tsa rena ditle gone go sepela ka thelelo magage sho re ke di bia ka ntse ga botse ke moka ke gone go boela go lena se se mamidupi re tswele pele ka taba tse ka mokana ga tsona ba thiletse ba rena ba gone go nama ile gore ba golega e bile gape ke lebeletse gore le bosigong bio re tle re ba tseka bontsinyana ba gone go le botsa gore na e ka ba ile gore ga botse mathata a letse kae le gone go tswabela ka kantoro ya masipala o mogolo wa selete mabenkele ke ya ka morago re gone go tswela pele
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago

0: bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswa dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: ShopRite Liquor Shop e go thusa go ntsha bogone be ga o ka moka. Ka lenane go la meputso le lietile go pele mozantsi. Khwetsa extra ka 750 ml ya Courvoisier VS Cognac ka 479.99. Le 6 pack ya di 500 ml ya Savanna Dry go ba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99. Di khwetsa ka la go fitla ka di 8 tsa Oktoboro. Ga bo rekisetse ba mengwaga ka fase ga 18. E nwa ka maikarabelo.
2: Aga lefapa la bolaodi bja tlolo ya sephetephete sa mebileng Road Traffic Infringement Authority ebjale le tsenya taolong tshepidiso ya molao ya lekgala bobedi la kahlolo ya taolo ya molao wa melato ya sephetephete sa mebileng Administrative Adjudication la Road Traffic Offences Act R2 Act bjale ka nnete e tloga e thagotswe mebasepaleng ye masome tshelapedi ka mafelo a ditirelo a masometharo naga ka bophara re mo go thusa ka tharollo ya mabaka a tlolo ya molao ka pela le gona ga bonolo tše karolo gona bjale gopola dikgetho tše o nago le tsona ka fase ga R2 Act khwetša phokoletšo ya dipersente tše masome a mahlano ge o lefapele ga matšatši a masome tharopedi ka morago ga go khwetša kotlo khwetša moemedi ge o ganana fa le kahlolo yeo dira peakanyetšo ya go lefa gannyane gannyane kgetha mootledi yo moswa dira kgopelo ya go phumulwa ka ga kgapeletšo ya sephetho sa kotlo gopola ka metlha go šomiša mekgwa ye e dumeletšego ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditekete tša gago o seke wa jabetšwa dipotšišo mabapi le R2 letše tša nomoroše ya 0861227861 goba o tsene go websaete ya rto.gov.za re tšwela pele magagešo gabele metsotso ke lesomešupa go ikela gona kwa iring ela ya bosenyane se se mamedupi a re lebelele gore na e ka ba e le gore ga botse ka fao e le gore lešetše le thomile go šoma ka gona ka gore ke sebaka manane go parara a le gona bile gape le boletse ntlha e nngwe ya gore mohlhomong wa khwetša e le gore letshwenya gape ke taba tša bosenyi batho bao e le gore ba senya ke badudi ba Aforika Borwa batho bao e le gore ba senya e ka ba mohlhomong e le karolo ya bathelete ba rena ba thobela FM go mohlhomongwe e le bana ba rena e re ke lefeng sebaka mohlhomong le bona le bole le bona gore ka moka re kgone go ba le kgatelo e pele le kgone go ipsina ka mošomo le bathelete ba kgone go ipsina ka kabo ya ditirelo
3: ke dira boipiletso go bathelete ka moka ba dimasepala tsa gešo mo province ya gešo ya Limpopo gore a re šireletšeng re bolokeng thoto ya mmasepala kudu thoto ya mmasepala e e lebeletšeng tša ditirelo tša botlhokwa ditirelo tša meetse o šetse o bontšhitše mogaši wa re meetse ke bophelo ge meetse a se gona ka mo magaeng re ameya gampe kudu-kudu ka re a tseba gore meetse a šoma kudu ka mo magaeng o tshwana le re apeya le gona go nwa mara se segolo kore ge meetse a se gona lefapha la thuto lefapha la maphelo mo dipetlele tsa rena ke ona mafapha a le gore a amega kudu le tsona tsa dikgwebo tsa rena kudu-kudu borapolase ba rena ba e le gore ba tshwanetse ba re direle dijo ba ameya kudu-kudu ka maatla so re a kgopela ke dia boipiletso le mešato ya gešo ka moka le mekgatlo ka moka ya baetapele mo dikomiti tsa rena gore a re berekišaneng le ba sa melao a re berekišane le dimmasepala tsa rena ge go na le bosenyi jo bo diragalang kudu mo dithotong tsa rena tsa mmasepala tsa metse ka ba gona go utswa di-transforma tsa metlhagase a re gokagantšheng le ba bona ba lefapha la melao gore re report-e ba ba re senyetsang ka baka la gore ge re sena metse mo ditšhabeng tsa rena renama re amega gampe o ka bona gore le mo ditoropong mo mešomong mo ge metse a se gona ka nako tse dintšhi mafapha o kumane a tswalelo so re a kgopela tlhe a re ka senya thoto ya mmasepala ka gore re a ditshenyetša rena re le setšhaba
2: ke moka ka ge e le gore ga bjale wa tseba batho ba ya godimo lefase go lebeletse gore ka la nne ge letlhaba kgwedi ya diba tsela e be e le gore ka nnete re a iponagatla ka mogare ga ditiši tša dikgetho a re boleleng gape ka maikarabelo ao e le gore mohlhomongwe a ka ba filwe di-ward committee tša lena a ka ba filwe makhanselara a lena re lebeletse taba tsona tše tša metse tše gore na e ka ba e le gore ga botse bona le ba hlahlabjang goba le ba

0: lukule byang o mokwa byang a o ka morata o ka mo mogela re mo isa go le nna lwana re tlo mo kuketsa go ra ska latlhela to bula kere nna lwana o mokule byang show 086 000 2452 082 000 2452 re tsam tsheletse rena wa
1: pele shirimela ntshabela
0: le kae
1: na le kae
0: a re gona
1: ona le bona le bomba janisi ka mo modimo le expecting seven marapone
0: mwana bomma
1: ya ai permesa ipana ipa ai bona ai bona ene ke feta u kwa mbona u bolela ka monate mola o khaitile ng go yena ya music
0: ya
1: mola o khaitile ng bana tsai
0: wow wow
1: a kombi
0: bona nna re ba re lebogela rata le mo fa go lona ngwana bomma
1: ya
0: re lebogile a kere
1: danki
0: tango a tshe o mo simo tsheletse re na dumela ntshobela
2: tshobela re a losa
0: le gai
2: rona ka
0: no sa su
2: a le ba tlo ke go na di movie a no tshwere sinatla o ya ka re kgona ngwa ka yone ya o re matla modimo skae
0: Kiona.
2: Yeah. Ala ngwa ya no all the way from Mpumalanga. Kapelwa ka Mpumalanga. Second.
0: Wow, litseni tseni ka Mpumalanga re khaola ngwa ka matla modimo.
2: Ke man tene ni ma re yo ka ntana ga yo le mamla. Now the per all the best ya braya ka. All the best mo di ka mo di sa ofemat. O tlo re rieme tswa ka tsena ka lwela. Ba re tlo te khantsang ka bona ka mso all the best man
0: oh re tlo re leboga ke re
2: o le wa nna se tsuna
0: a ye o mongwe se motsele jwa rena dumela ntshabela
1: dumela go nyari dogo le no za boy ka mo we
0: le ka ihle
1: a na rona le kai
0: no sa shu
1: awa ere ke motse ka tlobedi wa bale masekane extra ka mara tswana vile jana ka mbulobedi di tsabena tsikolela skopo
0: aha
1: eh awa le nna ke re u dia jona i vile go dwa ile gore ke sakala go nna di ga gore na go ntse go dwa ile ro be a le rena ba lobedi me ben that's why ba u fire ja o le ka go gore go re ga tsire
0: ka mo mulobedi ke tlotla
1: ba tswa da ra u le bele le ba lobedi fa le nna ja dilo ke nngo ya ga ntse le wena ga u di se ja dilo ja ba lobedi di
0: ntara go go ra we ba lo zwe
1: un check Facebook ke ex masagane
0: e ke le wile gore go bana ke le bo ke le rata o rata marato
1: thank you
0: dango ba lo zwe ke batho ba ga wena thobela e le gai
3: na
0: a rona hle
3: ai wa palle ka wa ra sekhula ana ka maga sekgobo mono wa betha o mo jorno a ai re ni
0: a gole
3: eh a gole a gole a sete mo
0: bana sho ba go ke mona ba ro gole a sekgobo mono
3: la go na le jale bo mona o ntse le sete mono a eso
0: o tla dimela re le bogatle
3: sharp se se ba
0: aha dimela ntshabela nna 086 000 2452 mutshele tshire mama ga dumela ntshabela
4: bana yo khuni
0: yebo
4: wa itlo bona le ba mos
0: ke a tsiba makoya
4: ya wa itlo mona yo hey mona ke definitely
0: o re nna
4: mona nko mphe monna o ngire hende le yena 5 minutes
0: ashu ena ashu
5: tobela
4: hello
5: tobela
4: eh wa itlo bona le original makoya
5: kenne
4: o go tsuku na dingwe garantsa re makoya
5: eh
4: mona wena ba re mang
5: no sa boy
4: ba re mang tsokopo
0: no sa boy
4: oh no sa boy no sa boy a gurginga ke tsuru yang ke di enke ta guka tsola molemo go tlo go bontsora I love you 6 feet underground
0: wow
4: eh ke rata fela ka mmino wa hao mara December ga re tlo di a botha
0: December je o ga re tlo thoma re tlo tshuma tshuma ke
4: e kwa kuna e se se kuna
0: yebo
4: ke nyo go khaola ngwa le motho ba re ke sa mathaima mo fa ka re mo le mo number ke dabs mo le mo number wa di plus ba re ke sputa mo tebe re a re di masanta
0: le tebe le khaola ka modimo madla ka modimo
4: e ke ba shumela di plus ba tla

0: motho le boyo ba gago
1: ke tsotsomo go a thutsa ke tsotsomo go mwana ka lobaleng bare na kala ga go rana la palela maswaleng di tshitire maburuka le na reng
0: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: mafateng a matelele a jalo mo ya thobela fm ke sabc le ke lenano la mosolo ka moso nna ke na kuna di the host ke re matla ke a modimo matla Kyo na gir
3: Kyo Achu Ichu na
2: Achu Masa Kamo aso khobo kamo
3: Dalito
2: Kamo aso khobo kamo le ser talent e melela le ipetense fega le re kwa rena Happy December tsena le wena wena Mara zo re tsela le wena December je
3: le nna ke na le bole
2: A bona nna le khone ke no bona gore ke la botlhano ke go botsa maka e ke no bona gore ke la botlhano ke no bona gore go tsasa ke tle mmerekong ko re tlhaka tlhaka no e beng gone na ga na re December go tloba biang
3: yo
2: ya ai no sa boy motsele jo tsela fa ma hashtag ba sa go tsha mmino re tshela pele go lenola mosolo ka mosore tshega talente re fa metsi ra ino shetsa gore golang golang le go di sekelona le nanole le go di seketsa bela FM bona le nanole le nale mongwe ga ikaba go ye mika le tlisha talente ye ntshwa la bra le lengwe le leng
3: yo
2: e bu tsherna ke ba sofa ga ba le gore boletse le bona ba le gore ke ba opa opela a nna ke thabile mara batho ba ga se gopa ba phone ba nna yo nna mo a ke nyoka bu jama ga ba tho ba go tswa ketagoni a 0860002452 a shu mwana a bolena di bela ntshawe le gai re gona
4: le bolo robeto ara tsoma ka moselana ke ka mosadi mnyamane
2: mwana bo mma
4: e u ka mo khala jingi ke motami
2: ngayo
3: thobela thobela makwa
4: e le ka mo khala jo
3: a wa thata bo mma
4: e le bolo robiru ba ara tsoma ka moselana no gore tsholan tele ka mino ale na mino le na wa khatisha man so much
3: thobela thobela
4: ya yo le borao modimo a bele na le tsheleng pele ka mmino a lena re tsano fela re nje re le thaetse mo go sia le moyeng
3: ke nne tawe ke le bua
4: tsalang pele le metie le tsheleng pele
2: wa ho ra le boga hle
4: no ke a le boga thank you
2: ae motsele jo mo shuru mela ntse bela
4: tlo le go tsang
2: re go ne le kae
4: no
2: nga yo
4: no za boy
3: thobela
4: Hey, what are you, brother?
3: Ah, butata bo woman.
4: Ya, wala le DJ Maestro ka Bismarck Sport oro, ne?
3: So, Maestro.
4: Eh, me bra, mnya ka go kholofela o jole pele, talent ya go ke talent ngwe ya go makatsa kudu.
2: Mm.
3: Sobe.
4: Eh, talent o e ma e makatsa kudu di zamba ba la wa. Una di rena le yena ka go fela.
2: Rena le yena.
4: Ke ne. Re jiga le yena mfana ke.
2: Bona, nna ke le ba guruka mantle ke le ba le ga bona motse ga mtswaka.
4: A ke le bogi.
2: A e.
4: Thank you.
2: A chi. Di melentso vela. Ah, wa ba go ba. O bana ya o tima e. Ke ba re nuba.
3: Ba skopo.
2: Ke ba re nuba. Di melentso vela.
5: Hello.
2: Le gai.
5: Bona le gai.
2: A wa rona.
5: O mudajo ga mama tsi.
2: A e.
5: Eh grei motho a itse mane a gole dule bule na
2: o le tedi
5: yo ra monya ga ma da mane gola bile le nna ke gwana gwa ke tagone monna
2: yo
5: bana gwa ke tagone jai
3: nna ke gwa skopo mara ke tagone ke na le ba itse ka no gwa le site ya pare ke gai ka mo yo ga na gwa ma jesa
5: oh ana togi
3: ama togi
5: Awa na ke a le buisa ke mwana wa Yesu gurgwela bile monna.
3: Thobela le bona.
5: Eh ya botse.
2: Ai.
5: Kunari.
2: Ye bo.
5: Yo go nya ga hore.
2: Bona nna ke o rata ntshwe.
5: Yo na ko rata monna ke a o nya ga.
2: Bona o dongweja.
5: Ah. O tla mo zwa Yesu.
2: Le no e dzela buzi.
5: A buzi.
2: O bona ba lodzi. A ba lo tsiki ba Yesu.
3: Ya ke nne.
2: Ba lo tsiki ba Yesu. Yo, le tantiro re ke tsamalene ke ke thabone o sa sa man. Ma ke tobe ke nyona December je. Ke nyo go ke bona ke bulubedi. Ke nyo go ke bona ke ka bulubedi. December tsona tshe. Mona ma batho ba go rata, batho ba go thega. O ka rata gore mo batho ile gore ba go bontsha le rato le thego ngwana bomma.
3: Yo. Kore ke le bo o minane. Se se di ala o today.
2: Eh.
3: Aisha, that's why ke re toro ye. Ye yona ya ke tsollo ba ga tswa mo yona.
2: Ai ke re
3: continue ke.
2: Uno ino tswela pele.
3: Ya ino tswela pele.
2: Ah ngwana bomma. Le album ya gore go fana ke ka kang re ka ile tele ka mora kana ke ka kang.
3: Ah before ngwa ono fela.
2: Before ngwa o fela.
3: Ba toba ba ithele di te ba thele di ba thobele fela.
2: Ai ke re. Re ile te tsikana mkhono re metse go mmino motshobela FM wa se patele le ge ka ba ranta.
3: Ke nne.
2: Ke ka mkhono shuma go ka gona.
3: Ke nne.
2: Ke ka mkhono shuma ga gona. Di go setse o tedi tsogedi tshwile go re romela ka ena tsile no re metse go ka gona ngwana mama. Rena ra tshola pele ra re ka mmino wa gago ke moshumo wa rena go dira bialo. A nna ke tshabile shem. Ah le go ditse ke rabaleji lena. Le nkhumane ke rabaleji bulena. Ke la bile o lapa mara bona le ntse tshitse man ba lo ke putse rena ka December go tla ba go lebia bana
6: ba re ba tsiba ba murima ba tsaji
2: dumela nga ke thagoni
6: ba murima ka nya
2: ja Natsubana yo mera mna go bre go bosana kuri ka matla. Ngwana mmanna re tloga re leboga.
3: Re
2: tloga re leboga kuri ka matla. Manyalong le aya, di parting le aya, di festivaleng le aya la diregatsa. Are le mere go rena go ba ile gore ba ka tshabela gore ba go khwetse ngwana mama, re go khwetse byane, re go leletsa byane re gone go buka gone tori. Tshabisa.
3: Na mo kere di social media ka moka ka gona. E no ba Nosa Boy. Then kamu ka di social media
2: Nosa Boy
3: wa nor Nosa on Nos ke NIT
2: ehe
3: nor Nosa Boy kamu ka information ka mwa ikumana
2: ona mo
3: megala makano le tsheta 07111 90084 owa 060845 0892
2: o ka di bushile tsa pongana mo
3: ewa 07111 90084 owa 060845 0892
2: ehe gona le di nokwane tshe rengwe tshe di tsheletsa go thobela FM di tshea di nomoro tsa lena ba fetse ba leletsa ba re gape re go kole thobela FM rena re dira di event e tla o performe gona le ba bang ba ka go leletsa ba re go bona mapodisa ke bona di hawks o sentse o dirileng tshe tshe di bua le leska di yela tlhogo leska di yela tlhogo ka gore ba swara ba tsheletsi ba rena po ba feletse ba tshela masheleng le lotse ka mkana ga tsona ge motho a ka go leletsa a re wa go buka nnete fatsa go robolela lena ka video call mantshang le be le dinepe tsa batho ba le bukang ka gore batho ba tsa dinomoro tsa batshele tsi ba rena ba di shumisha go ba tsela masheleng le go ba tshosetsa ya ona le ba bang ba ile gore ba buletse di case ka lebaka la gore ge le tlile mo lesha dinomoro tsa lena tsa mogala bona ba di tseya ba tla ka morago go di tsepedi gore ka morago matshetse mabedi gore ka morago ga dibeke ba shumisha leina la stitches se ba shumisha le maina rena bele ka bagashi pele le ba tlhokomele le ka di artist ba le tsebisa di event ee ke bereka ka masepala ba letsa ka 015 batho bao ke shuma ka masepala o nyaka gore re o buke mphe 2.5 a kry o nyaka gore ba o buke ka re batla go fa 50,000 wa mofa yona o mofa o timetse mothola ska ba leka wa e dira ntho e bjale ska ba leka wa e dira ntho e bjale Nosa ke thabetse kudu bolelesano le ele ngwana bomma ke thabile ka kudu ka mada ke thabile ka kudu ebile ke go lakaletsa matlhatse le matlhogono le ke re modimo a go bulele yo botsa ba tsene gore monno tsanela byang
3: monno wa tsanela ba
2: e monno wa tsanela
7: he ba
2: ene le nne ke a tsanela e pele se bona ka rofa no re ba ra foma
7: a wa le me pele ke a tsanela
2: e
7: mo putang
2: o mo putang monaka
7: maka o mo putang le kwelo go sa nyaka Eh hulani ko putela ka lobo sa tsaka eh bae ke le ke le botse e botonya ke le
2: No sa botse ba tsela ke gore na le happiness re a swane
3: ah ba metsitse
7: o ga re swane la mara a o aka ke
2: No sa ke go pela gore Jesus le pele le
7: monna ah mara bona ba le tsitsa baeng
2: a sa e No sa re Jesus ne pe ka mor Jesus to mbe Batele di go se lahlela mo Instagram.
7: Batele di se go botsa la kwa sa nya ka wa nna nyo.
2: Ri di.
7: Bonja kile ku fika mo khashe mo.
2: O richere nosa yo nawe na nosa bona na happiness happiness bona uri ke go zamile e ke go zamile ka kudu happiness lena nosa richega
7: nosa to khopela o ya u bola uti ba thobela fm
2: no
7: yo bela le gore ngwane yana wa wapi usa ka mo.
3: Hey, I'll turn it like
2: good. Ah, what a utility. Nale, I've been
7: a son of a tonella. A bottle of tonella. Scatta it off.
2: Cause the letter of Facebook on a mutility. Look on one of a whom.
7: Oh,
2: I'm in a cool village. Mokotua Mutsipo, what a business lady mine in the Kamakanaka. Never in the village, but I'm not again. So, Ria Tonella.
7: I don't know if I'm a matter.
2: No, sir. Le brûle le comme de la guerre en amour. Vous savez, je suis là, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, hey,
7: okay.
2: No man, mudi muri timile chalti ka phosho. No, rika sosanele so re broke bana. Awa mudi mo garo so re so lot.
7: Mudi muri timile chalti ka phosho.
2: Ke sengwena.
7: O ka re mola ngolota wa ka tsa wa re.
2: Ai, na ya tsama le tsala le tsala le mo gashi o mo hlwahlwa happiness thomo make. Awa tsanela advocate man.
7: Laela ngwani yana.
2: Hai. O ka reng ke sa tsamae.
7: E bana.
2: Advocate.
7: Ba lo thoma mogola wa o botsena mo.
2: Yo yo yo yo. Hai.

0: cancer, penile cancer, urinary bladder cancer. Yeah, ke tseo ke bone go kare di na le go etela-etela banna. Eupša bona ba tseba go feta rena motheletše ba tlo re tlhalosetsa ka dikankere tše. Eupša ebile ba re bontšha le gore etse di ka hlapelelana bjang le thobalano. Gona ge go le bjalo go nyakegang. La seba potšišo e nngwe yeo ke kopane go le yona ge ke be ke motho a itukisetsa lenaneo le ke kopane le ntlha e nngwe ka re ye a ke nyake go dira phoso ya gore ke se ka tla ka e botsiša gore na gabotse kankere e ya fetela na ditabeng tša thobalano a gone taba botheletši re tlo e botsiša potsišo yona o re e botsiša bo doctor Evelyn Mashokwa re na le bona mo mogaleng ke rata go tšea sebaka se ke ba temiše ngaka ra leta amahle le go le amogela lenanong le lam re mogolo bošagong bja lekgono
1: thobela go batheletši
0: age re tloga re leboga bokudu botheletši ga se bo doctor Mashokwa fela re ba memilego re memile gape le bo ngaka mahapa bongaka mahapa ga se moeng lenaneo le ka lebaka la gore re ba šomiša kgafetša-kgafetša motheletši kano se bebeke ka beke upša mabekeng a mantšhi re tle re ba meme ba tla ba re tlhalosetša ditabanyana tše dintšhi tša go amana le thobalano re lebeletše ka lehlakoreng la basadi le tle lengwa le mangwalo a mantšhi mangwalo gantšhi ba a mantšhi a basadi go feta banna ke ka lebaka leo bo ngaka mahapa ba re etela go kgafetša-kgafetša ba tšetša go amana le dithobalano di botšiša kudu ke basadi ke lemogile lenanong le bjale re tlo ba re lebeletše dikankere di tshwana le bo breast cancer dikankere di tshwana le bo cervical cancer eo tla re lebeletše gore na banna e tse thobalano e ba kae gona fawe bolwetse bja kankere kalafo ya bona e tsebja botse ke dingaka tšeo ke dimemile yago a ke nyako tlo eitea ngaka mme ke thome ka tabe ka kakaretšo ngaka mahapa etse ke letamišitše tata gorena ngaka mahapa le gona doctor mahapa bo doctor mahapa o ka re ba kgaogile tlhatlhapokeng katamele ngwanešo a ke ba kwe nna bongaka mahapane a ke ba kwe le gannyana ke tsebo gore e ka ba e le gore go dira ngaka mahapa le gona le kwagalela kgole le gono nna kgane go tla sa bjang
2: a ke tsena se sa bile le ke tlile go go ya ka
0: le fela o ka re le atla le a kwala nya
2: ka bo go jwang
0: ya go ka one kudu go ka one kudu go ka one kudu
2: ke kere ke re madume ke a o ma ke le erberini ka mo re tsamo sho go ke re dumela a le ba tsene tsi ka mo
0: a wa re tloga re le bogile madume re a amogetse hle aga ke na le potšišo potšišo ya mathomo e ke e botšišago ke nyaka go akaretša ke nyaka go elebiša go lena ka moka le mangaka pele ke tlo thoma ka bo ngaka mahapa le tla re go e araba potšišo e ke moka ka thoma pele ka ngaka mahapa ke tla fela ke ya ka fa ke boa bjale le bjale ke no kgopela go botšiša gorena ka mono Aforika Borwa bolwetse bja kankere bo ikepetše go le kakang le gona ge le lebeletše go ya ka merafe ya go fapana ka mono Aforika Borwa na ke morafe ofe potšišo e ke a e botšiša batheletše ba se ka re gane make bja le go tla a die bjang ka lebaka la gore ke kopane le tshedimošo e re go morafe o itše go kona wa go ba le bolwetse ba kankere kudu eupša ke ne o nyaka go kwa go lena bo ikepetše bo le kakang bolwetse bo re lebeletše ka mona Aforika Borwa le gona ga botse ke morafe ofe o e leng gore re tla re o swarwa ke bolwetse bjo kudu le gona ka lebaka lang ba fela ba re ladies first doctor Mashokwa
1: age wa dependa gore na e ka ba re bolelela ka kankere e feng e re ke tlhalose ka gore a kere re bolelela ka bolwetse bja kankere setho se sengwe le se sengwe mo mmeleng se ka tshwara ke bolwetse bja kankere so yene ka gono o boletse gore for dilo tsa go tshwana ja urology ke kankere e feng e le gore e bonagala kudu kankere ya prostate ko godimo and then rena batho batsho ke re ka lebelela bontate ba batho batsho kankere ya prostate ko godimo mo go batho batsho mare re lebelela kankere ya bladder e tsara

0: batho ba ba feng o feta mara o ka se bolela gore it's exclusive ao so sa bobedi se re tshwanetse re se lebelele ke eng ke gore e re bolela ka cancer le issue ya thobalano re tsebe gore kana cancer he re e hwetsa mo mothong re na le ka mogolo gore re tlo gore ke stage mang ra stage go na le gore stage 1, 2, 3, 4 se re se lemogileng ke gore batho ba e le gore ga nke ba ya dinyakeng o kgwetsa le gore ka nako a šala a kgwetsagala gore o nang le kankere o kgwetsa e le stage 4 or e fetse e tsamaile so that is why re bolela ka dilo tse gore batho ba kgone go ya dinyakeng ka pela gore by the time e le gore ba kgwetsa gore ba na le kankere e be e le gore e sale early stage so ke ra gore treatment ya gona e ba e le gore e ka ba o fodisa e seng o okobatsa
1: Dr. Mahapa ke rata gore le lena nke le tseneng tabeng ye gone ya le ka fa o e leng gore ke e botsisitse bo Dr. Moshokwa ka gona eutlwa pele le araba ngaka ke tseye papatso ka fao
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
3: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go di kontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
3: Ah, nnayo.
4: E tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Yale, ke bo humana kae bontsi bjo?
4: E kgwetsagala ka go VodaPay app goba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse e tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Go na le dipeela. No, further together, Vodacom.
1: Tobela FM, Moshato, what's the way to be shot? Nga kama hapa?
5: Tobela.
1: Ahi.
5: The cancer, kamore kitabola la kamo, dupapen la bombe. Cancer ye ilungwe yuwana la ilitua waroko kudu mwat fasadi.
1: Yeah.
5: Cancer yamulu mwapo pelo. Kankere ya molomo wa popelo re re ka lebedisa ose ke bolwetse jwa tlhobalano
1: ke cervical cancer
5: ke bolwetse jwa tlhobalano ke bolela ka mogong dilo tse di kgosang tse di tlholang kankere ya popelo ke di-virus tse e le goreng o ka di khumana ka
1: tlhobalano
5: human papilloma virus tse e le gore ga le mekgwa e mentsi o ka e khumana ka yona and-e kankere e na le dilo tse e le goreng bophelo jwa motho lifestyle ya motho e ka go increase e nngwe tse ke tadile ge motho a thomile thobalano e sa le monnyana o na le ona go increasea di-chance tsa gore a ka humana ditshwaetso tse di tla dirang gore a humana virus e tlo mo tlholelang kankere ya popelo e re tseya gore sexual debut gorena motho o thomile go robalanane magatheng ga batho ba ba sweu le ba bantsho re tsena bo ba montsho bana ba ba montsho tsoma thobalano e sale ba banyane kudu ke ka bo khumana le gore e gona watla kudu ka moo re nang re khumana le ka age ya fase gape ebile e thola ke gore na wena mo bophelong ya gago o robetse le banna ba bakae e se gore ka nako e tsee o khumana ba ratana le bona ka bona bo ratana le bona ka nako e tsee or one after the other e le gore o thomile thobalano ka mengwaga ya bo 13-14 by the time o tlo re ka settla ka bo 20-something kgonagalo ke kgola gore o tla bo fetotse balekane ba bararo ore ba bane ke multiple partners that's why and then re o hirira kudu ka mo ba bantsho ba bane ba batshego ke ya go cancer ya molamo wa popelo ke kudu-kudu mo bathong ba bantsho and e ba bolaya kudu ka baka la goreng e le gore o ka se blame bona ba etree ke ka gore a re na di-health facility ka o screenisa le ka pela a re ba rute ka yona ka pela ka re bona bona ba etswa madi a re ebege ba e bona le taba ya gore ke bolwetse jwa ka mošatle bolwetse jwa ka mošatle malwetse ya ka mošatle basadi ba bantšhi kudu-kudu ba sena seo ba na le wa fitha a bolela mogala egale a bona bela ke aparelwa a bogana go botsa bana o khumana mokgekolo a fetile a setse a bonanka okoro ya letlhapong a rethile ke ka baka la go tlhoka tsebo le tshedimoso o ele le kae bo Dr. Moshokwa wa boletse ba tla lata
1: ke
5: wa le is di le latra e le re kansa se ke ke pete le mo di state nja o dimo o kuma lore ha e sa khona go ka tshitsa ga botse ya kumulwa ka miti le ka mo itlo tswenya tlhobalano ka gona
1: ke tloga ke le kwele go fitlhagana fa eng ka ke be ke go botsa botheletse gore ke na le bo Dr. Mahapa ke gynecologist re fela re ba le bona lenaneong le motheletse re boledišana ka thobalano le bolwetse ba kankere re na gape le bo Dr. Evelyn Mashokwa ke urologist ba na le rena bošhogong bja lekgono ngaka ke nyaka o thoma ka lena Dr. Mahapa re tšee dikankere tše pedi tše a re thomeng pele re boleleng ka bolwetse bja ka kankere ya letswele re kopantšhe tabe ya bolwetse bja kankere ya letswele le thobalano na bolwetse bjo bja kankere ya letswele re lebeletše ge šetše botsene motho ebile re ka bolela le ka kalafo ya bjona ebile re ka bolela le ka seo e lego gore bo se dira mosadi ka gona bolwetse bjo bja kankere ya letswele na bo ka hlapelelana bjang le ditaba tša thobalano ge šetše fela motho a no o tseba gore ke na le bolwetse bja kankere ya letswele ke le mosadi ka mokgwa ke lebane ke kalafo mohlhomong kalafo tša gona ba re ke die sa gore ke die sa gore bjale le bjale ngaka
5: bolwetse jwa kankere ya letswele bjale ke sa tlogelela ka jona le jona gore bo gona bo ka tshwenya mosadi mathomong mo mosadi o ikutlwa gore mosadi gore a itebeletse mo se iponeng a kere mosadi o swantse gore a itebeletse a iponeng jwalo nna ke mosadi ke eme ke tšhepidi bale ge setse ba mo operate le goba ba mo dira radiation o kumale gore o na le nkare ke go nyatša body image ya gae ya fashe ga sa bona e le o kare ke mosadisadi ka tebelelo a itebeletse ena moe re sa se ona partner a ena ga a tlo mmona mosadi a na le letswele le lengwe le baemereng o tlole ena o tla kgomana o kare ga a sa kgona go bona gore o bona mosadi ka nnete kudu-kudu e ka kgomana gore ba repile ka moka ke re mosadi o swantse re a potse o bona matswele a eme o dira matswele gape ke di-sexual organs mosadi moprepara mo tshwara letswele o kgoma letswele le bothata ba lefišite ka radiation e tshwenya mosadi mo monaganong ga e sene mosadi monagano e ka ba ya mofa le kgatelelo ya monagano depression or le stress gore o ka re ga ke sa le mosadi wa go felelela ka gobane ga ke na dithuso dingwe tse di bontšha gore mosadi ke mosadi
1: e tshwenya mosadi mo monaganong ke tšea gore e tshwenya le monna mo monaganong e ka šašara ka ntšha monna mo monaganong le gone
5: ee ke tsa go ena monna jale monna ena o tlonyaka gore o bolele a leke thuto ya go tsenelela ka gore banna ba nale gore ba bana le rejection ba tšhabela mosadi ele ba mofa le stress le go feta kereeaeso mara ge monna e le gore o rutegile ba morute gore mosadi o santse le mosadi a ka kgona gore mosadi o le ena a no fila gore ke sa ratwa le lebalele ke na le bolwetse molekane wa ka o sana le nna but go ba le molekane le ena o ba eta odima di-problem tše nngwe e bo tshwenya kudu mo depression le ge e le gore ba tlo tsenela thobalano mosadi o no fila gore gore ke nogore ka gobane ke tsere sefane o tsebotse motho a e sa lowa ka botsebotse a sa le mo maikutlong ga re sa le connected ka maikutlo a re sa kgomagane ka maikutlo ke ntho e tlo tshwenyang sex and intimacy ge motho a na le cancer kudu-kudu ge setse a kgomane dikalafo ka gore kalafi e le ona ena le o senya kudu-kudu nto ba re ke chemotherapy meriri wele ge ba mo dirile radiation mmala o changetse mo digareng mo ande maotantsedikalafise na le o tshwenya madi o kgomane gore madi a ya fase nto ba re ke hemoglobin o fela wa motšhela madi o fela o ka re o lapile ka gore o na le anemia mabadi a beng mo a tlo kgosa le gore o kgomane a sa kgona go go tutela ge setse mosadi le monna batho ba preparela go ya papatsongno fela a no ba dry
1: ngaka e tshwareng gona fao gannyane re godimo ga bolwetse bja kankere ya letswele kankere eo e lego gore e ka feleletsa e fetotse sebopego sa mosadi mosadi a ka feleletsa a repilwe letswele le tee mosadi a ka feleletsa a repilwe matswele ka moka seo sa tlisa phetogo mmeleng wa gagwe sa ba sa mo ama monaganong le bolela gape le ka mehuta ya kalafo yeo e lego gore motho o tlabe a namile a alafiwa ka gona tabeng yone ya kankere gore e ka busa ya tlisa diphetogo tse dingwe gape mmeleng wa gagwe go tloga meriri bjale le bjale bjale fa re bolela ka re tsentšha taba ya thobalano ke rata ka fa o le re bontšhago ka gona gore bjale taba ye e lebiša thobalanong ka lebaka la gore monna a ka feleletša e le gore o latlhegelwa ke kgatlhego ga a sa namile a duma mogatšagwe go tshwana le ka fao e leng gore go be go le ka gona mogatšagwe le ena a ka nogore ga a itebelela a se sa ikgatlha a nama a latlhegelwa ke ditaba tša tumo ya thobalano ngaka ke tlo le botšiša potšišo ye ke nyaka go ya gobo Dr Evelyn Moshoko ke tlo le botšiša potšišo ye gore ka lebaka la gore mo re bolela ka bolwetse bja kankere le thobalano a ke tse gore keng seo lena dingaka le se tsebago le le ngaka ya malwetse a basadi gore go na le polelo ya mohuta mang yeo e lego gore e ka tlamela monna ka bokgoni ka tshedimošo le mosadi o ya mo tlamela ka tshedimošo ye e tšego gore batho ba babedi ba le boletse ka lentšu le lengwe la rejection monna o kgona go rejecta monna o kgona go tšhabela seemo seo gore a se tšhabele motho go ne o dula go le bjalo gona ge e ka ba go na le tahlegelo a tumo a thobalano magareng ga babedi ga batho ba babedi e tse yeo e tlo nama ya lokišwa bjang ke putšo e leng gore ge ke boa go lena ke tlo boa ke nyaka karabo ya yona ngaka Mahapa motheletše ke na gape le bo Dr Evelyn Moshoko ngaka re sa le gona madume ga a lapiši ka sega ga borena Dr Evelyn le sa le gona
0: ke sa le gona
1: a ge kgaitšhile ka re bolele ka kankere ka banneng yeo e tlwaelegile go kudu ya prostate prostate ge le re dira gore re ikwešiše prostate ke eng ngaka pele re tlotla re bolela ka yona ge e lwala e na le kankere
0: e kana prostate batho ba bantši it's a gland gore re na le go bolela ka bo di-thyroid re bolele ka dithwana ke ke setho se se le gore se ka motlase ga se bodula ka motlase a blada so motho wa ntate normally gore ka nako ya thobalano ehe peo etswa e le gore ke kutlwa ke moka ka morago ga metsotswana e tlo otologa e be e kgone o tsamaya ga botse so prostate e na le chemical e le gore ya ntšha re bitsa re ke PSA prostate specific antigen so chemical ye e itswa kudu e ba e le ka magare a peo ke yona e dirang gore motho a ejaculator o kgwetse le gore peo yela e kgona go tologa ke mošomo wa yona
1: ge monna a ntšha peo e kgona go tologa
0: ee a ke re santse itswe e le gore ke kudu gore e kgone o fitlhela kgolenyana ore e tsena mo mmeng e ka nama ya tswela ko ntle ya elela ko ntle so that's why e tswa e le sick so e nako e ya ka morago ga metsotswana bokodi yo la bo thoma go tologa o dira goreng gore peo e kgone go tsamaya ga botse ore e kgone o ka you know the sperms di kgone go tsena ka mogare a mai to fertilize so PSA ye e tswa mo yona prostate mara se re se tsebang ke gore motho a gola prostate ya gae le yona e ya gola and-e re tseba ga botse gore le motlhapologo ka bona o feta mo yona so mo banneng ba bangwe o kgwetsa le gore e sa le monyane e ka ba size ya o tshwana le perekisi mara e mengwaga e ntse ya ka baka la o gola mo bontateng ba bangwe o kgwetsa le gore prostate e ka ba size ya pole so bjaanong re tshwanetse re kuse gore ese ke odile ka ba e le satse ya pole e tlo kgona go dira o tswalelela motlhapologo go tse le gore motho wa sokola gore a ka tlhapologa mara go na le dilo tse tharo tse di ka amang prostate ka dira gore motho a thome go ba le mathata a go tlhapologa or le ona mathata a thobalana motho a ga ba le o hola ha prostate bele ga ikhlalushitse
1: a
0: ga ba le tsela tsere tsibitsa gore ke inflammation re bitsa prostatitis
1: yeah
0: sa boraro a ga ba le kankere ya prostate
1: nga ka kenya ka otseba a tlebelele yona yona prostate cancer ye ka bogole boletse go ka gona go gola ga yona e ka dolekana le perekisi ge le seemong se se botse ke moka ge e thomile go ba le mathata monna a dutse ya gola le yona e ya gola nga ka mpotseng na ge monna a no ba le kankere ya prostate na se se bolela gore ke go tswalelega ga thobalano ga go sa tlo khone ga ditabentsa thobalano gona le ka fa o ile gore e hlapelelana le thobalano ka bona
0: iri ke tlhalose gore motho a ka gona go ba le kankere ya prostate a sna dika o sna felo se a se bona
1: ya
0: so dika morere ba tle o sna se ga o sna di symptom o e go le ha botse ya o ile le kona mara hona le ba bang ba ile gore ba ka ba le dika dika je dika bang hona e ka ba tsa bo affecta motlapologo ba bangwe e ka ba dilo tsa o affecta thobalana ba bang ba tlo go tsa rono ka dina go peo he itswa o khotsa le gore e kopane le madi
1: o
0: re o ba ne bo thatere ya gore ha tlo helu ha botse so re tsantse re dire a ke re bolela ka gore cancer engwe le ngwe re lebela gore ke stage mang so mathata a ka ba hona physically as well yele ga igbole tika o tlhapologa ba bangwe just go ba le tsebo ya gore o na le cancer already ya mo affecta psychologically o khotsa le mo nahanong already o thoma o tshoga ka dina go tlhoka la o tlhoka tsebo gore e o le mo staging se se so o ka phekulwa o ka thusheha and then o ka fola just o tseba gore e ka ba and if thing fela for motho a nang le kankere kana this thing e ga affecta le molekanyo wa hae just o tseba ro molekanyo wa ga o na le prostate cancer o go tla re no thoma o tshoga le yena ka dina go nahana gore hey o ka ba le thobalano o tlo thonga motho wa hae so thoma o tshaba so re tsantse re le bele dilo tse di so stage sa kankere re di se tsipeng sa bobedi ke treatment kana he le re kankere e ka ba ile stage 1 se sengwe sa di treatment ja re fang ke operation operation ke le re o go tla re ntsha prostate ka bo yona operation ye ka dina go tsana o affecta di nerves ke le gore di botlhokwa go thobalana go tsohelwa so go tsena gore ka mora motho a dirile operation a sa tsohelwa ha botse so dilo tse di biha le gore na ke operation e jang sa boraro ke stage le re ke bo stage 3 of stage 4 re na le di injection ke le re fa motho wa nang le prostate cancer injection ye la ka bo yona e wisa mentswitch o ke lo ra ntate ha sa tsohelwa re lebeletse gore re nyaka a phele sebaka se sekelele mara testosterone ke hormone ya go tsohelwa re fa injection fela ya theoha ka baka la gore testosterone ke e theoha le bolwetse ba kankere bo thoma go uri bo tsaba le matla so se se dira gore e bo sabe le matla le ntate ya nong le yena o khotsa le gore o thoma go gaina weight ka ba bangwe go tsa ebile a ba le matsejana nyana ba bangwe e affecta energy level ya bona le go tsohelwa o theohela fase so kankere ye ka bo yona e ka baka ba e affecta thobalano ka tsebo fela gore motho o na le kankere ka operation kapa surgery re ka bang re e dira or treatment ya gona e re ba fang mara re tsebe le the impact psychologically mo go yena le molekanyo wa gae
1: Dr. Mahapa Dr. Dr. Evelyn Mashukwa le Dr. Mahapa ke nyako le botshepotso le le bababedi na kankere ke se ke sa tlotla ka dipotsiso go di mogataba ya prostate cancer e tla ke nyako no botshepotso yo ya go go lena bababedi na kankere e ya fetela ditabentsa tsa thobalano nga ka Mahapa
5: e ka gape maki
1: e kankere e ya fetela na e setse ke na le kankere mo ga tsa ka senayo na e ka fetela ka madi go tswa go yo mongwe go ya go yo mongwe ka thobalano
5: kankere di er kankere di sele tse di na le kankere di ka mo motho o motree a se ntse o ka re tshwana le bacteria le gore e kapa ya fetela o la ka gore na le kankere o tshwane le bo na ka mosuku wa bolaka prostate a kere mosadi a na prostate a ka se fetele ke kankere ya prostate cervix monna a gana cervix a ka se fetele ke kankere ya cervix monna o na le matswele ga a ka ba le kankere ya letswele kgona go ba ona kankere ya letswele mo monneng but there is very rare a se gantsi monna a ba le yone a se thuba boroko tshwane mo
1: nke le tshwaraganyana kana fao nke le tshwaraganyana kana fao ngaka Dr. Mapa Dr. Mshukwa mpotse le re buditse go le go ntshinyana ka kankere le tseba bjalo kankere ga e fetela ngaka Mshukwa
0: ha e fetela
1: oh ya ke tlotse ya papatso e pele ke tlotse ya papatso ke be ke na le putsiso engwe she Dr. Mshukwa la tseba ke kopana le tshedimoso engwe ya go thibelega ga bolwetse bja prostate cancer go thwe go monna yo a tsenela go thobalano kgafetsa a kerebela ga a tsenetse thobalano a ntšhapeu kgafetsa frequent ejaculation go thwe e thibela bolwetse bja kankere ya prostate ke seo e leng gore dikutulolo di se utolotse le setseba go Dr. Mshukwa
0: kana sere ga se bolelang ke gore thobalano e lokile for prostate thobalano e lokile for prostate so ke na le gore e batho ba bolela ka kgafetsa re re ga kae ka gore re tseba gore motho a dire thobalano fela o na le dijo tse batho ba dijang o na le go tsuba o na le mekgwanakgwana e mentšhi e le gore e ka ama motho gore a ka ba le kankere fela se re se tsebang ke gore ya motho a ba le thobalano a ejaculator it's good for the prostate definitely
1: ya ge motho a amana thobalano ga go e le gore ga kae ngaka e no ba gore go tsenela thobalano ge e le gore motlho mong mo kgweding ke ya ga supa goba ga seswae goba ga lesome ke bolokegile goba go na le palo etsego go thwego
0: go na le palo etsa batho bantsi ba bolela ka yone ba bangwe ba bolela ka so bjalo that's why ke re a ke nyake go latlhela taba ya dipalo ka gore
1: ka
0: re forana mara se re setsebang ke bore thobalano yona e botlhokwa kudu for health ya prostate
1: ke kopane le tshedimoso ya gore 21 or more times bare ga masome pedi tee goba go iša godimo ya kabe le gore a mo wa soma moe aa e tla ba kgole le wena ngaka Mshukwa ke sane le dipotsišana godimo ga tabe kgaetsedi yaka e re ke tšee papatso ke a boya
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go magoma metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 mahala le online bona le dipielano further together Vodacom
1: Thobela FM mo shate WhatsApp le boi tabi shore bolele tsana ka thobalano le bolele tsiba kankere e bile re go dimoga taba ya kankere ya prostate ele go yo re bolele tsana go ka yona le bo urologist nga ka ya malwetse a abanna ele go bo Dr. Evelyn Mshukwa e bile ke nya ka go ba botsisa Dr. Mshukwa ke le mpotse ge fela monna a se no tseba gore o na le bolwetse bja prostate ge e ka ba ga bomoame monaganong thobalano o sa dutse a ka kgona go e tsenela kore ke nyaka o latiša seo lebego le se bolela ka gore go ya ka fa o ke lekwelego ka gona o ka re prostate ye bolwetse bo ba kankere ya prostate le boletse fela ka kamego ya monna mogopolong gore ge seno a tseba a ka nyama a latlhegelwa ke tumo a thobalano moga tšago le ena le a hwetsa a šašarakane ba se sa thabile eutla ke no o nyaka o tseba bjona ka bo bjona ge seno fela motho a seno o tseba goba bjona ka bo bjona bolwetse bjo bo ka no kgona gore bo be gona go wena goba mohlomong o ne o kwa bohloko o ikwe o se sa kgona go tsenela thobalanong le pele o ka tlatla wa botswa ke ngaka gore o na le bothata o na le bolwetse bja prostate
0: wa kgonagala mara o ya ka stage
1: o go ya ka kamagato go ya ka magato
0: ka gore ditlo tlhalosa ere ke re o go jele gore motho o na le prospectela e hudile o ga re ke apole so bya nne motho ba le bothate ba o tlhapologa
1: oh ya
0: a se ke na le bothate ba o tlhapologa se se ga affecta gore a re abele dilo tsa o tshwana le di blood stone kapa a be le kidney failure so ya bo yona kankere e ka dira gore o go jele gore a kgone tlogela
1: oh ya
0: so ka bo yona pele a bile a tseba gore gona le kankere so go ya ka stage or local re bitsa re ke the T gore go na le ntho re bitsang ke TMM gore the tumor ka bo yona e ka ra e le gore e tsamaile bjang ka dinako e ka ama blada so e ka affecta di-nerves tse di dileng mo gautswi o gwetse le gore o na le bothate ba o tlhapologa o na le pain so seo se ka dira gore le go tsogela le takatso e be fase so then re lebelele e nngwe ya stage four stage four gore lo re fetse tsamaile ka dinako ke kgona o ya kana motho a nang le prostate cancer ka dinako a ka tla a fetse a le paralyzed a sa kgone go tsamaya a holofetse so se se dira gore boikwi ga diyo ga go di-nerves ka gae di bile affected le thobalano e tlo ba affected fela ka bolwetse
1: ke nyaka go tlo le botšhapotsišweng we gona bjale ke nyaka go kitimela go bongaka mahapa ke nyaka go tlo le botšhapotsišo ge ke boa go bongaka mahapa gore ngaka le reeletše ka lebaka la gore fa re bolela ka bolwetse bja kankere le thobalano gorena ge šetše bjale monna a hweditše gore a tlhatlhobilwe ke ngaka go a hwetša gore o na le bolwetse bja kankere ya prostate mohlomong o ba šetše a thomile go kwa bohloko goba mohlomongwe o dirang o ba no ya fela go itekola hwetša e le gore o na le prostate cancer a ba sa lemoge ke nyako tlo le reeletše ngaka na go na le polelo yeo e swanetšego go bolelwa magareng ga gagwe le mogatšagwe ke eng tša bohlokwa ka yona nako yeo a senong go ikhwetša gore ke na le prostate cancer tša bohlokwahlokwahlokwahlokwa tšeo a swanetše go dula fase a ka di boledišanago le mogatšagwe ke eng malebana le seemo seo a lego go sona kudu ebile a ke tsebe e ka ba ditaba tša thobalano e ka ba eng e ka ba eng eupša tša bohlokwa ke eng tše e leng gore ba swanetše ba di bolele e tshwareng kana fao ngaka ke tlo bua go lena ngaka mahapa le sa le gona a kere motlhomphegi la tsaba ke botšišitše ngaka ge ke kgaogana le lena ke kgaogane le lena ka potšišo re be re bolela ka breast cancer e fetolago sebopego sa motho e fetolago sebopego sa motho wa tseba e amago motho maikutlong motho a fetoga-fetoga mogatša go a latlhegelelwa monna go a latlhegelwa ke tumo a latlhegelwa ke motho o tla re ke nna bana nnete gona ke tumo se sa kgatlhega bjale le bjale ka botšišapotšišo ka re ngaka enke le re botšeng le rile mositse gore ei banna ba ne le go emela thoko ba thome o nyaka ba ka ntle e le go seo se tlileng go tlisa kgatelelo ya monagano godimo ga mosadi yo ka lebaka la gore thobalano ga e sa kgatlhiša ebile monna a sa e nyaka ka lebaka la gore mosadi o fetogile ka botšhapotšhi ya gore ngaka ge ka nnetenete ke eng yeo e leng gore e swanetše go bolelwa monna yo go na le motho a šomiše lentšu la seisimane counseling e le go tulo ya dikeletso go na le tulo ya dikeletso counseling session of some sort ye e leng gore monna le mosadi ba ka tula fatshe go a boledišwana tše di itšego malebana le taba ya thobalano ka ge e be e le batho ba babedi bao e leng gore ba tlwaetšane go ipsina ka thobalano
5: nka tshamakele nkare kalafi ya cancer sa le kalafi ya bolwetse jo bongwe le jo bongwe jo bo ka tswelang ka lapeng bo kgonega o tse gore bo se ka ba tshwenya molwetse ge bona baratani ka moka ba ka tsamaya tsela e botlhe ka gore counseling ya mathomo e tlo thoma gona kwa ngakeng gore monna o le ena a be part ya treatment a kgone go ba le ntse ba re ke empathy kwele botlhoko le go bonana mosadi ya ka o tsamaya molekane wa ka o tsamaya tsebae ke mathata a fe a tsebang ka gore ga o motlogela a ko gae a sa tsebe o nna o direlang o no bona nka ke matsepe gore a kgone go bona gorena bogolo jwa bo de gore botlhatsa ba tsela e tsamayang ka molekano wa ke kanka ke a ka e bona ba bantsi ba bona ba kgona go ba le kwelo botlhoko le gore mosadi wa ka o a lwala ke seke ka loketsa bolwetse jo bongwe mo go ena mo a mo thega ka gore you need thego ya mosadi ka gore gape re re thobalano sex ga re re penetrative sex fela le ge ba no dula botlhe ba gakane ba dule gausi le gausi ba sunana ba dirang ntho e fa mosadi lerato lela la go bontsha gore le ge e waketsamaya tsela ye ya bolwetse jo le treatment ye e ntshweng ya monaganong le mmeleng fela ge e le nna lerato la ka le monna wa ka le motse wa ka le sa eme Because I'm a trauma. Survivors, Tawana, Homo Fair, Tosule Jaw, Rasima, Pelago Pillow, Breast Cancer. A cat city or a pillar, one of Pelapolo, Jo, Ulukili, and came on Ali, Filipa, Sajona, Slaza Mankimusai, Ohono Valley, Quello Crocule Empathy, Hono Shamusadu Lena, Akuman Muffle for Laura. Bolotsiyo ga se jwa ntira mosadi half ke sa le mosadi
1: sa ga tabe ya tulo ya dikeletso counseling ke taba yeo e le go gona ngaka goba mohlomong motho a ka re ge a le ka gare ga bolwetse bjo bja cancer a ikgopelela yona gore ke bona go sena magato a gore le gore mogatsa ka a ka strow itukisetsa ke bona go sena magato a dikeletso go sena counseling mme ke a tseba gore ka lafo ye ile go ntshwara bjang nka tla ka tloga meriri nka tla ka boela ka latlhagela ke mmele mogatsa ka a se sa bale lerato mo go nna go batumo mo go nna bjale motho a ka ikgopelela yona ge ba ka nnete ga e gona e gona ka mehla goba go na le ba e leng gore ba no alafa ngaka ntle le bagatsa ba bona go bitswa go tlore ba no fiwa maele ka mogomongwe
5: gantsiana mo tleliniki tse dintsi tse tsetsang kankere gore kankere is a specialized treatment gona le tsetsale department e tlang ka kankere oncology baba le bona mafapa ka mokhumana ona le occupational therapist ona le psychologist ona le social worker wa tsa le nka le community bona ntwe jwa o khuma le ke is kit ba re bitsa team treatment o ka a tsiti ke doctor le wa ne
1: o ya
5: o khuma le motho
1: ke ba se hlopha sa ditsi
5: mafapa a wa ka ne o te tlhomo ba ya o khuma le ba bitsa ba sa di ba ba bile le kanza
1: e tswana nga la fauna ka kitse papa tshe tswana nga la fau ke tla boya aga
2: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka go edi.
3: Yene, ke bo khumana ka e bontsi bjo.
4: E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
1: Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso nga ka mahapa re no itlogela gana fa o tata o rena ke be ke le kwele bontshinyana ke le beletse nako mogaona ke nyaka o kitimela ka bo go bonga ka moshokwa mme ke tletle ke bulele megala nga ka moshokwa ke be ke le botsishe potsisho magorena ya taba ya poledishano ya taba ya poledishano gore banna go ka tswa poledishano ya mohuta mang monna o itemogile o gore bja le seemo sa ka ke sona se tšamang le ba tse wa swanetse go di poledishana le mogatsa gwe kudu tšama le bana le thobalano e ka ba dife ge fela e le gore o fatlogetse seo e le gore prostate cancer e ka se dira monna le dikalafo tsa yona re tsebago di na le setse le tlhalositse gore di na le go tseela motho tumo a thobalano motho a se sa tsogelwa phiale le bjana ke keng tsa botlhokwa tseo sa ntsego di boledišane kudu go efoka taba ya gona gore ei mosadišiwe bjale o tletse strata o tletse mebila ka gae ga go sasa gabotse
0: no ke le ba ene ke le ba point ye na ka mahamba ba bo le jinga yon ya empathy le counseling
1: yeah
0: e re ke thome ka gore cancer ya prostate ha ya tsela gore ile spiri ka la bay
1: yeah
0: ha ya tsela ba spiri ba tsapa tsanti ba bolele e ba yana ke ba tsela ya jana e di ka gore tsebeke nne di kwa ofita tsebeke pe
1: yeah
0: e mo tsana le dipotsiso a ngwale fase pele a ile go bona ngaka le molekanyi wa gae a ngwale ba botsise gore ba kgone tsebe ya gautshi kana ya ikwela mara le go tlaleletsa moo kana o a tlhokagala gore especially o kgwetsa le gore he batho ne le couple over the years o kry-a nne ba focusike on mešomo on bana ka dinako o kgwetsa le gore couple ka bo yona balekanyi ba thoma mengwaga eya ba thoma o jea ditsela tse di different ga ba sa tsebana ka bo bona ke se nka se bolelang ke gore spend time le motho wa gago o be le nako so ke na le dilo tse ke di bitsang gore ke di-40s di thoma ka di-team time together talk touch one another and train each other in the new dynamics se se ra gore lepe nako le bolele le tsana le ditoro kana le batho le rona le kankere le tsebane gape ka gore kankere e change di dynamics ya relationship motho o lana a tsoa forogo a dira se le se janong o nyaka tlhokomelo so le tshwanetse le be le nako ya go ba in this new normal le tsebane gape afresh bjale ka balekane
1: nna ke lekoela go na le tabengwe o ngaka mahapa o e boletse a re e tse thobalano a se ke ra taba tsa o ba tlhalosa lentsile intimacy taba tsa maikutlo bontšhana maikutlo a lerato ga se tša ge namile batho ba robalane fela bjale hei taba eo ke a tseba gore ile yaka ya tsošangongorego ka mo letlhakoreng la banna lenanegong lona le ba re ai maake taba eo ya gore wa tseba re tlo no swarana fela ra no kisa ra no atlana ra popolana gape ba re make o mophopola e a tsoga man bjale re thoma gore na bjale re tsentšha ka ena banna mola e le gore motho o seemong seo e leng gore a ka se kgone gore a ka amana le wena thobalanong bjale ke boledisa taba e ngaka mahapa ke taba ya kankere yeo re tsenago go yona nna le lena pele ke tlotla go bo ngaka mošokwa ngaka a re bolele Dr. Mahapa a re boleleng ka cervical cancer gona bjale ke hweditse mathata a mantšhi a retse ka taba ya cervical cancer ka baka kopana le seo go thobo ke stenosis go thwego taba tsela tša mohuta wa dikalafo wo e leng gore motho o tla ba itemogela ona di-radiatione tsona tseo ka moka di na le go tlhola gore setho se sa mosadi o hwetse ile gore re bjale se sese fetse ga se sa tlo kgona go rwala monna ka mokgwa e leng gore be go tlwaelegile ka gona ka ba ka kopana le tshedimoso ya gore ka lebaka la taba ya cervical cancer le dikalafo tsa yone o hwetse e le gore nako ngwe bjale go omile bjale le bjale ngaka re botseng ka cervical cancer le itatagantšheng le taba ya thobalano gore wo mohuta wa kankere o ka ama bjang thobalano ya pala ya se sa ba bonolo go swana le kgale
5: tobe mos kankere ya molomo wa popelo e ka ama thobalano ka mekgwa e mentši a mathomo a kere kankere ya molomo wa popelo se sengwe sa dika sa tsona e sa le mathomang e sa thoma ge e le gore mosadi ga a ikumana di le pap smear side clinic di tlo ipontšha ka ge a tlhakana le monna a thoma go tswa madi gore mo se tsama monna se lo khoma mola se monna go mapopelo sa mothonga sa montsha madi e de madi ka bona mo tlhobalanong a ana lo bo shaedi nana jo go itseng ga hore na go nne o khumana le le sai ke bi se tsama di jwa le malaka me se tsile ya makhibidu
1: eh
5: go na me go batsu yo ba le go tshentsha ba la ka ne mo ka go go tsa bo ka bona ba tlola ka la go ya thobala no
1: mm
5: ka ba ka ba tswa re re go tswa ma
1: mm
5: ke se di khumana ya treatiwa ke treatment re sa ke khumana e le ya tshwa po pe re ya tshwa a go la uthata
1: mm
5: ke re le go re bana e se di ba di tsika pa se sa re ba e nwa ja o tsa o tsa ba no bona ba sa ya di se go go le mona e yo to to nya ma no to to nya a se ne te tse we re le re ntse se popelo ka ba ka la kind of the civic e khumana ngi le re sa go se go no operate a e go tswela tsabala ka silo
1: ya
5: mara gele gore e mo staging se le reng from 2B onwards systems wa reng se no operable ga se operate
1: yeah
5: is either wi fisher a radiation or wi fisher wa tla wa polo wa paka ka chemotherapy yo na ina lo na go tshela lo tlo di bule jeng gore radiation ge ba dira ga tshiana tele ba re ona radiation e tsaka mo se tebe be di ka ba brachy therapy mo lo wa tsamala di nela tsana ka mo ara popelo ka mo ba fisha ona mara ga ntshi yana ka hore ina lo naba ibe huma no re tshile e fitile popelo ba di atela therapy di radiation e tswa le ka mantle ga e fishi se bi se fela e fisha se bi se di tloka mo ka tshe di beng ka mo ara a noka
1: oh
5: yeah di fisha di over di yana ka
1: kwa yeah
5: ke project over di hormones tsela tse botlhokwa tsela tsa mosadi tse dira mosadi le mosadi sadi go le go di estrogen iwe ya fase
1: mmm
5: ene sa bo be di re fisa ka mo gara se tsa mosadi ba jana le canal that mucus secreting epithelium e la e teng go mosadi e go manage ke na mmeleng yana gore go na mokaro o lutlotsi o le no tlo le a tlhotlwa a isa gona iwa sa sadi yana makhomano re mosadi ga sa gona gore le ge a tuteditswe a gona go ntlha diela tseela tse dirang gore setlho sa monna sepele go sena friction o ba le dry sex and dry sex e ba painful dry sex ka bo yona monye ka cause of bleeding le le lo re cancer ka cause of bleeding and dry sex ga ntshi yana le mo monneng stimulation a e kudu ke ka mokgwa gore e tlo gomana e tshwenya kapolo gore e tlhobalana ga e sa le monnate thobalano e botlhoko ka re ga kere e nna thobalano go kwa monate ke lo ruk ke nna thobalano go ile go ka botlhoko ba mme le ga mo monate ba yo turn off hore na ke a kae go ikwe go sha botlhoko
1: ke le tshwara ga nyana kana fa motheletse o na le dipotsiso tabe re bolela tsana go ka yona bo segong bia le khono ya go ama ke tlo kitimela go bonga ka moshoko a mona go nye se fetse go pelo u pika kena go bula la mogala go 0860002452 thobalano le maikutlo go thobala fm re bolela tsana ka sex and cancer thobalano le kankere re ka no ba re bolela taba ye o le ka gare ga seemo sa yona wa ikhwetsa go na le potsiso e leng gore o nyaka go e botsiša o dumeletswe gore o ka dira bjalo ebile ke name ke tope motheletše shufa motheletše madumeše yao thobela le kae re gona
6: lengana ka ke so le lena la ka go
1: tsena
6: ke na le problem
1: ya ge one issue
6: motlapolo wa ka o tla nyane ene wa fisa sometimes ke na le substances nyane di di white nyane then e ding tsam tapolo go tova
1: go ntsha mohlapolo go o kwa bohloko
6: and sometimes o tla le substances then we get the white so
1: O bela ela ngwanesho.
6: Ke bela la mabakile tabe ba bela ya kansa kana normiti ka ba ile yo.
1: Go ntsha mohlapologo e ke nekela ga nore bo bonga ka moshuka ba utheleditse. Go ntsha mohla go hlapologa. O kwa bohloko akere?
6: Eh.
1: Go atswa gape le dilwana tse dingwe tse tshweu.
6: Ke tshweu before moreto ka tswa.
1: O pele mohlapologo o ka tswa.
6: Eh
1: bia le o belaela gore e ka ba seo e le seka sa kankere o nya ka go kwa gore ba bonga ka batla re o tla tsheletsa gona mo moyeng go ba ke go
0: e ka ba tlhoka ina o na le mengwa he mgeng
1: o na le mengwa he me ka engwa ne shu
6: 53
1: 53 ya en ke go ntsha mo yemba go arabe
6: ya
1: ya go lukila go netaba nga ka mashoko
0: se se botlhokwa ke gore motho o gona o ba le kankere go sena dika bjale ka ge re boletse e fela dika je tlhokaina a bolelang ka tsona gona bjaanong dira gore o ka ba go tswaleleha ge a tlhapologa dilo tse di white or tse di tshweu tse a reng di na le go tswa ka dinako kgwetsa e le boladi re na le gore motlhapologo o kgona go ba cloudy o ka re marunyana mo motlhapologong seo se ra gore o kgwetsa le gore ge re dira diteko o kgwetsa le gore ke boladi o ba le infection ka mo motlhapologong so a gore gore ke cancer mara se se leng gona ke gore it's one of the things ye le gore e ka ba yona mara a seka ba esetse a iphile label gore yena o na le kankere mara e ya gausi ba ile go lekola o bona gore go direga eng e ka ba ke eng se se tswalelang motlhapologong se dirang gore o be painful ga a tlhapologa
1: a ye thwego ngaka ya malwetse a banna
0: a ye thwi le ha ka ya go bona a ke re batho re a tseba gore di-urologist kapa o kgwetsa le gore ba fully booked le ha ka thoma ka general practitioner ore ka go ya clinic a ena ba ka kgona go molekola ba mo thusa and then e be e le gore ga sa ile bona specialist o setse le gore o thomile ka treatment ya malaba
1: ke lekwele re ketse motšheletšeso motšheletše marimeše yao
7: Tabela Alexai.
1: Erwana ka buchalena.
7: Awa rona.
1: Age.
7: Eh, ke na le botsa nyana ke thomile go bleed a ka di 6.
1: Le na le mwa ga me kae?
7: Ke na le mwa ga 51.
1: 51.
7: Eh, ke thomile go bleed a ka di 6, mamtla ke day 10. Ke bona ke sa stop, so ke pusha rena maybe e ka be tsamela na le cancer o ba go dia
1: le thomile go bleed go tswa madi kgwedi yona ye
7: e kgwedi yona ye ke ke e tile as normal le ka next time ke ya di period so ke bona ke fitla mo day 10 and normally a sanga ka feta day 6
1: o le na le mongwa ge e me kae
7: 51
1: e u tla le sa bona le hlapo
7: e ke sa bona le hlapo
1: nga ka mahapa le bakwile go ba le na le seng le nya ka go se botšiša ba belaela gore ei ba kwa ba tshoga gore ka bele gore ba le cancer e fitlhile
5: gantsinjaka ba ka nao toropa ke tsaba botsotsa
1: ba re batla le ara ba theletšanse a le moyeng mama ke re
7: okay thank you
1: age aga
5: ge mosadi a fitlhile a re age yana e golelang ka yona le ba bitsa gore ba mostage ba re ke climacteric climacteric e wa no dikatša yona ko di-hormones tša gage ga di sa le di tsamaya mo cycleng a ke rona nako e le gore progesterone tshwanetse ba entšhi estrogen e be nnyane nako engwe estrogen e be ntšhi estrogen e be nnyane that cycle ya change ba bantšhi ena ko one of the few bontšhi ya bona ba tlo presetla ka gore ga be a menstruator 4 to 5 days o khumana mesita less days 2-3 days a fetse or 1 day a fetse mara wa kgone go gore that imbalance ya di-hormone e mo fe prolonged menstruation mara menstruation ga o tlo ba le di-clots o tlo ba menstruation o se heavy mara o tšea sebaka o tswa ke one of the signs that climacteric o batlamela menopause the next menstruation is going to change go to one na go come out by irregular na go kuma kuma ya tabita matcha ya few mo so ka ra ba mpo tsa hore yena se tele 51 when she attack at high at some men saka e di go di mara wa gona go mo sa ya ka pita go 55 and ya some men sa so 51 e no ba average o tla ba ile ba ka fita na me ka bona tsa hore a ya o checka pap smear e be normal.
1: Okay.
5: Ka hele pap smear, o sa le the first sign e ka se be heavy menstruation, e ka se be menstruation o motelele. E tlo ba bleeding after sex, really ke ke bolitse.
1: Oh, o lokile tshwana ngana fa.
5: Bleeding e ka se last match a Germany, to ba one day ya fela.
1: Ke le kwele. Ke
5: I think ke part ya climacteric, o kriperla go ya o feta le tlhapo e tlo thoma le go ba iregula a tla ba skinty a tla ya ema
1: oh yeah
5: I want that, but the one thing about it, you must make sure that me a ema mal
1: aga ke tloga ke le koele ke amogela molaetsa o mongwe fa ke nagana gore o ya go bo ngaka Moshokwa le ge lo ra se ke re romela molaetsa ka sellathekeng go lokile e no ba motheletse o mongwe o na le nomoro wa ka gore tate make ke na le kgwedi ke be ke ile go itekola gwa thwe ke na le prostate cancer eupša ke be ke saka a sa ka ka ba leseka le gona bjale ga go na le bohloko bjo ke bo kwago eupša ke a tsogelwa ke kwele o ka re bongaka Moshokwa ba re go na le prostate cancer o ka se tsogelwe nna ke tsogelwa gabotse tate make goba se ke kwe gabotse ngaka Moshokwa
0: awo I think go na le mo a sa kwanga botsi re re e ga ama go tohela so re bontate tate ka moka bona ba ba le hore bana le prostate cancer aba tohela aw what le ga treatment bona le treatment e le hore like brachytherapy ye be khona go ibere di sha u treata prostate cancer o go tlo hore le ka morao ha treatment ntate o tsantsa ne tohela
1: so
0: aw a ire hore ka o fela motho o le hore o na le cancer o tsohela go namile go ile aw wa depend
1: oh yeah awa ke tloga ke le kwele thobela fm mo shate whatsapp le boi tabi show 0860002452 ke tloga lokolla ba imbaka byale 0860002452 thobela fm mo shate whatsapp le boi tabi show re ka para bolela ka semo se leng gore o ka gare ga sona motheletsi wa thobela fm a gone taba tsena fano mogaleng o butshishe yo o nyaka go go e butshisha nga ka motshoka ke nya gore re tloga ga nyane go prostate cancer nke re lebelele yeo lena letsebago e le kankere ya banna yeo e atilego ka morago ga ye ya prostate ke efe testicular penile urinary bladder cancer e re mpeleleng karaba ngaka ke tse motheletsišu motheletsi madumešiao arloche tobe
8: mae
1: Tima radio tle tima radio Thobela FM mo shate wa tsebo le boi tabisho nga ka mushuka ke be ke le butshishe putshisho khajiriya ka
0: kana ka morao ha prostate re tlo lebelela testicular cancer yona le yona e leng gore e hodimo e fela e ama bontate ba ile gore ba ka tlase ha mengwaga e ka bang ye
1: 35.
0: From the age of around 15, we are go 35.
1: E tshwareng gana fa nga ka letla boa gape khaitsire ka ke gopela tshwarele go fela go tsana tsana ga nong ka hore ke lebeletse le megala fa ke gopela tshwarele hlenga ka re ke tshemo tshelo tshishu. Ke a go tamisha motheletsi. Arlo che. A le kwale. Le gona. Rinkitjem papacho kya boya
2: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
3: oh Master V ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
4: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe
3: ah nayo
4: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka go edi
3: yale ke mo humana ka e bontshi
4: e go tsagala ka go Vodapay app Oba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
1: ereng ke tshe mo tshele tshe shuki a go tama mo tshele tshe
9: tobela Mr. Market
1: a he
9: le ka ntari
1: re gona ngwane sho lena
9: a re gona ne ke batla tshura gore masturbation can cause a prostate cancer
1: masturbation o nya go tseba gore go re go ntsha peo o nya go tseba gore na go ka hlolela motho kankere ya prostate bongaka ba gona farm ba ka go araba go ba ngaka Moshokwa le kwele putshisho
0: ke kwele
1: a re le ka tla go yona
0: masturbation e ka se cause prostate cancer
1: Lebele sa tlhalosa testicular cancer ngaka ke le fesebaka motlomo pele pele motlhele tshishu iri ke motshe ka go tamisha
10: thobela mogashi
1: makeng le kae
10: go tlhola

0: ka kankere ngwaneso nga le lelang le o botsisa ka tseo re nyaka taba tsa go sepedišana le thobalano le kankere
1: le kankere
0: go le taba ngaka mosokwa bjale reng ke lefeng sebaka kgaetsedi yaka testicular cancer ke tla tseya motheletše ka morago ga ge le tlhalositše
2: kana re boletse gore 15 to 35 ke the average
0: ebile ke botsisitše gore ke aka etse ke a mohuta manye
2: testicular cancer kana ke e le gore motho ba le kankere mo maeng a bonna so ka dinako go jalo motho o thoma o bona re maya gae a bonna o ka re go na le kolo kapa go na le selo se se medileng ka mogare a tlhapa kapa a itlotsa o kgona go kwa gore go na le selo ka mogare se ya kokonanyana so usually tshwanetse a ilo check-a gore ka ba lebaka ke eng ka re le yona o kgwetsa le gore ga e botlhoko o na ba le ntho ya golaganyane mare ga o na pain ga na ntho ya ikwa ntle le seo so batho ba bantsho kry-a le gone o dula fela ore a nagana gore maybe o tshepetse gampe a thoma go feela guilty kante aowa ke kankere e ka moo so le yona e common kudu then re boletse ka ya blooda le yona ya blood especially mo bontate ba le gore ba na le go tsuba kana go tsuba go increasea risk ya kankere ya blooda so usually motho a ka bona le gore ga tlhapologa go na le madi o se ka dula le e le gore ga o na di-pain ya o ile o lekola gore go dira gaeng ka gore ke se ka sa mathomo se re se bonang kudu ka cancer ya blooda
0: nka le itshware fa o ngaka nke ke tseye motheletše sofa ke a go tsamaisa motheletše e thobelele kae
3: lona le kae
0: re gona
3: ya lebolele shokaina
0: ke letheletše shokaina
3: ke kgopela go botsiša
0: age
3: ke na le bothata nna mannye a sa ema gabotse and then ge ke tlhapologa mo go iwane e na le go baba
0: ge lehlapologa
3: ee
0: e bona sa mathomo ga o sa tsogelwa gabotse
3: ee ge
0: mme go hlapologa o na le go kwa bohloko
3: ya ge
0: o na le mengwage me kae
3: 36
0: mengwage e masometharo tshela 36
3: ee and mo 60 iwane e na le go baba iwane ge ke itshwara ya kwagalang ka re e na le go ruruga ka gae
0: o tholwana e tee ya gago e na le go kwa bohloko mme ge o e swara e kwale e ke e rurugile
3: age
0: o belaela kankere
3: ke belaela kankere
0: e re ngaka a bolele le wena bo ngaka mosokwa ngaka mosokwa
2: ke a leboga e kana especially ge o na le mengwaga e 36 o na le pain in the testes o se kwa dula go tshwanetse o ile o lekola go bona gore na e ka ba lebaka ke eng mara re tsebe gore go ba le tholwananyana kapa kolo ka mogara mae a bonna a se gore nako ka moka ke kankere ka dinako o kgwetsa e le selo se re se bikang gore ke epididimo ochitis se se ra gore ke e le gore go na le infection ka mogara di-testes and especially a tlhalosa gore a tlhapologa go na le bothata so go ka ba le infection ka mogara motlhapologo se se kgona tshwaetsa le mae a bonna o kgwetse le gore o wa ruruga moo e fela se se ka tsebega fela ge a ikaya a ile o lekolwa go bona gore ka ba lebaka ke eng and-e se ka phekolega a kgona go thusega gore a se ka sokola ka mokgwa a botlhalosang ka ona kana ge mmele o sa ikwe gabotse o tlo ba le bothata ba o tsogelwa as well so o tsebe gore e le gore a o tlhapologo ya botse a wa noka wa lwala o tlo se tsogele botse
0: ke le kwele ngaka e re ke tseye motheletšeo ke a go tamaisa
4: hello ntate mike
0: a ge le kae
4: rona le kae
0: re gona
4: ne ke go tlhela le ngwetse le bo doctor ke na le problem le nna
0: ya goreng kgaetsedi yaka
4: ke thosa ka sa resadi ke bona tsetswela ka montle kore go na le gore dinama tse tsa ka moo gare di tswele ka ntle a ke kwešiše gore nka re ke eng ore ke yona cancer ore ke nge ketsee
0: setho sa lena sa bosadi le bona se tswela ka ntle
4: ee go na le gore nkare dinama tse tsa ka moo gare di tswele ka montle ka moo
0: o doctor mahapa le a ba kwešiša
5: ke a ba kwešiša ngwane
0: le a ba kwešiša mmagorena ba tla le araba le ka dula mo mogaleng goba ke le ntšhe mogaleng
4: ke ga re ke bodie wa ene se re phetse le
0: neng. Oh, go lekile le tla theletsa ka fa wa go netaba ke re ke le.

0: tshe moyeng aga ngaka mahapa hei ke thoma go lemoga gore bjale go na le dilo tse dintšhi bathong ba belaela kankere ba belaela kankere ba belaela kankere ke no ba ke ipotsiša gore banna ba ile dingakeng na tša bona go ya go botsiša goba ka nnete lenaneo le ke sentswala kae go bona ge e ba lenaneo le ke sentswala kae ruri re a leboga ngaka le ri le a mo kwešiša Dr. Mahapa
1: gantšhinyana mo mosading e ntse ya gola kudu-kudu ge nkile a belega ntho e bitsa normal vertex delivery a belega ka mo fashe mesifa ye e tshwarang popelo gore e dule manong a yona ya tamolotse ya tamolotsega goba tse dingwe ya kgaoga mara wa kumana le gore ditlamorago tseo ga o di bone immediately o seno pelega e tlo re ka morago o batlametse menopause or after menopause mola gore re disika tsela di-ligaments tsela di ba boeke ka baka la gore ga o sana estrogen le dikipileng o kumana re sa mathomo o tlo ba senya se sa motlhapologo blata o kumana le gore ka mo o tshwara motlhapologo o kare wa tlhano ga o tswelela ka mogare ga setho sa bosadi ka mo and-e go o kare ke tatsa moya ka mo dimpeng se ka ba sa tswelela ka monntle sore le popelo e o kuma le gore e tlile fashe mosadi a kwa gore o kare ke ke kgoma go na selo se a tlhodumela mo monyako civic e e tlile fashe sa boraro le ka mo lelalelagolala mantle le le kgona gore dišhika tse ditshwere kwa godimo dikare di week di bokoa o tswelela ka mogare ga bajana ke re mo bajaneng ke ona modiri a gona selo everything e tšhabelana le kwa ke nto e bitsa gore ke pelvic organ prolapse gantsiana e tlo tswelelang pelepelepele e common ke yona cystocele blada e tswelela ka mofase ka and ge e tswelela ka mofase ka mo ge e ka lesa sebaka sekešiwe e ka senya velf ela go na le velf mo magatleng ga lethopo le lentšha motlhapolo ba ke urethela yona blata
0: e tshwareng fa o ke empapatsong le boeng le feleletsang aka ebile ke bona dipuso tse pedi tsa bo Dr. Moshoko a ke a boya
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redco unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso ngaka mahapa feleletsang tata goreno
1: be ke sa re ke thoba ka gore e be common e tswang ka pela ke yona blada ya motlhapologo ke wa mo o tshwara motlhapologo ke sa re go na le velf e moruru motlhapologo se ka bo itswela go na le ntupa ke velf a bitsa spinter ka sekgoboa e ka senyega o kgomane le bjetse a e sa kgona go tshwara motlhapologo ga botse ka kgomane le gore ge a re ke a gothola ga re ke a sedisa ge a re ke kurelo tja boima ga re ke a tshega kgatelelo pressure ka mogare a blata ya fetsa maatla a belefelo a kgomana motlhapologo o itswela ya bobedi ka ba yona popelo wa kgomana service ye popelo e tswela ka montle ka mo e le yona e ya ka di-grade na ke grade maga a kano e lesa e progressive e mewangtse ya e tsano ya yantsi le go fitlhela popelo e ka moka e tswela ka montle mare ke
0: progressive
1: e nyaka gore a yo bonwa gore na e ka ba e fete stage mang treatment e ka ba mang but treatment ya yona a se gore ko ntšhiwa popelo o ka kgona go ya di-mash mola wa di-fix ya dula ga botse ge motho le gore o tshwane ko bale bana ge e khumane ele e ka kgona go lokisiwa ba ima le e le gore a ka sa tsonomelela go pepa vagina le ka gore a ka tla kgaola ditapo tsela ba beileng kwa di-mash tsela ba di beileng kwa gore
0: ebatla
1: go bepisa ka
0: operatione motšheletšo mongwe o botsiša bo Dr. Moshoko a gore ke na le go ba le go tlhotlhonywa ke sakana ye e rwelego ditholana tšaka e na le go ntlhotlhonya ke phelela go e ngwaya ke nka ba ke cancer na ngaka ke belaela gore e ka ba skin cancer ga se tsene banna bolokile bo o Dr. Mashuka batlo go araba tata go rena re ke tshe motheletsi Shuka mo ke a go tama motheletsi
3: advocate my advocate
0: thobela mthompegi
3: le ga ntate
0: re gona wa nesho le na
3: aha ke na le go tshwenya ke back pain man so I just want to find out what's going on mo morago mo mokokotlong
0: ke tla ilebisa go bonga ka moshoko a ke lebogile ngwanesho
3: thank you
0: ahe ga ka moshoko dipotsho ke tshepedi motheletsi sho re ona le go tshwenywa ke kgetsane ya go rwala ditholwana ye gore ena le go tlotlhonya o phelala go engwaya o phelala go engwaya o re o belaela gore e ka ba kankere ya letlalo a ba re kgane yona a nke tsena banna ye wena motheletsi sho o re o na le go kwa back pain kore setlhabi ka mo mokokotlong ka fa ngaka le ka tla go tsona tshepedi
4: e a re tsameka ya utlotsona kana letlalo la scrotum ka baka la gore le ba le moriri ba bangwe go tsa le gore o ba le in growing hair so a so re utlotsona gore gore ke cancer ka dinako ka mong ka mara se se le motlhokwa ke gore ho utlotsonelwa ha ho normal o ska di le ga yona and ebile o ska swaba ya o ile le go la gore ka ba le baka ke eng ona le di skin condition ke motho a ka bang le tsona o tsana le engwe re di tsare ke team ya cruris ye le gore e khosa ke fungal infection the issue gore he o ntwe inwaya le talo le ka bolona le ya kgeng hanyana hanyane hanyane and then ka dinako go khotsa le tshoma o tswa metsana le tshoma o ba infected and then he na go ya le ka ba we so go le talo le ibile le tshoma o ba gray le ba le ba hard you know so the main thing ke gore a mo lo le kula e o na le cancer ya scrotum usually iba a growth or an ulcer is a for increase a falling ka pa gona o bona gore hona le tselo hona le tholwana ile gore ya hola so iba be le ka any type of skin cancer ka gore kana kgetsana ya bonna ke letlalo re tsantse re lebelle ka mogo tsa mo lekola o ka treatiwa and o kate manala ka ba a matelele ka gore o kra o robe di tlo feletsa o ingwaya then siwa treatment bo di antibiotic mo tlo ja uru ska tsonelo go ja lo lwana awa o boela sekeng and then o bolela ka back pain kana here bolela ka back pain ra tsiba uri mokokotlo ona le dilo tse ding tse re tsanga re dina hane ka pain ya mokokotlo e ka ba ke problem ya marapo or ka ba ke issue ya di muscle ka ba ke di pain tse le gore like rena le o di tsara flank pain ke di pain ya motho a ka mang jona mo di kidney sa molekulo kana mmele wa rena he o na le pain o re botsa gore o na le bothata so ne ke tlhalosa gore dilo ka o tshwana le prostate cancer e rata go tsamaya e ye marapong and marapo a mathomo usually mo yang gona ke a mokokotlo mo tlase go tsa motho wa ona a ba le pain ya mokokotlo mo tlase ba bangwe o nagana re ike gore ne ke kitimine kudu or engeng e re ke ye ko physiotherapist aowa sa molekulo ke ngaka ba check-e prostate yao le madi a yona then o kgone go tseba gorena o eme kae e le gore a se prostate e ka ba dilo tse dingwe o tshwana le disc prolapse dilo tse le gore di tlhoka ngaka ya marapo so ile o lekola o kgwetsa le gore ke ntho e le gore e ka treat-iwa wa boela sekeng as well re se ka dula ka dipaine ba gagese
0: ngaka kenyaka re feleletse ka tabe ka lebaka la gore bjale ke a le lokolola testicular cancer le urinary bladder cancer le boletse ka tsona gannyane la re bontsha gore ga botshekeng di ka šitiša monna bjang tabeng tša thobalano di-cancer tše pedi tše
4: kana a re bothomeka ya testicular cancer e motho a na le testicular cancer o kgwetsa le gore testicle eo e e na le kankere tshwantse re ntsha and-e re a tseba gore kana ka morago ga go ntsha o ya ka stage se motho a ka banga le mo sona o kgwetsa le gore maybe tshwantse a fiwe chemotherapy depending on the stage go tseba fela gore o na le cancer re boletse gore e ka ama motho moyeng sa bobedi ge re ntsha testis kana testis e na le mešomo e mebedi ya go dira testosterone ke yona homone ele ya bonna ya go dira motho a kgone go tsogelwa a kgone go ba le takatso and then ya bobedi ye testis di dirang ke peo ya bonna so ka dinako motho o kgona go ba le testicular cancer e ame di-testis ka bobedi
0: yo
4: re se ka e lebala eo So ra tseba gore a wae motho ya nile like diabetes ka bedi ka treatment ya dose 1 ya nong itlo affect testosterone le takatso le botsohelo. So ke ga more changer re bona ka hona. Then are bolele ka yena ya bladder. Ya bladder kana ke tlhalositse gore o go tsa motho a tlhapologa a ba le o ba le madi mara o go tsa lore ka dinako a ba be le pain. Mara le yona wa dependa gore na e ka ba ka ntle e ama bladder kapa sebodila ka mogare fela kapa the whole wall or e ama dinoka tse ka moka na. Ke ra gore ka mogare go tsa lore already e tsamaile to prostate, e tsamaile to the rectum. So staging se botlhokwa. E motho a sa itse ha botse mmeleng a tlhapologa madi o ka kgwetsa le gore ka dinako o ba le anemia ke re madi a le gae kore a theogela fatshe o tlhoka di-transfusion o phele a labile ka baka la gore re tlhoka madi gore for oxygen le go ba energetic. So re lebelele dilo tse di bela gore infection dilo tse di so e motho a na le dilo tsa o dira gore a ikwe a sa fola e ka affecta thobalano kana thobalano ke boithabiso. So he o sa thaba o sa kgone go dira dilo tse dingwe ke rata o tlhaletsa batho ke re kana having sex is to sexercise. So o sa kgone o ka sexercisa o sena energy o tseba gore o tlhapologa madi ile lekola gore na e ka ba bothata ke eng o thuso kamano ya gona le gona e ka ba ka treatment e re fang ka dinako kana fa example e re dira re treata kankere ya bladder ka dinako re tlo e treata o jwa ka gare re bitsa re re section ka dinako re ntsha bladder yena ka ofela ga yona o kgwetse motho a ba le motlhapologo o tswa mo mpeng re bitsa gore ke breaker or stoma. So seo se change image ya motho body image gore a be nna bane motlhapologo ga o tswa mo o legetsana and then e ama yena e ama partner ha e kare o tlonagana gore ka nako ya thobalano motlhapologo ka no itswela.
0: Ka tsaba e bile ke na le putšišo wa motheletso mongwe se o re thobelang tate make ke na le bothata bja gore ge ke hlapologa ke hwetse mohlapologo wa ka o le o morethi o le o mohibidi ka mantšhi wa mangwe and ke nwa metse a mantšhi e fela ga go be le any changes. I went to the clinic ke gore ke ile tleliniking ke mo ka bampha di antibiotics ba ba ntlha ba le ejection eupša ga go be le diphetogo ke kgopela thuso go tswa go ngaka o ipontšha a belaela gore ka ba kankere o na le mongwaga e masome tharo pedi 32 aha
4: ha ya tleliniki a ba gopele gore ba mo refere gore a ise bookelong kana ge motho a tlhapologa madi ka leka ge ke boletse are antibiotics ha se phekolo ye e le gore e enough and re tsebe gore ge motho a tlhapologa madi kana re tshwanetse re ditse gore na madi a tswa kae ka ba a tswa mo bladder fela or a tswa ko di-kidney na which is another thing e le gore a re a tsena mo yone ge motho a fitlha re tlo lebelela gore na kana motlhapologo go dirwa ko di-kidney re lebelela everything di-kidney bladder bo tswela ko ntle and then from there a fiwe a treatment ya maleba mara at the age of 32 usually ka nako eo risk ya dilo tsa go tshwana le bo bladder cancer e ko tlase dilo tse le gore motho a ka ba le tsona ke di-kidney stone for instance ke le gore at this age ya 32 o kgwetsa ba ba le tsona mara ga ke tsebe gore motheledi e ka ba o tshwere ke eng ke ka moo a santse a ile o lekolwa a dire diteko go ka tseba gore na bothata ke eng
0: nna ke nyaka go tšea sebaka se ke leboge ka boka ga lena ngaka magapa ke rata go tšea sebaka se motlhomphege ke le leboge ka moka tšeo le di boletšego le thušana le basadi bao ba leditšego fa le banna bao ba botšišeditšego basadi ke rata go tšea sebaka se ke leboge kudu go boledišana lena Dr. Mashokwa le lena ke tšee sebaka se le le urologist ngaka ya malwetši a banna le le go moyeng la tlhaloša ka moka tšeo le kgonnego go di tlhaloša ke leboga ge le itimile maroko ke nnete la tlala thušana le setšhaba se sa Thobela FM ke a le boga kere hle le ka moso ke le borile
1: le ba ma ke le boga le tsamo no sho kwa
0: Ahe, realibu. Ahe. Tobala FM, moshate watsebo le boi tabisho. Mutele chim, bole rishada rinda kikafau e sepeche woka wana. Kaso kwa ditabacho, wore di kubu ke di che, ripe di che wodi bulela, no way logo re, yo. Ditaba ke tse dintsi dintlha tsona se di fele ka ge dikankere tseo di atilego e le tse dintšhinyana ke ra dikankere tseo di fago batho mathata di atilenyana e le tse dintšhinyana eupša re kgonne go ne go bolela ka tsona tseo e leng gore di tla maemong a pele taba e be e le gore go ba kere ke kgola e le gore e tloga e go botse matlho motšheletši wa Thobela FM thobalano ke selo se sengwe seo e le gore se ka tlapelwa ke se sengwe le se sengwe le se sengwe se sengwe se ka tlagela go motho sa mo dira gore a se sa iketla e ka ba ke ka monaganong e ka ba ke mmeleng e ka ba ke karolo efe goba efe ya mmele thobalano e tlapelela ga bonolo nolo nolo nolo nolo nolo nolo malwetse a mantšhi amang a o a re swerego mo maphelong a rena kwetse e le gore ga botse mo ditabeng tsa thobalano a se gore namile wena o na le bothatane eupša bolwetsešebo bo ka ba bo go swere gampe mo monaganong wa gago phela o nagana ka bjona taba yeo ya go paledišang go tsena thobalanong ga botse bjale ke tseo re kgonne go boledišana ka tsona motheletši wa Thobela FM a gone taba bekeng yeo e tlago go thobalano le maikutlo re tlo ba re boledišana ka sex and STDs bekeng yeo e tlago ka laboraro sex and STDs re tlo ba re boledišana ka thobalano le malwetse a go fapafapana a thobalano bekeng yeo e tlago ka laboraro re tla ba re na le setsebi re tlo bolela
5: Yeah. 1, 2, 1, 2, 3. Yeah.

0: kgwarisa kosa monnoe thobela fm mošatše wa tsebo le boithabišo rena re fetotše mawo e a re feleletšeng lenaneo kae bofepfjana la seba a re boleleng kang a re boleleng kang thobalano le go hlweka nna le wena a re bolele ka thobalano le go hlweka sex and cleanliness a re boleleng ka thobalano lo go hlweka o tseba thobalano e sepedišana le go hlweka goba a kere thobalano e nyaka go hlweka thobalano e nyaka go hlweka mme go na le go se hlweke go gongwe go ka go sitediša thobalano ka kwa o sitelega wa ba tsebo gore o tsene kae o le seemong se sengwe seo e leng gore o tshwanetse o tsene thobalano le motho o itšego wena le ena le tshepišane gore le a ratana upša wa kwa o sitelega ka taba ya bohlweki bja gagwe e sego bjoe e le bjoe wena bo se malekanong a wena o rego o thabela go tsena thobalanong le motho wa go hlweka ka mokgwa oo thobalano e sepedišana le go hlweka batho ba eso a re se ka botsanang tše dintšhi tše di fapanego thobalano e sepedišana le go hlweka hlweka cleanliness selo seo go thwego ke thobalano sepedišana le go hlweka se sepela botse wa tseba yo wa tseba hey wa tseba le fitile metseng le hlapile le hlwekile ya kore le hlapile le hlwekile tseba le ne se pirishana le selo seo pele kenyaka re bolela ka yona tabe a ke tsebe mohlomo re tlo o fapana motho o tshwanetse go hlweka bjang ge re tsena thobalanong kore o kgotsofalela motho o a hlwekilego bjang goba ke lefe ebile ka go le lengwe keng seo e le gore batho ba bangwe ba na le gore ba tsena thobalanong ba hlwekile kgane ga ba hlweka mahlong a ba bangwe gape o na le ore o tsenela thobalano le motho ore yo ke hlwekile ba motlha yona ka tla ka tlhapa ka ikgotlha a kgane aoa o hwetse e le gore go na le se sengwe sa tlhaelela mola le mola le mola le mola le mola go motho yo mongwe a o a hlweka hlweki go na le o mongwe o nyaka go tsenela thobalano le motho wa moriri o mobotse kore o kame moriri o be botse ba le o tlo go tsena thobalano le motho o mongwe wa meriri kore wa tseba ya o tlhafarakana o ka re go ka tswa se sengwe ka morurung owe o moka kokore go hlweka fa gape re ka go tlhalosa ka mekgwa e mentši o mongwe wa šitele ga re a swanetse a mane thobalane le motho go tlhobolwa fale hei motho o ka pele fa se kgwa wa tseba se seso sethokgwa yaka ke re bolela ka go hlweka thobalano le go hlweka
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
2: Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
3: o na le scrolla lightes
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e go red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse tšong pele
2: ke tla dira bjalo
3: o na le dipeelano further together Vodacom
0: go hlweka go ke bolelago ka ona thobalano go bonala ka mokgwa go fapana bathong ba bangwe le gona bjale ge kotse ya megala go lena le ka le o bolela dilo tseo di fapane gore yo nna nna wa tseba le motho a ka re o hlwekile eupša ga a ka ba karolo ye e se ka mokgwa wo a ke nyake a ke nyake a ke nyake a ke thabe le thobalano le motho o mobjalo gapo o na le ba mongwe otse o re o amana le yena thobalano o hwetse manala a gage a pakile a rile o ka re o ba epa malatlha e a pakile manala wa tseba a pakile a pakile a pakile he he oba o ka re o a kgopha a tsene ke o ka re a tsene ke boloko kamo hei he he ya kokore go hlwa ka fa go ka bonala ka mokgwa o itseng mahlong a ba bangwe motheletše a re bolela ka ntuo o thabela go tsenela thobalanong le motho wa go hlweka bjang ke eng seo e leng gore ai seo sona e se se gabotse go sa hlweka o kwa o šitelega o ka se kgone 086-000-2452 o tlotlo o kwe o tlotlo poledišane e tlo thuša ba bangwe motlhomong ga o tsebe o ne o makala motho o go ngaletse o tsebe gore taba ya go tlo o botsa motho gore ga o a hlweka you are not clean e a itlo tswa bonolo o ratana le motho taba tse di bale di na le go pala wa se tsebe gore yo mothoši o go biditse ka gabo wena o tlelela o tlhapile wa tseba o le gabotse yo yena sala a tsoga o ne o nyaka legoga di sa ei wa tseba ena alala arlo cheng le gona tata gore ena
4: aana rona
0: banna thobalano le go hlweka banna
4: ee thobalano le go tlhweka ka malome
0: o nyaka motho wa go hlweka bjang le gona a o rate eng go se hlweke ga bohuta mang wena
4: motho wa re o tsenela thobalano kore a sa tlhapa a nkgalegano le motho wa go tlogela mane morere ka mopele o mogolo man o kry-a se ba re o fela mase o felela ke maatla le o le bodite gore ne le kgone tlantse ba gabotse
0: poledišane e botlhoka ka lebaka lebaka ba bangwe ga ba bone dilo tseo di ka šitela batho pjale motlhomo re leka go di bea ka kakaretso gore banna le basading ke ba itemogeng ba lokišeo
4: sa thapa belo so kry-a go kgalegano tlo kisa bjang ke nna ke le bodite re ma motlhae ke tlo dira thobalano ye botse ba re kry-a gong kgalegano ka mo morere ka mo pele yena ke mogolo ka re ne go dira borasta bjalo esa o kry-a o se go šitela bjano
0: ikwa wena bjale tabeo se ka e bolela o tsebe gore borasta ke tumelo monna ba tlo re arogana kgopela tshwarelokgopela tshwarelokeke
4: leboga datemae mafile ka monyola ena mango
0: age thobola fm mošate wa tsebolobete Arlo
5: Mage, you must not sell today.
0: Evan!
5: I'm going to fall.
0: Re sa ja kobolano a botshelo
5: ra ke komala madula a bapi ee wa bona motho wa rere o tshwekile a kere dinala tse
0: manala
5: manala a kere le moririe ka mofafe ka fa ya le yona papnaiva a e tlhape ntle monate ma
0: kokoria hei o hwetse o ska o hwetse o tsenetse thobalano le monno motho o montsi wa le kwa fa man ene o hwetse a le godimo ga gago a butsi makwa fa hei ehe gore o lebelela ka moke gore o lebelela ka moke le kwa fa langele gore o lebelela ka moke le kwa fa la go ja gore o ya godimo mokgola wa makwa fa ha
5: ka lereo le lankgowa ba renase it cost me a disease called electromotive flow
0: Mo mothong owe ebile se sa emele tlhoeko go ba bohlweki Arloche
6: tata
0: gore ena
6: ke dumela ka mamelo
0: mothomphebi
6: hey kwa ntate ma ke go le ba tswa ba mo nna ma o tuma ke se le mo kwa ma o tuma
0: o ma o tui
6: yer tata ma go gore motho go re wa tsere wa tlele se re se
0: Ere
7: go da mije mak.
0: Go ta bisha rena tata hore ena.
7: Lega.
0: Ro go dar ka botshale na.
7: Ero.
0: Mm.
7: Are bo ile mra go nyana mak.
0: Mm.
7: Ba go bo ma hore na go mra.
0: Eh.
7: Ta le ba re go bo.
0: Mm.
7: E le tshumpi wa go.
0: Mm.
7: Le so gana ba bile ya bogwe le le tsana ka pafung a policy ya ta musa gare ka moka ka gwa le na emba gore na lena wa iphoshonga
0: ya
7: gore mogala jwa ka fitla angry a nkhwetse ke le maemo
0: a go hlweka
7: a go seka
0: o ya
7: go ka ela tela tabi ba re go bua
0: ya
7: e bi na le botlhweki go bogolo ka magare
0: tabe ya bua e be na le botlhweki go bogolo ka gare
7: ta mama ke
0: motlomphere
7: gale di gale buso
0: ya
7: ba re bolaela tshimo
0: e kwa
7: a o sa go a sa tswa botlweki
0: a o sa ne botlweki mahlong a lena bo shaidi bo bogologologolo bya go bontsha go se hlweke bya go se emele botlweki ke bo fe bo ile gore bo yo bona le a buila
7: a go gere re go bušitse mra
0: re buetse morago bya le kenya ka go tswa go lena
7: bale buswa ya ga nibu ale da ba botloka ya go tloka botloki
0: go se hlape
7: le nna ke notla ke tswella ka prama mang ke re go bona mosadi
0: he bana o se sa
7: e be ke di mala di go sha kwa ke khuruwa
0: ka di kudumela
7: ke tloga kwa ke go bona motho ola le na ka kwa oroveji a se a hlweka
0: ya
7: o ba oroveji a hlweki nna ke tla ke tswella malunda
0: ke a lekwa
7: bowe bo botsefiša thobalano gobane bo tseba gore go ya ka kua wela go bereka
0: ke le kwele
7: sa bobedi ebile a ntlhasiša le gore ke ekega morago ka boswa bja gane bale gore ke yaka morago go hwetša e le gore ba se ba šhešhela
0: ke kwele tata gore ena ke kwele aga thobela fe moshate wa tsebo le boithabiso he nna ke tsebo re le mokwele motheletši yona o re o ena le wa gago o re a re bone dog style gare ai o hwetse e le gore mola go number two ae ga o gabotse gabotse ke se botheletse a se bolelang thapa e bontšha batho ba bahlweki a o itsebe na o ikwe na batho ba bahlweki bolokile botheletše a re lotshe
8: mama ke a re lotshe
0: bolotshe a rena
8: mathelo wa sona mo diamathata mo nadirokoroko
0: m
8: thobalano ya o tlhweka make polola sepedi e re motse go botse re le gola ra ba tsamela ke matopa molelo motho a le clean mato mo lebeletse motho clean go kgobala bile o moganye o metsa le mare mara make o fipha ore ke letse thobalano kudure kore ke a moralokisa wa khumana ka kwa setho sela sa bosadi motho aeso o mmole re o clean mara wa koto o ba le monkgomo le reng wa tseba kore o khumana o ne a ne a bedi gore e nka re ke ya kwa a ke tsona ko o buya le eng mara motho o ne a bona le ditumo le ditlakatso ka o clean ba gae ntsone ya o turn off mo le reng letsatsi le botshelo kwa tshile o karoka o ka mmatsamela ande o ba khumana bile ba makone go experience o bona gore bothata bona o bo gore motho o re gane meto moe ka no ba le phosophosana a tamoga e re a buela bobedi e be wena o kgone o mo fa metsi le dilo ka moka wa mo thabisa o ba thapa o tshaba no motse gore ke kwa eng mara oa nopala make gore ke a buelela o no kwa o ba le bokgolorong ebile o ka sa tsilene ke le gore o ka mmatsamelane ge o thoma go kgaola lena motho o mo jalo ba bangwe ba bona dipopo ba bona dilo ka moka le botlhini ba thoma o sola ba ramana monna dirokoroko banna a be otoela mosadi o ema mosadi o mo botsi jalo ya bore monna eso ge o ya ka kwa o ba le bothata bo gore ke ngwe le goreng botlhini bo a nyakeya re le banna e nabile letwane go kgona go palametsana jo monna eso di o turn offo le banna ka bowena ba thoma o sola ge o tšhadile dijo tsela ba ke dijo tse di botse di a kgatisa santho wona kwena o bone ka mapo wena o di boneng wa ditseba
0: la tseba yona e le e bolelago eo le buletse radio ka mo lena ka metlha ke bolela le lena go kwala o ka re le buletse radio
8: a ke tsebo ke e go gola re ke bone make mara
0: ka metlha ke bolela le
8: ka o shaetsa ka radio monna isho e go gola go ke itumile go gola ke a kwala bjala ke mara make ke a kwala bjala
0: le a kwala u pia radio ya kwala ka fao re ke
8: bolela le monna isho
0: okay go na le taba ya yona e le e boletsego e ka no ba bolwetse nako ye nngwe mo bathong ba bangwe ke raka mokgwa lena le e tlhalositsego e ka no ba bolwetse go ya ka fao ke gopela bongaka magapa ge ba bolela ka yona e o hwetse le gore motho o tlhapile motho o tlhapile motho o tlhapile upša o ne o ba le bothata bona bo bobjalo a re ae ke timelang a keng ba e ba go lekole ka lebaka la gore e ka be le gore go ka mokgole ka mokgwa le gona bela motheletso mongwe le ditsepejana a re wa gagwe ga a nontšha peo fela a montšhetša peo ke mo ka go thoma go tswelela monkgwane o mongwe tše dingwe tsona tše dingwe tsona ke malwetse ga e namile o ka re batho ke mašaedi ba no o nyaka taba tša dikalafo go swana le yona e o lemphile go yona eupša a gone taba ngwane eso ke leboile kudu go boledišana le lena Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso. A re lotshe botheletše.
9: Ha wa le kae?
0: Re gona re ka botsa le ena.
9: A wa re bona pa. A nna ke tsene taba ya o ya ntwaneng.
0: Eh, ya o ya ntwaneng e diang.
9: O re re before re ya re ya thobalana ngwe ya ntwaneng e pele. Na nni ba go khoma ya go. Kauru coba tinggi pelajar lagi, lah sesuatu yang tuan ini je, lagi itu sama orang pantung.
0: Aku
9: tu orang cara nang dah jemput.
0: Aku lihat dah.
9: No, uilan tuan ini, kalau coba tinggi pelajar falat itu, coba senpu senpu, lah, one hour ini.
0: Tawa tawa bucata. Dah malah pilih, dah hari ini tuan ini. Wenau ke kupul wifi.
10: Tell it to my nanny, I'm not a fish, I'm not a fish.

0: 086-000-2452. 086-000-2452.
1: Arlo
0: Che.
1: Tabe ke kgolo ntate Maki.
0: Ao, na ga le bana. Go se hlwe ke fa go bona ke lena banna fela na banna. Ao, ke tla ba ka morao ga gago ke nyaka go tsiya basadi fela nke ke kwe basadi ba.
1: Ai, go hlapa ke ntwe jule ye re go pele ka kudu.
0: Eya e.
1: Ba manala shiba. Ao, ga se ro ba tisha doctor Helen. A e.
0: Eh banna we.
1: Ai, go na pa go pala ka kudu manala ba.
0: Ah, la la la la.
1: Oe ro lebella mola number 2 aba itwa montlwaneng ha wa gwapala.
0: Gwapa. Ke ma shaidi ha o banna le ba wa banna we. He?
1: Ha ona pa go pala ga gudu. O nyaka o thena off. O nyaka o sa nyaka o thena ga enough turn off ska na pa ro mutisha talk style.
0: Mm, o tla kopana le mehlolo.
1: La kopana le mehlolo.
0: Mothompere ke go kwele.
1: Tama.
0: Ke tsaya basadi, basadi ba gešo a le kwa len. A sora le bone le lena mehuta e mengwe ya go se hlwe ke banneng la e bona. Nka no o tsena banna ba bane o bolela ka lena, bane o bolela ka lena, bane o bolela ka lena. La no o dula la go bolela re tu. Aowa, banna ba gešo ke letswa le letse. Banna ba gešo ke letswa le letse, a ke sa le tseya lena. Ke nyaka go tseya basadi. 086-000-2452 go tseya basadi go fitlha lanao le le fitlha mafelelong go le monna se ka tsena a re lo cheng
2: maramogolo
0: ke tseya basadi fela
2: ao batho nna ba ga sa tsena beso
0: ao ke tseya basadi fela ngwanejo
2: lankanter
0: ee
2: a ke no feleletsa mantara ka mabedi gape ke tomo tsena la bobedi bane wena
0: ke gopela o tseya basadi Pana go hlaka wa nya kega khaitsere ka wile wa no kopana le go se hlweke go a mohuta mang wa khotsa
3: ke ka kopana le motho mongwe ka mo de le tsena go no ka monke a le re lo tsena ma pai o ne le lo go nwa ka re go ntsha moya
0: yo mmawe Abapele a ntsha moya go ba a re go ntsha moya.
3: A re go ntsha moya.
0: He.
3: Go re tshepeditse. Le ka tsatsa le tsatsa mo ga batho. Ntse ba tlo ba matsela.
0: Abapele a ke go sisita be ya moya. O re ba re ntsha moya.
3: O ntsha moya ka morao.
0: O yena motho o.
3: Are mola o ntshite ka morago a tla o ntsha ka molomo a re ke a sheba o ga tswela ntung ka
0: dilo
3: go la la se ke la la ke tlo ka re ke a tsaele ka bela ga ke sepe
0: khaitse ya ka wa kwa o tla ya tswa ke di reto ka re
3: wa tsatsa o tla tsatsa
0: o tla tlatsa
3: o tsebe re o re ntlo le sekolo Mara motho ka tsena o tswang.
0: Ya leng ka na ba ntsha moya ka morao ba lo. He?
3: A ke ya lo. A se tla o le mmere go ntlo ka mo kana ga tsona di ya lo slo.
0: Hao, hao.
3: Ke lo go thompe ka morao pele ke tsare ke tsheditse ka morao.
0: He? A wa bana. A ke go lotse.
4: Tsala la ntate Maki.
0: Khai tshedi aka.
4: Le kae?
0: Re go na re ka buisale.
4: Rona yo ataki yo ntate maki a sa khangeli tsiri
0: eh
4: ya pere pela buima bana yo yo
0: ona
4: yo ona ona le karavanta na ona le karavanta o fika ne moya ngone wa tsho kire go kgalo kwa pali lengwe
0: ai
4: o re lo tsho tika perfume perfume ra sa kwa hala
0: ka mo motho a go swere mana go swere a ya le wena he gore a o fa yena le lokwa fa le
4: ke re o ipitse se rena ga botse motho wa le kwa re le kwa go wena fela na
0: o ka o ka

0: περάσα λίγο.
1: Ναι, αλλά έβγαν τα τέμα
0: και...
1: Wile
0: wa nofela le tsaudi yang khaitsira ka gore eh he
1: so wa tla ke ngura ka kirkirkir dine ba la gore a ono moka di a ono tso ka di ngwa ka tsalo bona ona o ya merekong o na metsi avansa
0: ya
1: o no fela pla ra ke fitlane
0: gore ka mo no bo ka re wa tsoba ona metsi avansa o ya ka bo lebella ka mo le kwa fashile wa lebella ka mo le kwa fashile wa lebella go di bule kwa fashile gore wa banwe inela
1: wa tsa ba ruka tshiba dingko gore ha o tsho re tlo tshiba dingko o fitlala neng gore o lebele ke tsela hore na ke fitlala neng mo teng gona
0: ho tshiba dingko le wana o tlo mme fedisa o tlo re re o tshiba dingko ga ne ke yang
1: a tla ke ene na a tikwe
0: ke le bua kudu bo le tshaba le wena khaitse
1: ke le bua ga ntate ma ke le bua tse go ne ke bese ya ka ke go pela leng ko pelleng go ikone
0: happy birthday to you happy birthday to you hip hip ure a wena tap ya sadwa re ka kopana le kwa fa le le mothwantshe re wa tseba le go dimoga ka ka le kwa fa kere ke lebella ka go langele le kwa fa sile ke lebella ka go la go ja le kwa fa ke re gane motho mo ka tara mo tsa molala ka lebella go dimo le kwa fa seliwe ya a re go ka re ke na metse a vantsa ba etswa le tse ma faster ka moka ka moka ka moka ka moka gore kwa re ke skuta moya bjale ya ne banna thobalano e nya ka go hlweka
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
0: ya ba di avansa ba tla go tshisa tabe re bona la ka oe le di avansa ka mogae I don't know what to tell you.
1: Advocate.
0: Hello, my cabinet.
1: I'm not sure if you're going to be a man. I'm not sure if I want to tell the first gun. Mama ha ke loela ka mo.
0: Ah he.
1: Eh lo tlhotlhwa thobela FM.
0: Ah he.
1: Ntate Mike.
0: Mm.
1: Nice. A ke so taka ndi tsona ka re go khona o tshusa ntate Mike.
0: Oh yeah.
1: Ya mara.
0: Mm.
1: Kuri ke iputa le a le le mo ntse o butsisa ntate Mike gore ba bona ba o kopana na di tsaveni. Ba fetse ba tsa mae ba ithu.
0: Mm.
1: Ba nile e ba fitlantsong. Ha o nne ntse o tla metsi ntate Mike.
0: Yo cabinet e wena.
1: Kore a re no idea nga so re ba tsona ba mara a re mo tsa ngore ba ba kana ng ko mina teng ko di taverneng di night club ori ba buya miketseng ba buye ka buthuya in the morning.
0: Ntate Mike e le ba ba pedi ba tsene ka papushing ya go
1: ba
0: a go tlhapiwe ke a wa bana.
1: Batho ba re tsene re tsebe gore ha ona nako ya o thapa. Ntate Mike he ba tlo tsena yona thobala meo mengwe e ba bolelang ka ona bana na re ba ka se ikwe ntate Mike
0: yona wena
1: gore a re bolele nnete
0: sho
1: ena na o tsebe motho o tsing tsata pa o tse a re ke a monate ke motho la ka 12
0: cabinet wana ka cabinet thobalano e sepedišana le go hlweka wa dumela
1: ntatemake
0: thobalano e sepedišana le go hlweka wa dumela
1: yo ntatemake hygiene ke ntle ngwe tsa
0: hygiene ban
1: mo thobalanong ka gore malwetse a mangwe re a thola a ona moo
0: oya
1: o se tlhoke ya motho ntatemake malwetse a mangwe Nirika protect, nirika I protect more na mara because of hygiene ayo. Rukuma na malwetse ntate make. Nahana, nahana nne ke le mosadi. Discharge jere dincha difela ka ramirirele
0: yo nna
1: wena ntate make o ya tla gore ke tshere condom o rene go ya ke tsa ba reng ba thoma ba re ba lwatsa a se maleke wa khumana before tlo ke le ntate make
0: a re bila re tlogela kana fa ngwana e shoke go kwela ke le bo ga go dubela tshano lena my car
1: thank you ntate thank you
0: ke le bo ke le bo motheletsi mari besham
3: Hello.
0: Leona.
3: And.
0: Leona na.
3: Leona.
0: Eh, kitia basadi ya kere.
3: Hey, kimi sadi ya wule lang. Baba nchira yi kwa linchi laka. Mabela bara kina munda kiri kiri lbola.
0: Ah, wana wili kile kwa echi. Tana dita be.
3: Ante tewe mrake.
0: Eh.
3: Tove.
0: Leona.
3: Ee ya wa re bona re tsogile ke le maletswalo ka mo ona magale ka mo
0: maletswalo bo se gore ka nnete go hlweka bana ile la bona
3: go hlweka go wanya ke ga kudu kudu re ile ga nna mo we re khamro go bona go wanya ke ga go hlweka
0: he e tla le tseba mashaidi a file motho mo ile la kopana le a fe
3: ba mashaidi ana ke ka kopana wa alona wa ka ena o tlhapa o a tlhapa ya le ba bula go kitima le ba study wa tsiba ka taka lo ma ke dintsa shete wa tsiba dintsa shete
0: yo a yo nna we yo nna we yo nna we
3: ka ke ra ke sa tsimo rena ga botsa botsa lo ma ke eng ga pe bile ke imi na pe ke a tsia ke na go ela go tsena mabone sa sala ya di kerese ke le belela ntwa pe ke ntse ke a ifisha ke a
0: Go hlweka go anya ke go hlweka go koro go kopane le ba go sohlweke ba mofa dinta
3: a bole le no khomosa
0: mma gore na go hlweka go anya ke ga thobalano ke le buile
3: go re go hlweka thobalano go anya ke ga ntse ma ke a gona plan go ne wa go hlweka go anya ke ba ba re ba bona le go se pa ba se se ke mo ka di ntse tse tse le tse go bula gona ke ga
0: ke le buile mma gore na
3: a wa go re le bo
0: a thobala fm bo tsatsa tsa bo bui tabisho ke tsa botele tshu ke go tamisha
4: hello
0: thobala le kae
4: bona ntate manke a ba se kwa le bana tlhogo batho ba banna ba ga ba tlape tlhogo le meriri ya lebo
0: ao banna o kopane le taba jewe
4: ntate manke
0: o kopane le taba ewe
4: ee ntate manke
0: oya
4: tlhogo le moriri aowa
0: he banna we
4: ntate
0: e tlo nkgaola ntatemaeke ke lekwele ke a go tabisa botheletše
5: Tshobelang tate makele kae?
0: Re gona khaitsedi ya ka wena.
5: Re gona le bolela le tlhokaina.
0: E ke go kwela tlhokaina?
5: E ya wa mo tlhona le tsere ya mme.
0: Go hlweka khaitsedi ya ka bana. Go hlweka, go hlweka. A wa bana go hlweka. Tshobala no nya ka go hlweka. La khane ba nna le go se shadi lobyang. Bona, go go fa mmile wa ka mpha mmile wa gao. Khane a ke bolele nnete, go hlweka.
5: Ao wa go tlhoka ka nnete ntate make ke ntwa mathomo ape wa gona gore o tseba gore ya ko mothong sa mathomo wa itebelela le wena o le mosadi gore ke ishefile botse ke clean and then le yena go fitlha ko yena o shetse a tseba gore nna waka o a shefa nna itse pity a senke ke tlhakane le motho e leng goreng a hlweke e ya tsweka mara o kore ile goreng o ruile ka kwa clatishe
0: yona
5: that
0: se thoma se se
5: e go fisha e ba mathata ka gore e tshwara mongkho mara jale e ba tenofo a pere ka sege morogo ka hlatshana engwe jwa lenna ke bile le lucky mma o be a re papa e bile be ile motshweleng gore ndi a lwana so o be a di anga rata gore a mo chef ka ithuta ona mo ka re lenna whoever motho ke tsokwanang le yena ke go mo ruta ntwe o rata gore ke ngo a chef
0: ye
5: na pa nna ke a itse ya nna ke mo chef
0: wa mo tsiya wa mo chef o mo tloseme
5: ri
0: ya ya ya
5: e jela o ba go tlhoka ka nnete go a tlhokagala
0: ga itsile ka ke go kwela molaetsa ga go hlakile ngwana beso
5: ke lebogile ntate mang
0: a ge Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso a lena no le lebile le fitlhile mafelelong ga botse ke le lebeletse re ke no tsama tshele tsho mafelelo tshio a re go go lo tsama tshele tshi
5: Thobela ntate mang ke le kae
0: re gona khaitseri ya ka wena a bile wa mafelelo
5: yo ke matomo ke tsena
0: a
5: yo
0: papatela diatla papatela diatla papatela diatla
5: ke leboga ke mo Lotus Gardens
0: a e ka matsema
5: ke o tsheka go botlhokwa
0: go tsheka go
5: botlhokwa o kopane le papa a tse ba gore o na le mathata a gore o na le mathata a le hano bo dikodu e re le sale bitse dikodu ke dithaka
0: ena
5: ka tsana re re ke dikodu
0: ke dikodu
5: e le re sale le tsare le tso thoma papa tsugunya go latswa plate
0: e bana wi
5: a nya go latswa plate papa mongkhola wena o wa ri tikana di infection eng ha o thoma o hana fela e ba botlhata gore
0: ba botlhata
5: ho e ba botlhata ena o nya go latswa plate wena o wa ri tika ka health ya ha gore kana motho ke di thaka ke infection le limelele le tla le di infection e tle jo di sia go plate eng kwa le ya nge e ha o sale
0: yo na we yo ka tshe ka go le ka gara ga semo so o no re wena o ile wa no reng wa no le ka o bolela bolela lena o wa hle
5: o no le ka o bolela bolela o e be ya pila ya bona o na le makoko wena o kore o no na di tshele di ntse di ntse o e be ya pila o sa mosotle o e be ya pila o ra wa hello ka ira so ari re bena le ka o brusha brusha meno o re le ka di mouth washing yana e nya ka bo di ke eng a ena o nyako latswa plate go le bia wena wa re tika health ya gore go tsena ke di infection le malwe
0: gore go mbotsa ka lagano e setse ya re motlhomong a re he nka ne o lebelela go kha ne ke nkgalagano o mo araba wa reng
5: ke mataba gore go go ile le kobo o khupeditse ka kobo a re ke a o tsuna o ka re o tsatsitse molomo o ka re o tsatsitse ka mantle a nna
0: ke ra re aga ka o ra re o bona o sa nya ke ne a ra re he na ga logana o ga le ke nkgalagana o tlo mo ra re o tlo araba re
5: a o le be a di la o ra re nda ne ke re o ka re re ka no tlofutsa mahano before re bala
0: aba yo ba karaba gago
5: ye ni se tira ka mo ka o tira o la tumara re ni se ya la hore re re nyana a ke mathata ka nne
0: ke le buile kuru le tsara le ra ga itse dia
5: ya le buile ta te ba ke
0: a he to bele fem bo tsa tsa tsa bele tsa bi arloj
5: nda ke ma ke le mo moeng
0: e re mo moeng tui
5: Ao wa ke ya go bolela le nna ga nnyane motsotswana le tshile moyeng.
0: Ah go nna taba gona re ke la ele ngwana ge sho tshwara byalo. Thobela FM mo shatwa se bolela ithabi sha botshele tshiko gona ke tshile ka super o se ke na le Alila mola ke tlatla phuke re kopana lo wena gape. La no le o latela go tsaka pukuntsa mo re mogolo ke le bogile tsheletse ya gago le go khatate magaga go hle. Sandile di kharutlo fitla lo wena ka iri ya boraro ke a leboga shala ga botse. Mangwane Consciousness Project Band.

0: ba emetse go se digale ka mo ke be ke na le bona batho ba bua le khono
1: ke se kotse le sheri digale
0: aga
1: haleluya
0: ke ba tsama ga bo ya ma ba no ma bla pudi be kritse ke na le bona au wa tore tripale foroko
1: ya are la boga gudu re la boga gudu man of the match
0: o le boga nna tletobela
1: o tsonje o fitile o ka moa ga o tshela mokhusha
0: ba ba tle ka mo polokwane ka mo ke na le bona ke re awa le na me dimedise bo morena malesela ka kwa tobela
1: Hallelujah.
0: Le boga re le tshente ba le FM le gona.
2: Awa
0: re gona tobela. Ka the Ox.
2: Ya ke fitile ka the Ox re gona.
0: O fitile ka the Ox.
2: Ya ke tobele mo ma wa ka bo.
0: Ka
2: bo 5.
0: O bo shimi tsa tla efe.
2: M12 and 4. Ka Belfast the left room. Looking
0: back,
2: Ostata, the Ox.
0: All right. Karuna le tsela engwe xile le yona ya ntlatlisha. Ga o tswelela ka kwa tselengela ya o tswelela bo ya o tswaragantsha White River. Ga o fitla hore ke subella ka kwa o tsenela ka kwa bophala boroka kwa ape mmila o tswaletse mara ntlo le di a tsena. Na le ruti ga lengana mola.
2: Mola a ke shoka mola a ke shoka ka pele ka le la ona
0: all right
2: ya mara ke tsamaya le ga go tsena ka tsa
0: awa makara pa na manche se o ba se tswerego bana ba ipsine ka mogae
2: ya ke le
0: re tloga re le
2: bo a ka ro bala bro ka go mo ga wa ana ma
0: awa ka pele go e bo ka se tshware mabakae ma o kae ka mogae
2: Aurobeche.
0: Urobeche na kana sa ntshidi gamere batho.
2: Kalo kalo ba mana o tabe.
0: O le bogare na tle re tloga re le boa. Ke writer le chim. Tabele FM le gona.
3: Man of the match.
0: Eh le kae na?
3: Ro na le kae?
0: A wa ro gona. Re pa le man.
3: Te temulo ko mme mo mapela bo.
0: Oh ntatemulo ko mme.
3: Ya.
0: Hey, le na o gara ke le da ba mangkokolena.
3: Eh na batho ba se ba ndo ba tshe mo.
0: Ba se ba o robatse o dira galang ka mo.
3: Ke re ke robetse bo tlo le batho ba no tla ba ntshwene na bana.
0: Ba o tsanya ka eng?
3: Ba tsola go ntle kwa bona le mathata a bona. Bona gore ke ba le bisitse go bona ndi le mathata a tlo marana. Mara ke thele ditse wena ke iketlile.
0: Yeah, hey, are tse pore batata u a bona tla loka wena ke mafelo a beke a matelele.
3: Na wa ile re lekile re lokisitse.
0: Yeah.
3: Ile ba tsama ile ba ile ha ba ile ro ba la gore nna ke fetse le wena.
0: A wa re ka moka re thegane.
3: A wa re ka moka.
0: All right, re tloga re le boga tlhaye.
4: Le khono le Master V. Rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
5: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bo shiu bohle.
6: Ah, ona le scroller lights.
5: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials. Ntle le go felelwa ke data.
6: Beko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi che pedi ja YouTube Premium mahala.
5: Ya leng ka ihumana byang.
6: E go tsaga la fela go vona app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jompele
5: ah ke tla dira bya
6: bona le dipelano further together Vodacom
4: le khono re kite ka letsatsi la bokwa re khantsha ka moaparo polelo le dijo tsa segagešo
7: tswa ke nna la kharebe ga la mengwa ga e senyane la go bua kwa seko seko di beng ya tata ga mama re la mahlatsi bana go bua na pofolo tshe ba bina gaga ke ba gaga ba makubela di le tsa mashoba ja ni peta
4: Ipsi le ka letsatsi le la bokwa
8: tobele fela mo shata wa tsebo le boithabiso
0: re ke tsaka lona ka nnete magesho tobele FM le go tlhagatsela Afrika borang kompo tse mo wena monetu Setso sa kereke ya geno seo o se ratago le go feta ke sefe? Setso sa kereke ya geno seo o se ratago le go feta ke sefe? Sona se 0828691645 0828691645 o ka kwala molaetsa o ka romela gatshwa lentjwe nna le wena re bolele setso sa kereke ya geno seo se ratago le go feta ke sefe? Rebecca Arthur, I believe kosha itlala tele ke Oleta Adams are come and walk with me when I'm rena. Dorothy Nahood, I shake the devil off. Hey, re tintatinte re mo latele pezu a wele kwa ka diputswana ke sa thata o bua ya go tsama le tshe re di bolela o tshe re e putsi shore da di putsi cha cha satane ri le ra di bona da mari o ra ro sa la ke diputsu a wele kwa ka diputswana satane a re le bogema ge 0828691645 setso sa kereke ya geno seo se ratago le go feta.